wote na ci jamono bo xamni nit ña nga naan goor jigeen no goor ji subhanallah lolou ak mamu deug la ak mamu deug la ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluuma ci jeeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mamu la kat ak mamu la ak jeeg mom jigeen lañ ci xam ak jeegay sey wala fi dañ ko daan leebu sax naan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall ni da nga deg ñukoy leebu naan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni len kep lu bëgg bëggatul lenen lolo kep la gis gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall ni mel ci seigne touba lolo lañu tuddé borom melna xel mo borom melna xel nga xani boko joxon dank suuf ni ko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom donte yow waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lañu tuddé borom melna xel daana digon bu yagg ci diwan kat yi ñukay netti xuma ndax wirnaam dit ñu ni cheikh mudul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tek bobam cheikh mudul fadal ah bayna sakku njuromam ba nopi dem nak yegal seigne touba niko joxna la fa addiye sakku njurom ba waajo di ñewi di sakku dimbal ci seigne touba seigne touba niko demal ci cheikh mudul fadal mu jox la sakku njurom ma nga xani mom la ma fa joxon foko joge ndiarem ñew ndindi ci cheikh mudul fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma sakku njurom ma nga xani mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soppi ko ak yaqku di wax lu amut ak yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waaji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koka dal di aw yoonu ndiarem ngir leerlu ci mbir ma ba xam seigne touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal seigne touba ni ko delul wol ma cheikh mudul fadal mu dal di delu ci wo cheikh mudul fadal ni cheikh mudul fadal ñewé mu ni ko aw alaaji fallu yeen ba tay dal mu ne su gëne na nax ngir man manam sama jëm ji dal kene mu leen ci nax dal donte moko fa yabal seigne fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci seigne touba rek man manam luma way naxati ci seigne touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom men xel boko tak musa fa mbaye sa mi nga xani mom lu leer nga wax lu melni mi di beccuk mu dor la gem wala mu dor ki waye réagir wa ngo ko sé gaay mom ni melni goor ndjay ak ñom mbay ndjay dañu bari lol legi dañu bari lol nañ mu ko kon dal seigne moudou ni wax ni alhamdullilah li si bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

la qadra allah wala saman politique du senegal xawlu sour wax ju bon bokk yi xana xamul ni alal dafa am haq alal dafa am haq xolal nga jël sa alal jula lew ndem lew na la amo len lo ci jënd luddul connexion au lieu nga jamo ko yalla ba connexion bi jeex waye dedet loy def tal sa life fekk gorsu sa becc nga diko tumal ndialo fekk gorsu sa becc nga diko fietale fenen gorsu sa becc jaafar neena ñun sun leaderu politique daf no téré won lolu neena bu mu yag ba ngeen layfal kenn di tek ci deram bi lo xamni ni du nona wa nahana anil fa'is daf no téré ñuy layfal kenn di tek ci deram bi lu ñaaw politique senegal yaqna ay dekkendo bu duñ tudante legi dekkendo yo xamni demon nañ bay tudante dom politique senegal ñewna dag corno bi doxon seen digeunte ñuy yobonte police di yega ka wati di xex ak xulo luko indi politique senegal luko waral moy li ma wax wa khalati aperist laysati pastif ala shay wa khalati pastif laysati aperist ala shay aperist ala shay man huwa ala shay li demo indi nono bi am kenn ku ne neena sa morom do dara kenn ku ne neena sa morom neko ci dara kenn ku ne neena sa morom borom tabaaraku ta'ala da wax ci alquran ni yow leader biñu wax muhammad na may kay ma dox la bi yobal kay ma conseiller la muniko bum yag mukk ba nga nan sa minitan yi bum yag mukk bañ lay fal kenn nan ko la saga ñu tejj ko mune xam nga lu fi jele saga muna muni du kasso bi de sun borom wax ak yonte yalla muhammad de neena ko saga kasso du ko fi jele kasso japp nit yobbu kasso du fi jele saga xam nga lu fi jele saga moy nga yar say militant ba duñ saga leaderu jambour kep ko saga leaderu jambour ñu saga sa leader koku mom kenn mënu ko amale pexé wallahi ko fi saga leaderam mu saga sa leader même buñ doon dé ci kasso bi minita pire et dire nga saga leaderam dana saga sa leader kenn mën kenn amul garabam kasso do garabam dara mënu ko safara xam nga lako mëna safara moy li yalla wax ci alcorane moy baña saga leaderu jamb lool lay yont yalla muhammad sun borom niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal sa minita yi ni len buñ bañé ko la saga buñ bañé ko saga yalla ni sa leader buñ saga leaderu jamb alcorane la nga suratul an'am dem len ngeen seti ko sun borom dani wala tasabbu lasina yad'una min dunillah fayasubbu allah adwan bi khayri ilm yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bo setané ba sa minutan yi di saga leaderu ñi nga xamni opposition bi la muna muni danañ fayu ba wessu la sax danañ ñew saga walé man yalla mi la yoni dañ may saga walé man te do ci man dara nak muna xam nga li len koy yobbe passion adwan bi khayri ilmi moy passion dañ la bëgg ba amuñu ci yow sago motax kula saga ñu saga ko passion du ko faj de xam nga lu koy faja yeen leader politique yoy yi ngeen nek ben te bayyi seen waxante ju ñaaw ji ak seen jëfante ju ñaaw ji mo koy faj way wallahi kasso du ko faj bu ngeen leen doon tej bañ jeex ko saga leader jambal ñu saga sa leader man de ko saga seigne touba ma saga seigne touba sa leader man ko saga seigne touba ma saga la yalla xamna ko wa man seigne touba sama leader bo gisee ñi ñu tuddé al wahhabist duma len may sero lolo tax man ko dal ci seigne touba ma dal ci yow yalla xamna ko sama fu ci politique nek waye dama ni ko saga leader mu saga si même bu don dé ci kasso bi dina fay lolu yalla ko bindale nit yalla ko boñale nit bu ko moñale won nit du wax yonte yalla muhammad nan ko waxal sa minitan yi nañ bayyi saga leaderu jambour ndax sa buñ saga leaderu jambour ñom duñ fayu ci minitan yi de seen morom militant duñ ci fayu dedet dañ la fay jéggi saga sa leader yow sa leader mo xam leaderu spirituel la mo xam leaderu temporel la leader bu mu ci mëna doon ko saga leaderu mu saga sa leader ko saga kilifa musa ga sa kilifa yalla xamnako wala kasbu lasina yad'una min dunillah

0: yusubullah lutax abdul bi khair ilmi parce que passion motax tefel gi ma am ci seigne touba ko ko saga ma saga ngeen baye bob mala saga fanani barsak waye saga seigne touba lima djublu ci saga seigne touba moy tek ci darab seigne touba bi lo ci wurete tek dana ko multiplier par 9 wala par 10 tegat la ko yow ko meuna do xolal bu jekkon ñaari politiciens yi fi nekkon abdullah wad ayyadallahu nasara wa abdou diouf ayyadallahu nasara ñaar ñi ñoo fi nekkon waye duñu won ay non ay adversaire lañ motax mëso deg militantu ps bu saga militantu pds ok leaderu pds la bëgg wax mëso deg militantu ps bu saga leaderu pds wala nga deg pds militantu pds bu saga leaderu ps da nañ ndossante ci ay cadre rek waye lu rafet lay doon luñu mëna tolérer lay doon ba kon ñun légui ñun xana kon ñun suñu bayyi fi néwon ak suñu mam yi dañ ñoo gëna goré ñun xana dañ ñoo gëna yiw xana dañ ñoo gëna bëgg lu baax politique nañ ba bayyi politique musu ñoo def lu ñaaw mbaanu wax ko ñun ñu jël politique def ko muy nono rayanté jëkkeur fa sa jabar jabar fa sa jëkkeur dom bayyi dom bakkañ li lu ko jar ñu ag sax ba ci sun kilifa diiné ko waxati ci mbirum politique sax ñu daggal lay saga ba nga toy xit té ni jamm lay jur yag na leen ko wax du mësa jur jamm wallahi du mësa jur jamm ma leen ko wax ñi nga xamni ñoo fi jëmbat garabok sagante buñ bëggé saga jeex nañ sempi garab gi nañ dem dag garab gi ca reen ya ndax sagante ci politique barki dimb la xew ben kurel bu nek ci adina bi moko fi indi def ko ci sunu politiciens yi sunu politiciens yi musu ñoo xam sagante ben dafa am ben firqa bu la neex nga tudde ko firqa ba nga tudde ko jamaa men mbolo la wax mu ne ci adina bi ñoo xamne ben exhaustif lañu am moy kiliftef na jeex ci kaw suuf liñ bëgg moy lambi golo ku juk daanu golo ya ko mom ñom ñoñe nak dañoo jël lenn ci sunu politiciens yi formaté sen your yi def ci mëna saga def ci wax ju bon def ci yak nit pour atteindre sa objectif ana ngëm yalla ben kurel la bu nekk ci adina bi cordon bi dox digënté nit ak kamu yilif cordon bobu lañ bëgga dag serigne ko talibé dom ak baye de kër ak jabar militant leaderam etc ben kurel la min ci adina bi waye saga leader jambour ni sa leader ken duko saga adeedet joju daraja ken amuko ci kaw suuf yalla la upp daraja yonentibe la upp daraja te dama ni minita yonent yalla muhammad sa buñ masana saga leaderu jambour ñom dañ leen fay wessu saga yalla mi leen bind leader ba saga yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma yow mi nak ku bañ ko saga sa leader bu saga leaderu jambour li moy wax ji waye dem kasso duko safara de yalla xamna ko dem kasso duko safara de bu jekkon bi nga xamé ni mouride yi seen ngeum yalla yeggon na ci dugg ci tal muy tak nan satala guy bax ko ma sa wax dara seigne touba do ko netti waye gis nga seen ngeum yalla di wañiku seen ngeum yalla di rouss ba legi man nañu jakarlo kuy saga seigne touba duñ ko yegg sax seen yaram sax du ko yegg yalla xam nako seen yaram sax du yegg ni ñi ngi saga seigne bi man gis na ay mouride yo xamni sen leaderu temporel motax manam défendre sen leader temporel mo len yobbu kasso waye défendre Seigne Touba jërul len xey mbagont té ay mourid lañ nénañ dé ay mourid yo xamni wallahi défendre nañ sen leader temporel ba dem kasso waye sen leader spirituel bi len di mussel ci safara ëlëk jakar lañu ay nit ñu di len saga ñu def len sax ay copain def len ay xarit di len yone ay vidéo té ñi ngi saga sa leader spirituel yow waye lolu man nga ko tolérer yow bo démé sax santu Seigne Touba wi nga sant amna ño xamni sax santu Seigne Touba wi lañ sant jakar lok ñuy saga Seigne Touba ñu and ak wajjo di collaborer ndax lan parce que néna ño bokk leader temporel subhanallah non man buma dé observer Sénégal ba yagg dama nan man pourquoi pas yalla bayima fi may dund ba neugani rek leg leg lol lay wax yalla xamnako buma observer Sénégal dama tok ba yagg mané pourquoi pas lolit bokk na ci liko waral moy leader politique bi sa bu minitam defé dara ñu japp ko mu politiser ko xexé ko politique ba ñu bayiko leader spirituel bi nak mom amul moyen bobu benen bi ci def amna ci yi nga xamné ay leader spirituel lañu militant yi nga xamné ay militant spirituel lañu jëralu len dara ñomit ndax bu len militant bi dé défendre bañ japp ko sax duñ yëg ni japp nañ ko kana sof man man dé sama leader spirituel cheikh abou mbacké kéro ba nga xamanteni sama alal juma lew dom ay nit ñew nañ ci ma joté ci ak ñom ba yon narmat ak loxo dañi du fi amé aboul baraka dañi du fi amé de maniko fekk du fi amé wawul commissaire wawul arsia commissaire ci kilifa yi mag ya la dem ni du fi amé muk moustapha mbaye sa mu na mu ni du fi amé wa du fi amé lolo beretul nak wa leader yi mel nonu ñoo beretul waxna ko bataay dama ni kilifa da wara mat kilifa mani kilifa ñaar la kilifa mbeut ak kilifa gayne kilifa mbeut moy kan bu la ko yalla natawal iyas billah bay bo nga ñaan yalla gawla ci genn rek moy boko respecté dang koy respecté ba top ci gannaaw ndank mu la saway yes mi la saway ya ngi joggi sama genn bi de nga bëgg jamm ñew tolok mom mu ni ah yow legi man ngay dir mag yow yow legi may samaro nga bëgg jamm ni war ci kanamam mu ni ah dang ma bëgg donu te diwoguma yow sama gunoor yi nga bëgg far wa legi foy muccé fan ngay muccé mané kilifa gayna nak moy kilifa gu melni Seigne Touba radiyallahu anhu ak ñiko don ci yoonam wi moy kan moy ko xamni lu fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko ñun leader bobu lañ am ñun man Moustapha Mbaye Sam man leader bobu la am leader bo xamni lu fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko koku Abdul Khadim la tuddu mi ngi tuddu fi man kokoy sama leader man mi ngi tuddu fi dima deg radiyallahu ta'ala man kokoy sama leader man waye leader bo xamni leaderu mbeut la mom bu lako yalla natto baye bo muñ rek ndax dang koy défendre ba dem kasso du yek ni yaangi kasso du ko yek du ko yek sax saga mom bu ngeen beugé mu jeex fi li alcorane wax dang ko fi meuna jeexal moy baña saga leaderu jamb rek wala tasabbu lasina yad'una min dunillah fayusubullah yalla neena ku bañ ko saga sa leader limay wax ni ma ko sourou anam dem len ngeen xol ko ko bagn ko saga sa leader bul saga leaderu jambour lol la yalla wax yonent yalla muhammad ni ko waxal sa militant yi buñ saga leaderu jambour way say militant di saga leaderu jambour yi ngani militant yi leader bele bu len fay lol mu no am maqamam amul jann daraja jula ko meuna may amul bo len don te kasso temeri jooni atit du tedda nañ fayu yalla bind nonu nit lolou yalla ko bind nit même leader bi nga xamné mo len jité bu né kuma saga bu len fayu ah
1: lolou mom xam nga ni lolou mom wax deug yalla man de wax deug yalla bu ma seigne touba ni won kuma saga bu fayu wax deug mom lolou ndigal mom duma ko jëfé mom lolé ndigal lu ni kay la mëna jëfé bam dess seigne touba ni ma buñ ma saga bu ma fayu lolou mom duma ko jëfé lolou ndigal mom duma ko jëfé mom
0: ñu xass seigne touba ma yoru lamine mëna wax dara jottuma mané ci miix ay yalla téré
1: bo bis yalla bu mako fekké bo bis yalla bu mako fekké bo bis yalla bu mako fekké
0: mu am ci minitaay ño xamni alquran daf leena jinji lahum khulubun la yafquna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum asanun la yasmahuna biha sun borom xam nga lum ci tege ulaika kal anam setetetet
1: akenu rok sun jamono fa ngeen balma
0: akenu rok sun jamono sun borom neena amna ci minitaay ño xamni xol biñu yor ne amuni danaka yej bu amul turu le kel munu ci def dara dara dara dara dara seen beut yi nangu ñoo gis deug seeni nopp nangu ko deg sun borom ñu xam nga ñoo ñu buma leen dé misal lu mel muna muni ñoke xarayam ulaika kal anam ñoke xarayam
1: xam nga amna benn groupe bo xamni dañu tuddé seeni morom ay xar benen groupe bi ci def tuddé seeni morom ay kuluna xawma nak luy kuluna wax deug yalla xawma lu muy tek dama koy deg rek xar mom xamna ko ndax ma ngi yari xar ulaika kal anam
0: sun borom ni bal umma dalu ñoy yi ci xar sax nak
1: ñoy yi ci xar bal hum adal
0: ñi may wax ni muna muni ñoy yi ci xar minita bo xamni sa bu talé live yaq der su gor rek lay liggé sun borom neena ya yi sum xar am xara la tane minita bo xamni sa bu talé live am rek yaq der su gor ko taxatal ab live am neena koku am xara la tane yow ulaika kal anam ba yag muni bal hum adallu yena yi ci xar
1: yene yi ci xar
0: motax sun borom wax ci suratul mujadala neena bu fekke juumuma ya ayyul ladina amanu iza najaytum fala tatanajaw bil ism wal udwan wa ma'siyatir rasul e yen ñi tal life e yen ñi tal life la yalla waxal yen ñi tal life e yen ci tugori e yen efelaseri man yalla may wax ak yeen na muni bu ngeen deme ba tal life bu ngeen deme bay tal life fala tatanajaw bil ismi wal udwan
1: fala tatanajaw bil ismi wal udwan
0: sen life bobu na ngeen fexé bu len ci wax luy jur ak nono bu len ci wax luy tax mbagnante djuddo fa bu len ci wax luy tax ab seyetas
1: ya ayyul ladina amanu la xle bu fekke ni
0: gem ngeen yalla la xle mo xam diine jo meuna bok nak diine jo meuna bok waye ginaaw gem nga ni yalla dana la ray dana la dekkal
1: fala tatanajo bil ismal udwan
0: bu wax ci sa life luy wax luy waral ab sey bu tass luy tax baye baye dom luy tax dom nonu baye
1: alquran la alquran la ya ayyul ladina amanu iza tanajaytum
0: fala tatanajo bil ismal udwan wa mahsiyati rasul mune wala sax ngeen ni moy seen kilifa wa mahsiyati rasul nga tal sa life dal ni waw man sax sama leader neena ma nangam buma ci wax sama leader neena bul saga nangam waye nak man dana saga
1: wa mahsiyati rasul mo moy nga sa kilifa
0: ñun julit ñi yent yalla muhammad daf ñoo téré ñu tal life di saga leaderu jambour
1: Yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ñu ko téré ñu tal life
0: di saga leaderu jambour
1: ngeen bal ma de tay luma xawa so tuti bat bi am sans man ngeen bal ma
0: ñin waaw yow borom bi total life no wara def muni watana jo bil birri wat taqwa wattaqullaha inna allaha wattaqullaha allati ilayhi tuhsaruna aw kama qala tabaaraku ta'ala buma jumul ma nga suratul mujadala wala tatana jo bil birri wat taqwa wattaqullaha allati ilayhi tuhsaruna muni bu ngeen demé ba tal life bu mun leena ñak baña wax mun leena ñak baña life muna muni bu ngeen di life life liñ ci lu bax te ngeen ragal yalla ci life bi ñeen ragal yalla ci TikTok bi ñeen ragal yalla ci influence bi ngeen di influence nit ñi xam nga tal sa life tal sa TikTok amulo ben ambition loolu jël Cheikh Muntaha sukkandiku ci intelligent artificiel ngir jël Cheikh Muntaha bolé ko djigen la hawla wala quwwata kuma sa gis li la hawla wala quwwata kuma sa gis li sukkandiku rek ci intelligent artificiel djël Cheikh Muntaha montage ko ak djigen yow li moy sa ambition yow li ambition bi nga Sénégal rek la gis ay ndaw yo xamni seen ambition du fexé défar pousso seen ambition du fexé défar sarène seen ambition du fexé défar machine waye seen ambition dal moy nek ci TikTok bi di yak gorñi ñun ñi ñoy avenir du Sénégal ëlëk kon den masuma la avenir bobu ñi di lañ wax ni ñoy avenir du Sénégal té bo démé seen moromum xalé bu tollu ci 18 ans mo défar TikTok bi ngeen di jël diko foyé tay seen morom mo xamni ci 18 ans la toll yeen njampé guñ sango do nga mën leen ko rab njamp guñ sango rek mëna gu leen ko rab nek ci TikTok bi di yak ay gor rawati na wali wu yalla yi toll ni Cheikh Muntaha njampé guñ sango rek mëna gu leen ko défar jël TikTok bo xani sa dom moko défar sa dom sa moromum dom wala sa moromum seut mo défar TikTok bobu nga xamni kon rawé na la jooni at yo ko dul dabé jooni at rawé na la ko yow ben logiciel dama ko jëlélé wayé waxuma défar logiciel wayé njampé go sangu mëno ko défar ko ni yow nga sukkandiku ci xalam jambu ol yeka ñen ball nga wut ci xam xam wayé dédét yok ci sa xam xam dédét yak ci asgor rek yak ci sgor do nga mo lay til yow ci xam xamu sa morom kere xam xamam nga dem pour yow yak ci asgor sun borom ni kon nak bil birri wa taqwa kuy laif dang ko wara tek ci bil birri wa taqwa muni wattaqullaha gis nga ay bi ñu na ci ñaar yoon wattaqullaha allati ilayhi tuhsarun ragal leen yalla ndax lu yag yag da ngeen deñu dekkal leen ngeen tew ci kanamam ñu ndé ci kanam muni kon nak amna ci minita yi ño xamni ulaika kal an'am ba yag muni bal adal ño yeesi xar neena amna minita yo xamni ño ki xarayam yalla ko wax de amna minita yo xamni ño ki xarayam ba yag muna ñom sax ño yeesi xar awaw ndax nit niko yalla fonke fako yalla tek bu deme ba wacc ci doya di ak ko soufé ba tolo xar xara la gën xar du xalat di xar do ngay gis mu taxaw ci kaw yoon auto di ñew bakanam xat ci te du daw lolu xar rek la xar du xalat foko jital jëme nanguna yoonam nekkul ci lutax nga jital ko jëme ko ko nit bi demé ba tolo fofu yow xara la tane nit bi demé ba du xalat fuñ ni la ayte nga ni ayte yalla mom neena waxuma xari ya ulul albab fuma ko waxe neena nit lay waxal waxuma xar ya ulul albab neena fuma ko waxe rek nita tax may wax mom yalla neena fuma ko waxe nita tax may wax waye xartaxul xartaxul señ touba neena fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illa allah ma ngi len di denk yeen samay minita man señ touba ma ngi len di denk señ touba wax de yeen samay minita man señ touba ma ngi len di denk fu ngeen gis ko xamni yeena bokku lu ngeen bëgg te moy kenn ki rek moy la ilaha illa allah way bu len ko def non way bulen ko def non legui mala ko defir ci sun jamono bi dama la nan seigne touba neena en tant que leader kep ku ngeen gis mu def sénégalais bëgg sénégal ni yeen sénégal ñor ko comme yeen bulen ko nonu yeena bokku sénégal bi neena bu ko nonu fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illa seigne touba neena en tant que ab sénégalais wërta nonu moromum sénégalais pour prix mi gëna jëgé te gëna gatt pri mi gëna jëgé te gëna gal señ touba neen ab sénégalais wërta nonu moromum sénégalais xam nga sénégal moy réew mo xamni silsila bi ben la silsila bi lég lég rek mo am ay pass pass waye silsila bi ben goj la yeen xam ngeen goj de moy genn boum la sénégal ko ci top rek dal di bokk ak mom légui bala nga lim fukki mam ak ñaar am fu ngeen bokk yeen ñaar lolu senegal rek nga koy gis senegal rek nga koy parce que lutax moy sunu mag ni biñ fi ñëwé dañoo tak ci peli tak ci wala fi tak ci serer ci tak ci nar yi tak ci tukulor yi tak ci fenn fu ne ñu am fay soxna li moko sabab ko ci xass rek sa bop nga xass senegal ko ci xass rek sa bop nga xass lolépp nak benn kurel bu ñew pour bëgg ñoo disperser rek moko fi indi benn kurel bu ñew bëgg ñoo disperser rek ndax mom kiliftef lu fi bëgg jëlé ngeen xam ko loloy li am xamulen ko loloy li am limay wax ni soxla wul sax xam dem ci batine shayir bi donc ko xol gis ko shayir bi rek sayyid alhadji malik neena radiyallahu ta'ala anhu fahasimu jamil awliya sayyid alhadji malik neena ci prix mi melen di prix ci walu politique fi ci senegal sayyid alhadji malik neena kilifa gambour bo gis nang ko respecter neena respecter kilifa yeb fahasimu jami' awliya lolé sayyid alhadji malik wax sayyid alhadji malik neena respecter kilifa yeb respecter leader yeb leader bo gis dox ko ci reub kama bihi amara sul wafa comme ni la ko yalla digalé gis nga moy la ma don wax ci aya ba feulé comme ni la ko yalla digalé sayyid alhadji malik lolé wax dé neena respectel kilifa yeb fa'asimu jami'al awliya fa'asimu jami'al awliya wali manam nit yalla yeb leader yeb ci prix mi gëna jëgé leader yeb na nga len respecté na nga len warmal mu bok lima jaaxal ci politique du Sénégal bok na ca moy ko andal tay mu teral la bu ëllëgé mu am lu dox seen digënté nga genn saga ko xass ko wa mari yow bi nga jaaxasok Samba yow Demba la wax bi nga jaaxasok Samba ngeen and fune photo wu ngeen fa fune and ngeen fa ñu xey nga genn taxaw fe niñu Samba baxut ñene ah xana du yow lañ seenu nak Samba barki demb yow demba muñu wa waye Samba baxut de ñene ah yow yak Samba and ngeen fune di def ngeen lu ne xam nga sénégalais buñ amone bop ñu ñi def duñ bayyi Samba yow demb mi lañ yiba yow lañ xamni ya baxut yow waye sénégalais li ci ëpp na yalla bal mu ngok bop mom dara bay sam dana wax ni wolof ku wayx bop la ni ko wallahi ndeysan wolof ku wayx bop la waxin la du ciagne nu da xeb wolof ndax mom wolof la
1: waye da bëgg wax rek ni mu ngok waaw mu ngok lu ñepp xam lu ci wax mu doy mu ngok
0: motax sidi alhadj malik ni fonkal respectel magalal mbolem leader yi
1: mbolem leader yi waye bëgg ñu respecter sa leader té do respecter leader yu jamm ah lolu musta'il la dé lolu musta'il la mën ta am ci kaw suuf yalla xam nako musta'il la musta'il la
0: si ahmadi tijani radiyallahu ta'ala anhu neena isa samihtum anni shay'an fasinu bi misani shari'a fama wafaquhu faqusuhu wama khalafu fatarakuhu si alhadj malik neena yeen samay militant lepp lu ngeen deg mané ñu ni mako wax mune balé ngeen ko exécuter dem leen ngeen xol constitution bi lum ci wax xol leen constitution bi lan la ci wax neena bu fekkentani la ca constitution bi wax deppona ak lima wax man cheikh ahmadou tidiane japp leen mune na waya bu fekkentani seet ngeen ko gis ni lama wax wote na constitution bi lam wax neena tegg leen ko fele
1: si cheikh ahmadou tidiane moko wax de neena lepp lu ngeen deg yeen samay militant man cheikh ahmadou tidiane lepp lu ngeen deg ma wax ko bala ngeen ko exécuter dem leen ngeen xol constitution bi lu ci constitution ba wax bu deppok lima wax jël leen lola baxna wey leen ak mom waye lepp lo xamni wax nako te wuté li ci constitution bi bu leen ko exécuter cheikh ahmadou tidiane ko wax waaw ñun mu am ay leader fi ci sénégal yo xamni liñi doxale ak liñi sant seen militant ak li constitution au sénégal wax comme penkok show ah waaw légui nak ngani yow da ngay politique dal ba lolou kenn waru lu ci japp da ngay politique dal ba lolou kenn waru ko safara dedet nak fi sa sañ sañ yam fa la sañ sañu ma samba tambalé sañ sañu ma demb fi yam fa la sañ sañu ma samba tambalé
0: fa la constitution au sénégal wax
1: lolou la constitution au sénégal wax
0: sun borom wax ci alcorane ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen sénégalais yi ben fami ngeen defare len sen digeunte innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen sénégalais yi ben fami ngeen ben silsila la ben tialala la kon nak fa aslihu bayna akhwaykum disperse bi da wara dak disperse bi ni disperse sénégalais yi da wara dak ak num meuna daké nak dom ju ag ci meuna bayyi bayam ndax lan ndax ab leader ndax politique kenn musuko gis kenn musuko wona xalat ci kaw suuf dom ju meuna dog ak bayam ak culture sénégal niñ ko xamé won ci fonk bay ci respecter bay ci warmal bay ci diggal bay
1: motax kurel bobu may wax ah réussir nañ lu bari kurel bi may wax ni réussir nañ lu bari ya ayu lesina amanu innamal mu'minuna ikhwa انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم
0: ورنيو ديلوسي ولا نيو ووتو نديم وقتان غير بنل وار سنغالي غير جوبل وار سنغالي nga xam ko nga bañ ko xam senegalay nono nañ bako ci jek sa morom ray ko nga xam ko nga bañ ko xam nak dañu nono ba fimne ku jekku sa morom rek atane nga ko suuj paka xam nga luñ ko yobbe da am ay nit yu jog taxaw ni wa ahlu system ñoy ñu bon ñi
1: xam nga lu ñalla sant ñun ci alquran wahtasimu bi abdillahi jami'a wala tafarraqu
0: wahtasimu bi abdillahi jami'a wala tafarraqu japp leen li leen yalla boole japp leen sénégalais li leen yalla boole sénégal di leen yalla boole moy leen ci taxaw leen ko defar leen ko dundal leen ko développer leen ko mo gën ngeen di lan
1: ngeen di nono wala tafarraqu
0: ki taxaw di khaswa ahlu système système ko jangal xara sax ma tambalé fu gëna kayé fofu khalisu système lañ ko ngënté mom mom di wax ak ko mëna doon khalisu système ci lañ la ngënté yow khalisu système ci lañ la jëk jëndelé sac bi nga bot dem école khalisu système ci lañ la jangalé ba nga faire idji khalisu système ci lañ la jangalé ba nga ami diplôme khalisu système nga jël nga di ci liggéey ba am ci ay bien wa pourquoi pas ngay xass système même formation la sénégalais même formation la amul sénégalais buñu formé ni forme même formation la ci système bobu may wax la wax même formation bi la xam nga kan mo gëmul won système bi moy Seigne Touba motax bimu ñëwé nangou ta laal ci système bi li tolni DDW Seigne Touba mom mësu ta gëm système bi mom légui nak ñak gëm système bo bi fi nekkon taxna bimu ñëwé nañu wutal laal système bi jangewuti magewuti dundulewuti ci système bobu ñum def tok fele professeur bi ko doon jangal sax bu ko massaana jox lu bokku ci système bi da koy dello xam nga lu doon bañ da bañ ñu ne ko wa yow système bi ngay xex pourtant yow ci système bobu nga nekkon loolu la doon bañ motax musta jégué système bi fenn mom Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu jëm lañ ko ci duggal ba sonu nak bind nañ koy lettre jëm ko ci duggal ba sonu mu ni waye système bi dal baxul duma ci dugg ñu ne ko système bi ku ci bokul da nga tumuranké dé mu ni tumuranké ma gënal bokku ci tumuranké ma gënal bokku ci motax tumuranké ku ne daj nako waye baña bokku ci système bi rek waye gis nga num def créer système bi nga xamni moy original système bi nga xamni mom la Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasallam indi won mu tek ko ci suñu loxo doga dem système bobu la yéssalat tek ko ci suñu loxo doga dem ndax mom ben système rek la mësa gëm moy système yonte yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mom la Seigne Touba mësa gëm mom waye fi nak Sénégal mom suñu leader yi dañ nan ñun duñu lek mbut way dañ nan ca ñeex sa trop way kuma lek mbut way dañ nan ca ñeex sa moy lan moy leader sénégalais nénañ mom système bi mom waxuñ ci dara waye nak mu ngox duma lek mbut way damay nan ca ñeex sa yow kay mën nga lek mbut rek far ben yo nga lek mbut rek système bi kon nak bu fekkanteni delo ci nañu suñu xel fi politique Sénégal tollu ba dispersé ñu serigne ak talibé bu serigne joxé ndigal talibé jël sanni ci Allah ba talibé jël sanni ci Allah ba jaral nako nak mu inventer ay xibaar inventer ay dossier lolo xew de évante ay xibar évante ay dossier nga xamni buñ la woyé laaj lañu la waw yow li nga foko tek wallahi do meuna indi benn preuve benn foko jëlé évante rek té pourtant lolu alcorane daf ñuko téré won alcorane néna wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun alcorane nako wax wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun sun borom néna na ngeen fexé ba bayé évante ay xibar invente ay dossier diw sangam dossier sangam lañ ko jappé diw sangam kay da bayi won famim dem ci fami jamb té li ngay wax dara katch kessé ngeen balma dara du ci dëgg dara buñ la japon ni la ana prof yi do am ben prof mo tek ci kaw loxoy legi nga dal dikoy jël politiser ko ciowli ni kour te bu pend bare deug reer li rek la motax yalla tel nuko téré yalla neena waxuma la jema inventer ay prof jema inventer ay document waye dama ni wala tafu ma laysa lak bihi ilm lu sa yon nekut bu ci sa yon ne yow do six do procureur nga atté waji ba condamné ko man Sénégal subhanallah do six do procureur sama waxtan wala wessu waxon na ni procureur yi wallahi ko xamone li ci ginnaw bammel di nga ragal yalla lele nga deg ñu nan procureur sangam du jog makka et après defal yoonu makka muy yoonu tol baxam mani jeelal makka def ko mu yoonu tol baxam ba nopi nak gis deug tek ci sa tank ba yowmal khiyam gis deug tek ci sa tank defal makka mu yoonu tol baxam ba yowmal khiyam abou lahab da ma saxeyte warul kaaba gi abou lahab la mustaxeyte warul kaaba gi abou jahlin mustaxeyte warul kaaba gi way bañ fa baye deug leen fa yalla baye bañ fa baye deug leen fa yonti yalla muhammad baye moy limay faral di wax dama bëgg muhammad ba def yoonu madina fu nawara muy yoonu tol te li muhammad digli defo ci dara amalu la njariñ sayyid alhaji malik ko wax wallahi amalu la njariñ bo togol senegal baña dem madina fu nawara te nek ci ndigal yoonu yalla muhammad mo la eppal njariñ nga def yoonu keur muhammad yoonu tol te lamuy digli defo ci dara té buñ waxanté dëgg da nañ gis ni yalla may na la pouvoir bu tolni da ngay nekk ci sa biir bureau taal say kilim nga yor signature bo xamni ko ci digilo fi barab mu diju fa té dootu fa sañu juk ko toklo ci barab da nga fa tok té dootu fa sañu juk wallahi bala nga ko fa toklo war nga ko sétat dé xolal sa bureau bobu rek kilim yoy rek buñ la xeyen punir la fi suba ba ngone gënné ko képp ni ngay mel té ci ay kilim nga nekk dé légi xolal nga jël ben way mba xam nga ni bisa ngi ñew yalla dana signé ben mandat dépôt bo xamné bammel lay tuddu wallahi wa rabbul kaaba kèn dula fa fekk lu ñu sa jëf mandat dépôt bi la yalla wara signal muy bammel nga war ta tuddi yagul dara du yag dara nga dem ci wallahi so fa démé da nga xamné yalla njub rek la santane bala nga xagn nit ki liberté am ak ñun liberté amé njariñ té ben signature dong lañ la jox bo xamni ben décret rek tax ñu nga man ko nga sañ ko def bala nga ko def war nga ko sétat bayiku togn sax mo gën manam bayiku def sax mo gën japp ku defu té liñ jang ci sharia dama ni bayiku def ndax woorliku bayiku def sax mo gën japp ku defu liberté té ben signature rek ben signature pour lan pour yaangi bëgg rek satisfaire banéxu ben way yow do satisfaire sa banéxu bammel bi sa bammel bi mo gëna yeyo nga satisfaire banéxam ba bo fa tuddé tuddé fa nof lay sa bammel bi moko gëna yeyo sa signature bobu fexel ba li ci satisfaire sa borom bi la bind ci mom la sa signature bi bul ci satisfaire kenn ku yalla bind la ta'ata lil makhluq fi mahsiyatil khaliq yonent neena sallallahu alayhi wasallam amul ben jam bula jaral signage dabu banexam bayyi fi banexu yalla la ta'ata lil makhluq fi mahsiyatil khaliq damu banexu ku ñu bind waru la jaral nga bayyi fi banexu yalla te banexu yalla moy lan moy deug justice mandu equité banexu yalla moy justice moy mandu moy equité alayhi sallahu bi ahkamil hakimin motax yalla ni lu ngeen fi atté ma atté wat ko ndax man dama bëgg justice inna la ay amuru bil adli jang na aya bi legi dama bëgg justice dama bëgg justice waaw yow samba def na wuni weng samba da andak makhura ja demb mi lim def li samba def ko gëna graw waye demb mom da andak yoro nga ni demba kay bayyi samba mu dem ana justice ana manuté samba andak yoro do nga tax andak yoro bo andu tan ak yoro lim wax amul ben gravité bu jar finir ko fi barap 24 heures wa demb mi andak bacci nak mom mom lim wax jarna finir 24 heures way ñu ni ko yow demal ñu ko yobbe système de constitution système de constitution ben goor no rangi ni représenter président de la république ci ben raison domam waru fas di def ak musabaha domi sam kat ba may baykat ba domi baykat ba dal di raw domi gouverneur bi domi baykat ba bañu defé musabaha musabaha moy defna course lañ koy wax course moy rawante domi baykat bi dal di raw domi gouverneur bi ñew aké joyam bayam niko loy joy niko domi baykat bi la doon rawantel mu raw ma ñu neen lañ ko andi lañ ko indi ñu andi ko mu tej ko prison kasso lutax ngay raw sama dom yobbu ko kasso gouverneur bi wala bala neex nga jël président bi comme moy lif procureur bi mu ni tejal ma domi baykat bi kasso gouverneur bi lol la def ah procureur momit dat banexu gouverneur taxna mu dal di signer mandat dépôt waji tuddi penam ba penam jeex mu solo dalam ñaan audience gis président bu ñu wax Omar ibn Khattab diko gouverneur bu re représenter barab sangam ci raison jurbel may misal rek may misal gouverneur bi nga xamni mo la présenter ci raison jurbel ni waaw am nga jurbel mom bari na ay paysan motax ma misalé ko bari na ay baykat gouverneur bobu day ma domam dañ don rawante ma raw domam mu jël ma créel ma ay document sarse ma yobuma ci procureur mandat dépôt ñu sisé ma bayima mangi ni nak mune ha mune waaw président niko na soxol sédd demal tok daldi bind lettre mu don jamono bi mu daldi jël téléphoneam wo gouverneur niko yak so dom diñu wax diw na ngeen and wuyu sima gouverneur bu président wo kay do fa nan mu daldi gawantou rek and ak dom jo daldi wuti palais bimu ñëwé président bi daldi wo domi baykat bi mu ñëw mu ne ko ko don rawantel du ki la musabaka bi ki la mu ne ko waaw ki la président bi ni yow gouverneur yeen dal da ngeen di sukkandiku ci seen pouvoir bu len yalla jox jaarale ko ci ay décret ngeen sukkandiku ci tax ngeen di note jami yalla yi légi ngeen di jël seeni dom di tek ci kaw domi jamburi parce que yena yor pouvoir yena yor sañ sañ bi ah lolo taxone ñu fal la fa primo yow folli na la muy benn benen bi ci def moy ci min sa mbub gouverneur dal di wagu ci min mbumi président de la république omar dal di jël yar bi jox waji jox waji nafsa bi nafsa yadd bi yadd ay ca nadal waye xolal ma domi baykat bi manu teji ci mom rek manu teji xam nga num def biko omar joxe yar biko president bi joxe yar bi dafa corosele bara ni ko man ki dooru mo won de bamay fay ci mom ki dooru mo won domuma dooron allahu akbar gay mandu amna de wallahi mandu amna ki dooru mo won domam moma dooron
1: dum dal bu montal bi
0: mun ate dom ji simiku dom ji dal di simiku waji dal di jil yar bi door ko yar yu tol ni yar bi nga xamni mom la ko dom ji dooron manam lim bobu bim ko doore juroom yar ci misal omar niko deet continue door da door juroom yar rek dal di bayyi omar niko deet continue door mun ko deet juroom yar la ma dooron fayuna juroom yar la ma dooron fayuna wa man ni bu ko sustu don doxé ni bu ko sustu don doxé manu te do am ci kawsu jamm do am ci kawsu waye sustu su kumba am nday ak kumba amul nday sustu su kumba am nday mani demal makka témir milliards yon demal madina fu na wara jooni yon mani bofal ci kanamu seigne touba témir milliards yon te jubo ba yowmal khiyam seigne touba neena tallahi laysa yanfa'u sakhsakhada indal hulul ramsihi khayrul huda neena man seigne touba limay baña baña giñ dana giñ mangi giñ ci magu sa borom ni ku dugg ci bammel tu yobale wu fook njub dang ko reccu ku dugg ci bammel tu yobale wu fook njub dang ko reccu nañ wone manu te ci justice bi nañ wone ragal yalla ci justice bi te defal senegal seigne modou waxtan wi jeexut jeex nañu tambali ni yamale ko fofu toujours bu may doga tambal dama xnan buma amé ay 30,000 rek damay bayyi waye buma xasse tambali bon yimay dikkal xala bi may waxé do suma mëna danaka contrôler ko defé lolou ngeen bal mako ñu ko wax nak li émission la émission mom dafa laaj nga dem ci actualité yi bu doon conférence tom buñ ma wax ci lay wax Allah loko ci alcorane ak sunna way la leg sax ma dem ci conférence duñ ma jox ben tombe dañ ma nan bo ñëw rek lo wax baxna suma ñëw xol bass ba rek xam ndax dama wara wax ak mom ci côté spirituel wala dama wara wax ak ñom ci côté temporel wala lolu ñu diko def te yalla dong tax ñun niñ ko waxe amuñu parlo li ñi tudde tahassub farna de duma ko neub kan la faral Seigne Touba waye wallahi duma parlo de luma xam ci kenen ku bax ko ni dana ko wax ni may waxe li ma xam ci Seigne Touba yalla sédé nako wa yalla sédé nako farna nak mom waye duma massa parlo inshallah taala muy Cheikh Mahdi Tidiane Cheikh Abdou Khadir Jilani Cheikh Abu Hassan Sasseli kenn ku ci ne bu may wax ci yow lama xam ci yow dana ko wax te yalla dong tax waye Seigne Touba la faral nak lolu mang koy sédélo adina bëpp ni Seigne Touba la faral waye parlo wuma de tahassub dedet ndem nak ci diine la parlo waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni légui mu jeex ndem diine moma jëlalul parlo waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni lému jeex kon Seigne Modou ñu leen di wax jissakum la xeer jissay di ndokkel diaspora bi yépp goor jigen mak ndaw di delu di gërëm Serigne Daara yépp di leen ñaanal ci taxaway bi nga xamni taxaw nañ ko ci l'islam yonent day sallallahu alayhi wasallam kera bako abi Musa laaje mayow ki yalla yoni l'islam bi ñu ne lu ci gën wala ku ci gën mune islam kenn kep ci gën ñu ne ko kan la mune man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi man salimal muslimun min lisani wa yaddi moy ki nga xamni lori lamiñam ak lori loxom fexena ba musul ci julit ni lori lamiñam lori loxom fexena ba musul ci julit ni Serigne Daara yi mang leen di ñaan ngeen benno bolé seen mbokk ca taxaw alcorane dong tax yalla xamna idi buma len manona seppi ci politique ni ñi seppewe ñu dé ci soow dama len di seppi ci politique tek fé yalla xamna ko buma yalla mayen carte na nga man leena seppi ci politique raxas ko ci seen xol yi bam set wallahi dana ko dindi ci yeen ndax alquran dama ca seen ay serigne daara nak du yépp du yépp waye politique bi mom seen na ci ay serigne daara ñu ne lajj ci biir bay falsifier ay yalla yi sax nak bolé ci xamna am natula yalla nako yalla jéxal li xew Sénégal am natula yalla nako yalla jéxal ñu ngi gëreum bu baax di ndokkel suñu wolere suñu xarit soxna ñu ba ciun kenn la ci wolere daara ji ak borom kërëm señ djey non lañu ndokkelé soxna Awa Ndiaye fofu ci Amérique señ Modou Bey ñom buma dé lim damay joom waye dal en tout cas ñepp rek ñom ñepp rek man leen di ndokkel di leen ñaanal señ Mor Mbeng ñom ñu leen di ndokkel ci di ñaanal rakam gi ne fi ñu diko wax señ Ngagne mom tamit Ngagne Mbeng gamu gi wésu rek ñu ngi gis ab yobanteem mu jëm ci ñun ci daara ji diko wax jissak ci gamu gi diko wax jissak mu la waxe jissayhi ñepp rek ñu leen di sant di leen gëreem ñu makoy faral di waxe jissala bi mom tant ji meunta wessu rek émission bi nga xamni su amul rek ñu soñé ko té jot gi mayatumako waye téwul rek ma ngi jéma kër kër yi rek yalla dina tim xamné dina xey su ba ngon duma tok ma ngi baganté digënté daara yi goor ñi daara yi jigen ñi xariya ndax dir gi makoy waxé lepp ma koy top tol sama bop xana loolu bisu jang dal lék lék do ngay sangal ma leen xeyna waye ñom dañuy jambatu naan wala li ngay def ci jett gi te ñun man nañ ko ndax loñu man yeb yeen bama leen seen baye di jox ratu ay gette ci sami xar indi wu leen fi di yeen alquran leen fi indi ne leen ji rek bis bu ngeen jangul nak bu leen nexe ngeen jappale ma comme magatu bima kay te desena doole ci baye leen ma koy defal sa bop rek motax toujours ma tay ne di ñu wax jere ngeen jëf rek jazakumullahu khairan jazayi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: wut fa neegub yàlla, tabax fa daare alquran, toog fa di jàngale, di yare, di jubbanti, di jubal, mbooloo seen ko, di roñ seeni néeg, di ñëw di dëkk ak moom ba mat téeméeri bunti kër, ñaar téeméeri bunti kër, junni téeméeri bunti kër. Ñu ni leen kooko yàq réew mi, ngeen gëm ko. Ñi wax ni ñoo ñoo yàq réew muy politiciens yi ko wax, maa ngi leen di laaj ñoom ban bant bu wow lañ sampagun ci réew mi, nañ ma ko wax. Benn politiciens bu ngeen xam baayam mbaa maamam mu sañ ci ab dëkk nga xam ne moo ko gor yett ko gas fay teen jàngal fay nit, nañ ma ko wax ban politiciens la. Amul ñoom ñu bëgguno gëm li ñun ñoo yàq réew mi. Déedéet ñoom ñi ñoo yàq réew mi, ñoom ñoom ñi nga xam ne saa buñ meree toj taal lakk, ñoom ñoo yàq réew mi. Waaye Serigne Sy yàquñu réew mi. Serigne Sy mosuñoo toj, mosuñoo taal, mosuñoo lakk. Ñu bëgg a gëm loo ni ñun Serigne Sy ñoo yàq ni man maa lànk, man saa wàll maa lànk ba tëdd ca naajoon. Wax naa ko benn professeur barki démb fii, ma ni ko yéen a ngi nii yéen waxuma seen salaire bu tardee, waaye dama ni li ñuy teg ci seen salaire ngeen di ko tudde xuma location wala moo xam nu ngeen ko mën a tudde, loolu képp bu tardé ngeen geraw. Ma ne ko beneen bi ci des mooy d' accord naa yow professeur bi ka nga jàngal ba noppi ci moom andi ko, ka ma jàngal man ba noppi ci moom ma andi ko, ñu xool ba xam maag yow kan moo ci gën a jubla kuñ yar, ku ci gën a maandu, ku ci gën a ragal yàlla. Ki ma jàngal yar ko mooy gën a ragal yàlla ki nga yoroon yow. Ki ma jàngal yar ko bu meree du toj du taal du lakk. Yow nag ki nga jàngal yar ko saa bu meree dana toj mbaa mu taal mbaa mu lakk. Ngeen bëgg noo gëm loo naan yéen Serigne Sy yéen a yàq réew mi. Man saa wàll lànk naa, man damaa defar réew mi waaye yàqu ma. Boo ñëwee ci daara ji ay téeméeri donga yoo xam ni dañ fiy jàngi alquran wattoo ko fi, jànge fi xam-xam wattoo ko fi, nekk ci alal kitaabu sunna nekk ci njub. Ngeen naan toog muy dox te doo dajeeg fenn sunub leetar buy sàkku ndimbal, doo dajeeg benn coup de téléphone biñ la wax ni la ñoo ko woote ngir sàkku ndimbal, doo dajeeg moom. Loolu tax nag ñu bëgg a waxtaane kon faidatul khidma li awliya ila salihin, njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal nitu yàlla, njariñam. Borom tabarak wa taala neena ya ayuha allazina amanu arka'u wasjudu wahbudu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun, suratul hajj. Borom neena yeen yeen ñi wax ni gëm ngeen yàlla, kon ngëm yàlla ay jiitu bala ngaa liggéeyal sëriñ bi, ngëm yàlla ay jiitu. Arka'u jaamu leen yàlla, damm leen seeni ndigg, rukkoo leen, wasjudoo sujjootale leen yàlla, wa'budu rabbakum dem leen ngeen jaamu ji seen borom tabaraka wa taala. Bu ngeen noppee ci loolu nag waf'alul khayra. Kon gëm yàlla moo koy lal. Da ngay gëm yàlla d'abord, nangoo jaamu sa borom d'abord, ba noppi nag waf'alul khayra, nga liggéeyal nitu yàlla yi, nga liggéeyal nitu yàlla yi. Waf'alul khayra, waf'alul khayra Sëñ Touba am na ci benn mafhum boo xam ni bu kawe la, bu kawe la, mafhum bu kawe la moom waf'alul khayra. Cheikh Mahmoud Bamba radiyallahu ta'ala dafa masa laaj, waaw yéen waf'alul khayra nu ngeen ko déggee? Ñu ne ah, waf'alul khayra de mooy suñ borom dani def leen lu baax rek, dee leen def lu baax. Ñu waaw waaye nañ tadabur alquran, nañ ko settantal ñu xool. Mu ni baatu waf'alu, xool leen ko, juróom ñaari araf la lay jox. Waf'alu juróom ñaari araf la. Mu ni alxayra juróomi araf la. Mu ni xam ngeen lu yàlla jublu ci waf'alul khayra? Ñu ni bëgg nañ koo xam mbàkke yaaram. Mu ni mooy sa juróom ñaari cër yi na sax ci juróom ñaari ponki lislaam yi, ci juróomi ponki lislaam yi, astaghfirullah. Sa juróom ñaari cër yi na sax ci juróomi ponki lislaam. Nit ku ne juróom ñaari cër nga am, nit ku ne juróom ñaari cër nga am. Mag ñi dañ ko daan tënk ci tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ, tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ. Noonu la ko mag ñi daan tënkee. Juróom ñaari cër yooyu seigne touba ni sa juroom ñaari ci yi na sax ci juroomi ponki l'islam yi mu ni wax alul khayra ngok sun borom ni la alakum tuflihun bu ngeen ko defé xeyna da ngeen taxayow ma xiyam kon leggeel waju bax day taxel nit ëlëk yowmal xiyam leggeel waju bax day mussel nit ëlëk yowmal xiyam dana ñew ci biir waxtaan wi insha allah taala borom ne wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa huwa khairan wa ahsanu ajra wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim musammin bikway yeen doomu adamay na ngeen def aw yiw mu jitu len alakhirah def len lu bax ñeel seen bop ma tuqaddimu li anfusikum ndax lepp lu ngeen def ci lu bax mu jitu len ëlëk yowmal qiyam bu ngeen démé di ngeen ko fa fekk du maxé du rër du rap té man yalla duma jaawalé sambak demba man yalla duma jaawalé sambak demba ak luñu nuro nuro xamé na li duma len jaawalé mukk tajiduhu innallahi khayrun tajiduhu innallahi wa huwa khayran da ngeen ko fa fekk mu nek yi wu tedd wu mag wu bax munita yi wowla mala tay faye man yalla wa ahsamu ajra yol bu magla ba ken munu ko lim rek sun borom ni wa ahsamu ajra fay gu magga magla def lu bax mu jitu la muni fay gu magga magla def aw yiw mu jitu la muni fay gu magga magla al haji ibnu sa'ir rahimahullah yalna yalla doli ko jegal ak yermane dana wax ni bagage yowmal qiyam ken duko am compagnie dang koy feret bagasi yowmal khiyam ken duko am compagnie dang koy feret da nga jënd sa matériel bi ci rew say mobile ba ko indi senegal mune mën leena and ci avion bi dang koy duggal ci bata yi ñu transporter lako indi lako port nga ñew genné ko mune nak yowmal khiyamit non la mel de la nga fay fekk muy lula mëna jariñ loy dépenser le mu jitu lefa waye do and ak mom ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وهو خيرا وهو خيرا سن بروم ني دوما يام تي يول بو ماغ بي مالاي فاي وايي دانا تي بوك دانا تي بوك دامالاي مبا يالا دامالاي جيغال جيف جو باخ داي فار بكار ان الحسنات يسمن سيئات القران لا دي يالا كو واخ يالا نينا جيف جو باخ داي فار بكار def ju bax day far bakkar mo ndax def man na gëna bax jëfël waju bax tontu la moy wallahi man taab def man na gëna bax jëfël waju bax wajo fekk muy nar nari ci alquran suba ngon guddi beccëk sedd tangay taw naaj ngani waji xaaral ma bok ak mom jëfëm ji wa def ju bax man na gëna reey lool mën ta am ان الحسنات يسبن سيئات القران لا جيف جو باخ داي فاري بكار جيف جو باخ داي فاري بكار ناخ ان الله غفور رحيم من من يالا داما مانا جيجلالي تا مانا يرمي تا مانا جيجلي من يالا داما مانا جيلالي مانا جيجلي تا مانا يرمي يالا داي جيلالي دي جيجلي دي يرمي رب يسيت وجل جلاله يال نانيو جيجل yalla nañu jëlëlël wa yalla nañu yërëm yalla nañu yërëm bari waana waajo xamni ma nga ca lëgg lëggal safara ma nga ca lëgg lëggal safara jëfël waaju baax jëfël waaju baax motax yalla fekk ko ca lëgg lëggal safara niko sifet niko cëpp fele niko mba yalla na la bis ni tay fum ko amé ci jëfël waaju baax bokki dañ tambalé ci yannabi sallallahu alayhi wasallam mba xam ngeen ni Abu Talib ak Abu Lahab ñom ñaar ñep kenn ku nekk ci liñ jang ci téré ci sharia deyalé wo ngëm yalla di yale wa ngum lay ngum yalla waye defal yent yalla muhammad ben yon lu bax taxna yalla noppal len ci safara noppal len ci safara niñ tambale ci abou talib abou talib daf dan defandal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko ar fuñ nara yaqku deram mu taxaw fuñ nala jele bakanam mu taxaw bu don jamono bi buñ ko dejé buñ ko naré tu kasso moy taxaw jël ay avocat défendre ko ba dugg bu wat wakal mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fitwa ak njambar ga taxna jamono bu nek ñu bëkk ko ray jamono bu nek ñu bëkk ko japp duggal kasso waye sallallahu alayhi wasallam Abu Talib taxaw ci kanamam dal di jël ben ful avocat ñu diko défendre té di julit ab yéfer la bi yalla dogalé mu faat xam ngeen ni wolof njaay neena nit ñi duñ bayyi wër ci ben fan bi Abu Talib faato ben way dafa ñew ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeen ñi wax ni manal ngeen seen talibe yi leen bi defal lu bax dara yowmal khiyab wa ma ngi lay laaj sa bay bobu ñu wax Abu Talib lim daj ci yow ci defandar la ba do dugg kasso sa buñ la naré duggal kasso mu taxaw sa buñ naré jël sa bakkan bi mu taxaw wa legi bi muy de yalewut l'islam te yeen ne ngeen ku deewut ci l'islam safara nga jëm wa legi dama lay laaj sa bay bobu loko jariñ yonent bi ni ko la ilaha illa allah ay way waran nga ko gis ba laaj ko ko mune gis nga bim faato sun borom da ko yobbu ca leug leug safara moy te nittal safara muna mune fala ko fekk seppi ko indi ko ba ci tep tep li moy bu don geej ma indi ko ba ci tefas gi mune gis nga fi may wax ak yow muna mune kati tanki dong moy yek tangay safara yaram ci dess lepp sooy na ko ci safara ah defal waju bax am na njariñ de dewal waji bax am na njariñ munu yaram li ci def lepp sooy na ko ci safar bop moy ben nañ dem ci abou talib ak abou lahab ulama wa haqiqa moy borom xam xam ni yalla may basira ñoo gis abou lahab ci gënt niko kayfa haluk kayfa asbah wayo abou lahab li sa bir munu xawade rek bañ gi ma bañun rasulullah yobbe na ma xawade motax billahi ku bañ nitu yalla gisuma la mbaw de ku bañ nitu yalla gisuma la mbaw mune bañ gi ma bañon muhammad yobbe na ma yalla samañ ma ci safara mune ben bis dong la ma yalla di may jamm ben bis dong ci bis ñu ne ko ban bis mune bisu gam bi yonenti bi juddo ñu xibar mako ma contane ci ba gorel ci sama jam bis bobu dong moy def bu ñewé yalla bal ma touti may ma touti mané ha Allahu akbar ben bis bobu dong mom la am ci lumay noppul ci safara ben bis bobu yenen bis yi yep ci safara lay yendu di ca fanan te bayila ci yonent bi de alayhi salatu wassalam waji bax sa bu feñi ay bokkam ay jëkka lank ay bokkam ñoy jëkka lank mbax gi ci mom li yalla def ci mom ay bokkam ay jëkka lank buñ lanké ba guuy desatul ci cëgg wala cëgg desatul ci guuy ñu door ni ay lay yewen ñeta yalla na ra yërem ñew ni ci tabax ne yalla na ra yërem nak tok di sétan rek nun la yalla bindé adina sun borom neena ci alquran rabbi sutu jalla jalaluhu neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha ngien balna sun borom neena rabbi sutu jalla jalaluhu man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha sun borom neena ku yalla defal tawfiq nga jël sa alal ju la lew fekk bëtu waliw bu xonku nga wéxal ko munia muni yakun lahu nasibun minha law daraja ju rey ëlëk yowmal khiyam bëtu waliw bu xonku nga wéxal ko wallahi waxtaan na fi bataay ay nit tuddu seeni tur wéxal guñu wéxal bëtu waliw waxon na leen amna wa jo xamni wéxal bëtu cheikh saliou mbacké bu xonku ci la amé mbolo mo xamni neex nakari dañ koy top donte mënu leen wax vaccine sax mënu ko vaccine sax moko lu xamuko waye lu ko ko yobé wéxal bëtu waliw amna ko xamni wéxal bëtu waliw ci la yalla yëkëté dara jam ba mbolam ñum bokkal bay mo leen gën ëpp leen dara ja ëpp leen xam xam ëpp leen mbolo fu ko jëlé ci wéxal bëtu waliw bu xonku nga wéxal ko bu la yalla mayé ngay pemti pemti ba dajé ak waliw bu bëtam xonku nga wéxal ko kérok sa affaire bax sun borom ni man yasfah safa'atan asana yakun lahu nasibun minha yakun lahu nasibun minha ku fekk borom bëtt bu xonku nga fexé ba bëtam bu xonku bobu nga wéxal ko muna mané ndaw dara ji juri ëlëk yowmal khiyam waye man yasfa safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha xolal ñaar la ñaar yo xamni contradictoire ñaar yo xamni dañu am contradictoire ki dafa ñew fekk serigne daara bu yor daaram di jangale alquran alkarim loxom jutul ginaawam waye mom man na jël jotam gim don wara defé business jotam gim warana mëna defé business té bu defon business mo lay upp alal dak la business muni man bayina fi business ci walu adina mangi business ci alquran moy mangi gor gor lu ci toru alquran fas ko yene joxe fi sabilillahi ta'ala sun borom neena nga kopati nga kopati ci la nga yor niko am defal ma ci neena xawmu ko lepp ci yowmal khiyam mune benen bi ci dess moy waman yasfa safa'atan sayya ko xamni nak ko xamni da fek waji taxaw ci kaw pojom ba nan taccu len mourir yo lol le mbadantan sun borom neena nga ñew niko nga diko batare mune amuni bakar bu mu am di nga am bu ni tollu yak mom yo lol le mbadantan lay wax rek ba taccu len mourir ngay batare yow min ci kaw podium bi yo lol le mbadantan taccu len mourir dama ko misale nonu rek lima bëgg wax rek moy kuy def lu ñaaw dal ko xamne day def lu yalla ko yonentam téré nga dimbali ko ca lolé muy def sun borom néna sa bakkar manam batu kiflu al kiflu mu fasirone ñun ko firé ay di mana alayhi al wisru moy bakkar koy ñett bil dinu bakkar la ko yalla di yenn man la ko mu fasirone yi firé ki nga xam nak da nga fekk ku yëngutu ci lu bax nga ni domp ci la nga yor niko am defal na ci lu bax li nga yëngu muni momit kasalika nasibun minha lu waji am ding ko am serigne daara bobu lum am ci tuyaaba dang ko am yowmal khiyam nasibun minha min waaw yalla lutax muni wa kana allah ala kulli shay'in muqima man yalla luma neex dogal ken munu ci dara sama signature moy fahalun lima yurid luma neex lay def fahalun lima yurid luma neex lay def moy sama signature man yalla kon bok na ci njariñal liggeel nitu yalla moy day tax am ak ciir ëlëk yowmal khiyam fa nit ñi soxla ak ciir day tax amu ciir ëlëk yowmal khiyam fa nit ña soxla amu ciir sun borom ne ci alquran inna rahmatallahi kharibun da ca tek minal muhsinin inna rahmatallahi kharibun waye minal muhsinin la xod lele nga deg wala diko wax nan yalla ñepp la fi nekkal waxna deug ñepp la fi yalla nekkal yalla neena d'accord ñepp la fi nekkal ndax ma fi indi ñepp muni waye sama yermane mang ko jaglel ñay rafetal yermane ji nga xani ko ni soxla nako mana mu ni ñi rafetal dong la ko jaglel na inna rahmatallahi kharibun waye nak min al muhsinuna la ko jaglel ñi rafetal ñi def lu baax ñoñu la jaglel sama yermane ji man yalla ñoñu am mérite pour am sama yermane man yalla subhanahu wa ta'ala wa an shaykhina wa wasilatina shi ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu neena wa sur khiyar al ulama wa salihin waqdimhum lillahi jalla kullahin bal sun serign bu tedd bu mag ba neena ma ngi lay digal yow chamsi wa sur khiyar al ulama bul deñ mukk di tok ba yag nga sol saw dal siyaré ji borom xam xam ya ni ko borom xam xam ya mune al ulama wal amilun borom xam xam yi jëfé seen xam xam la wax wa salihin ak ñu défaru ña gañu défaru ña sun borom ne señ tuba neena del tok ba yag nga sol saw dal séti leen siyaré ji leen ngir yalla mune bu ci yam de waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga leen di liggéeyal fo tollu ngir jëmi yalla bu liggey tay bayyi suba dedet fo tollu kullahin la señ tuba wax waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga leen di liggéeyal fo tollu bul yokkat bul tayel bul deglu ñi la naan par si par la señ si dañu tok muy dox señ tuba neena bu leen deglu señ se yaq rew mi señ tuba neena bu leen deglu waqdimhum lillahi gis nga lillahi do nga ci am njariñ nak waqdimhum lillahi am njariñ moy li ngay def na yalla tax la nga cey def na yalla tax de bu yalla taxul perte nga de yalla xam nako bu yalla taxul perte nga waqdimhum lillahi jalla kullahin lo len defal na yalla tax serigne sosu muna muni lo len di defal na yalla tax bu yalla taxul perte nga bu yalla taxul perte nga lo len di defal na yalla tax waqdimhum lillahi muy na nga len di siyaré ji ñom borom xam xam yu jëfé seen xam xam ba nopi di ñu defaru ñu bax wa salihin la ca tek watlub du'ahum wa minhum abadan muni ginaaw lolu ma ngi lay digal serigne sosu ma lay wax fo tollu na ngay sakku ci ñom ñaan watlub du'ahum fo tollu na ngay sakku ci ñom ñaan toog ak nitu yalla toog ak waji bax jog rek fa xasu dem ëpp na def al mukabbiruna rek ñoy def lolu al mukabbiruna moy ñan moy ñi xam dañu arrogant mukabbir moy ku arrogant nit ñu arrogant ñi rek ñom yaakar nañ ni comme mokal nañ alquran cene gënatu leen yeeratu ñi ñaan lo kenn comme mokal nañ hadith comme pour ñom cene gënatu leen di reeyreelu amna ñoo xali fimu ne yaakar nañ ni alquran ci seen dënd bi taxna keen gënatu leen ew waye ndaw alquran ju nekk ci dënd taxuta gën di taxuta bax di taxuta doon waliw di waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab wallu wi nga xamni borom da ko faggu bobu distance bu sori la wallu bu borom faggu ak wallu wo xamni mom faggul ak wilayam yalla la sopp ca mbaxam ga ci yermadeen je ci eussel ca ciosan mu jiddu walé ko nga xamni mom même bu ñewon ne kufuñ di nelaw ba yawmal khiyamit wilaya gaangi ci mom man na baña am nak daraja ju reey yowmal khiyam man na baña bok ci ñi mëna xettale waye mom ci bofu mom mucci na mom aljina rek li jëm ak lu fu mëna jaar ci adina aljina rek lay mujj mom wali wi xam dafa jiddu walé wilaya ak fu mëna jaar ci adina rek aljina lay mujj mom dana taxé waye nak man na taxel keneen lolay problème bi nak bo ñëwé ci wilaya gi nga xamni borom da ko faggu moy gi nga xamni dafa jang alquran ba wattu ko jang sharia ba pek ko soobu yoonu tasawuf motax mané lef mu guddula soobu yoonu tasawuf nargan bopam ci jaamu yalla def liñ wax suhdu ray bakanam judduat ba am nak liñuy tuddé khabol am ijaba bu ñaané yalla nangu bu ko woyé mu wuyiko koku légui mo faggu ak wilaya tom waye lim doon def ba am wilaya gi bu ko bayé ñakkat ko lim doon def ba am wilaya gi bu ko bayé rek ñakkat ko dootu ko amati wilaya gi day delu fam néw mom la daan misalé ni ni melni waju ñew di gasup ten di gas ba jot ndox ba bimu joté ndox mi légui kon amna khabol amna ijaba bu bëggé nan tank nan bu bëggé foot kenen ko mar man na la may nan nga nan kenen ko bëgg foot man na la may nga foot waye nak gis nga ténam bobu sa bu xeyé nakoy wakali dé wala bu ko wakali wul suuf si naw di ci dem sa bu xeyé ti bu loxam suuf sorti ca bu yagge ten ba sakkat dootu am ndox bokut ak nak ki nga xam dafa jiddualé wilaya koku la misalé won ni mi ngi melni dex gi rek dex gi mom du yok du wagniko fim nek rek lay ne du yok du wagniko dex gi du yok du wagniko fim nek rek lay ne koku moy ci jiddualé ak wilaya bu gor gor lo nak man na yok ginaaw bi mu jiddualé wilaya gi mu nepp nak moy mu jang alcorane wattu ko jang sharia pekko sobu yoonu tasawuf man na dem ba nek geej nga xamni waxuma la mom ci bopam di meuna label kenen di meuna taxel kenen waye legi sax ku duggati ci biram mu soppi la geej mom lu dugg ci biram mu soppi la day mujj mel li geej dara dootu ko soppi te lu dugg ci bop biram mu soppi la geej dara munu ko soppi moy dal bu la ko don misal kamis li seigne touba mom ken meunatu ko soppi te ku jaxaso mom mu soppi la seigne musa ka ne walli day walle sang day sangé musaka rahimahullah moko wax walli day walle sang day sangé seigne touba ni kon nak watlum duawum fo tollu na ngay dem watlum duawum fo tollu na ngay dem di sakku ci ñom ñaan mune kun sa tabaruki bul deñ mukkit nak kun sa tabaruki min bul deñ mukk nak di barkelu ci ñom bul deñ mukk di barkelu ci ñom nit yalla yoy waliyu yalla yoyu xarit yalla yoyu bul lañ di barkelu ci ñom buñ nané ba dess ngay jaay intellect yalla ba tax nga nan buma nané dess wi mbaal xawma ndax señ bi da febar wala nangam kon du jarmé nan dess wi ay ca niko ba wutu ay ca ngay xam barké dé kun sa tabaruk na ngay barkelu ci ñom fo toll buñ nané ba dessal barkelu ca buñ lekke ba dessal barkelu ca way kat banena al barakatu lil mutabarikina kuy barkelu moy massa dajak barke barkelu kat bo gis dana massa dajak barke al barakatu lil mutabarikina barkelu kat bo gis dana massa dajak barke al barakatu lil mutabarikina
1: waaw yalla xamna ko Baysam dafa ñew gané ci ku ñi wax soxna Ndey Wad ab jigéenam la feulé ci Dakar xam nga ngan yoyu dañuy togg xéti togg yépp sal bi lañ fa tek ci xéti ñam ndawalu ganar gaangi fi ndawalu yapp ganar waangi fi ak ndawalu xar wala mo xam ndawalu nak la geneen ndawal dal gu bokku ta ganar salat si nangam si am bol bo xamni ceebu jëna ci nek ceebu jeun legi xalé yi wax ceebu jeun pen mbay lu tax ñu santale ko mbay nak bol ba ceebu jeune ci ne ñi ne ci sal bi ñepp ci yeneen bol yi bakane yi liñ sukk ma gis baye sam wacce ci lal bi sukku ci bolu ceeb bi man ma joge fa ne won ñew sukk fi mom muni ma det mustafa de mal fete ki ye mo gëna ki maniko man bok ak yow moma gënal adina li ci biiram muni munadi muñ ni ma lutax maniko imam khassali neena man akala ma al maghfuri ghufira allah ku bokk ak kuñu jéggal yalla jéggal la wa bil qur'an al hasib xam nga num def dank dank ci yeb sukki ci jeen ji sotti ci sama kan ma bokk ak mom bam jog ma redd sama loxo mu wër ndab la ma barkelo al barakatu lil mutabarrikin ci keur soxna nday wad ci keur soxna nday wad li da xew fa la xewew won radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu ci keur soxna nday wad waaw waaw bal nit ñi wax rek kep ku len deglu jox len sa nop wallahi gisuma la mbaw rawati na sun jamono bi rawati nak politiciens yi nga xani gemunu dara yakal la rek yakal la rek ñu nan serigne ci li serigne ci la yalla du maye di nangu serigne touba neena kun sa tabaruki bul dañ mukk di barkelu ci ñom ñu nek waaw barkelu ci nitu yalla yi lan lay jur mun fa tasdadul huda day taxa doliko ak njub day taxa taxe fa tasdadul huda day taxa njub day taxa taxe barkelu ci waju bax day taxa njub day taxa taxe mba xam ngeen ni nitu yalla yi bala ñoo def dara ci seen gemmi amna tul yalla wu ñey tuddu kenn bokkuli ko ak sa morom kenn mën nako baña bokkale ak sa morom amna ñom ñoo xani bala ñoo lek ismulail ahsam lañuy tuddu am ñom ñoo xani bala ñoo lek bala ñoo ilahiri

ben way bo xamne da ñew rek takku fitam ni man dana xam le yent yalla Musa luma ci fekk baxna ci Asim luma ci fekk baxna dana ko xamle for force bañ xamni ki nitu yalla la bañ xamni ki ku bax la ki ku djub la mu ñew ni ya xawmi e yeen wa daayira bi ya xawmi e yeen wa daayira bi xam nga bo demé ci daayira yi bu ñi xamlé doomi soxna yi sama classe bi dañ nan ki moy doomi makhuraje geey makhuraje geey nak yibra geey ko jur ñu ni ah makhuraje geey mel ah kon ki jarna teral kon kay ki jarna teral ñom non lañuy xamlé ci daayira yi ñom waye deglul waji mom ci daayira ba bamuy xamlé yont yalla Musa neewul Musa moy doomi diiw dafa wax qualité yi ci Musa ak yoon yi Musa jaar ci di def lu bax diko wax di orienter nit ñi di len tek ci alal kitab wa sunna non la présenté yont yalla Musa waye neeku fa nan Musa ay doomi diiw señ fallu neena doomi diiw rakal rakal xariya koy ngor rakal mom legi jigen ñi def ko ñeex mom bo len joxe jigen ñi ñeex lañ koy def soko joxe xari ñu fanano ko ci seen biir yi kon rakal da naka amul ñariñ wala ñariñ la bari wu donal diiw rek a donal diiw rek wala laal niin ko laal mom niin donal diiw motax waji bi ñu ñeeku fi naan Musa ay doomi diiw ak Musa ay doomi ka xam nga lu wax ya xawmi yeen wa daayira bi ya xawmi yeen wa daayira bi ya xawmi yeen wa association bi ya xawmi yeen wa université ya xawmi yeen wa Sénégal attabi'ul mursalin deglu len waji djubji top len waji djubji top len waji nga xamne fa yalla la jëm di wone yalla attabi'u man la yas'alukum ajran mom musulina laaj dara amul kenn ci yeen ku massa bindi letter ma mun la munuma ñak nangam xana ki neexna top ko la dul laaj dara ba nopi di la tek ci yoon muy tax nga taxé attabi'u man la yas'alukum ajran waaw du ngeen top ki nga xamne musulen ko wa ak conférence bam ni nangam ngeen may fay amul ben conférence bu ngeen ko massa wo mun len nangam ngeen may fay attabi'u man la yas'alukum ajran lan motax du ngeen top ki te lim len di wax lepp di ay réalité takad wahum muhtadun ci njub la nek di ci wote ci njub la nek di len ko xamal ci ak njub la nek di ci wote waye ak njub la nek di len ko xamal wahum muhtadun kon top len ko xam nga nu gaay def wa daayira ba xam nga luñ def par lo tax na ñi ni panget nangu mikoroba yemuñu ci ñu dakk ko ci daayira bi xam nga association bi niñ defa exclure ko niko yow bokkato ci association bi xam nga wa université niñ defa ambar goko xam nga wa Sénégal niñ defa jabu lycé ko niko yow do dara dina yaay jema nek fi di layal waji yow do tous a yalla dogal mom mu ne ca lola rek ba faat bim faato ya xawmi yeen wa daayira bi yeen wa Sénégal yeen wa université bi ay way ak neexon lima yalla terale ma man len ko wax tay ak neexon ngeen xam ko xila adkhulil janna dama bëggone tejbit baye na ko ngeen bal ma dengit fani dama don tejbital goni ma tax fani sama lam ñu taq ngeen bal ma de dengit khila adkhulil janna qala ya layta khawmi ya layta khawmi ya'lamuna bima khaffara li rabbi wa ja'alani min al mukarramin way ak neexon way wa daayira ba ak neexon wa association ba nga xamni ñoma doon fitnal di ma gundu xatal di nangu mikroba ngir dama bëgg xamle diiw ci ak njubam ci mbaxam ci deggom ba tax ñun nangu mikroba ak neexon ñu gis lima nekké tay ak neexon wa Sénégal xam lima nekké tay kañ doon jabu lycée ak diko tuumal ak di wax lu dul

ak neexon ñu gis man lima ci yalla fayé man mi nga xani mako doon jema xamlé ñu ne ko lan la ci yalla fayé mané khafara li rabbi yalla dama ci mba yalla dañu ma yow mi doon jema xamlé sama wali wa yow mi doon jema xamlé sama waja muna muné ko mba yalla nala topatu mala dara ci la yam ak yow dedet wajjalani min al mukarramin bis ni ki tay bolé nala ci gëna tedd ci aljana demal duggu aljana muy ben mba yalla nala top mala dara duma sét sa dara muy ñaar ñettel bi moy bolé nala ci ñi gëna tedd ci aljana li de moy resultat wo xam lé nitu yalla nitu yalla bo xani jamono da ko jabu lissé nan mo yaq rewmi nitu yalla bo xamni jamono da ko jabu lissé nan xaliss bi ngeen koy jox da ci tak ay jegg di len napaje yaw nga taxaw défendre nitu yalla bobu xam nga lolu ci yalla di fayé moy khafara li rabbi yalla dalay mba yalla dut la top dara way wa ja'alni min al mukarramin yaw mal xiyam nga bok ñi gëna tedd dina wajoju mam cheikh rahima fall moko ñaare la bi seigne touba ñewé kenn xamuko adina diko jabulise mam cheikh rahima fall mo taxaw wané ko seigne touba radiyallahu ta'ala niko waji defé won ci jamono yi musa alayhi salatu wassalam mam cheikh rahima fall mo xey rek ni koy set waja wajangi sallallahu alayhi wasallam neena man dalla ala khairi falahu mislu ajri ma falahu mislu ajri fa ailihi lolla yanan sallallahu alayhi wasallam wax man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa ailihi yanan sallallahu alayhi wasallam neena ku gis waju bax tey ci loxal way baniko ki dey ku bax la muna muni gis nga wajoje lepp lu def ci lu bax yalla dana la bindal kiyaba ju ni toll muni yow mi nga xamni da nga gis borom alal yi ñu bari ci ñom ñi gëna jaxassol moy niti wa adina yi ñi bëru ci seenu bokk di liggéeyal yalla ko yonentam ñom amuñu jottu di séti borom alal joju te borom alal joju momit amul jottu dem ci ñom yow nak nga yalla dogal nga jaxassok borom alal joju nga ko bas ko dank ni ko xam nga daari señ diiw daari señ diiw naam na ah daara joju de manes nga fa am yalla de ndax daara jo xamni do ngay fa nek dañ leen di jangal fi sabilillahi ta'ala kenn du fay dara borom daara ji ma nga ca jangale ma dimul fenn ma ngay yar gone daara ji dal bo fu duggé demal fa sa bop xol rek wallahi bo fa démé da nga xamni daara joju def fa sa alal baxna de muni ha muni waw waja solo dalam dank waxu dem yirndu daara ja mu gis ni daara ji day soxla nañ ab foras wala mu gis ni daara ji soxla nañ ben bâtiment mu defar ko fa bam soti jeukati tay bi ni ko fi sabilillahi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena wajoju yeukati alalam tabax ci lu toll noni luko yalla bindal ci tiyaba dana lako bindal yow mi ko joxuñ daara ji luko yalla fay dana la fay lu ni toll yow mi ko joxuñ daara ji yow a giso ñi cotisé gaay ñi cotisé gaay la ñi waxa kuma cotisé lañ koy waxuma manam musicien yi seen bras droit yi ñi am ay 10% ci 5% fé nak do am 10% 100% la mom xam nga musicien bi toujours ki koy manañ c'est mom moy wuti fu mi teugé fu mi nangamé manam dal moy nek bras droit am diko doxal yi nga xamni moy tax mu am promotion luñ fay musicien bi day dina ci am walam ha lolou adina firi nako kon adina firi nako courtier bi
kursi bi nga xamni mo la won kër gi nga gis kër gi ba bëgg kër gi ba jënd kër gi walam mom kursi yow na ngay kursi ci yalla ngay kursi yow mom daari alquran yi rek gis na ben way bu koy def ci tiktok bi def na ñu nan ko xuma basir mi ngi liggey bu am solo bu bari tuyaba di wër rek fu daara juñ wara defal rek mu yobbu fa daara juñ dem lafa manki mu fexé ba loolu am fa ak bari tuyaba waye ñako cey jappalé ak ñu am tuyaba musuma ko gis ci tiktok bi non la ko gis rek xalé yamay faral di yonni ay vidéom waye lu am solo la lu am am solo man dal Allah khayr yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax de man dal Allah khayr falahu mislu ajri fa'ilihi ko gis ko bax bari nit ñi waju bax ngi ni ba tax nit nga jappé ko and ak mom té lamuy yëngutu té lamuy def loon ca am ca tiyaba da nga am lu ñu toll bi nga am lu ñu toll mané kon rawatina budé nitu yalla yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da waxon ci hadith bani kun ma allahi wa in lam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu hadith bu daw yaram la hadith bu daw yaram la sallallahu alayhi wasallam dani kun ma allahi fexela don waliw kun ma allahi fexela don waliw ya waliw yombut de waliw yombut kat ya yow yanantu sallallahu alayhi wasallam kun ma allahi fexela don waliw wali waxna ni ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi ghayri iktisab yanantu sallallahu alayhi wasallam neena fexela don waliw fexela am yalla ngani ko ah am yalla yombut de yow yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muni wa in lam takun bu fekke ni kon yow amo yalla kon fakun ma aman kana ma allah kon andala ko am yalla bo mën tudon waliw andala ko waliw bo mën tudon nitu yalla andala nitu yalla yonnati sallallahu alayhi wasallam moko wax ñun wa bo ande ak mom nitu yalla bobu lan moy resultat ba muné fa innahu yusiluka ila allah bo ande ak mom te taggo ak mom wallahi dana la tek ci loxo yalla in kunta ma hu ndem yaangi and ak mom tout mama tous les mama ngeen balma bo re and ak mom fo tol muna muné bis dina ñu mu tek la ci loxo yalla rek fa innahu yusiluka ila allah in kunta ma hu mo taxo mom muna muni bis dana ñew mun la yalla ngi ni yow yaay dem ba xamal sa bop ni yow am nga yalla yaay dem ba xamal sa bop ni am nga ngeureumal yalla yalla xam nako yalla xam nako bo ande ak nitu yalla bi yaay dem ba xamal ko ndax nitu yalla liko taxa graw moy amu dara lokay jox dara loy tek ci loxom bi luddul balako jefandiko dana la ñaanal yalla ben mu ñaanal la ñeegalal yalla wala ngeureumal yalla wala texé wala waye bala jëfëndiko li ng ko jox faaw mu ñaanal la yalla ndax loolu loolu yowmal xiyam da ngay japp téré batam nit sa bu la joxe addiya te faggulo ko ci addiya ji dara du ñaan bu koy jariñ du len bala nga dugg aljana di ng ko dello loolu la nit yalla yi xam motax ñom bo len di jox da nga len di xatal jox gi nga len di jox ñom choona biñ ci nara dajat pour ñaanal la yalla moy tax danaka biñ ko bëgga laal waye king ko jox ba nuppi mu boole di pakkar ci koku mom nurtafay bor bi waye king ko jox mun la jazakallahu khairu jaza dal di wete ak boromam nak ala li gor ñak gor lekulul ci tiaxande kuñ koy jox baye bo nga sedde lekulul ci tiaxande ala li as gor ñak gor lekulul ci tiaxande boko deful fonko wara def rek gisuma la mbaw motax sallallahu alaihi wasallam kon nekkal doon fexela doon waliw boko manut andal ak waliw yi fexela am yalla boko manul fexela andak ko am yalla sallallahu alaihi wasallam neena ash-shayqu fi qawmihi k
kan nabi fi ummatihi neena nitu yalla pire et dire neena ci bir aw askanam ci birum rewum ci birum dekkam ci biri talibem mi ngi melni ab yonent bu yalla yoni ci xetam nitu yalla ci birum dekkam nitu yalla ci biri talibem nitu yalla ci birum rewum mi ngi melni ab yonent bu nek ci biru xetam lolla sallallahu alaihi wasallam wax ash-shayqu fi qawmi kan nabi fi ummati sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam siyahun bamba neena waman ta'allaha biwasilin wasal dafni faman ta'allaha biwasilin wasal waman ta'allaha biaksin fasal ku andak waliwu yegg ci yalla dana lay yeggale ko andak waliwu yegul ci yalla munu la yeggale ku andak nitu yalla bu yegg ci yalla dana lay yeggale ko andak nitu nit ko yegul ci yalla dula meuna yeggale kon li am solo moy li hadith bi wax rek moy andala ko am yalla ginaaw yo mo yalla andala ko xam yalla ginaaw yo xam mo yalla waxuma nak nima waxe ci waxtan yi wessu yalla dafa jaxasse mbiri ba mbiri neexu ta xamé lélé nga yaakar ni waji la te fekk du waji lol nak yalla la yalla ay mel moy def nonu waye yalla kum nara yeureum mom dana la gindi wan la mbir yi waye leg legi ndax ñu bari fiñi natte moy nitu yalla moy ku bari mbolo ñom ñu bari fofu la ñi natte nitu yalla ku bari mbolo ku ami talibé ku nangam dedet señ touba neena isbana jahran annama suyukhu asa samanu jullu umfuqo señ touba neena bari na serigne sofi deg ñu yor mbolo mudul jeex muna mune ay firi tacc lañ firi tacc firu tacc xam ngeen ko ñun dongay xam nañ firu tacc wa firu tacc dañ dan fir ay jina ne fir gu mag bo xani bo bëgge japp lekk mom ngay yobbu bokut ak fir gi ngay japp jina señ touba neena bari na ci serigne si ño xani mbolo mu bari mañ andal muna mune du lenn lul ak fir dong ak fir rek la ak fir la seytane ko ko mbolo la anatu lay alihi seytane ko ko mbolo isbana jahran annama suyuq hadha zaman jullu unfuqo lol la seigne waxe masarikul jinan jamana yunus sallallahu alaihi wasallam du dengon degon ngene ben way buñ wax musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa du degon ngene ko moy wa jo xamni dafa nek ben phénomène bu xey rek feñ ci jamono yonent sallallahu alayhi wasallam ni yonent la man may ku senki man may ku selki di jema dewe yonent bi sallallahu alayhi wasallam di jema akrasé yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ay sahabaam mom ak ñim andal moy li xew rek gaay ñew rek bëgg akrasé suñu sëriñ ci ni duñu dara selluñu moy li xew suñu jamono rek jamono fi di nako jeerul ma ci sori jamono fi di nako moy li xew suñu jamono bi mini suñu serigne ci du dara dew yeleen ñom dañoo tok muy dox lu ngeen leen jox ñoo leen dakk auto ñoo leen dakk kër di na paji seen jegi ngeen bal ma ci kaddu gi par ci par la subhanallah yonanti ali mo salam dañu gën serigne ci te dañu yoral ni soxna comme ñepp dañu gën serigne ci yonanti ali mo salam dañu leen daan jox adiya comme ni ñu joxe serigne ci ñi di ko dello ci yalla ko yonanta mo ne serigne ci tax ñu naan ay serigne legi yow bu fekke da nga gis serigne bo xani jugut waye bu ko tuddé serigne yow ya ko tuddé serigne rek waye mom mak musaylamatul kasab ño bokk yam mok ki serigne touba naan ak fir la ño bokk yam yalla bindé nonu jamono yalla day jaxassé lu bax ak lu bon manam da len di dendé la bëgg wax ngir ñi nga xamni lu bax leen taxajuk te ñu rañé ñom danañ dajé ak lu bax la japp lu bax la ñi nga xamni nak mom bu ñu démé ci ku bax ci danañ ko galankor mu bolé li ak seytane faral na koy wax waliw lég légui mu xéxal nit manam mu wakil nit la bëgg wax wakil ndax bu moko tuddé cheikh man na am ñeneen gisé ko neneen waye dama ni waliw lég lég mu wakil nit dara lum koy wakil waliw bi day xamni mbolo mi koy deugmal am la ci ñom ño xamni mënu ñoo jaar fenn ba taxé té mom buñu ajo ci mom danañ ko indil ay jafé jafé galankori adina
mu wakil ko benen way gisee waja rek tuflé ko lor rek mbolo momi nara taxé di daw jëm ci waja nga xani bo ligé yowul xiyam ñom ak waja la waye mom yonam neeku ci wakil na len ko genn na ci lolou wali da koy def leleg wali mbolo daw deugmal ko mu xamni ñi naru ñoo taxé ci loxom mu wakil ko kenen genn ci mbolo mom nga xamni dañu nara na taxé di ba top musaylamatul kasab yenenti bi wakil ko musaylamatul kasab yenenti bi wakil ko ban lolu du lu bes fi ngeen deggon bi yoonu mouride di doga débuter ni ni yoonu mouride tak takal mbob la xoyi kamaj anamu ba legi ni ngi bex bexi de sa bu xey day gëna bex bexi ba legi day gëna bex bexi jabulisation bobu nak ba legi du deñ gaay di ko def luko waral al asad añan añan seigne touba firil niñu añan limi jural borom neena isil asud laysa sa intifa'i bi fadli man asara bi tibahi seigne touba neena waju añan te moy mutakabbir bi ma don wax ko arrogant ki nit ko arrogant foko fek seigne touba neena du jariñu ci kum dajel jamono nitu yalla bum dajel jamono munu ca jariñu min ko lutax mu ne kañaan nga ko koy xagn nit ko arrogant neena du meuna jariñu ci niti wa jamono mukk niti yalla wa jamono du ci meuna jariñu ñu ne ko lutax mu ne añaan nga ko koy xagn day japp ni lum ñak señ sa ko xagn lum ñak rek señ sa ko xagn mu ne motax du meuna taxé ci ñom mukk du meuna jariñu ci ñom mukk isil asud laysa sa intifa'i bi fadli man asara bi tiba waju añan nit ko arrogant mutakabbir foko fekk du jariñu ci nitu yalla munu ci jariñu añanako ko xagn ndax day japp ni lum ñak nitu yalla be ko xagn mbolo mi top nitu yalla bi te top ñuko li dikkel nitu yalla bi te dikkelu len lool lañ koy añané ba duñ ko nango top bokku na ci ñariñal leggeel nitu yalla ni mako waxewon day tax am ñeegalal adina ak lol alakhir ku weddi laaj ko sayidina musa sayidina usman radiyallahu ta'ala sayidina usman ibn affan radiyallahu ta'ala hu ci sahaba yi la won moy 3e personnel ci l'islam wala nga ni moy 4e bo ci boole yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonnati bi ababakar umar usman ci top Seyna Ousmane ben milliardaire la won bu la nexe man la Seyna Ousmane ci yow mi ne Senegal dima deg da nga nan ben serigne sek la won bo xamni Touba dafa inondé yermane yi ki fi nekkal seigne touba tax mu bëgg fu mbolo ma dajé susurlu fa ndax ndox mi nanguna seeni kër mu am ben espace bu yaatu bo xamni bu ko doon jaay man na nek ay millions muni jox nako ki fi nekkal seigne touba adiya fi sabilillah yonent sayidina ousmane non la defoon sayidina ousmane yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wote xare sallallahu alayhi wasallam xare ba nak ken amul lo lek ken amul lo nan jamono yi dekor la tangor wu ken meunta misal ta sallallahu alayhi wasallam kaddom rawna ko ba nopi ta dara luñ war pour dem ci xare ba amul dara luñ meuna jefandiko pour dem ci xare ba amul sayyidina usman ni ñokkat waxu duggu kërëm konté ñetti téméri gëlem ak seenu seuf ak juni dinar ni yanante bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah defal mako ci daara ji sallallahu alayhi wasallam yimu ci jëfi usman ji fi jamono toll ci tank fi jamono toll ci jafé mu atana yëkëti milliard jox yanante bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam ñu sulmal gé rek
muni mom bala jëfëndiko alali Ousman yi day ñaanal yalla Ousman motax muni nitu yalla soko joxe sa wërseuk bala ko def fenn dana la ñaanal yalla ben yalla yok sa wërseuk ba sa ngëm yalla ba sa ragal yalla ba ëlëk nga téxé waye dula neenal mukk yenenbi sallallahu alayhi wasallam selmal ge rek commencé yalla jéggalal Ousman yalla bul topati Ousman dara yalla lo Ousman defati na la neex yalla ba fajar way way Allahu akbar ba fajar ñu noddu fajar rek Ousman ñew ci jakka ji bim ne ba xañ dugg rek yonent bi ni beurep jog taxaw ne ko ya Ousman mu ne ko labbayka ya rasulullah mu ne ko ma darra Ousman ma fa'ala ba'da al-yawm wallahi Ousman yalla xamal na ma ni bisni tay mënu to ko def lu ko nakari Ousman yalla neena mënu to ko def lu ko nakari ci kaw suuf yow Ousman yalla neena mënu to def lu lay lor yowmal khiyam ma fa'ala ba'da al-yawm do to ko def mu Allahu akbar ah man mi nga xamne de man sax nekkulu mu fi Seigne Touba man mi nga xamne nekkulu mu fi Seigne Touba ci misal manam dal duma khalifa am la bëgg wax ni man fuma ne Seigne Touba la fa neel la waxon waja waja ba mané waw dama bëggoon ma ak yow légui comme yow dañ lay wo ay conférence te da nga nuro diiw légui su ko defé buñ ko dé défalé té tiant bu mo mënta dem yabal la buñ bo yow ci conférence ngay def boy dem wo ñu and mané ko yow fo jëm sa poste bi la fa yob man fuma jëm Seigne Touba la représenter ak yonenti mu ñu and waye dama ni man ñi nga xamni rek man nga xamni man ci misal sama yoon niwi kéro bama déggé ni espace bo bu nga xamni bu doon suñu jamono bi di ñaan way law daq way daw laq ñu fa lañ laq ju won ba ndox ma nango seen kër espace bo bama déggé ni borom jox nako ëddé Seigne Touba muy Serigne Seki mi wallahi kéro sukuna ñaanal ko yalla té bu mako mësé gis ñaari yoon la kat ñaari yoon la ko mësé gis ñaari yoon waye julina ñaar raka ñaanal ko sama borom moy lama waxon ci kërok tiwawan nga lama waxon ci kërok tiwawan dama mësa tok wéru gam Cheikh Abdul Aziz Al Amin ma dégg muy jambat talibé ni len ay way yeen talibé té ngeena def ni mouride yi man bu gamu joté talibé dañ may bëgg ray ak awma bass awma bass awma bass té man gis na magalu Touba ben mouride du laj serignam bass wallahi sayyidallah ma tété ci ni ma dégg lolu fima tok ma fas ci sama xol ni ak an neexon ma am alal ju tol ni ji jili mbay am wala ji njuga kebe am wallahi dina dem tawan tabax fa kërou gan wallahi dina dem tiwawan tabax fa keru gan fi sabilillah ku gamu seti dal fa kero li la wax yag na de ay ati at boba ki fi nekkon ci rew mi mu ñu nan ko Macky Sall boba nekkul president rew ndax limi wax dafa yag bu mo joomul jamone Abdoulaye Wade la ko don wax yu mel non ñu dem ba mom mu ñew lama yene won ci sama xol bi mu def ko muy dem tabax keru gan tiwawan ci la waxe won ni ma ngi lay watal ci yalla ni sa tay juni su suba koy dak kuma fo nek di ma deg musuma la gis waye yow fo sa tay juni suba koy dak waxuma ko ngir parlo sama fu ci politique waye wallahi fo nek xuma fo ne ci kaw suuf bugguma ko saxa xam waye dama ni baye bo nga xamni sa tay juni sa suba koy dak la kula gasalum pax mo lay ci jitu nitu yalla du tiaxan ken du ko liggeel di torox waxuma nak cheikh muntaha mi fi nekkal seigne touba sédé ko ci fi nekkal alhaji malik sédé ko te ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñoñu ken ku ne ma dégg ci sa nobbi ken netluma muni sama xol sédd na ci yow guuy ndax li nga defal seigne touba ki wax ko ken sama xol sédd na ci yow guuy ndax li nga defal alhaji malik lolu mako dégg kon nak dana ko sédé te yalla tax dana ko sédé té yalla tax mag ñi ku leen war mal yalla war mal leen ku leen leggeel yalla gëreem la
dañu fekk fu dara niwul ñu def fa dara ba ñepp bëgg fa bok Cheikhoun Bamba neena wa khila in adra yawmal bari wa durriba sirata fawkha an-nari wa kabadal waral jawwa wal qumma nada munadin ayna ahlul qitma lil muslimina fa ajabu ajma'ina fa yu'muruna lil jinani musri'in Cheikhoun Bamba neena bu bis pen ci tewé ba yalla jël sirat gatti ko ci kaw jahannam ben question la yalla di jëk wax ben question da yebal men malaka niko wëral ma bis pinch laajal ma ñi neewon ci kaw suuf di leggeel julit ñi di leen xitmal ta yalla tax nañ ma leen wol ayna ahlul qitma lil muslimina ñi nga xamni fu julit ñi jaxlé ñu jog taxaw nañ ma leen wol ñu wolen bañ dajé bi an yo khalaluhum amdul janna bi ghairi mihna wa ghairi fitna neena ba malaka ma woyé ñooñu ni ana ñi daan liggéeyal julit ñi fi sabilillah ci adina ñu ni ñoongi ni ñu ni kay lañ wuy yalla mi def ben groupe yalla neen ay ci aw leen yoonu aljana duma sét seen dara fi mom yeen du ngeen fi am fitna du ngeen fi am ak jaxlé kèn du leen fi nattu ayo yoonu aljana señ tuba ni kon nak faqdimhum turan liwajhi la gis nga delu ci warna faqdim lahum turan liwajhi la fexel gor gor lu ci liggeel julit ñi ngir yalla liwajhi la faqat nak bul ko def ngir kula tag bul ko def ngir dara liwajhi la faqat bila mannin wala tana bul ko def diko netli wat ak netli wat tay fek djublu ci ñax waji rek nan waji bur won ak man do am nangam bur won ak muni bula ci lola fek wala tana ite bul yokkat bul tayel bul tayal bul tayal min ñu bëgg lo gëm lo ni ñi nga xamni ñoy wax ni sëriñ ci dañu tok muy dox xam nga lu ñu bëgg gëm lo ñu dal di jël hadith yonent bi surtout nak budé ci ñi nga xamni ñoy as-salafiyya ak al-wahhabiyya xam nga ñoom hadith bu ñuy jëfëndiko pour détourner xéli gaay dañ la naan yadul hulya khairun min yadi sufla yadul hulya khairun min yadi sufla lolou lañ lay hadis bobu lañ lay indil nan loxo bi jëm do nek ci kaw tay joxe mo gën bi ci suuf waxu ñu deug yonent bi djublu wu ci ko waxu ñu deug yonent bi djublu wu ci ko yadul hulya khairun min yadi sufla bako yonent di wax kilifa ak l'islam taxut ñi wax kon dañu bëgg wax ni loxoy sahaba yi ño gën loxo yonent bi lolu lañ bëgg wax ah sahaba yi dañ ñoo daan yëkëti di jox muhammad sallallahu alaihi wasallam mu di leen ko defal ci yalla kon dañu bëggoon ni loxoy sahaba ah kon dañu bëggoon ni loxoy talibi seigne touba yi ñoo gën loxob seigne touba bi waxu ñu dëgg ni alquran amé sababu nusul non la hadis amé sababu nusul ni alquran amé sababu nusul non la hadis amé sababu nusul kon yonent bi nit yalla yi taxu koy wax yadul hulya khairun min yadi sufla bako yonent di wax nitu yalla bi taxu ya ayyuhal ladhina amanu idha najaytum rasul faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa yen ñi gem ni yalla la bu ngeen deme bay ñew di siare ci yonent bi nako addiye jitu na addiye jitu joxel addiye bu nuppi doga jam sante ga wax sa soxla lele sax dina koy faral di téré ay xalé manam nga ñew siara sëriñ bi tok di waxtaan ak mom bay dem doga lamb sa poste jox ko addiye dedet na addiye ji jitu lool la alquran santane da ngay joxe addiye bu nuppi doga tok di waxtaan waye bul xaar bay dem door ko joxe bul xaar bay dem door ko joxe de bi nga nuyo rek joxe ko man naam bo demé bi ngoy bi nga nuyo joxe ko amna ko xamni ma nga ciofor la won fele di sakku ndimbal serigne bi tok loko di xaar lu ñew mu jox ko ko
netti lañ ma ñaari xissal ñi ni ci ahmadou gaynde fatma la ñi ni cheikh abdou assi abdabahi la du ci waawon wala kuli al neñu ci ahmadou gaynde fatma ben way dafa ñew jox ko ambulo am ku ñew diko di soxla ambulo biko waji jox mu ne gess niko jabb waji waji nak xamna da bok ci ñi meena naw addiya lol am na ñu xani mom ab dini dong buñ ko joxe defé ni joxe nañ lu reuy munilla serigne bi dey serigne bi yow xana xamoo ambulo bi li ci ne na ngay min wala serigne bi ni ko soxla wul ma diko xam bi yalla mi tax nga jox mako xam nako bu fekke motax nga jox mako yalla xam nako yow mi mako jox xam nga num toll ki mako joxit bako dajje dina xam num toll man amul solo may xam num toll ñoy serigne ci non lañ mako netle ci cheikh ahmadou gaynde fatma radiyallahu ta'ala ñoy serigne sa wallahi yalla xam nako yaakar nañ ni ñun serigne ci mom duñ jéxal dara koy di soxla ñun nga koy di koy laaj ñun nga laaj effectivement sax lu jaadu la ndax nit mom ginnaw yow la jital ci diinem wax deug yalla bu amé soxla ci yow la wara ñew waye fekk mbumu rafet pos dara lu bari da ngay ñew rek ñu dis na baxna deg na ko ba yalla ñew kesse waxon nako fi ci señtani dañuy ñew fi dima dis ñak ndox diñu amé te mu metti lool yalla xamna ni amna ño xamni dama daan jënd fi bari goy ndox yonne len ko bëgguma ñu xam sax maam ko yonne mu am ci soxna soan balé ci daara ji ma fexé ba ndox dem kërëm fa la koñ bëpp faq nak ku soxlaati ndox rek ñew ci man ah may ma def ni yonent doon def rek buma gisé kuma yéene tuyaaba yéene la jam amna ku ñu wax baye jeng diop nek dakar masna ko wo ben bis niko amna fuñu mëna amé yalla fi dé ño xamni dañoo soxla ndox ma sori ni len ma bëggoon bu fekké ni man nga ca munima ay ca bismillah bu suba dina wax señ mbacké mu yonné lako señ mbacké dooma xam nga mom njabotam gu bari man ma leen doon jangal ñu bari ci njabotam jangal na leen señ mbacké mi wax jangal nako sama xarita danaka gamu gu ne dina ñew fi ci man do wara jage xuma 300,000 quelque yoy ñi dal leen di xëccël ndox fa saxa bam dem ba fa ñom dugg ci kër yi donc kon ñom addi ji nga leen di jox fofu rek lañ koy delo waat waye nak sallallahu alayhi wasallam neena kullu si ni'ama mahsud ku yalla defal xewal dana am ñu lako añane ku yalla defal xewal dana am ñu lako añane muntu ñak non la yalla bindé adina non la yalla bindé adina kon nak ah ci deug señ mudi waxtaanu jeexut te da melni amna ay bokk yu may xaar ma war leena yewi ndax da am liggey buñ doon liggey fi ci daara ji wala kulli hal mo wax rek ni liggeel nitu yalla tiyaba ju reey ngi ci taxe ngi ci man na len ci jox misal rek ci abou yusuf al bustami ñeen ñu bari ci yeen xam nañ ko nitu yalla bu mag la abou yusuf dafa am benn bis mu xey julli fajar ba noppi di doxanto ba naaju tang mo ñiku di ñibisi yalla ji ngelaw mu yek sedd bu ko dug mu xol gis ni naka yereen bi dafa xottiku mu jaar ci marché bi jaar ci benn teyeer ni ko waaw garal mo sama yere bi mu ci bismillah mu sumi dox ko mu garal ko bu noppi muy lamb posam niko lu may fay mu ni ko def na ko hadiya mu ni ko ay mu ni ko def na ko hadiya am way ci daldi continue dem kërëm lolu ci yor la takusan sa teyeer ba faatu ñuy denc teyeer bi biñuy denc teyeer bi malaka yi ñew war ko mbugal ndeke teyeer bi bimu juddo ba bimu faatu deful fi yalla dara lu yalla nang lu yalla gëreem diko malaka yi nare mbugal mun ci rek nakil ñew ni ko man rabbuka kuy sa borom mu tiit bani len abou yusidil bustani moy sama borom malaka yi ni ko tay nga dede ñew ndeke am nga yalla juddul yalla nar ko duma yalla ni bu ko loxala sun borom ci bopam intervenir ni bu ko loxalal dama bëgg ngeen wol ma abou yusuf momi muy wax sama jambo bi ba xam mom man na bindi weñ waxuma nit ak nopam yalla dal di dindi ki ray li dox digeunte abou yusuf ak bamelu waji liñu tuddé kasfu yalla dal dindi ki ray li
aboyisit tew malaka yi ni aboyisit mun ki rek nakki ni aboyisit ki dañ ko laaj pe sa yalla mun yow aboyisit mom dal di tit ba xam ndax mom xamna yalla mom dafa tit ba xam bim xamiliko gëdd waaji ne ko yow fan la nekk sa yalla man mi nga xamni weñ sax munu mako bind nga nan waaji momit tak fi do rek ne ko aboyisit se mbumi kula ko garal ci yor yor yow tamit aboyisit dal di niraan mumi xelam dem ci waaji mun a sun borom ne ko mbaadu da wax deug mune ah waxna deug na ci fajar bima julle suba ba nopi di doxantu bima wagniko ngelaw ni fay fay ma yek sedd ci sama yaram ma xol sama mbubu xottiku ma jaar ci marché bi amna kuma ko garal ba nopi nima defal nalako hadiya ndeke waji sun borom lillah yow abo yisit nga liggeel ma bama geureum la waji liggeel la sa mbumo mu defal lako hadiya dugal nako ci bir ngeurmané gi mala geureum jegal na waji malaka yi dal ni acci bayi len waji yobul len mako aljana kon liggeel nitu yalla tiyabam fune la meuna joge yalla ni yalla xir ci liggeel yalla ak ak yenentam ak nit yalla yi lu ama am solo la bu len adina fabi bu len réseaux sociaux yi fabi di bonal serigne ci kep ko xamni lu saint la won lepp lo xamni lu sel la won fexé nañ ba wan len gem lo len ni lola selatu lenena sel lenena sel lepp lo xamni muqaddas la won rek lepp lo xamni muqaddas la won te moy lu sel rek gaay tilimal nañ ko ci nopi ñi nga xamni xamunu yalla xamunu yonent rawati na generation bi nga xamni barki dembu dong lañ juddu jangunu histoire xamunu dara dara dara dara ko nama yalla bal bo demé ci université yi serigne suñ ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay serigne nama yalla bal muy serigne intellectuel yi ñu ci bari ñomit détourné nañ xalé yi bala yalla xam doyna kon dal mbiri jaxassona lendem na waye nak téréwul amna ño xamni ñi ngi léral fu ngeen di tek seen tank bobu ëllëgé ngeen mëna mucc sun borom tabaaraku ta'ala mo bindi jam ñi yëkëti ñi soufel ñi darajal ñi bay ñe wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat la alquran wax yonanti sax tilka rusulu fadalna ba'dhum ala ba'd yonanti sax yalla da leena gënalé waxu nak ni ci ordinaire yi kon nak lolu nagn ko nangul sun borom momum jamni moko def te nam ko sobe ci ciobarem ci mbaxam nagn ko nangul baña deg lu ñi nga xamni dañuy philosophe lu rek di total ak ñakal solo ci philosophe dong lañ koy tek waye teguñu ko ci xam xam bu wir philosophe lu rek kon gelo ci len seen xel bu baaxa baax lolu dal mo doon waxtaanu tay wi di len jeglu di len ñaanal di sapp ci ñaan no ngi ndokkel ñi nga xamni soppey daara ji lañu ñeen balma ni ma koy faral di waxe leg leg rek du ñak ñu ma ci tuddu waye wax deug seen yene ci daara ji xam nañ ko baax du melni soxna ñoba ciun bima len ko waxe bam ma gisagul la tambali won leg leg mu tok ba yag mu ni am defal ma li ci daara ji yemu ca bayiwut lola ba boole ci borom kërëm yemu ca nona bayiwuko ba bu yagguto njaay gi rek la and ak borom kërëm ak njabotam ñom ñepp ñew ba ci daara ji fekk mom ñew na fi ay yoon yoon waye yoon wu mujj wi mu and ak borom kërëm ak njabotam ñepp ñew ci daara ji nit nak fu muy dem difa and ak njabotam wax deug yalla fofu bëgg nako sopp nako li tax mu bëgg ko sopp ko mi alquran yalla nako fa yalla fiyete te fay ko mom ak njabotam jep bi barakati alquranil karim ko bi jay sheikhul khadim jigen bu baax moy lama waxon rek ci soxna gaynaba ak borom kërëm bobule momit ka salika non dong la demel kon ñing leen ci gërëm baax di leen ci ndokkel di leen ñaanal di nuyu seigne mohammed gall momit kenn la ci suni wëlëri di wëlëri daara ji ñi ngi nuyu walé madame gall moy ñu ne ba senegal wo ma telephone bëggone ñu ci daara ji far xalé yi am ci ñu tawatom motax mu jul aksi waye téri wu rek yene ji yépp xam nañ ko kon jëre ngeen jëf di leen wax jissakum la waxir jissayhi non lañu ndokkelé baye jeng jur mi nga xamni tuddina ko sank ci émission bi muy ko xamni man na ma wax ni jangal na njabotam presque lu jégué juroomiat mom tamit bi nit ko xamni lolu mu wax ci serigne fekk wala bal na ci mom dañi nak ñom bi leen yalla denké wërse bu nopi lay lañu gestu ci julit ñi ndax lu melni lolu mu wax leg la ma gis barab bo xamni nit ñi dañ fay soxla ku leen xettali
té man yoromako té man lañ koy dis rawati na ci koñ bi mané mom yaakar nañ ni mom man duma jéxal dara soxla su way am fi nga makoy andil wayé té la bama ko woyé wax ko fa sasa la dal di taxaw ci lolu am ñeneen ñi mel mom même man amna sama doomu jidde bo xamni amna ay kër yu bari fi yo xamni mom mo fa duggal ndox ci lu mel non ah lolu nak lu am solo la moy gis nit fu mëna amé yalla nga né ko kay fi mënes na fi amé yalla dal lolu tiyabu juri mo ci né mu déllu ci wat ci man dalla ala khairi joju yaron sallallahu alayhi wasallam waxon waye man budé man sa bop mom mu mu rafet waye pos dara kon jëri ngeen jëf jazakum la khairi jazai sama waxon sama dom ba mané waaw lutax bu korité gi ñëwé donga yëpp dañ leen di xotil ay yéré seen wajuri den ko indil yow dooma xotil mané ko man luma am jox nak alquran waye di nga massa doyal yéré waye nama ko ko waxewon korité yi wéso tuluski wés yëpp da ngay gis dalélek mu amando ñaari ñew ke day ñawé fa la andil ko ke ñawé fa indil ko ke ña kon nak yalla mel non yalla mom ni yaron nabi sallallahu alayhi wasallam waxon rek kama tudinu tudan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ñu ngi nuyu suñu jigen ba soxna Seynab Kebe mom tamit wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

0: 0 39 351 413 34 28 inshallah taala mo xam ki wote appel direct la wala ci yeneen jumtukaay yi soo ci wote rek sëñ Modou Mbaye Thiam mi ngi ci technique bi dina la duggal inshallah taala inshallah taala kon doomu aadama day bu bëggee mucc ci yooyu day fexe yar ba kanam alquran nee na fa amma man tagha wa asara al ayat ad dunya fa inal jaymi al mahwa rek moy mujj waye nak safan du moy wa amma man khafa maqama rabbi wa na'ana fa anal hawa fa inal jannati hiya al mahwa mom borom bi neena ñaar rek am xex ak sa bakkan ba bayyi fi lima tere ëlëk ma yobbu la aljana muy sa dëkk way mba nga banexu top sa bakkan bakkan bi sa sëriñ bi sa kilifa ba la yomal xam ma yobbu la safanu aljana rek waliyas billah waliyas billah waliyas billah bokk na ci yi nga xamni waras na ko moytu ci para yi nga xamni dañuy yar ak sëriñ daara yi moy nima koy faral di waxe nit bu yoré njabot daf leen di war di observer seenu togin seenu waxin seeni jëfin am lo xam tane mënu ko neub bokk na ci moy bu nangu mukk sa njabot di teud def yaramu neen ñu bari da nga gis xalé bi wara dem teuri ñu futti ko bam def yaramu neen déssé benn silib rek dem teud di non woro ko tamal sa njabot mo xam ku goor ki la mo xam ku jigen ki la wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: bay ñi ngi siar mbay di lo ndokel
0: wa taqabbalallahu lana wa lakum yow la
1: man la cheikh diallo
0: ok serigne cheikh wa kay diallo
1: man sap sopé la ay ati at way tay la yalla def ma jot la ba paré am sa numéro te sonuma ci cey suñu borom alhamdulillah rabbil alamin
0: alhamdulillah nasi bi ni'mati sopé
1: wallahi sa soppe bu yàgg la yàgg naa laa bëgg a wax ak yow waaye mënuma fexe ba jot la kolomi bi yëpp tabaaye tax nag ndax sañ Sambay ba may ndaw laa ko daan déglu ku bañ a yàgg ci ligne bi yàlla na la suñu borom dëgëral
0: okay, amin ti yàlla boole
1: yàlla na fan wi gudd
0: amin ya rabbi te
1: yàlla boole xam naa dinaa la woo siyaar la te yàlla rek a tax su yàlla defee te mu ñëw Sénégal dana ñëw kër ga insha allah rabbi monte say yow say mbir dama koy wax ay nit de pour ñu lay andil ay ndongo daara sax waaye nit ñi léegi gëmutu ñu ne loolu am na kii def te yàlla tax
0: ndeysaan tubarkaala jërëjëf jàll
1: wallaay ali bugguma yàgg ci ligne bi nag damaa bañ yàq damay bañ a yàq waxtaan bi xam naa dinaa la woo insha allah mbay jërëjëf mbay
0: barakallaa jàll jërëjëf jasakallahu xeyri gis mbay barakallaa fii
2: asalaamaaleykum
0: barak waaleykum salaam wa rahmatullah
2: sëriñ Moustapha Mbaye Samb
0: waaw mbokk mi ni ngeen def
2: waaw maa ngi lay ziare bu baax a baax di ñaan sama bopp kàddu gi fekk la ci jàmm
0: dañ fi yàlla boole insha allahu taala
2: allahuma amin allahuma ñu ngi lay ziare di déglu waxtaan bu baax a baax a baax di ko rafetlu
0: barakallah fiik
2: wax dëgg yàlla heure bu ñu fekkee fii si kër gi ñoo am jur rek chaque samedi man ànd di fee rajo lépp du ma koy déglu wax dëgg yàlla lépp laay déglu
0: nañ sama borom boole yiwu insha allahu taala
2: waaw ki nekk benn soppe la bu nekk fii Touba Rimini Italie allo
3: waaw Touba Rimini waa kay bisimilah maa ngi lay dégg
2: waaw waaw ma ne sa benn soppe bu nekk fii Touba Rimini Italie
3: waaw
2: waaw ñu koy wax Youssoupha Sall
3: sidna Youssoupha waa koy sàll jërëjëf sàll
2: waaw mbay ñu ngi lay jaare baax di rafetlu waxtaan wax dëgg yàlla yàlla def na nag man mos naa laa gis benn yoon waaye gis loo nuyoo suma la ko waxee da nga ko xam muy luwa kër sëñ Fallu nga doon fa def benn waxtaan bu gàtt ci côté timis yooyu
3: waaw waaw waaw ndeysaan dëgg la kay waaw
2: bisu gàmm la woon
3: bisu gàmm waaw boo Cheikh Abdoul Barack waaw moo fa doon gàmm
2: wallaahi fa la ma fekk xam nga man ci kër googu laa dëkk sama baay moo yoonu kër googu suñu Ibrahima Sall moo doon taalibe suñu Fall ñu connecko leen foofu mooy sama waajur
3: ndeysaan dëgg la kay dëgg la kay waaw
2: waaw boobu tey nag wax dëgg yàlla sa benn waxtaan bu ma raw benn du ma raw
3: tubarkaala wallaahi ndeysaan
2: waaw te waxtaan wax dëgg yàlla teg nga ko ci xam-xam teg li ma ci gën a neex da nga ko teg ci fit waaw ndax ben parfondo ak lepp ak len loy ragal amuti lepp rek dang ko wax nit jimi yalla ak yantu def cheikhul khadim
3: barakallahu ndira ndax yalla
2: wallahi wallahi lol dal mo ci gëna neex wax deug yalla xamna dal ni ngay wax sax ni mom ñepp defu neew ah du mo ne lay lu bari dañu wañe ko way lu bari dañu fi jog de mom ndax kenn du ko ñëmé ko ci soor yalla lu bari kon kenn du ko ñëmé ti
3: ndax yalla alhamdulillah
2: waa kon nak ma ngi lay ñaanal guddu fon ko and ak wër gi yaram suñu borom yalla na yaatal dañ bi leral xam xam bi defa la tawfiq defa la sang baara ñu barke ci mom du faaro
3: ñu ya rabbi ñu ti yalla boole na
2: waaw li nga bëgg diko sappu dal ci yoonu l'islam ni yalla na la suñu borom defal lu kawé son dox barke suñu tol
3: radiyallahu anhu ñu ti yalla boole na
2: waaw amin amin waaw amin sa numéro senegal sa numéro nak jox la won nako numéro senegal dox la jël
3: wa ma ko don jox mbokk yi sangal amna
2: 77
3: wa
2: 3607 waaw inshallah mom dal bis naka tay jappal ne bokuna ci su soppe Youssoufa Sall
3: kay seydina Youssoufa kay dire def ci sax tamit
2: waaw waaw bu soobe la xamna danal wo inshallah
3: par classique dire def ci sax
2: dire jom bay dire def content na dire jom waaw
3: ci sax la waxir ci sayyid seydina Youssoufa mom mako waxe waxtan wu ñu dañ def ci kër seydina Fallou gogu ci Louga baba guddi gam man ko daan waxtane ci keur seigne bada mbay ngeen ko min ci seigne aliou mbay wala seigne aliou mbay ngeen ko min seigne bada ni cheikh ibrahim mbay la panda fukki at fofu la daan defé waxtane ni gam sama maga sama xarita mu tombé nak benn gam mo wara dem Louga ma gënt ci guddi ga gis cheikh aboul baraka mu cheikh amadou fadal mu taxaw ci ngi gisuk seigne fallou bi di fëgg dënd bi naan may seigne fallou ko baña ko nang may seigne fallou ko baña ko nang bima yewu suba nak wara dem Louga ci gamu ga ma jaar kërëm fi ci xaira ni ko wona priba bu ko dama gënt te yow xamna ni sa nopi yalla barkel nako lu ci dugg yalla dana ko def ko bëgg la net li sama gënt gi bi ni ma wa mané ko dama gënt nga taxaw fi ci buntu kër seigne fallou gi naan may seigne fallou ko baña ko nang bobu alhaji bara fi nek di khalifa ma bëgg na nga ni yalla nako yalla def xamna ni bokay wax rek sun borom dana ko def mu dal di re ni ma amin te nga fekk lepp dara dula ci ump yalla sédé nako ma dal ni ko man nak ma ngi ni dama jëm Louga falay gamu ndax waxtaan mo fay def ci guddi gamu gi mu ni man nit alhaji bara man la yewal Louga ma falawara gamu da dal ni ko nga ñëw kër ga moy li mbokk mi wax kérok bama fa démé ma far défal wa daïra bu aw waxtaan soga déllu wat kër gu mat loolu bama ko waxé ci wéru gamu bañ aggé ca kass wéru kass rajab wa la yalla dogal mu doon khalifa cheikh mamadou fadal xamna mom la mbokk mi di wax non jazakallahu khairu jazaahi jereje suma défé kon nima ko waxé légui moy fexé ba sa njabot buñu jé teud ñu baña def yaram mu neen ay xalé do len bayyi tamal len biñu tuddi ci nit lu mu tang tang nañ fa nanoy ay yéré yaron sallallahu alayhi wasallam da wax ni xalé li buñu xasse am fukki at nañ len tekkale abdoulaye djublu wu ci kenn ko ni salal bop lolu possibilité bobu ñepp amuñu ko waye moy buñu tuddi na ab sir dox seen digënté na yéré dox seen digënté bu fekke ni ñi ngi sol seen yéré mok bu kenn kuñu tudd solo bop ñoo bokk yam waye ay xalé yu tudd def yaramu neen seen yaram yi di jondjanté ci ñu am fukki at jëm kaw lu fa xew ya ko def lu fa xew rek yawa kon ay goné do leen tamal ma ndox dëgg yalla sama akulay taala daara ji damay tudd ba guddi ma jop taal sa lampe dugg ci neeg do ngay di xol seen yi tuddin waye mayuma kenn kuy fanano yaramu ya mayuma lolu boko laje do ngay dar yep nim xam nañ ko duma na ci nit bataay te du simi ko dedet mayuma ko ken def yaram mu len dedet fofu ngay tambale benen bi ci desit budé goor la ngay wé ci mom muy baña sol ben yéré buy nuro yéré jigen yonnante sallallahu alayhi wasallam da wax ni la anallahu almutasabbiina daf ni la anallahu almutasabbihinna min arrijali bin nisaa walmutasabihat min an-nisaa'i bi rijal la anallahu almutasabbihinna bi rijal min arrijal bin nisaa walmutasabihat min an-nisaa'i bi rijal yalla bu yalla yeureum gor guuy dox doxinu jigen gor guuy tol tolinu jigen yalla bu yalla yeureum jigen gi tol tolinu gor yalla bu yalla yeureum jigen di dox doxinu gor kon mutasabihat yi dañ ko wara téré moy nit ki bu fekke gor la nga yor sa dom yaayam mom jangul diine xamul dara dem xottal ko ab wax ne ko du ko fi solé ndax sunu traditionnel fi ci rew mi da am yere yo xamni mom la gor jago diko sol am yere yo xamni mom la jigen jago diko sol waye ñun suñu jigen ñangi ni ay baye son yi bu lañuy ñawlok ay baye laata yu kenn xamul dañ leen ko wara téré waru ñuko sol bu ko sari a téré wutit culture téré nako culture moko jëk téré te culture bi lim téré nonu du lu haram kon sari a da ci and ak mom xam nga sari mom ciol leen rek la wax moy na jot na fatna yaatu ci budé jigen na jot na fatna yaatu wutaluko ben moddu waye nak attention bu ko wutalul moddu fekk na cultuream amal nako ay moddu yo xamni moddu bi kuko sol da nga xamni li moddu jigen la li moddu gor la li yere jigen la li couleur gor la li couleur jigen la lolou sunu tradition moñu ko jangal sunu aada moñu ko jangal te aada bu deppok diine l'islam day d'accord kon fofu nga wala tambalé waye da ngay gis gor gu ni leng solo wax nga seen jigen ja mu solo baye son yi bu tak ndig la di xatar xatar ni ba dañ ci bir gor ni nak nga ni boko gisee bo gawtut gor nga koy tek bu la joxe loxo sax bu mu di man nga jox loxo ndax dafay ni gor la ah bon pi lu xew ñuy wax ak dedet fofu lañ wara tambalé moy li l'islam téré nañ ko téré ba nopi nañ ko téré ba nopi nga gis xew xewi diine yi bu amé nga fekk gor ñak jigen ni wallahi bo leen fekke do leen mëna xamé jigen jang solo baye son yi bom ba baye latam bu nopi nak takko deram sol mbaxanam ñoddi bani xaw takki wéram ni kem boko gisé gor nga koy tek fekk jigen la deganu de wa deganu de waddu jil solal yéré jigen bo dé la xassay jëlal sa muso tak ci sa ndig té mur sa bop bi ko la gis xamni jigen nga ko la gis xamni jigen nga yonent néna yow momu di niro gor yalla bu la yalla yeeram ak ko meuna don la anallahu almutasabbiina min arrijali bin nisaa jigen bi niru niru lu gor yalla nako yalla xer yermandem yalla bu ko yermande yalla jage wal mutasabihat min an-nisaa bi rijal gor go xamni day melo melakanu jigen yalla bu ko yermande yalla jage lolou yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam lolou yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam waye kurel bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahti yusiduna fil ardi yalla ko wax wala yuslihuna yalla neena daayira bo dem amna fa ño xamni yaq diine do nga tax ñu bok ci daayira neena dekk bo dem amna fa association bo xamni yaq diine jo do nga tax ñu créer association ba dekk bo dem amna fa ay association ak kurel yo xamni ñu leen nitu ay droit de logistique ay ñu ko waxe sax société civile yu kenn xamut seen tour yoyu fekk yalla neena dara taxul leena jog lulul yufsiduna fil ardi wala yusluna yaqatu duñ defar do nga tax ñu nefi yaqatu duñ defar rek droit de la femme bo xani man na indi ak mbonte ci kaw suuf ñu nan droit de la femme lool kenn xam nako wa kana fil madinati tis'atu rahti dekk bo dem neena amna fa ay association ay daayira ay kurel yo xamni ni yufsiduna fil ardi yaq do nga len taxaju yaq daayira bo xamni kenn du téré l'islam téré daayira bo xamni goor ñak jigen ñay jaxaso goor ñu sol yéré jigen ñu sol yoré goor lolu kay yufsiduna fil ardi la lolu kay yufsiduna fil ardi la mam tiar ibn fatim mbake ndamal daru radiyallahu ta'ala anhu neñu way juroom wu tedd wa soxna fatim diop radiyallahu anha nim beugé won seigne touba ak nim ko fonké won taxon na mu daan ko topato ben bis nak soxna fatou diop togal na abla si ahmadou bamba Cheikh Mod Bamba boba laax bu jikon ci keul lañ ko daan yak Cheikh Mod Bamba jëfëndiko ci laax boba nopi daldi wor akam ja maam Cheikh Ibrahim Fatim Mbacké jox ko deswa yarna lek deswa ba nopi di dello ji keul ba ning ndayam ngeen bal mu yalla bal bam ko dello bay wagniko nak tombe bu ñe teul genn beutum Seigne Touba dal ci kawam ñeñu Seigne Touba kérok da ko gëdd ba niko xël niko Cheikh yow loy wut ci kër jigen ñi neñu maam Cheikh niko am Mbacké man kat sama ning nday la demon dama don dello ji keul bi nga xamni mom nga ma joxoon ñeñu Seigne Touba niko Cheikh no goor kay buñ koy téré kër jigen ñi ndaya ma tax goor buñ koy téré kër jigen ñi ndaya ma tax ndayam amna goor ñoo xamni seen adina yaquna xam nga lu ko yaq waxu ni fa xaan ci seen lalum nday seen amna goor ñoo xamni yegu ñu ñu xew ay magi jëm la wax de da nga leen di fekk ñu ni deej ci seen lalum nday yalla xam nako ñew di nuyu ci sa nday dug neegam al ya nga ne rap ci rombe ak sa ñaari beut yu nga naan da ngay tok ci lalam yaqku nga de te yegoko yaqku nga te yegoko so ñeeng nday nga war ni rap ci suuf te dam sab gis wax ak mom li ngay wax ak mom te genn dem nga nan nak far ngay ni franc ci kaw lalu mer bi wala sab xarit ñu nga ko boy kay tof la hawla wala quwwata ken mas nako gis wa kana fil madinati tis'atu rah ñu dekk bo dem amna ay association yo xamni ni yaq dong yaq rek droit de la femme ay droit de l'homme société civile mané société civile lan société civile bo xamni foko fekk muy kaas xam nga ko muy kaas la kiray nit ñu japp ko mom lim war na jëk kaas kay bu fekkone ni ko honnête la da war na jëk kaas bakkan biñu reyte kenn reey lu loolu war na jëk lijeenti ni bakkan bobu nañ ko fayul taxaw tém ci ñu fayul ko waye dedet ki faray la nan bu ko kenn laal de bu ngeen ko tejé kasso na ngeen ko jox wand la teer bu mu uppo de bu ngeen ko nangame de ah bu ngeen waaw bu leggé kay kenen ray ni du dara ci mom kenen ray ni dara ci mom une politique sey jamono ji politique mo waye baxna kon dal bokk yi lolu mo doon waxtaan inshallah taala amna bu ëllëgé yeen ñaan rek dal defal ñu tawfiq mom loxo bi dal mo xawaxat waye kon ñu koy téla tambali man leen ubbir téléphone yi yaat dafay ngeen jël numéro bi rek gardé ko émission yi nga xamni ñoy jaar ci min hadil abidin ila janna ak ci xasid online bi yépp rek yeen man fa participer ci 0039 351 413 34 28 su ko defé kon xamna dañuy yémalé fa waxtaan yi dafa am gan yi fi nek yo xamni dama leena wara yewi ñom mën lañuy xaar bobu tay da naka bokk na ci yi nga xamni bobu tay rek ba yalla xam de na dal alhamdullilah ko defé sant nit ñepp gërem ñepp di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu boole ñu mussel ci am nok sahiran wa batinan yalla mussel ñu ci ay bëtt ak ay lamine sama borom musul ngi ci yaqut ak jamono musul ci njabot gi bi baraka ci Cheikh Khadim radiyallahu anhu yalla man nako te def bi duko wañi dara yalla nañ yalla aral njabot gi ba du rur yalla man nako yalla nako yalla def yow li ci rew mi di ci mbor ci mbirum gor jigen yalla nako fi yalla jele te buy taw li dem na and ak gor jigen ni dem gor jigen baña fi am ba faw bi barakati Cheikh Khadim radiyallahu anhu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

amna lu nit ki nek defé ni ak njub la fekk du ak njub motax wa bayyinatin min al-huda al-quran dafa ñew ni leral lan moy di ak njub lan moy justice lan moy mandaté lan moy éducation lan moy éducation kon dañu gis ni doom adama bi yalla andil nako solution moy alquran waye jaarale ko ci wéru koor wal furqan dafa ñew al farq bayn al haqq wal batil watax mu ni wal furqan alquran dafa ñew ngir lan al faq bayn al haqq wal batil wal batil alquran dafa ñew ngir distinguer digënté li normal ak li normal alquran dafa ñew pour distinguer li jaar yoon ak li jaar yoon alquran dafa ñew pour distinguer li dëgg ak li dul dëgg ni wéru koor wu nga xamni man ci la wacc alquran wéru wu nak day takrar moy lan moy day dem ak delu ci day dem ak delu ci day takrar muni faman sa'ida minkum mustahra falyasub ku yalla dogal wéru koor dem delu ci wat fekk la fi nang ko wor man sa'ida minkum shahra falyasub nang ko wor falyasub nang ko wor ngeen balma na ñi man dara ci soñ mu koré nit dé war nañ ma dimbalé soñ mi dal bu ñu bëgg yaag man sayyid min ku mushahara fal yasumu man kana maridan aw ala safar mu ñëwaat gis nga ma ngay répéter at kurel bu fébar ba ak kurel bay tukki man koy répéter ba man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra ku yalla dogal nga febar ba nga nek ci tukki nga konté fan yi man nga baña wor way après nga fay ko ñu ni waw légui ni moyen de transport amna nit ki wax deug yalla man na bolé tukki ak wor bu neexon yalla yi mu ni wor for forsu borom ni dedet yuridu llahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra man yalla bu ngeen gisee ma defal leen loolu ñu leef bob bu ma leen ko defale dara warul ko lul dama bëgg ci yeen rek ak japp ndal bu ma leen tek fitna fitna la leen bëggu ta tek motax ma yombalal leen ko koor momu dafa am ay rukunu rukul moy lan moy ponk mon koor da am ay ponk bi ñu ñëwé ci ñi nga xamni ño encadré manam ahkam yi moy atté yi ñi ko encadré mo xam Abu Hanifa la no ci mak mo xam Imam Malik la mo xam Imam Shafi la mo xam Ahmad la ñent tribunal yoyu ñu ñent imam yoyu imam bu nek dafa accompagner loi yi wone ni loi bu nek li moko accompagner article nangam nangamako accompagner article nangam nangamako accompagner motax ñu wutal ko ay rukunu bu fekke ni ci ñaari mushab yi la muy mushabu ahmad mo imam ahmad anbal wala mushabu abu anifa ñom ñoo bokku lu ñu gisee ñu bokku ñu gisee loi bi ñom ñaar ñoo bokku lu ñu ko gisee ñoo bokku lu ñu atté dañ ni ñom gis nañ ni article du corps
loi bi ko accompagner ñu am ni ben article la rukunul wahid ben rek la ñi len bob ban la mini wa wal imsaku anil muftirat moy bi nga xeyé bani umna koor lepp lu yaq sa koor nga dégasé wu ci ba sét wécc lepp lu tax koor ga yaq rek nga sétal ci sa loxo yow nga génn ci loolu buñ ko waxé koor lek ñak lek ak ñak naan dong du ko yaq dédét amna yeneen yi yaq koor yu bokut ak ñak lek ak ñak naan motax ñoom mi teunk ko tuuku rek ni moy bayyi lepp luy tax sa koor ge dog mo xam jiw bu ko dugut ci sayir dog nako ci batin fen bu ko dugut ci sayir dog nako ci batin ila akhirih al imsak anil muftirat amna len ci seen bir mashab ñom dañ ni an niyé nak kon fiñ koy duggal ñom niyé ndax yéene da bokku ci ponk yi nga xamni boy def dara yéene ci wara jitu ndax waxna légui ni sallallahu alayhi wasallam neena inna ma'amalu bin niyyati wa inna likulli imrin ma nawa motax bo demé ci imam shafi ak imam malik ñewin batay ño bokku aw gisine ño bokku aw deggir ño bokku fahm ci ponki koor ñoon ñaar dañu wax ni koor ñaari article la ñaari ponk la ñu leen ban ak ban ñi bu jëk bi moy al imsak anil muftirat bu ñaaral bi moy an niyyat yene gis nga ñoom yene yi ñe dañoy jël yene wolé wuñ ko ci ponk yi ñaar ñi jël yene boole ko ci ponk yi motax ñoom mu nekk ñaar shaykhina wa wasilatina wa habibina si ahmadul bamba mom dafa bokk lu bari lool lu nirole imam malik mam da bokk ak malik aw deggin ba tax na mom degginu malik la jël mom seigne touba radiyallahu ta'ala motax mu ne asiyamuna lahu faridatan ñen article suñu koor ñun gilit ñi dal ñun dal suñu article koor ñina amuni loi ñaar la faridatan bila siyadatin wala nuqsan amul yok amul wañi ñaar dong la ñin bal ñaar rek la ñina ko ñaar yan la mu cité li imam malik cité ak li imam shafi cité ñun niyatuna wa kaffuna anil muftirat li wajj ibaxin muthimi bi tayyibat ba ci dëkk mooy yéene bu ñaaral bi mooy jàpp sa bopp ci lépp lu mën a yàq sa koor te boo koy def nga def ko li wajj ibaxin muthimi bi tayyibat yàlla mi nga xam ne bu ngoon jotee moo lay leel lu lew loo doge booy bàyyi li ngay bàyyi bàyyi ko ngir jëmmam ja doomu aadama lim bàyyi ngir yàlla amul fu mëna laqatu def ko te gi yalla dako gis amul bo baye ngir samba nak ba nga baye ngir demba amna fo xamni bo fa laqato samba dula gis demba dula gis nga def li nga bëgga def waye bo baye ngir yalla yalla mom da ngay xamni mëno laqatu fu mu lu gisee mëno ko fo nek ma nga fa fo nek rek mu fa ak yow motax mu ni kon baye gi ngay baye lepp lu yak sa ko bo xey def dang koy def ngir yalla dang koy def ngir yalla nga xamni bo tudon ci sa nit xif bay xam ak ximeliku fini ci der ba nga fess del ak fu wi fess del ak ndox mu sedd fess del ak ñem yu neex sa xel du ci dem sa xel man na dem ci leni waye dem mu ko ci ñam lolu moy bayyi ngir yalla lolu moy bayyi ngir yalla ay sunna non koor ñet rek la sunna koor
ben sunna bu jëk bi ni sant jaxate sawar nañ ci lool moy tahjiluna al futur gawa dob lool mom ni sant jaxate d'accord nañ ci ak six ak sam d'accord nañ ci lool mom gawa dob lool ci sunna yi ko war la bok ñu xamna sunna yi leen di gënal farata yi sax tahjiluna al futur wara seigne touba ne am nañu sant jaxate de waye bu may wax gawa dogit nak may wax gawa dogit nak min bahdil khurub ngeen xaar ba jantu sax ni ñan ni sant jaxate ak six ak sambu ñoñu la seigne touba ni nak wax deug yalla bokk na suñu koor gawa dog waye nak ah lo gawa dog ni nga xaar ba jantu sax nak ni xaar ba jantu sax bu ñaaral bi xamna ni d'accord nañ ci moy yeexa xëd wa sani ta'khiru shuhur wa ya simuni laylan de laylan laylan ya khad lo sant sant jaxate guddig yep may nañ la ngay lek di lek ay ja ba fajar di xar graw niñ la baye dal ngay ya waye nak lo yeex yeexa xëd ah bul xaar ba jant fenk de da don ci guddigi de da ci guddigi kon ñaari sunna ngok bu ko ñettel moy kaffu lisani qawlan kaffu lisani khawlan ah buñ ñe tiyé saw lam ñu ci wax jan wax jan wax moy wax jo xamni la fa'ida la la fa'ida la khawlan la fa'ida la wax bi amul ñariñ jan du xey rek koor pecc geem yi rek bañ wax ba nga jantu sa dedet moy wax bi amul ñariñ bi ne bula ci kenn deg bula ci kenn deg nonu mo waxe ci masalik neena bo togo na nit mu bëgg la wax lo ay kassaw kassaw neena nang ko remplacer sante yalla ba nga remplacer ko baatu istighfar ba baatu salat ala nit bi moy da nga togo nit mu di la wax lo xamni ay leggal la mel subhanallah ay way lolou ko nit mané way ay subhanallah wolé mes amis diou man ay diou lim def tay marché ba ay diou lim mune yow nek xari nan subhanallah ci waji lolou ko nit mané sub ba yow bu tuddu yow bu ca bolé sa bop bu ci duggu mel subhanallah ay way lolou ko wala allahu akbar ah mom bi dirina lolou lay tekki bi allahu akbar moy ndaw bir mouride ndaw bir mouride lu mën wax yow tuddal baati yalla yi rek tu yalla wa ila manan sallallahu ala muhammad ni remplacer ko ginaaw limi wax amul njariñ remplacer ko lolou yow remplacer ko lolou shehud bamba neena wa kullu man sama an rasail fa inno yiftiru bil fadail kep ko xamni gor goru na ba wor ci wax yu bon yi ndax ni ñi woré ci ñak lek ak ñak nan non lañuy woré ci wax yu bon nga wor ci xéeti wax yu bon yi señ tuba neena ku ko def bu dogote ëlëk yalla dana la dogalé kay du gaajja la ngay ndogo ëlëk bu sa bakkan jéxé moy kay du gaajja yow mi fexé ba koor ci wax yu bon yi wax yu ñaaw yi ah li di waral nañ ko traduire en français traduire ko anglais espagnol mbolém loxo yi tassaré ko ci ressources yoy yi nga xamni déro gor ñi lañuy ndéké déro gor ñi lañuy añi déro gor ñi lañuy réré dero gor ñi lañuy déséré la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata wallahi waran nañ leena traduire li wa kullu man sama anni rasail fa inno yiftiru bil fadail kep ko xamni tey nga sa lamiñ ci dere gor ñi buna buna yowmal xiyam li la yalla di dogalé bo fexé ba wor ci dore dere gor ñi yalla dalay dogalé tay duggu aljana bil fadail koor ci dogi ci deri gorñi gaay deri gor yi li ñi mom lañuy xëdde deri gor yi mom lañuy xëdde ci réseaux sociaux yi deri gor yi mom la gaay di ndogo ci réseaux sociaux yi deri gor yi mom la gaay di mbeustene ci réseaux sociaux yi deri gor yi mom la gaay di la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata señ tuba neen fexé ba woor ci deri gor yi yalla dogalela kay duggu aljana mom ngay ndogo ëlëk
yonentou bi yalla yoni ali salatu wassalam neena man lam yaddah khawla sur wal amalu bi falaysa lillahi aja fi an yadda ta'amuhu wa salamuhu sallallahu alayhi wasallam lalla salam neena kep ko xamni woro ci deri gori woro ci wax bi ñaaw yonentou sallallahu alayhi wasallam neena man nga bañe wor ndax sa koor gi yalla amu ci soxla du la ci fay ab tombe ab tombe du la ko ci fay ab tombe man lam yadkhawlu su wal amalu bi legui gaay wessu nañ tentation acte lañuy def manam wessu nañ legui di wax ci deru gor lu ñaaw legui acte lañ ci bolé moy agresser la ray la jël sa bakkan واو القران دني ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا يوم ميغا خامني يا يور ساي نوب بويال لين لولا نيه ديغلو سي يوم ميغا خامني يا يور سي بوت بويال كو لولا نيه خول يوم ميغا خامني يا يور سا خول بي لو بون لو ليغا خلات كو ييلي كو نيت سون بارام نين يوم القيامه نيم نيب ñom ñep dina ko luqati tek ko ci kaw tabal ji ñep gis ko ku ci ne dina la laaj dina la poser question dina la poser question dafa naani 2024 ñu doga debuté wala sax deul fina 2024 ila jëlun suma téléphone wo ay étudiant yu bamba yu ñu invité won ci ben radio wala place mani leen yeen étudiant yi yagnaalina jox ay orientation waye li ngeen nek bu ngeen fi deuntou gannaaw lepp ci seen taw lay ko poat delu len gannaaw waye deggu ñu woon amna waxtaan wo xamne jundul na fi benn jundji mari legi dama len di ñaan comme quoi ak li ma len di wax yeen deggu len ko legi dama bëgg ngeen xol li ci gannaaw rido bi bu len yam ci rido bi rek legi agn len rido bi ngeen xol li ci biir neeg bi lan la bala ngeen duggu ndax bu ngeen duggé genn dina len te waxtan mi ngi ci waxtani bu ko seigne modou mbaye cham seton da na ko gis wala bu ngeen delwaatu ci waxtani mari ngeen xol li ci ginaaw rido bi ndax yeen da ngeen ñew rek taxaw ci rido bi ñun leen neeg ba nga fess del ak or neeg bi fo laal or la neeg bi fo laal jama la ngeen gëm ko mari leen de taxaw leen ginaaw yeen gëmu leen ma neena leen neeg bi jama niwu ci or niwu ci gëmu leen ma kon añ leen rido bi ngeen xol waye nangu leen xol nangu leena xol mo waxon len ni fi saga walli ni senegal walli senegal nga saga len guddi beccuk suba ngone ba nopi di am ndam ma ngay am xol bu sedd lañ lolou musta'il la munta am ta du am yalla xam nako xawma wenn walli nak man walli senegal la xam walli senegal ñom la xam man ñom la xam ni yalla di leena gërem te gëremantu wu len té dañu mérité ngeureum li leen yalla ngeureum ndax taxaw gi ñu taxaw ci l'islam walli yoyu ngeen saagaleen bañu toy ba nopi ni da ngeen am xol bu sedd da ngeen am ndam wa rabbul ka'ba waxna ko waxati ko ku leen ko wax da leen di nax man mustafa mbay sam waxna leen ko miraran ku leen ko wax da leen di nax walli senegal nga saago ko ba nopi am ndam ku la ko wax da lay nax ta xol du sedd adina alakhirah waxali wuñ ko fana toub rek motax ma waxon len ni len fexaleena organiser men ndajem toub ndajem toub mo xam stade bu ngeen koy wote ngeen toubal walli senegal yi ndaje mo xamni ndajem toubal walli senegal yi lu ngeen koy tudde mbam ndajem toubal seigne moultakha cheikh mayi ness bu ngeen ko deful xol bu sedd du am adina du am alakhirah yalla ko wax man limay wax ni du miracle
du ak wilaya guma yalla may gutax may wax dedet yalla ko waxal bopam man adli waliyan faqat asantuhu bil ard yalla neena kep ko saga sama wali do am jam adina do ko am alakhirah xol bu sedd do ko fatu wale xol bu sedd do ko fatu wale yalla xam nako bu la yalla xolal xolal fir'auna fir'auna liko yalla mayon ci pouvoir liko yalla mayon ci alal mais xol bu tangale dewale lutax da saga wali yalla yom ci yalla musa da saga wali yalla inna wali allah alladhi nasala alkitab wa yatawalla salihin ngén and ak yenn asatisa yi yo xamni ni sen intérêt personnel tax ñu di len wax di len jema téwéri ci ay ayatul qur'an ya ak hadith te fekk dara bi ci deug sen intérêt personnel motax ñu jël aya yalla yi ak hadith yalla yi firé ko nañ ko dégg ñu wala nam leen nexé ngén gëm ñoña ngén gëm ñoña ngén gëm ñoña wala fi ñay néna ba xad di xuloku taw selu kat yegut senegal bi mi bi lakh bi tang ni ci duggal sen loxo bam sedd boba amna ci ñun ño xamni ñongi ci sun biir nday ba juddogun sax boba ñun sun diggi bay ah ñi duggalon sen loxo bi ci talbi bam sedd ci lakh bi bam sedd ñu ñew sepp sen loxo di len daggal ay saga suba ngon te ni da ngeen am jamm ku leen ko wax la ni nax na len sepp loxo yi ñi seral lakh bi ba ngeen mëna jëfëndiko lakh bi ngen sagalen bagn toy ñu jox leen ndabal lakh bi xam ngeen ni lakh bi dana xajam de ku leen ko waxut de leen di nax lakh bi day xajam kenn mënu ko te xajam yalla xam na lakh bi day xajam kenn mënu ko te xajam kenn mënu ko te xajam rabbaniyuna yi ñoom dañ daan wor ngir jëmmi seen borom rabbi sutu wa jalla xam nga dafa am ramadaniyin am rabbaniyin ramadaniyin moy ñi sant jaxate dañ bayyi lek bayyi nan rek waye ci dere gor yi wala si se wa mbassam bok aw gaay dal wa ci dere gor yi li ñi xey di ci gontu ñoom ñoo ñu ay ramadaniyin lañ waye duñ ay rabbaniyin duñ ay rabbaniyin sun mudu waxtaanu di xaju xajaatu waaye nu taxawlu foofu ah ku baaxti nag yàlla nañ ko yàlla fayal te taax ñi ci barkeem suñu sëriñ ba Cheikh Modou Bamba xam ngeen ni bu weer yu masaane ñëw daana ko saddal ay bëyit yaa xayra day fi atabil bisri wal madad aalan wa sahlan wa tarxiban bila xadad laa silta dayfan kariman saairan abada mukarriman bi qira'ati hati wa sadad balma dal nañ ko yalla fayal bu wéru koor masana téru lool la ko daan tagge bienvenue kon nak wéru koor nang lay wax bienvenue nang lay wax welcome yow wéru koor ning lay wax ahlan wa sahlan wa marhaban bik yow wéru koor inshallah taala balma kon suñu modu ay wa nañ ko waxe won sanku waye man da xamna est ce que man dina am casque buma amé retour pour bu ngeen ni woté xaru ma jema sansé casque ba xam inshallah taala su ko defé seigne modou ku bëgg participer niñ ko waxé sank ñu tok ay quelques minutes rek xamna lima wara na def ci majalis bi ma jox leen ko rek ligé ñu jema sét ba xam inshallah dafa kon bëgg woté rek man nga wo seigne modou mbay cham inshallah taala ara ma xol ba xam ndax dina am retour

xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wa silatu rahim, birrul walidayni wa silatu rahim. Waaw, sa nday ak sa baay ak politicien bi ku la ci gënal, sa nday ak sa baay ak politicien bi kan moo la ci gënal? Ah, yow yaa daan wax ni politicien sangam moo la gënal sa nday ak sa baay, kaay birrul walidayni. Ah, yow politicien yi ñoo la gënaloon sa nday ak sa baay, birrul walidayni silatu rahim. Ah, yow politicien yi moo tax nga dogoog sa nday, politicien yi moo tax nga dogoog sa baay, politicien yi moo tax nga dogoog sa frère boo bokkal nday ak baay, politicien yi moo tax silatu rahim. Bokk yi delloo si leen seen xel, wallahi ku yaakaar ni yonante bi day kaf ay ca ba bis ba, ay ca ba bis ba, ay ca ba bis ba, benn politicien bu yàlla sàkk jërul dogoog say bokk, benn laa wax nag, benn politicien bu yàlla sàkk jërul dogoog say bokk, yàlla xam na ko. Ku ko def da nga ko réccu, ku ko def da nga ko réccu bala ngaa jéggi siraat, wallahi da nga ko réccu. Birrul walidayn, alquran wax ci lu leer, wa qada rabbuka ala tahbudu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ay waaji la àndal ak politicien bi ci njekk ci tiraanga, ngeen bokk li ngeen di def, waaye nag na la sa nday ak sa baay gënal ku dul ñoom. xam nga jeeg bu góor, jeeg bu góor bàyyi fi yoonu sëñ Tuubaa di sëñ feneen. Yow kay ba nga demee bay sëñ rek mënoon ngaa sëñ ci biir yoonu sëñ Tuubaa, wax dëgg yàlla. Nga demee bay sëñ rek yoonu sëñ Tuubaa moom ñu la mat jëkkër a ngi fi, waaw yoonu sëñ Tuubaa ñu la mat jëkkër a ngi fi. Xam nga baatu sëy naa te dootuma fay, amul problème. Loolu wolof yàgg na koo léebu, yàgg na koo léebu ci lu mel ni tariixa yi. Man duma jigéen di njaaloo, man simaala benn yoon lay tooy, loolu wolof yàgg na ko wax. Waaye baatu jeeg la ci wër wën a dugal, baatu jeeg moo ci bokkul. Jeeg jigéen lay doon, ab jeeg jigéen lay doon, ab jeeg moom foo ko fekk jigéen lay doon. Fii ci suñu traditionnel, fii ci suñu culture ñun Sénégal, ab jeeg foo ko fekk rek mooy jigéen. Jigéen bi sëy moo di jeeg. Sëy naa te dootuma tas, góor mën na koo wax te du am benn muskila, bu fekkente ni intention bi tax muy wax mooy man day ci tariixa sàngam laa nekk, foofu laay dee, foofu laay nangame. Loolu góor yàgg na ko wax, léeg-léeg sax nga wax ko ba nu fi yàlla tebbi ko, ndax li yàlla namm ëllëg yow xamoo ko, li yàlla namm ëllëg xamoo ko. Yàlla na ma ëllëg xamoo ci dara, waaye bëgg wax ju rëy rek ak bëgg gën a xejji rek jëru ko de, yàlla xam na ko. Bëgg gën a xejji rek jëru ko. Mooy baatu alku bi ngeen di dégg ñu koy wax, alku bi day dara, baatu alku du dara. Ñu bari seeni waajur yàgg nañ leen wax yow diw xanaa da nga alku, waxin la, waxin wolof la, yow diw xanaa da nga alku. Yonente sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ci hadis ba sallallahu alayhi wa sallam, baatu alku wax na ko ci hadis. Nee na nit ñëpp dañoo alku la wax moom yonente sallallahu alayhi wa sallam. Nee na nit ñëpp alku, annaasu kulluhum hëlka ilal alimoon wal alimoona kulluhum hëlka ilal muxlisuun ba hadis ba jeex, ilal amiloon ba hadis ba jeex. Kon baatu hëlk bi fi di alaku ak kay yàlla sax wax na ko ci alquran. Yàlla nee na bala maa alak ab dëkk day fekk borom xam-xam yi digleetuñ tëreetuñ, ma door leen alak. Xëy na ma wax ko ci kanamam, ci kanam bu fekkee ni temps bi may na ma alku. Ñu bari seeni waajur yàgg nañ leen ko wax, maanaam gis la nga def loo wër.

yow diw xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diine ñu ni wa yow xana da nga bëgg alku alku lum doon tay dara patu alku waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootuma tas subhanallah bu ci bonum yu ab jeeg dara garawu ci dara sayna tudutuma tas mom yagges nako wax ci tariixa yek yu mel non ak sima la ben yon lay toy ak ila akhirihi yu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom meñon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeena koy don jigeenay don jeeg waaw jeeg mom jigeena koy don jigeena koy don dara jiru ko ci adina dara dara dara dara dara kon xol bu silmaxa xol bu gumba xol bu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele comme nim tudde ñaari xol yele bu la neex nga tudde ko alqalbul mu'min bu la neex nga tudde ko alqalbu salim borom neena ci alquran Allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytunat la sharqiyya wala gharbiyya yakadu saytuha yudihu walaw lam tamsasu narun nurun ala nurin narun nurun ala nurin ila akhir ila akhir fina ma nga suratul nur momit ila akhir yalla dañuy misal xol bu gem yalla ci ana khalbu salim muni allahun nuru samawati wal ard masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misbah fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun ñu misal ñuko ci leer ci kaw leer lampu ci kaw lampu lumière ci kaw lumière nurun ala nur khalbu mu al khalbu mu'min nurun ala nur lerayam ken munu ko khias motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mu'min lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte alew mahfuz yi bari la amna bu ne ci asmanu jekk asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz alew gi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal waye al khalbu mu'min man na lire lawul mahfuz al khalbu mu'min mom ngay xalaat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga xalaatone dog ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la li la taxa jog al khalbu mu'min al khalbu mu'min allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' al khalbu mu'min moy al khalbu salim al khalbu salim al khalbu salim borom xol yoyu nak ñoni la señ tubax ni li feek ñi ngi ci kaw suuf fo leen deg dawal laq ci seen gannaaw bo demé nak ba jamono yaq ba mel ni jamono mel nga xamni xameto leen xamo kan la ci in lam tulahi muslian fal taktafi bima bihi nasa khiyaru salaf inti wane na bu jamono yaqko ba borom xol yoyu mënato leena xamé ndax borom xol yoyu ñoy islaha doom adama yi di islaha seeni xol bo demé ba xamé to leen muni kon bu boba baye bo legi nga yëru ci li borom xam xam yi bind jang ko te jëfé ko te japp sa jambur jang ko te jëfé ko te japp sa jambur ñum borom xol yoyu ndax leg jamono yaqko ba do leen xamé ñum borom xol yoyu jamono da yaqko ba do leen xamé ñoñu li feek ñing ci kaw fuf yalla du alak xéetam yi mukk xéetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñeen bal ma gañu ñu al muslimuna fil ard li feek ñing ci kaw suuf yalla du alak xéetu yaronte yalla muhammad mukk motax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslimun
wa ahluha muslimun la wax de wa ahluha muslimun man yalla duma alak aw xet duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslimun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nopi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nopi di baxalaté fami boba yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ci ko xam da melni seigne muntaha bax ba nopi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ci ko melni seigne babakar si amna ci ko melni cheikh ahmadou fadal amna ci ko melni seydi alhadji malik amna ci ko melni cheikh ahmadou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adamay buñ deme nak ba doom adamay nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande bas na ma deg baye sa muni lol dama ko deg muni rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muni mas nañu am gañu bax de ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde de ci abou yassid bustami ñom de ila akhir ila akhir muni way lutax yalla alak len moy dañu dem ba worma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxatuñ ko ko yalla alak len muni ñini nak sun mag ñi am fi bis buñu deme ba joxatuñ len worma la dalon ñoña dal ñu lol de mas na deg baye sa wax ko rahimahullah lol de mas na deg baye sam wax ko ah mbadu day waji ñew mbad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci senegal te kenn wor ma la tuli legi ñepp di len dagali saga baña ca bokku sax legi nango don ay jeeg di sey ah mbadu mag ñoñu ñu war ma len seen karange sunu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañ sagane legi ba yematuñ ci ñak leen war mal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jeeg lañ te dañu fas yeene sey mag ñoñ wa ma rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslimun gis nga de bi zulmi neena man yalla ab dekk danañu ma togn waye seen poñangé joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslimon yu melni seigne muntaha ñom bisul mi la wax de nga xamne toñangé fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islaha xoli nit ñi mune du tax ma alak leen man yalla dana leen xolé jëm jojja dana leen xolé koka fami lam togn ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xolé jëm jojja yalla bax yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dekk yi nga xamni dañu dem ba amatuñ islaha kuy islaha li xedwa yalla alak leen te bo demé ci suuf sa fekk fa ci abdou khadir jilani ma nga fa tudd ci abou yassid bustami tetu yonent ba nga fa tudd ila akhir nañ len wagniko bala depp wess len bal nañ wagnindaw ni bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam dakoy sank luko waral moy xol moy commander mbolam xéti ciirim yépp señ touba jundi nako ci asidak mu nawir wala bok asidak mu layin dani al khalbu kal maliki fil ahda'i ma yamil tamil ma aqtida'i yenen ba muni ma yamil tamil bil amtira'i neena xol moy commander ciiri tank loxo nop bakkan bat bat gemign xolaleen di commander tank loxo nop bakkan bat bat gemign xolaleen di commander xol yene bour mel ni bour mel ci aw xetam lu wax ken du ko tebbi neena xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo du ko dingat tank du dingat beud du dingat nop du dingat lamiñ du dingat mom xol kal malik fi ada mune fuñ dim rek ciir yepp top ko ca bu dawe deugmal banex ciir yi top ko ca mu daw deugmal fen
ciri top ko ca waye mu daw deugmal yalla ciri top ko ca al khalbu kal mali ni kon nak mom seigne touba neena bo beugé sa xol defaru bo beugé sa xol bokku ci al khalbul mu'min al khalbu salim munamuni bul son ci defar loxo nan loxo bul jëllo momut bul son ci defar beut nan beut bul xol lu aram bul son ci defar tank nan tank bul demati fu aram mune noy def mune sonnal ci xol kesse rek sonnal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yeb bax wa in turid isla' al awsali ma'a fahtabil al isla' lil khalbi ma'a yene bu fekke da nga bëgg don nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir bi dong bu baxé ci def yeb bax ñu ne ko boban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla' al awsali ma fahtabir isla' lil qalbi ma fahtabir al isla' lil qalbi ma lakin ma tariquhu tawil jiddan ka sa'ka masyuha saqil isnga fofu la problem bi nek fofu la problem bi nek seigne touba ne na li graw moy li mala wax ni mo meuna xettil dom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol li jaagne da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal wu lay kay ragal muni deet yon wi tariqun tawil ben fan du ñaari fan de yonu defar xol yonu defar xol motax nga dan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ci daara ja fan wéri at ci daara ja tax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ mi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen di fukkat isla' al khalb isla' al khalb señ touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaruna men xey rek nga xamni bi muy ñew mom danaka ndabam fesson na feccili rek la ci señ touba def mu dem feccili rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendoroon ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé té wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nopi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi suufal nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lool kay tuddu defar nit yaq nit la tuddu yaq nit la tuddu kay waaw da ngay gis étudiant yi toj ak taal rek toj ak taal rek parce que defaruñ leen defaruñ leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne daara bu geraw ak do ngam wala serigne daara bu taal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ab serigne daara bu geraw ak toja ka taal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi ab serigne daara ak donga daara lu ko massa nakari ci kaymil ba lañ koy faje ni len massa nakar rek ci kamil ba lañ koy faje way bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbi won alquran way ni len massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje ni len massa nakari ci der ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje rax señ touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol dana muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xetu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërëm ngay defaru
ba kërëm ngay defaru lepp lu xéetu banex dañuy dox ci digg ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox diggam ak banexam bul dox diggam ak banexam lu bëgg def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski neko mbala ya bu bëgge magali neko mbala ya bu bëgge korité ji neko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kañ lay defaru kañ lay defaru am xar sax bo bëgge musur dang ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo bëgge musur waye melni wa mbeddi mi di delu ci wat tani da nga defaru kula ko wax dalay nax motax cheikh mom bamba neena la yaqdiru al mikzal wal mubarriju señ tuba neena yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu defaru señ tuba neena ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok la yaqdiru al mikzal ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoon wi mun waye nak ni ma hasal manhaj de yoonu bax la de ni ma hasal manhaj de yoonu bax ngogi de yoonu defar xol muna mun ni ma hasal manhaj ni ma hasal manhaj yoonu bax ngi nonu yoonu bax ngi nonu ni ma hasal manhaj neena wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jami'aha fa'sus bil fada'il neena ma ngi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbollem xeti tay tay xeti naccio di koy xeti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña neena ma ngi la koy digal man seigne touba de wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jami'aha fa'sus bil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waaw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ci limal rek kal udbu wal azad wal riya wal su' wal kibr ma al bughd ila akhiri wal iqd ila akhiri moy fexé ba bayyi fëgg de nan mana budul man du kenn mu ni lolou ngay jëk dindi ci yow mana budul man du kenn al asad añan añan lu way am do ko koy yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé mu ni dindiko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dekk nayo be moy asho nay ba dekk nayo be ñu ni dindiko ci xol nak nay yalla dako bañ lol bani ko kep ku ko def sax mom yalla bëggula nay reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy ko ko xagn el observer rek bo démé té ci bir talibé ngay observer rek téne ñu dajé ñen fukk ya ak juroom ñen yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reey tax bim dajje ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la te d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wormal waye reey tax wormalu ko reey da reey amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sant sangam nga sant de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo len jaral fokk seen baxan ak seeni dal moy kagn wax ni moy seenu serigne te koko kat fokk gi moy bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek fam gis nga ko muy jefe dinem jefe xam xam war mal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gise borom xam xam muna mun hum lil muallim dugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda
bañ nit tego ko fenn bañ nit tego ko fenn fenn amul ben manam numa ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi wo xamni waress ni ka sukk diko bañ nit amul légui nak bi xaw moy al iqd shahr shahr man shahr gima gis ci nit ñi ñukoy shahré seen morom nit wallahi daf ma yim yalla xamné daf ma yim te yow waji li ng koy sorax shahré bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci shahré yene ko ko rek ndax yalla delu lu sa yene sax bok al iqd shahr shahr ko ndé señ modou waxtaanu jeexul waye xena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal té xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala dit waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li señ touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata tura billahi sa tahnisi señ touba neena defaral sa xol ba dootu am benn dand benn tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wétali ku dul yalla kenn matatu ko wétal ku dul yalla borom xol bu defaru foko fekk yalla da nga ko doy wétal yalla rek ko doy wétal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla da bu amé yalla bok na ci ñi koy gëna wétli moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam da koy wétli fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétli wa walli yi diko wétli atatura billahi sa tahmisi kon señ mudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñi ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu defal nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañanté gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais mësu né mel ak sénégalais am jambour sax da ko daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais ni yow nga xamni toog ak mom ñepp diko sétan am kula message rek ci plateau bi ñeen toog do nga message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defo na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga daal ni relet li supportable rek lolu nga ne ko relet wax ci plateau bi ñuko yow xam na la ya newon baraf sangam defon nga nangam te fekk aramse ko su ko defee mom xolam di bëgg genn te du mëna mim ba set ca ndax xes nga ko tuumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yalna yalla dindi mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yalna ko fi yalla jele ak lu ko fi mëna indi yalna ko fi yalla jele bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu gi delu wat ci sun senegal gu ñepp be yeneen te jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yalna ko yalla def bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu yamale fa waxtan wi inshallah taala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di taguto fofu rek bu fekente ni amul ni bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sako participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko nanan est ce que ngeen mën di dag téléphone yi waye tamit loolu mom man awma ci solution ndax señ mudu koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kit ku bëgg déglu waxtaan yi mom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah taala yéne ci dess gëna yaang ci jéma kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma pont daara ji yépp ñom Moudou Mbaye mëne sama jarbaat bo mu diko faral di def ak benen cheikhuna bi ci dess waaw inshallah taala lay bëgg nit ñi jotté rek ak jarri ñoko jëri ñoko naka defé kon ñu ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma te yow ma je kon defé na duma ci añaané kèn dara ba ma di ci safara kèn dara waye dëgg nak mom la fassu yéene diko gis te duma ko wax ku dëgg fété ñi war waral ka war waral dédé
lolou mom fassuma ko yene manam tej sama gemign baña waxamako gëna deug yalla ndax bëgguma doon shaytané te yaronte sallallahu alayhi wasallam moni ku gis deug nopi ke shaytané su muma nga ku gis deug nopi ke rek shaytané su muma nga ginnaw ki wax ci penc mi lay waxe te xet wi ko xamangi ci ko xamutu ngi amna ko xamni ni boko leralé mo xamni mbir mi nekkate kon ni la mu daldi genn ci li ah kay kon dé sa wara wax dé sa wara wax ndax ñu bari biñ na interpeller mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy lim wax ni ab jégg la lool rek ci ñang waye seysina te dootuma fay koku wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamné ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci dootuma ja fay loolu waxin la façon de parler rek la waye di tiaginu ni waye nak jégg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tekki moy jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga naan boor jigeno go subhanallah lolu ak mamu deug la ak mamu deug la ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluuma ci jégg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mamu la kat ak mamu la ak jégg mom jigen lañ ci xam ak jéggay sey wala fi dañ ko daan lebu sax naan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall ni da nga deg ni koy lebu naan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni len kep lu bëgg bëggatul lenen loolu kep la gis gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall ni mel ci seigne touba loolu lañu tuddé borom melna xel mo borom melna xel nga xani boko joxon dang ko suuf ni ko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom donte yow waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lañu tuddé borom melna xel daana dégon bu yagg ci diwan kat yi ñukay netti xuma ndax wër naam dit ñu ni cheikh modul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tek borom cheikh modul fadal ah bayna sakum juromam ba nopi dem nak yeegal seigne touba niko joxna la fa addiye sakum jurom ba waajo di ñew di sakku dimbal ci seigne touba Seigne Touba niko demal ci Cheikh Modou Fadal mu jox la saxum juroom ma nga xani mom la ma fa joxone fofu joge ndiarem ñew ndindi ci Cheikh Modou Fadal wax ko niko Seigne Touba ne nga jox ma saxum juroom ma nga xani mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soppi ko ak yaqku di wax lu amut ak yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koka dal di aw yo ni ndiarem ngir leer lu gi mbir ma ba xam Seigne Touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal Seigne Touba niko delul wol ma Cheikh Modul Fadal mu dal di delu ci wo Cheikh Modul Fadal ni Cheikh Modul Fadal ñewé mu niko aw Aladji Fallu yeen ba tay dal mu ne su gude na nax ngir man manam sama jëm ji dal kene mu leen ci nax dal donte moko fa yabal Seigne Fallu neena ba fa joggé lepp luma way waxati ci Seigne Touba rek man ma nangu luma way naxati ci Seigne Touba rek nanguna lolu lañu tuddé borom melna xel bokut ak Moustapha Mbaye Sall mi nga xamni mom lu leer nga wax lu melni mi di becc mu dor la gëm wala mu dor ki waye réagir wa do parce que gaay mom ni melni goore ndjay ak ñom mbay ndjay dañu bari lool légui dañu bari lool nañu mugo kon dal Seigne Modou ni wax ni alhamdullilah li si bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب أمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكرام لإساءة خسيدة أونلاين، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوريتي راديو خسيدة أونلاين ديلو سي نيو نين يون سي سين إيميسيون بي ني لين دي عمل دي من حاج العابدين إلى الجنة سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال دي ماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتي سي سينيغال ina bi nu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ndokel leen ci wéru tedd wu mag wi ñu nekk muy wéru safar safarul khair wér wo xamni sun borom rabbihitu ala moko jaglel cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu may ko ci yam ko may yani nek yo xamni manes da ci tegg loxo yi ci dess mu denc ko ba yawmal khiyamati akbar ni ngeen yag degge ma diko wax ni borom safar modokh sun digeunte safara wallahi daray bokale nekku ci deug la gu wer keng bo xamni kenn munu ci dindi wirgil ba taxna kon serigne Moussa Kra rahimahullah wala kanu cheikh ahmed bamba neena dogut kon ak demam gi walaf nasrani te kon billahi ñepp dem ñirani ñen ñi ni ñepp la wax ñen ñi ni ñi ëpp Seigne Touba woonu ngir nu sant le ko yalla subhanahu wa ta'ala wer wu tedd wu mag wi nu nek di safarul khair xam ngeen ni Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala anhu dafa am ndigal ci dahwa ni nga xamé ni yonent ali sallatu wassalam day am ndigal ci dahwa dahwa yomb na waye am ndigal mo jafé ñen balma wada'in ila llahi yomb na lol ñu bari dana ñukoy def waye bi ismihi mo jafé waxtu wo xamé ni am nga bi ismihi ci raju nu nir la cey top moy li ngay wax xol yi dañ koy nangu day dugg ci bop nit ñi dañ koy jëfé ila akhir lepp ci nit ñi lolu moy wané ni yow am nga ismu al ismu sartun bi khabul sahn la señ Touba wax radiyallahu ta'ala anhu am digal day tax lo jëf ñu nangu ko Cheikhoun Bamba nak da bok ci kumulul awliya yi nga xamni dañu don Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ba nopi am ndigalal wote mom am ndigalal wote nak mom tu bopum daf no wo ngir nu santale ko yalla tabarak wa taala tax sun mawdu tay ñu jeme ko ci walu bu mel nonu xamna benen yon da ñew ci sant ak lan moy sant mbaram neena ci alquran يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم سورة الانفال يين ني واخني دم نين يالا بني ني ان دائره المؤمن نين ييكتي سين لخو ماغي لين دي ديكلار لغي من يالا ني وي جي لين ووتو يالا اكو يونتام بوين ديغتي كو ووتو سي تورو يالا ما مو ووتو سي تورو يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم sol len seenu dal te dem wuyiji muni bu ngeen setantale wote ga
gis ni wote ba day dundal xol wote ba day dundal ruh bu len fa kenn jitu par parlo bu mla ci te dem ñak bok ci ñi nga xamni ñoy umma bakay wote wala association bakay wote wala daire bakay wote wala jamaa bakay wote ñak ca bok bu mla te dem ginaaw lima yuhyikum ma nga ca moy luy dundal sa ruu nga ca ruu dafa soxla lek soxla nan ni yaram soxla lek soxla nan xam ngeen yaram boko xagne lek xagn ko nan day dal di lof naka non ruu momit dafa am lek bopam am nanuk bopam waxtu boko xagne ak lekam ma nga xagn ko ak nanam mom ruu day dal di lof seigne touba nak sun bolam jox ko digalal wote jaarale ko ci lamiñu ab yonentou ali salatu wassalam lalla wassalam sun borom daniko wadda'iyan ila lahi bi ismihi wa sirajan munira yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wotel ci sama ndigal dina la jox lampe bi lay leralal yon wi ngay jaar dina la ko jox lampe yon wi ngay jaar dina la ko jox luko waral moy ginaaw mo waré aw wana aw yoon faawu sun borom dana ko jox jumtu ka yi tax mu meuna wané aw yoon Seigne Touba mi ko don momit ni nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam laqku kay la wëru way la rawu way la mayit sama borom neena ma yow Cheikh Ahmed Bamba laqku kay nga ngir mucc ci safara rawu kay nga ngir mucc ci safara laqku kay nga ngir taxé ëlëk yowmal khiyamati akbar motax muni amarani rabbi bi an usharri'a bi annani malasun wa mafsa'u faman arada al khayra fi kiltay darayni falyalus bi sama borom moma digal man seigne touba neena na leral al khaytu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni len man seigne touba raw kay la man cheikh mohammed bamba weru way la weru ci man da nga mucc ku laq ci man da nga mucc ëlëk yow man khiyamul akbar da nga taxé taxé bu mat muni kon nak ma ngi digel kep ko xamni bëgg na yiwu adina ak yiwu al-akhira na daw laq ci sama gannaaw bëgg yiwu adina ak al-akhira dawal laq ci sama gannaaw man Seigne Touba muy jëm jo xamni sun borom daf ko fay yabal ngir mu wutu yanan sallallahu alayhi wasallam di wote ngir nit ñi taxé bëgg aw tour ba bëgg bëss niko xalé yi di waxé ba bëgg dara ji yëkëtiku tax ko jëmërlu tax ko woté tax ko joll mbéru luko tax joll mbéru bëgg ñëpp taxé rek bëgg ñëpp mucc rek motax mu woté sallallahu alayhi wasallam daan wax naan tuba liman balaghal mi'at rabi'a ba'd al-alf taxé dana ñëel ci sama xéet ñi nga xamni ñoo dajéek jëm ja feñ ginnaw jinni ba wala bok ginnaw témeru ñentel ba ginnaw témeru ñentel ba témeru ñentel bobbi ci la cheikh ahmed bamba feñ xam ngeen ni mu jeddi doone yi ulama yi dañ wax ni am nañ ay surut am nañ ay sart da bok ci sarti mu jeddi moy témeru xarnu bu nek sallallahu alayhi wasallam moko wax sun borom dana tan kenn ci jaamam ni mu yeesalat diine ji ci seeni xol yeesalat diine ji ci seeni ruh mu xam la ni mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam témeru ñentel ba nak taxañal na ñey dajje ak mom ndax capacité yiko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem capacité yoyu le bariwul ñuko yalla di jox puissance biko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem bariwul ñuko yalla di jox xam sair xam batin boole sharih ak haqiqa te dara lu ci mab morom ja niko ko yalla defale yombul gëna ab yaram ko ko am bari na ño xamni bu seen haqiqa fessé seen xol seen bagaanu sharia day dal di touru amna ñoo xamni bu seen baganuk sharia fessé seen xol seen baganuk haqiqa day tour motax way kat bani
الكامل من لا يطفئ النور معرفته نور ورائه كما دغ الانسان الكامل دغ لام بارفي دغ موي كيغا خامني لام بارفي دغ موي كيغا خامني داي بوله نياري بيسانسي شريحه اك حقيقه بن ديمو سي مرام جا سيغ توبا لول لاكو يالا ديفال رضي الله تعالى عنه ما تخ موني كو بغا موتي نيوال ويرو سي مان غانيو نيو ñu nango am ben borom bu len yilif kudul seen borom bi len bindite mom len duñ nango kenn di len commander kudul seen borom gañoñu duñ nango kenn ku len di commander kudul seen borom rek rabbi sitti wa jalla bo len bëgge commander te do seen borom dañ lay repousser lolu moko jotale tubab yi nit yalla yi bari ñu ray lolo tax ñu ray leen moy dañ leen di bëgg commander kulul yalla da leen di bëgg commander ñu reposter ci duñ am capacité bu melni bi Seigne Touba am ñu far do xëc ray leen Cheikh Bamba nak yalla da ko defal muy ko xamni nanguul kenn moom ko kulul yalla ginaa bu ko yalla moy ba nopi kenn da ko commander kulul mom rabbi sitwa jalla alquran bi ngina ñi nga xamni nanguuñ kenn moom leen kulul yalla dañ leena laaj ñu leen wayeen ban bour moy seen bour ci bour yi ñu ñun ben bour dong lañ am yalla la tuddu kenn duñu commander kudul mom inna lasina khalu rabbuna allah sumastaqamu wa tanasalu alayhim almalaikatu ala takhafu wa la tahsanu wa absiru bil janna allati kuntum tu'adun fusilat la nek sun borom neena rabbi sa jalla amna ci sama gaay gaño xamni nanguñ kenn yilif leen nanguñ kenn mom leen kudul yalla sa bo leen ne man rabbukum khalu rabbuna allah moy seen tont sa bo leen ne ku leen mom ku seen borom ku leen di commander yeen ñu ni kenn kep ni commander allah la tuddu rabbi sitwa jalla te lañ yow dedet duñ ca yam sumastaqamu ñu ni ciow ci aw yoon tawu ci aw yoon yoon won yoon wi gëna jup ci yoon yi moy yoonu siratul mustaqim yoon wi nga xamni dafa def direct aljana amul ñal amul gël gosé inna hatha sirati mustaqiman ñom fofu lañ tek seen tank mune dog giñu dog yoonu siratul mustaqim te duñ ko wacc mukk nungu wuñ kenn ku leen mom ku dul yalla regaluñ dara lu yalla bind mune motax yalla jox len confiance ngeen yeen bu len ragal bu len tiit benen bi ci dess moy malaaka yi nga xamne ñoma gëna jégué man yalla malaaka yoyu dina len di jox ay information ñu di len ko andil direct wa absiru bil janna allati kuntum tu'aduna kanasalu alayhimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu malaaka yoyu ñuy ñew di len wax ni bu len gis dara bam fex sen beut bu len gis deg dara bam fokk senum nop kudul yalla sen borom no ngi len di beggele ni wallahi sen gannaaw bakkan fenn du don sen dekk way fudul aljana rek aljana dong moy sen dekk way legi nak jami yalla yoyu lolou nga xamni yalla may na len ko ci ngëm ci kooluté ci wéru seen borom nako yalla nabi sallallahu alayhi wasallam waxé won ba nga xamanteni non ye ñew nañu dal ci kawam ba jekk ko mom ak ay sahabaam ñu wañ ko ñew ni ko yow sax nañ la far jekk li ben yoon lu mu wax asbuna allah wa ni'mal wakeel allazina khala la umun nas inna nas qad jamu lakum fakhsa'um fasaluhum imanan wa khalu asbuna allah wa ni'mal wakeel fan khalabu bi ni'mati min allah mune ñooñu nga xamni dañoo wëru ci seen borom suñu borom yëkëti seeni daraaja ak seeni maqama ba bu leeni seeni morom di xool dañuy tokamtiku yalla ni loolu dafa am coup am na ñeeg gu muy jar mayewuma ko sarxewuma ko dama koy jaay am na ñeeg am na coup bu muy jar coup bu muy jar nak nit yalla yi dañ ci ëppalante gën ci tisle gën ci metle
motax sallallahu alayhi wasallam ni inna asadan nas bala'an al anbiya fal awliya sumal amsal fal amzal sallallahu alayhi wasallam moko wax muni mom gën gi mindeef alayhi salatu wassalam mi nga xam la ni ñi gëna tar am nattu ñi gëna metti am nattu ñi gëna tisu nattu ci xéet wi moy yonnati alayhi wassalam ñom ñoo gëna jégué yalla té ku gëna jégué safara gëna yek tangay wa ku gëna jégué safara yaay gëna yek tangay wa ñoo gëna jégué yalla subhanahu wa ta'ala seen nattu mo gëna tis mo gëna metti muni gënaaw yonnati nak wali ya ci sus wali ñoom ñoo gëna jégué yonnati wali wi ñoo gëna jégué yonnati motax ñoomit angor wi ñokay gëna yek ka yenen nit ordinaire ñom wali wi Seigne Touba nak nek lu exception manam lu particulier ndax mom bi mu bokke ci kumul awliyahi ba nopi yalla da ko tek natum yonent lolou moy li particulier ci mom moy mom mi ngi bokke ci kumul awliyahi waye nak yalla tek ko natum yonent ali salatu wassalam mu yanu ko niko yonent yi don yanu andak jom ji yonent yi amone mom Seigne Touba yonent yebul ko dara lu sol ni deew we sun borom neena sama ngëm gi man yalla mayewumako serxewumako dama koy jaay kep ku ni gëmna yow yalla gëmna la bolewuma la ken duma commander kudul yow sun borom ni lolou kuko wax dana set ba xam deug la wala deet dana set ba xam ndax wax juju nga wax lolou deug la wala deet demal source an kabot sun borom dani asiban nas an yatruku an yaqulu amana wa hum la yaftanun wa laqad fatana allatheena min qablihim fala ya'lamanna allahu allatheena sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin aw kama qala tabaarak wa ta'ala fi surati al-ankabut sun borom ni asiban nas dom adamay dal dañu jors ni dañuy ñew rek ni amantu billahi mani gonga ni dedet do ñew rek ni ma gëm na mani ahakay muni dina leen nattu ma leen di nattu muni nattu bo ma leen di nattu nak examiner bo ma leen di examiner lama ci jublu moy dama bëgg xam ñi nga xam ni ñoo deggu ñoy nit ñu sincère ña xamni sincérité biñ am seen digg ak seen borom tabaraku taala ñu toll ni deewé duñ ko ci fell mune ma xamé leen ak ñi nga xamni dañuy wax di wacc yalla neena ñaar ñoo ñu la bëgg xam ci wax tiyé ak ci wax wacc ñom la bëgg xamé toli bibi bi mu ñëwé ni sëriñ bi aslamtu nafsi ilayka doxale na la sama digg ak sama borom loma digal ma def loma tere ma ba du ya ko wax señ bi ni la nangul na la ko nga genn nek ci sa bop sa bu señ bi digle lu neex sa bakkan ken dula ci jitu waye sa bu señ bi tere lu neex sa bakkan loko bayyi bu señ bi digle lu dis sa bakkan ken dula ci seen ana jaayante ga ana jaayante ga ne nga amana rek waye gemulo nafiqi te lolou kat na la wor ni du legui lay soga am jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam am lu ñew ni ko yow lañ doxale sun digg ak sun borom yonnati ni ahakay nanguna waye ñom ñu ne ci seen bop ñu di leen tuddé al munafiqun lolou moy am ba legui sun jamono ji ci serigne ci dara wati nak sunu jamono bi ñu toll mom sunu jamono bi ñu toll yalla xamna ni ko fi seen munaan ndigalal seigne muntaha lay jefe ñi ci ëpp buñu def fuk wallahi juroom ñent yépp da fekk la cheikh muntaha digle di seen banex rek waye cey bu téré lo xamni ni lu neex seen bakkan la duñ ko bayyi mu bis bu ni mu téré fi lu neex bakkanu gaay yi bayyi wuñ ko ba légui amna ño xamni ñu koy wutul lu lay
nan waaw waaw talibe yi kay bank nañ seeni tank waye seenum xel banku wut lol kay ko ne xam nako ken ko ne xam nañ am xel du banku ñin balnu dafa melni réseau bi xamna moy faral di daw nonu lolou xamna kon bi ngeen ñukoy bal rek mané kon suñu baay yi nga xamni ñoo yaakaaroon serigne señ jamononel jamonontel ñom abou bakkar ñom omar ñom ousmane dañay bank seeni tank waye xamoon nañ ni seenum xel bankuul de waye sa bu yonent diglé kenn du len ci jitu bu yonent téré ñokay jëk ba ndem dañ ca nek ndem dañ ca nek légui yow mi nga xamni da nga gis serigne bo xamni da na ca ñal wa ya ko tu def serigne waye dub serigne légui nak bo jëlé serigne ci nek ci aw ñal bëgg leena yamalek serigne ci nek ci aw xal wax deug yalla toñ mënu ko wessu du serigne sepp wolof njaay neena bu ñepp yamone am ñu gëdd seenu ciir ta dem mas na ko wax genn kilifa bu ñepp yamone am ñu gëdd seenu ciir dem yalla musta yamale yalla xamnu ko yalla musta yamale sun borom li dama bëgg xamé manam al farq bayna as-siddiquna wal kazibin ma bëgg xamné ñu sincère ñi ak al munafiquna yi lool ba légui moy continue di wéy lo tax way kat ba xam leni nit yalla yi ñoo la sun borom di nattu ngir lan ngi yëkëti seen daraja muni natto de kerkeranil awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir darajal ko mbata muy kuni bal muni kérok la bamba tiñu fa janam ba wetti ko yalla ba dem ma yomba ngir bëgg ram jamono yenen ba tuba liman bala xamo di yan ba yan bañ yan qutba yi ak abdali ta at niñ ko moko fa raw gaay de ngeñ diwe ci tawatul bala suratul ahwan al amti la aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu sayyid musa ka mi nga xam ni mom na to di kerkeran awliya kerkeran moy lan moy escalé moy ascenseur bi nit ki di jaar pour dem 10e étage nattu yalla yi ci jaamam ni moy escalé yi len di yegi ci seen borom muni seigne touba nak bam gisee natou bobum lañu ko deungeñ moy roof ko melum yow rek yekati ni tegg ci sa bop ta dem yan bobu nitu yalla yi bari gisoon nañ ko waye kenn ci ñom musu ko ñëmé laal buñu mësa wax ñeug rek da ngay daw yan bobu kuñu mësa wax yi ñeug rek nga samp sax xil ba seigne touba sax wax na ni ko yalla nabi sallallahu alaihi wasallam feñu fi ci daru khulus xamal nako niko yan bi ngay bëgg yanu day ndax seigne touba dañ ko man dal da bok ci natou ba ci yan ba moy ko ka yanu ko ne li abou bakkar ak omar mel ci yonent bi non ngay mel ci yonent bi bu yonent bi geso gis la bu lambe daj la boko xole gis ko boko lambe daj ko natou bobu kep ko ko yalla jox ba nga réussir ko motax biko seigne touba réussiré bu gesso daj yonent bu yonent gesso daj ko kérok biko xamé ni sallallahu alayhi wasallam xéñu nako ci darul qudus sallallahu alayhi wasallam bi seigne touba sanni beutam seen na mbolo mu ne ci ginnaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu di len tuddé ahlul badri moy ñi yalla wax ni mba yalla na leen lu ngeen defati jigna len ben dekk way do ngeen am moy aljana amul fenen fu ngeen meuna dekk fu lu aljana yeen aljana do ngay seen dekk way lolou ahlul badr la ko yalla wax garantie len ko ahlul badri lu len ko may tour deret bi yalla dogale seigne touba gis mbolo momi xamni fu yonent bi dem ñokay accompagner Seigne Touba ni man li kenn gënu mako bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam top ci gannaawam bu lambe daj la
bo xolé gis la wala mbé daj ko bo xolé gis ko mun sallallahu alayhi wasallam waaw ñi la en compagnie moy ñan liko ñi moy ahlul badrin ñi ñu yëkëti won drapeau l'islam ba mun ka man ci gañ ñi la bëgg bok groupe bobu ci la bëgg bok yonent niko yew groupe bi bok ci doyna war de danaka mën nga xni wess na de danaka mën nga xni day yombul de ndax la ko don maye wessuna passé na lu koy maye li tour deret moko lan maye li mom tour deret donc moy jakarlok say non di len jam ay xej ñu di la jami xej mo ci taxa bok ñu ko to lolu wessuna ñu seen tuba ni ko yore marché gis ni te diko jaay de mi borom bi baraka taala tek mako laajal ba xam ndax amna leneen lum ko meuna wéccé lo xamni wéso gul ndax nit dana yor marchandise diko jaay xaaliss liquide am ku ñew mu man ko ko jaay ci wéccé ko benen matériel muniko laajal ma borom bi ndax ginaaw jihad dong ko don maye te jihad mom wala mbina da xamna leneen luñ ko meuna remplacer muniko waw sun borom neena amna leneen luko meuna remplacer moy nattu waye nattu bi nak bu ko sabakan atul da ngay faatu fi sase nattu la bo xani nattu bu tol nin yiñ don nattu yonent yi lañ lay tek alayhi wassalam te lol bu ko sabakan atul da ngay faatu te man yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow seigne touba dama la bëgg mbeugël go xani buma sañon weñ sax dula laal weñ ndax bëgg guma la bëgg rek teñ ci bañu duggu muniko ruugi day mum mako yalla yor ruugi waye bu fekke ni sa borom teel na ma sama ruu ci sama bir yaram wallahi sama jom atal nako ñu kon ay ca motax muni na to de kerkeranu awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dala jaal ko mata mi kuni bal yalla waxtu wala tegeb na to rek ñaar la ci djublu yekati sa daraja ba djegal la say bakkar Seigne Touba ni ko man d'accord na li moy sababu yoonu geejgi ben la ci sabab yi ben la ci bi lol amena ginaaw sun borom gassena ko ak nonam mu wara jamarlo ak ñom sun borom xamal ko ni ko nak Touba mom ar nga ko ar go xamni wax deug yalla dootuma yabal ab natum di la fi fek kon da ngay genn Touba lolu moy sababu mu genn Touba dem sañ ci mbacke bari xeyna mu ñew ci waxtaan yi ci sunu kanam waye lu mëna xew moy bu ko yalla gasse ke nonam noni jog ngir tumurankel ko natt bi li ci bokku tumurank bu metti do gis sa mbokk do gis xarit do gis wëllere do gis soppé do gis kenn ay non yo xamni dañ lay ëmbël mbañ yalla sanni xol ci seen xol ñu bañ la mbañal go xamni amul fu mu tambalé amul fu mu yam natt bobu le sun borom tabaaraku ta'ala tek koko mu daldi xamni nak natt bobu mum fas nako yéene yanu ci jomam ci ngorom ci fulam ci faydam ngir jot ci ñeug gi nga xamni mom lako sun borom di jaay lolu tabaaraku ta'ala motax bo demé ci khasida am nga day xamni bok na ci li tax non bi yobbu ma fa gëna sori ma sori say bok ak say xarit ak samay soppé muni du lenn lu bëgg ma tum rankel rek man yulkhini fil bahri rawma qurbati waya fasadni min al ilahi qurba wala qurbati muni non bi ben intention do nga la amone moy sannima ma sori say bok ñu tum rankel ma jëmma humilier mo doon seen bëgg bëgg muni waye ndekete sori gogu ma na ra sori say bok wiit gogu ma na ra wiit moy sama jégué yalla moy sama doliku ci sama borom moy sama doliku ay maqama fasadni min al ilahi qurbati motax sama jégué yalla sax da gëna gaaw gëna yok muy tawaytu tariq al khami waxtam ci dayi jojé ngeen di dégg mi lolu amé mom seigne touba duko yalla wone natt bi mu war ko yanu ñu né deñ nga ñanu natt bi
sun borom ni ko nak ginnaw natub yonentu nga yor mom la la natou ma ngi lay wax lama waxon yonenti lan la waxon yonenti ali mo salam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam xex nañu mom door ko ba dem ba ñem jëm nañ ko ray tanté ko ray ba tay limu la ci tiss ak naqar kenn mënu lako wax waye luko yalla wax fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul ah ya bëgg bok ci borom daraaje yi kat kon baye bo def ni gaay defoon ba gaay yo yalla mune ko ulul asmi juroom lañ ñoy juroom yi gëna jëgé yalla ci ay yonentam ci ay xaritam ci ay soppem ulul asmi min ar-rusul juroom lañ ño gëna jëgé yalla ci mbolam yonent yépp alayhi wassalam nga xamni seen digg ak seen borom amul ben intermédiaire alayhi wassalam mune yonent sallallahu alayhi wasallam defal ni ñom sallallahu alayhi wasallam bokku na ci ulul asmi woné ci bab ba sax dina Musa alayhi salam dina Isa Ibrahima no setal juroomi yonentu yi ma limal liñu dacc ci tiss ak naqar ak bala dina Isa kagn lako yalla boole ci sayyidina Musa kagn lako yalla boole ci ul asmi moy bako fir'awna sekkutele bam ni ñong kos ci kaw geej ga karal la yalla jël yëkëti sayyidina Musa boole ko ci ul asmi ndax confiance bi mu am digam ak boromam xamni yalla du war yalla subhanahu wa ta'ala du trahir yalla subhanahu wa ta'ala foko tollu mu tollu la fa ko waral moy ay nonam dañ ko seukutal ba mu taxaw ci kaw geej gi mi ngi ci tefas gi te amul fenn fu meuna jaar talibim yiko yaakar and ak mom niko ina la mudrikul ba xam nga ni noni dana ñu jot raynu Musa lum wax wolu gu wolu yalla tax mu ni kala kala inna rabbi ma'i sayahdini ma ngi and ak yalla te yalla dana ma jox solution gis nga gañu and ak yalla gañu and ak yalla solution xaruñu ko fenn fudul ci yalla rek tabarak wa taala ñu wolu yalla deug deug solution xaruñu ko ci kenn kudul yalla kala inna rabbi kala inna rabbi ma'i sayahdini ma ngi and ak yalla te yalla dana ma won solution ibrahima kérok bañ ko sané ci safara wa bi nga xamanteni sayyidina jibril feñu nako niko ndax ma way saf ma fay safara bi dañ ko jugal sama digg ak sama borom niko ko ndax do demander yalla ñaan ko bok mom mu fayal la safara bi mu niko xam gi mu xam sama mbir jëru ko yalla ma gëna jégué sama buñu xol señ tuba neena moy bam ne ñokket jog neena ay bi la yalla waxante ak mom bi mu waxon yonent bi sallallahu alaihi wasallam fasbir kama sabara ul asmi min ar-rusul bo beugé bok ci gaay defal na gaañu defon borom tabaaraku ta'ala waxtu bu nek dalay gasse ak say non dalay gasse ak say non di xol ba xam foko tollu ak fum la tollu tabaaraku ta'ala dina ayoba kenn la ci ngin la ko dal ci tiss naqar ci bala ayoba alayhi salam iblis won nako lu nek lu mburu layul ci tal dina ayoba dafa bari won wërseuk bari alal bari njabot mborom bu lay natou leg legi ci njabot gi lay doon lele mu natou la ci alal lele mu natou la ci sa yaram leg ayo ba ali salam dafa nekkon santa kon ku manono sante yalla la comme lu melni liñu seigne touba di wo muy sante yalla ayo ba da ko manon lol ba sun borom diko woyé santa kon bi waxuma nak santa kon bo xamni mom ay sabaram la yor di feug di fecc goor ko jigen jaxaso
atam takon bobu mom waxumako lolou mom ken xamul lum doon ken xamul yor ci ay sabar goor ak jigen jaxaso ñi tegg di fecc ñu nan dañuy sant lolou day man xawmako ci l'islam man xawmako ci l'islam xamna dal ci l'islam yi mu jo xamni ndegum xolam fess na xolam mu def li ñi wax du keut lolou l'islam xamna ko nga xamni bim koy def hala bimu nek diko def yalla du ko ci bindal bakar waye bu ko weso rek yalla bindal ko bakar inna jahfar xam ngeen ko rabbiko sallallahu alaihi wasallam ne ya ma gëna niru ci li yalla bind lolou daf ko def hal mu contane bu juk dal di nakase ni wala dox nakase bimu nakase ci hal bobu dafa laaj yonen wa ndax lima def haram na sallallahu alaihi wasallam ko fi de aramu fi waye fudul fi nak aram na fi hala bi nga tollu ba ndakase lolou mom grawul waxna ni amna ko dan ndakase el cheikh salim mani ndakase mbobe amul bakar de waye ñiko ci top ndo nak boole ko ki sabar ñoño am bakar waye mom ndakase mbu amul bakar na hala waxon na ni sayyidina daawud alayhi salam mi daana ndakasel sun borom ci bopam daana waqante ak sun borom ba ag ci xalu di ndakase mom sayyidina daawud alayhi salatu wassalam ayyuba alayhi salam yalla daf ko natto mu am njabot am wërseuk waye mu nek nak cyanta kon ba yalla diko tegg ci asmani juroom yar iblis di def fum jaar ci jawu ji rek gis sun borom bind fa nihmal abdu innahu awabun away gatcha ngalama sama jambi ñu naan ayoba mom dal tanta kon la rek koko fekk mi ngi sant boromam dara ja ji nek ci sant yalla iblis añane ko ayoba alayhi salam tan waaw sun borom jambi ngay tag xomalum def bang koy tag mu ne ko ah mom tanta kon la daf may sant fu mu tollu lol la def motax ma diko geureum ko sant mayit mune numuy def ba dula sant ling ko jox ci wërseuk ling ko jox ci teranga ling ko jox ci njabot faaw mu sant la fofu ngay xamé ab jamm fim na am la ñoo xamné neena ñi ngi cyant waye cyant gi gep kat da fekk ñu am afiya cyant gi gep da fekk ñu am njabot cyant gi gep da fekk ñu am xewal waye am ñoo xamné buñu amuti xewal duñ sant de legi nak sun borom ni waaw iblis yow yaakar nga ni sama jamm bi may tag ndax cyanta kon la yaakar nga ni njabotam ge tax mu di ma cyant yaakar nga ni alal ge tax mu di ma cyant am na ñu xamne buñu amul alal dootu ñu sant di iblis nako waaw alalam gi do nga tax mu di la sant da am wërseuk rek am na ñu xamne bu dara neeku ci seen poche kéro kenn du yendo jam ñi fuñ fuñ rek ak mer mu ne ko ayoba nak bokul ci ñooñu de ayoba alalam gi taxul mu di ma sant njabotam gi taxul mu di ma sant bo yaakaare ni lolo tax yow iblis mayna la katan demal nga seeti ayoba alayhi salatu wassalam iblis dal di soppali ku ngelaw lu bari dal di ñew mab keuri ayoba yep ray njabotam gep yaq tole ayoba yep alayhi salatu wassalam yaq tolam yep ayoba di seetul dara lulu jenn jëmam ak soxnam tundung ayoba continue di cyant rek yonatul dara njabot gep jeexna alal ji jeexna waye ma ngay continuer rek nek ab cyanta kon iblis ni koy sun borom ni iblis ñaw luma la waxon newon na la alalam gi taxul mu di ma sant newon na la njabotam gi taxul mu di ma sant ab cyanta kon la muy sant ngir yalla mu ne ko waye batay kat des na kat man na la sant ni ndax ma ak wiru yaram waye wallahi boko tegon ak tawat ci yaram bi wallahi boko tegon tawat dutu la sant mu sun borom ni ko ah yaakar nga lol la mu ko mayat na la katan demel nga seti ko iblis ñew fekk yent yalla ayoba julli takosan ba tok di def ay lawratam iblis tim ko diko euf ngelawal toke diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba mu diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba ba ayoba alayhi salam yaram wi newi di fonki bu mujji lolu deratal ba yag mu deut yaram wi di soti derat ak deut fenn fu nek kudul soxnam munu ko jégué
ba mujji wa dekk bi ci seen bop ni ayoba nak deug deug bo muytu mu walu ñi li dal di jël ayoba sanni ci gënaaw dekk ba ayoba tuddi fa continue di sant yalla di wax alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimu salihat iblis nak dal di jaxlé rus torox ndax jappul ni ab jam ngeemam yegg na fi ak doylo yallam yegg na fi ak wolu yallam yegg na fi bi lolou amé nak ba sun borom xamal iblis ni ko amna jam ño xamni ak lu mbir jafé jafé ak lu mbir reey reey du tay seen xel du juk ci man mukk du tax seen xel juk ci man mukk te fuñ tol dañ may sante ayoba mi alayhi salam ci la bokk dal di delawat ayoba wëral yaram wa joxat ko njabot gu raw gam ko joxon joxat ko wursak gu raw wam ko joxon koku moy ayoba alayhi salam iblis bu ma sa samp gettu yalla taxaw na ngir sempi ko ku bëgg gas ten bu julit ñi naan ngir taxé iblis taxaw na ngir sak ko leg leg mu doon iblis ci bopam waye leg leg iblis day yabal keneen keneen kan man na doon sax sa xaritu ben bakkan man na doon sax sa dom man na doon sax sa soxna moy da ngay gis nit ko xamni nit ku yalla def ci mom tawfiq la muy orienté nit ñi di leen tek ci alal kitab wa sunna di leen wan yoonu jëm ci yalla di leen yé di ubbi seen bop di ubbi seen xel di leen wan yu nga xamni amul solo ak yi nga xamni amna solo mom momé di def lolé mbolo mi dal di koy commencer deugmal ndax lan ndax yalla nam mëna ci ñoom ñu taxé kon tambali na gas ten bo xamni ku ca nan taxé waye ben nga gis ay bokkam ben mudi ay doomi bayam mba ay nonam mba mudi ay dekkandum taxaw tem ci gasten bi fat sak ten bi nuñ koy defé moy dañuy tecc ci am deram lu bon lu ñaaw lu safano dañ koy tuuma lu nek ñu len yabal iblis len yabal de lu seenu mon de iblis len yabal iblis jaar ci ñoom ngir bëgga sak ten bi nga xamni yang koy gas te ko ci nan taxé mu ñew ngir sak ko te mom mënta ñew directement mu dal di koy def indirect jaar ko ci say bok mba ci say xarit mba ci say dekkendo mba ci say doomi baye ñu di la tuumal di tek ci sa der naka sudul nona mba say fami mba wa iblis mom faaw mu ñew rek xep ci cere ji suuf bu la yalla deful tawfiq yow da ngay dal di wagniko daw ngay tek tuuma jo xamni doto ko atal da ngay daw wala yalla deful tawfiq te bo dawe rek ten bi sak na dañuy tek sa der lo xamni da nga lan rusiti na ma genn ci penc mi di wax yalla neena yonent bi neena lol mo rusiti nako iblis jakku na la da ngay dem ci penc mi wax la nga daan wax def la nga daan def da nañu dem ba mujj ñu ne ay la yewen ndekete wo ay la yewen mo ci mujj di ay la yewen do nga ci mujj fek ay du massa yewen nak aw ay mom du massa yewen ay la yewen do nga ci mujj fek aw ay du massa yewen tuma ju ne man nañ la ko tej waye lolu bu taxay nga rocc ko ba daw li nga affronter len a dedet yow na cien bi da nga nar cien bi sax fek iblisa de man nañ bañu don sax seenu mbon ñom waye iblisa li mo jaar ci ñom iblisa واو يحيى ابن زكريا عليهما السلام نوكو ابليس فخيله موي داني سي بينتي مي واخ يالا نينا يونت نينا جار في تخه بو نين وا جامونو جوغي بغا جبولي سي نين وا جامونو وان لين ني سيرين سي نانغام ندير بغ ريك اتندر سين اوكسيستيف تخنا ni tuumal serigne ci jaral na len sax nan serigne ci yaq rew mi serigne ci len xagn tranga ngir beug rek ñu won gënaaw serigne ci ndax beug kaddu serigne ci recc len ba xalé yi nek seen bala xal mada bañ mën leena nax Sayyidina Yahya non la doon def da doon genn ci pinch mi di waar ni yete benn bis mu dem ci benn groupe di len waar di len ye ñoña gaddu ay yat
dal ci kawam kom niko wa resusu yi di defé borom xam xam yi xam nga ab borom xam xam nga jël sa nga jël photom taf ko yak ko lu mel nim xey woor na la ni bo amone fitu yor aw yat song ko ding ko def kom nako jamono yi yahya nako ay gayam def won nitu yahya duñu faq yat top yahya be ko ray dina yahya daw bimuy daw mu dajé iblis iblis soppli ko gor gu rafet gu yiwu melni ko bok mbax fek aw ay dong la yor mu dajé yahya ci sakriya la bëgg wax mu dajé sakriya alayhi salam sakriya la bëgg wax de sakriya sayyidina sakriya la mu dajé sakriya pour ñu war ko exécuter war ko ray mu daw tiyé ci loxo bi ya nabi allah wa loy daw mu xana gisu sama noni dañ ma bëgg ray mu ne ko yow xaritum yalla bu tolli yow boni won kun rek ñepp dé ba jeex boni won kun garab gi xaral garab gi xar nga dugg ci noppulu duñ la gisati mu ne ko wax nga deug di mu ne garab gi xaral bismillah mom takriya garab gi ni xaret ñaari xar sakriya dugg ci digënté bi ni garab gi delul garab gi delul légui nak bi garab gi di delu iblis dal di profiter fofu dal di tey ci lafu mbum sakriya tey ci lafu mbum sakriya garab gi delu képalé mbumi gaaji ñew ndaw bëgg rombu iblis é kay lin ku ngeen di sét ñu ni ah ñun yent yalla sakriya lañu sét sakriya mu ni kay lin mi ni mbuma ngi ni fi la dugg gañu daw dal di jël ab si bi nga xamni ñom la ministre yi di sié ñu si garab gi ba garab gi dag ñu tek garab gi ci si bi ci digg bi diko si ba ak ci bopum sayidina sakriya continue diko si muy xaar jëm ji ba ak ci xol bi neñu fofu yonent yalla sakriya dem na bay bëgg wonku yalla niko boné ohma farsu tur ci diwanu yonent yi mom kay dialek sa ngum rek waye bu wonku mukk ñu sié sakriya ba def ko ñaari xar wi jaar ni ma ngi jéglu waram xam xam yi li ñi tuddé sabqul lisan daf ma dal ngeen baal ma moy bëgg wax afar ni bé def na misal nañ ko batay bo xolé waxtaan wolé passé dimanche amna bëy di bari ma doon wax naan mi ngi ci raayé fekk ma nga ca jessbul khulub waye sama lamine lim dëkk tuddu raayé

alquran bindef la alquran bindef la xam ngeen alquran kalamullahi la ñu bëgg wax lo ni ko waxal ni alquran bindef la comme bindef yi da nañ ko door suba ngon ñuko shayr bu waxe ni ahmadu anbal marawon ci ngirma témer yar la daan añé carrière manam suba guni dañ ko door témer yar dañ ko door témer yar ngir wax loko ni ko waxal ni alquran bindef la ngon gu nek ñu door ko témer yar wax loko ni ko waxal ni alquran bindef la nonu la seigne touba dajé ci tiss ak naqar ak bala ci natt yi ci bisam bi mu nuy wo la ko ko yalla tege won muy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar seigne touba nek muñakon bo xamni muñum amul fu mu yam muñuk seigne touba jomal na mbolam yonnati ali mo salam jomal na mbolam kumul awliyahi waye jomal na malaika yi nga xamni sax amuñu banex manam muñu seigne touba jomal nako yalla sak defena dingen bako cheikh ahmadou kabir mbay di wax nan ko bam koy way nan ko wa sabruka fa kha sabra nas ata samut bihi ila ahli al maqam ay yow seigne touba ya meuna muñ lolou ko ahmadou kabir wax ay seigne touba ya meuna muñ yow dal muñ nga muñ ba egg ca njab garab ak muñ fa xobu mujju wayam yow seigne touba yegg nga fa ci muñ yag nga fofu ci muñ muni ahlu sabr way muñ yep yow seigne touba ya len faré kaw lool la ko cheikh wax ahlu sabr mbolam way muñ kat yi yow ya len faré kaw yow seigne touba waw yunus sallallahu alayhi wasallam da waxon ni as-sabru nisful iman muñ moy genn wal ngëm buñ xajon ngëm ci digg bi genn wal gi moy meuna muñ way meuna muñ am ñu xamni mënu ñoo mënu dara yakam ci seen adina ba buñ de yootu dara sax buñ ci yexé jot jaral na len salik

ay ndax jaawale wook nida est ce que bi ngay dindi ba ñuy bañi set na léegi waaja moom dem ñu niqtu jaan ja ñu may ko ndaw si borom tabaraka wa taala li kulli shay'in lahu sababun mbir mu nekk day am fu mu ko jaarale day fu mu ko jaarale moo tax bu la natto natt bi dana metti waaye nag am na lum ci namm am na lum ci namm léeg-léeg nit teg la tuuma ëpp la doole jaay la daraja mba maqaama mba aw tur mba fami sangam la bokk bu yóbbu la kaso fekk booba suñ borom moo namm ci yow ak yëkkatikuk daraja ak maqaama fekk na booba boo dimul woon kaso kenn mën naa laa bañ a xam waaye dem gi nga dem kaso nag far ci la yëkkatee say daraja ak say maqaama ant yàlla yusuf alayhi salatu wasalaam ci dem kaso la daraja am jaare yëkkatiku ak maqaamaam ak daraja am sëñ Touba ci nekk prisonnier ci la daraja am yëkkatikoo ak maqaamaam ak daraja am prisonnier bu ko bañ a nekk waaye na nga fexe ba bul ko nekk rek ci tooñaange loolu rek moo ci am solo bul ko nekk mukk ci tooñaange def saw toj toj ba nuppi ni duma dem kaso loolu moom ay caaxaan la waaye buñ la tooñee yóbbu la fa nag na la wóor ni njëggal lu dappetoo caxe bu dappetoo daraja ju yëkkatiku ëllëg yowmal xiyaamati akbar loolu rek lay jur defe naa ni nay gaay ku leen yeewoon ni leen diw sàngam day ba ngeen ko tuumaalee ba yóbbu ko barab sàngam bu ngeen xamoon ni nii la mbir mi mujj di ngeen ko def rëccu nañ ko fekk booba yàllaa ko namm mën naa bañ a doon seenu mbon sax waaye yàllaa bëgg a jaarale foofu mbir yi ngir bëgg a yëkkati sa daraja ak sa maqaama ila axiri ila axirihi waaw yàllaa bind addina indi fi ñaar dëgg ak neen ñuy songoo jamono bu nekk ku nekk di jéem a fexeel sa morom waaye suñ borom neena yàgg-yàgg dëggay fare kaw wa jaala kalimatu lasina kafaro sufla waaye wa kalimatullahi hiya alhulya wallahu xasisul hakim yàlla xasis la yàlla xakim la xasis la xakim la xasis la lum def noonu la kenn munu ci tus waaye xakim la lum def am na lu tax yàlla xasis la lum def kenn munu ci tus waaye xakim la lum def am na lu tax moo tax ma ne li kulli shay'in lahu sababun suñ borom nee na man maa def neen ak lu mu kawe kawe ci suuf rek lay mujj waaye maa def dëgg nag lu mu suufee suufee kaw la jëm lu mu suufee suufee kaw la jëm de kaw la jëm de waaw kaw la jëm moo tax yàlla ay xaritam da leen di gase ak siini noonu kenn ko ne nag da lay indil rek noon ba tolloog yow ci misaal léegi ku ci nini sa daraja toll rek la say natt di toll borom nee na ci alquran fa dhalika jaalna li kulli nabin adwan sayatin al ins wal jinn yu'a ba'dhum ila ba'd nga an'am man yàlla maa dogal ci sama mbaax ci sama tëb ci sama xakim ci sama xikma man maa dogal ni képp ku am solo koo xam ni bu nee dama ni nit ñi déglu ko képp ku am solo koo xam ni buy wax doomu aadama yi bàyyi ko xel koo xam ni buy wax nit ñi daañu ko topp koo xam ni buy wax dana wax alquran ak sunna koo xam ni buy wax dana teg nit ñi ci alal kitaab wa sunna man yàlla maa dogal ca kookee ni ko danaa yabal ndiiraanum seytaane ak ndiiraanum nit ñu lëkkaloog ndiiraani seytaane yi ñu wër la di ŋañte ŋañtee sa der bi ngir bëgg rek nga dellu gannaaw ngir bëgg nga dellu gannaaw li kulli nabin addiwan sayatin al ins wal jinn yu'a ba'dhum ila ba'd benn ci réseaux sociaux yi ñu ni dañuy yàq sa der di la tuumaal di la taf wa ila ca raja ya ca ba raja di xew wa ila ca gendarmerie ya wa ila ca police ba wala ya ca kaso ya wa ila wa ila waaye faw rek loolu dana am ñu nag loolu ñuy def ñoom nit ñi ak seytaane yi ak jinne yi man yàlla maa leen di def ñu coordonné wu nekk benn jinne yi di jox waaji solution ndax doomu aadama yéenewul moromum doomu aadama am lu bon waaye saa boo gisee ni doomu aadama bi mi ngi jël dara di ko teg ci kaw sa kaw te mu wóor ko ni moom bu mi mu lay solal bu sañoon kenn du ko ko solal dalay wóor ni kii jamono bi muy def loolu du moom waaye seytaane ko dugg yuha la wax suñ borom yuha la wax yuha ba'dhum ila ba'd seytaane yi mbaa jinne rek ñoo koy sa baat yooyu diw sab noona diw nàngam diw boo ko seetaanee am na ñoo xam ne àgg na ci dem ba jaral leen ñu rey la
ben ñanga ndort ni nit ñi deggal nañ la nit ñi bëgg nañ la nit ñi fonk nañ la ñu añaalé la mbolo mu bari wa bokk yi mbolo mu bari lu muy jariñ mbolo mo xamne luñu bari bari bo dé buñ lay suul kala ci gëna bëgg moy jëkëti bu pélam su sétti ci sa kaw ñoñu ban jariñ lañ la am lañ la amal bu wara tax nit ñi bañ la ban jariñ lañ la amal bu wara tax nit ñi daw la ba nit ñi di la tek ay tuuma ban jariñ yow ya ko fi di barki dem nga fi ñew lay nga joge fi legi nak nga nara duggal sa loxo yow shaytané man la ba nga nara duggal sa loxo ci bakkar bobu dara jëluko dara jëluko dara Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu yara bañ ko né wa yow dara ci Ousmane lo ci xam mu né xana la ci xamone demb ak barki demb moy barki demb fexena ba saw lamiñ taqul ci dara ci Ousmane sa loxo taqul ci dara ci Ousmane kon duma xaar ba tay mari ci taxal sa lamiñ ba sa loxo am fulla ngok ku am fulla ngok waye ab sénégalais mom duma yalla bal mom du def lolou mom day wali bañe mom diw bañ na diw nako bañ parce que diw sa xarita e waye ndaw diw bëgg na diw kon da ko wara bëgg for force parce que diw sa xarita e waye ndaw julit du doxé nonu julit du doxé nonu de nit ki dang koy xol ba gis ci mom yalla bëgg ko ngir yalla ku la ko bëgg bañ lo nga lank ndax yalla tax nga bëgg ko ndax yalla ngi ci mom nit ki bokay bañ dang koy bañ ngir yalla ku loko bëgg bëgg lo nga lank ndax li tax nga bañ ko yalla tax nga bañ ko ndax yalla niwul ci mom li lañuy bëgg nit li lañuy bañ nit borom la xadari wax nako way top ci ginaaw nit di seugar seugari da bañ diw kon nako ko bañ le di seugar seugari ci ginaaw ndax doomi diw wala ndomba tank sangam lam wala kilifa ya ñak fayda ya wayx bop da ñak fulata wayx bop وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا سياتي للانس والجن يوا بعضهم الى بعض القران لا يو كين لا بغا باج لو خمو تي موم دارا لوكا باجي لول خمغا نيكو بغا يالا لا كو بغا يالنتي بي لا بودي موريد كو بغا سيغ توبا لا بودي تيجان كو بغا شيخ مدي تيجان لا بودي ام كو نييو am ay contacts yu dox seen digeunte yow nga bëgg sukkandiku ci koko far bañ waji yow ya ñak fayda wala mu wër la ni yow diiw mi li ñi wax gisoko nit ñi bëgg lako bëgg lo far force imposer la pour nga bëgg ko yow waye ndaw amna ben way ñin balna ma massa wa telephone wa diw do ñu dimbali ngir yalla nga bëgg diw ndax ku bëgg baay da ngay bëgg doom mané ko bam dess doom yent yalla no muni karaj mané ko bam dess doom yent yalla no kanaan man di bëgg na no waye bëgguma kanaan de no mom bëgg na ko lol al islam waye kanaan doom ji bëgguma ko de ku bëgg baay da ngay bëgg doom foko jang ci ban tire bu bay baxé kay waras ni ko bëgg bu doom boné nak tégal feulé man téré nga ko jang kon nit yalla yi faaw sun borom daf leen di bolé ak seeni non lélé mu nek ay jinné lélé mu nek aw nit lélé mu nek sétané waxon nako ci waxtani wessu lele nga tour yalla diko sikka jinne yi xamni tour yalla wi bis bo jotté secret bi ya len di yilif buñu sadon nit ñu andi nit ka ci yow boko ñaanale mu wër bo len bayilo ñu bayiko jinne yi duñ la may nga am accès ci lolu duñ la ko may da ngay xex ak ñom tay ba kéro ngay am accès rek ben ñom jinné yi lég légui dañuy ñew jël sa jëm yow nurok sa jëm dem di lepp ci sa tour ñom jinné yi de sa jëm lañ fa yobbu di lepp ci sa tour luñ ci djiblu moy dañuy lepp ba nopi duñ ko fay su ko defé nak ñu di la tuumal
diw fi ñewon lepp ma nangam diw du fay bar diw du fay bor legi yak sa der partout fekk jinne ko def legi mu dem satch ala li nit yore sa jëm ñu jiñ la satch yow ñu jiñ la satch wallahi yalla xamnako yalla xamnako yow ndax sa jëm la fa yobbu sa jëm la fa yobbu ko ko gis defé ni yawa muy lepp ci sa tour ba mu satch ala li nit ci sa tour fekk du mom de yegul tinul waye tour yalla wim yor diko sikkar te jotagul secret bi te jinne ji xamna ne bis bu yete secret bi dana ko note muni ko dula ko may nga am accès bobu faawu dana la créer ay problème ngir bëgg nga daw gaaw delu gannaaw wacc tour yalla wa ndax da nga nan man kat ginnaw man dama ne ci jafé jafé yi kon na baye li na yunus sallallahu alaihi wasallam la nit da ñew ci mom ni ko ey ni ma bëgge yalla muni ko sentul fitna ak musiba ak bala yalla ko ko bëgg mu natula am keneen ku ñew ni ko ey ni ma la bëgge yow ki yalla yoni muni ko sentul ñak amna nit yalla yo xamni boko bëgge yalla da na la tek ñak go xamni da nga nan dedet waye gis nga bu loolu wéso jeexna ci yaay pu teranga ci adina bi teranga nak du alal ju jalé de teranga dedet teranga moy bo amé soxla rek yalla fajj ko loolu moy teranga dal may teranga ki da ñu ni ko ay ni ma bëgge yalla mu ni ko sentul fitna ak musiba yalla mo ko ko bëgg fi lay jaar ko xaritam mom ki ñu ni ko ay ni ma la bëgge wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ni ko sentul ñak ak wañ so ak wañ so waaw ñoo ngi ci wéru safar lay dégg nit ñi naan jamono bi dafa metti jamono bi dafa xat jamono bi nangam jamono bi li jamono bi la téngé na bañé wër seen bop ci jamono wër leen seen bop ci yalla jamono mi lu nenn mo kakkatara yam lama waxon waaja ba mané niru sa bay niru jamono noko gën maniko xana kon sa bay da baxu ndax jamono mo minul nen ko ko niru wo ken mom jamono melul nen sa bay nak bu baxé amna nu mel sa bay mom bu baxé amna nu melal kon niru sa bay niru jamono ko gën wax du yakula yam wax xat xatu jamono ak jafé jafé jamono mo yaangi xalat ndax Seigne Touba mi tax ngay sante Seigne Touba mi tax ngay magal ma nga won ci Liberwali ma nga won ci Gabon ma nga won ci Conakry ñu sanni ko ci ak land foy ak jamono boba beureup boba nafa ndox bel ben bis neena jasiira biñ ko jëk sanni jasiira biñ ko yobbu won ci taatu garab lañ ko sanni dem yalla ji ngeleen bëgga taw te mom amul fum selo te beugul kamil alquran bi toy beugul fulk bi toy mu daldi yanu kamil bi bok fulk bi nab bagage ci ben loxo bi ci dess daldi wu ci keur ben way ngir ñaan ñu may ko fum selo bi muy dox ba yag kamil bi nara daanu mu joyanti ko ak benen loxo bi ci dess nga deg muy wayanto nan ko téref sama borom bi bu tedd bu mag bi kitab rabbi kana li wa kunt lahu walillahi bihi sakam kitab rabbi kana li wa kunt lola mang ko don wayanto ca gabon bi ñibbi se nak ba yalla fay ko ba nopi bi muy bindat jawartu mu dugalale ko ci mu dugal ko ci waye karak ba nga xamanteni ngelaw la ak khil wa saqina nar ko toyal mu waxu jëm ci keur ben way ngir sak fu mu selo bi mu yano kamil bi di jeng jaay nara daanu mu nan ko yow teereb yalla bi ya nek ñeel ma may nek ñeel la do masalal suuf kitab rabbi kan li wa kuntu lahu walillahi bihi sakant bi mu ñewé ñaan waaji ni ko ndax do may fuma selu rek ba taw bisibit waaji ni ko fek waaji mom mu nok soxnam do nga fa newon mu ni ko ben neeg ge fi ne moy waaji we
Seigne Touba ne man ci sama bop ma doon balel sama bop wañ bi waaw ku nek ci jafé jafé yu mel ni wala ci bisam ba nga nek ci bisam nan jafé jafé yek jaxlé yek ci ci yek nangam bu ko jambat xusal rek jall rek jall lo am jël ndax Seigne Touba da xusone jall xusal jall lo am jël bisu Seigne Touba bum xam mukk sa jafé jafé bum xam mukk say ciona bum xam mukk sa upp na def bisu Seigne Touba

kalbu khafil, kalbu saggane boromam, kalbu rire boromam, wal iyas billah. Lolou bu fekke ndom adama bayyi wuko xel xolam dana antase bu ëlëk lolou yobuko wal iyas billah jurel ko ak dem safaram, mu jurel ko ak dem safaram. Xol yoyu muy ñetti xol yoyu nga xamni mom la al qur'an di jundi yenen sallallahu alaihi wasallam jundi ko borom xam xam jundi ko na bu fekke ni señ mo do may deg jomu da melni amna yenen wax yu jall ci suuf inshallah ñu bayiko xel xol yoyu nga xamni al qur'an di ñinako muy ñetti xol yi ma jundi moy al khalbu salim dinaw al khalbu salim te moy al khalbu mu'min amna benen khalbu ci top moy al khalbu khafil dinaw al khalbu khafil bu la neex nga tudde ko al khalbu marad moy khalbu febar dinaw bobu amna al khalbu imaya wala al khalbu kafir moy khalbu gumba wala khal bo xamni dafa kamaño ba danaka delu ci ak kifer mom khal bobu le xol yi nga xamni mom la alquran di jundi sun borom ni aw ka sulumatin fil bahri lujin yahsahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulumatun ba'daha fawqa ba'din iza akhraja yadahu lam yakun yaraha wa man lam yaj'al lahu lahu nuran fama lahu min nuri suratul nur borom ni xol bi may jundi bu ci borom yegge ci al khalbu imaya muni da fay melni wa jo xamni dafa nek ci suufu leug leug geej ci suufu leug leug geej neena aw dous fare ko kaw wenen dous ñu fare ko kaw wenen dous ñu fare ko kaw man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waaji ci bopam bu yëkëté loxom ni diko nir diko xol du gis dara ndax lëndamaay bu tar bëtum du mëna dal ci tenku loxom ndax lëndamaay bu tar mune fofu man yalla kuma fa xett li wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wali yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desuko mané gindeti lulu xana rek ciobare sun borom xeyna ciobare sun borom xeyna lolou nak da melni monu dal ci sunu jamono bi jamono bi dafa melni xol yu bari dañu gumba tekh lu riñ musaka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geud yu fetegu borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetagul beut yi borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum lendeum wax set gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tekh gumba lu ndax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekke ji safara na'udhu billahi minan nar doom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba mu maramum doom adama faato bu abdul faato kul yek mu ñaanal ko yalla mu jéggal ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dékké safara ëlëk wal iyaazu billah xol bu gumba fala mëna yam xol bu gumba mo ñu yobbu ci ñi gis dëgg gu wéx tal té duñ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbé dëgg gu wéx tal té do ko ñëmé ngang dëgg gu wéx tal xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan seen to ci ki xamul te nangu wuté deglu ak

0: Olbugumba bu jekkon yang ko dan digge ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel bayit nanguuta diglu ak waré nanguuta diglu alquran nanguuta diglu hadith nanguuta diglu waxtaan wu jëm ci yalla ak yonentam koku ab xolam dan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay borom xam xam nga koy gis olbugumba ci worom xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulu ni jang nañ kenn umpulu ni am nañ xam xam waye dañuy noté deuguk yalla gi di ci jaar di jall deuguk yalla gi mom lañuy jël jëndé ko seen intérêt personnel ben ñu jëndé ko ndom ak tank guñ yaakar ëlëk mba ñu jëndé ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak hadithu yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam len nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskil fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolou du muskil bi waye muskil bi moy fek lo xamni deug ga ñu ñi wex tal nga xamni gone gu ndaw sax boko won mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax lenen aw kasulumatun fil bahri aw kasulumatun fil bahri lujin yakhsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulumatun ba'daha fawqa bahdin isa akhraja yaduhu lam yakad yaraha waman lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax khol bu de khol bu gumba khol bu kamagno khol bu kamagno khol bu de mo yobbi nit legi nit yenetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yewo yenen ci nit sangam moy na dem kasso yenen ci nit sangam moy na de yenen ci nit sangam moy na torox ndax lan yak mom bokulen opinion ndax lan yak mom bokulen fu ngeen far ndax lan yak mom bokulen fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam day bokku nak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yaronte sallallahu alaihi wasallam bokku won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba mën ta nangul yonentou bi sallallahu alaihi wasallam mo diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi en tuba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit xese am gisul safaram xol bu xese gumba señ tuba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delu ci mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken mënatu ko upp bam boy keriñ lu tak ba def dom moy xol bu gumba xol bobu la señ ci wax ni man gisuma safaram ba yag mu ah kay gis na safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safar wuñ wax la sa ni mayatu qalb da'ul la dawa lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imayatu qalb da'un la dawa lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama tafara ñu wax lasa xamni fonta di magya mom la len yalla wajale señ tuba ne na borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ tuba ne na fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ko démocrate parce ini nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñu la sa mbokum julit déna nga diko ñaanal mu déké safara wala ñay de neena yéene neeg la borom tay fanan wala ñay neena yéene neeg la borom tay fanan yene neeg la borom tay fanan qalbu gumba boobu moo yóbbe doomu aadama yéenéetul moromu doomu aadama dara dara dara dara, du alal ju ko yàlla wërsëgal, du daraja ju ko yàlla wërsëgal, du maqaamu ko yàlla wërsëgal, du may yu ko yàlla may, yéene woo ko ci dara dara dara. Boo sañoon rek mu ñàkk ko, boo sañoon rek mu ñàkk ko. Moo tax nga gis ay woroomi xam-xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yàlla defal daraja, ci coowore moom yàlla, ci mbaaxam moom yàlla, mu añaane ko ko, yemul ci añaane ko ko, waaye mu wàññi ko nag far di ko xeex ci ay paralom, ci ay paralom. Loo xam ci lu bon teg ko ci deram, ngir lan? Ngir doomu aadama yi weddi ko rek, ndax gis nga mbooloo topp ko di ko sukkal ak raamal te defaluñ la ko. Yow kay li nga war def mooy wan mbooloo ma lan mooy alkitaab, wan mbooloo ma lan mooy assunna, te yàlla tex te bàyyi leen ak seen sago, la ci des yàlla wax alkitaab ak sunna rek, te bàyyi mbooloo ma ak seen sago. Waaye nag fi nu toll ci jamono, xol bu gumba yóbbe na doomu aadama daanaka dafa yore ratab gumba, ratab gumba, ratab gumba. Day xam ngeen ni lum jot lonk ko, lum jot lonk ko. Léeg-léegi nag nga dégg koo xam ne day kaas di wax naan bàyyi leen gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam nangam. Alquran ko wax loolu aw tagg la. Alquran jëkk wax gumba. Gumba du dara, lu ngi nit ko ay bëtam muuru, du kàddu gu ñaaw, du wax du ñaaw, ndax alquran ko wax. Abdoulaye Ibn Maktoum mi nga xam ni mooy sëriñu gumba yépp, Abdoulaye Ibn Maktoum mi sëriñu gumba yépp, gumba la ko alquran wooyee. Gumba dara niwu ci, mooy li ñuy wax mbirum góor jigéen. Ñu naan borom ñaari tur, du benn borom ñaari tur, góor jigéen la tudd, ñaari tur. Yaa gis ko amul ñaari tur, koo seen muy dem am na ñaari tur, Samba ak Demba. Góor jigéen la tudd, loo ci làq-làq la koy wër-wërale, sil naan ay sil maxaag nang déedéet. Alquran moom himaaya la tudd, gumba la wax, gumba. Abdoulaye Ibn Maktoum gumba la wax, gumba dara nekku ci, jërul naqarlu, jërul kaas. Wax njaay nag nee na ku bañ la nga doon daa fekk nga gën caa ñaaw, waaw ku bañ la nga doon daa fekk nga gën caa ñaaw. Aw ko sul lu maatun fil baxri lu diin yax sa xoo maw jin, xol bu muuru ba kamañoo ba bu doomu aadama faatoo nga yéene ko safara, wala sax doo yem ci yéene ko ko, waaye léegi yaa ngi koy manifesté woo sax di ñaan yàlla, yàlla na dekkee safara. Ndax lan? Ndax bokk leen position. Mborom nee na tabaraka wa taala ci alquran, kalla bal raana ala qulubi ma kaanu yaksibuun. Nee na seen xol yi gumba yii, seen xol yi tilim yii, seen xol yi dand yii, man yàlla yóbbi wu ma leen ko de, yéene ko yóbbi seen bopp. Kalla bal raana ala qulubi ma kaanu yaksibuun. Reynu, reynu benn feebaru xol la boo xam ni xol bu mu dal dootoo nangu dëgg. Xol bu mu dal borom dootoo nangu dëgg, mukk mukk mukk. Waxtu boo xamee ni amoo feebaru réy mi nag fu dëgg bàyyi ko, soo ko déggee rek nangu ko. Fu dëgg bàyyi ko rek, yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na doonte jaamu abasa, ki wax dëgg gi daa xeeboo xeebu ba mel ni jaamum abasa. Xam ngeen ni jaamum abasa ci jamono yooyu amul solo lool. Moo tax yonente misaal ko ci mu ni dégg dëgg dégg dëgg nangu ko, doonte da nga koo nangoo ci làmmiñu jaamu abasa, jaamu abasa. Xeebaru réy na ku ko am doo nangu dëgg mukk, ak fu dëgg mën a bàyyi koo doo ko nangu. Kalla bal raana ala qulubi ma kaanu yaksibuun. Feebar boobu la sëñ Tubaax ni yàlla musal na ko ci moom. Sa limtu min al ahda déedéet ba mu nee ba mu waxee ca xasidaam ga defe naa bu ma juumul ca miimi yàlla nekk alxalbu minniya mu ngoog alxalbu minniya fesal yow mi xat salima min kulli raynin wa bi rahmaana xat alima. Raynu boobu la sëñ Tubaa di musli, mooy feebar boo xam ni bu xasee dugg sa xol dootoo nangu dëgg. Feebar la boo xam ni bu xasee dugg ci sa xol dootoo nangu dëgg, feebaru raynu. Alquran nee na kalla bal raana ala qulubi ma kaanu yaksibuun. Feebar bu ñuy wax feebaru raynu, man yàlla walluma leen ko, joxuma leen ko, yéena ko wutal seen bopp, yéena ko fàggul seen bopp. rayni yeen ko fagul seen bop di fen walias bila ngeen balma ba am febaru rayni di bañ deug di bañ deug ba am febaru rayni rayni rayni ulama auto sax dañ dan wax nan febaru rayni li gëna bari kim gëna gawa dal moy kudul julli kudul julli ba pare do tuddu yalla lu bari febar bobu dalay gawa dal waye danaka moy ak fenkat rek fenkat fen ko ni xamna ni bu julle julli wut bu woret worut bu tuddé yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tuddé yalla tuddul yalla fenkat fenkat fenkat bu tuddu yalla mo yeufur bu tuddu yalla yam du am jariñ du am jariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ci jamono bi muy fen te woorna ko ni day fen jamono bobu amul ngeum yeufur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo muñ ci yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ke fi ba ca gëna ñaaw muy naan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit mu ni yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla natto ko nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def mu ni yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku de waru ko def de ñaalo nan sangar waru ko def waji ni ko ma yow ki yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñuy wax fen ndax julit dana ko def yonent bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukk te diko tay du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ñu dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tuddé ay fenalok ay fenalok yalla xamna ko ay fenalok ño xamni buñ togué ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ féné ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kaw mu wat ni waji limu wax deug ndax mëna créer fenalok rek ay fenalok man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamna ko niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci baati rek day xamni li fenalok non la waye dara du ci deug dafa spécialisé ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci mana fen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntaha boko rabalé aw fen waye ko amul baati sax warna mana xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenté mais ku ko yag deg rek da nga xamni ki dundam gep def ci lu nakari yalla dundam gep musse def lu nakari yalla waye bu ta yamone muy doy waye yimu ca mbolam ñi massa jamonon tel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha masna la def ni yëkëti sa xol ay kilifaam la wax de bari na ño xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diru kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifaam mom cheikh muntaha waye teewul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jëme safara waliyasu billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni guntu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu dal di boy day melni keuriñ lo xamni dafa gëm boy upp rek mu dal di boy mu dal di boy xol bobu waré dañ ko yé bam yew wat alquran dañ ko yé bam yew wat hadith dañ ko yé bam yew wat togam nit koy nit yalla dañ ko yé bam yew wat mom xol bu sagat bobu yépp man nako yé togam nit yalla rek wala mu dajé ak mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yépp man nako yé man nako yé xol bu sagat liko taxabon moy borom bu ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagat ndax ni agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa sagan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi yeen tarbiyu turu yalla yi delu len ci sajada yi yeen tarbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeena ngi ni di ñaan te yalla faali wu len luko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen luko waral moy terbi wu len ben turu yalla ben turu yalla terbi wu len ko te kurus gi barango ko yor rek da nga jëm dajje bo demé di lokk logal rek nan tocc waye bo ñëw ci kër gi ay ca kal nga kilimba tedd ci sa canapé di nan sa canette nan tay faju gaay lolou liñ wax de nan tay faju delu len ci sen sijaada yi ngeen tarbi turu yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñ ma sa wax yalla def ko luñ ma sa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam moni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci ampo sagan bu nuppi nur ci ampo legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect Turu yalla yu nga xamni mom la mag ñi amewon daan ci fa ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu Cheikh Mundu Fadal Mbake neena radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga ba jeex ndax togaay bu metti ndax togaay bu metti yalla nbi sallallahu alayhi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngon xol bo xamni politique suba politique ngon ay wa ñewal Touba rek na top ka fay ngoni keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ngowan rek mu jaaxaan di joow ñu xelli kafa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek Seigne Touba dedet yonent bi dedet Seydi Alhaji Malik Kalla jangale xam xam di dama don fonto way yalla fali nako di da yakar mo yo rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara waaw wallahi yalla sédé nako bi may doga sanj ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yuruma kafa ngon de ñu man jangale xam xam lay def gënaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafa ngon am nak ñom ñu xam sax dañu delu ci seenu kilifa nan len seenu Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom bi dem fen amna ben kilifa guñ ko wax muni len ko rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis wa seen genn te kilifa ya bam len ko ko waxe lol la len wax ina mom day dem fen mom dal daaram gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam newon wallahi ñu te ko wax fi dañuy deug nak yalla nako yere yalla yeeram legi fatuna yalla nako yalla yeeram al qalb khafil mag ñi kon seen dund gi dañ ko joxon yalla fexé ba qalb khafil du len dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ño xamni fi qulubihim maradun fasadum allahum marada lu ca top walum asabun alim rek ca top bima kanu yukasibun mom neena aw gaay gi ni ño xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demon di jema faju sax ma faj len waye daño faju wut man yalla ma doli febar ba fi qulubihim marad sen xol ye dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faju siyaré ji ñitu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal légui rek li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantan do nga lay wax yo lolé mbadantan 1 million de vi lolou kay fi qulubi maradun sun borom neena fasadum allahum marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bu lay duma ci luko jërut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako ma tax fasadum allahum marada yalla bu lay duma ci luko jërut da nga don dox rek fakastalu sa suuf ci dal yalla dula ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf kep ko ba bu le duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khulubi maradun fasadum allahum marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jiñ de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem mi ngi ni legi xol bu fagan bobu nak bu fekke ni fajoko tawat bi di doliku moy dem nak ba legi xol bi dal di de xol bi de nga xamni duto am yermande bu la ne diw fatuna ngane yalla na dekke sawara koku nim bañe won diw yalla na dekke sawara koku lim ñi def yalla na subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug mucc khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala afsarihim kasawatun wallahu asabun azim delul gannaaw ndax bo delul gannaaw fi do ngay mujj khatamallahu ala qulubihim sun borom neena xol bu borom febar te nangu ta faju xam nga fumay jëm ak mom legi damay mujj kaste xol bi waxna legi ni yene neeg la boroma tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalla na dem safara wax ju wax yaaw taftal ca waye mom bis be deesul otay jël ko mu ñob wa lu ñu baale xamna ko lim ñu baale xamna ko genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna dox ma wowon limay wadi dama la xawa ragal tuti mané quoi lutax muni diw sangam ba ngeen joté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di dégg ngani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi tay yalla def ko mané quoi taxul ma yéne ko dégg nak loolu la tontu koko dokul ma yene ko ko kat waye yalla xamalon na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina waye yene mo ko nak dogalum yalla yene mo ko de yalla xamnako waye sa borom xamal na ma ni dana faatu lu yagg Mustapha Mbaye Sam di foloté ci adina bi comme sam rek la doon bañ muy foloté bi mom dana foloté bismillah ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kene ko ni war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al-khalbu salim ndax mom nga jiddualé mom moy sa premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yak motax seigne touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa sow garder xolam bo nga xamni moy al-khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul ben virus bu meuna dugg sa xol muni al-qalbu minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmani qad alima yalla ci bofam momako xamal la seigne touba yalla ci bofam momani yow si ahmad bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am raynu doto ko am jeexna c'est fini kullu mawludin yulidu ala al-fitra la sayyidina sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam neena xol bu guddu da nga guddualé xol bu lab xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddualé ba kañ la taxor gi duggu ak kañaan bi kañ la duggu moy virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñoo nga xam dañoo yene ñepp jam ñom la alquran di jinn ñom waré da len di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basin ni mara jangul ko borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di li wax aduma ken waxu la nga and ci waye li waxay deug ken waxu la nga and ci waye li wax de am nga liberté bañ ci and waye li waxay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilat yenen kaddu yi ñaw diko tek ci ab deram lola jadut مرمنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما ngi len di misal xoli gañ nga xamni gëm nañ yalla borom xol yu set yoyu borom xol yu sel yoyu ñu ñoni moy mi nga xamni sa buñu déggé waraté gëm ko seen xol di nux nuxi ngir ragal yalla ngir tiit mu ne rawatina nak bo len waré sax ba indi len ay prof yu leer jamono bi nga xamni legi da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falan fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la immobilier ñaar yoy rek la ci jublu waye xamna ni li wax lepp deug la waysatul alim ayatuhu sadatum imanan bo len waxe bo len indile ay prof day doli sen ngum day doli sen wulu ci yalla ni may wax ni ñom gañu ñu le ñu ñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek sen gannaaw gi yalla lañ ko wër sen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoyé gaay duñ yam ci loolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladhina yuqimuna as-salat ويما رزقنا ينفقون اولئك هم المؤمنون اولئك هم المؤمنون يالا نيني ني ني گم دگ دگ دگ ньо گم نوني نك يالا نينا سين گم گوگو نو گم با گيني سين بوب تي خول بو ساگان خول بو گومبا xam nga luma leen di fayé ëlëk haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama khala tabaarak wa ta'ala fi surati al-anfal mun yoyé gaay ñeel na leen ëlëk lima leen di fayé moy daraja ju kawé bu len di xol yowmal khiyam da ngay tokamtiku daraja ju kawé kawé kawé la len di fay ëlëk yowmal khiyam waye duma ci yam dama len di labal ci sama geeju ñeegal labal len ci sama geeju wërseuk wërseuk wo xamni wërseuk wu tedd lay doon rizqun karim la wax rizqun karim rizqun karim sun borom yi mu fenn fenn fenn fenn rizqun karim daanaka mo dakk dug aljana rizqun karim danaka mo dakk dug aljana legui nak ñun wërseuk woo ñu yalla dig wërseuk woo ñu yalla dig wërseuk wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërseuk wu ñu yalla dig te gisaguñ ko bokk yi ndombak tanku adina taxna ndombak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote réunion réunion bi dara du ci resolution bi ngeen ci génné du dara lu diw sangam nañ yaq adina ba dootu tal diw ok subhanallah la hawla wala quwwata wa lutax ngeen koy def wasnu wasnu alfulus alfulus wallahi li ni dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al-umma ad-dirham wa ad-dinar yaron tako wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al-umma ad-dirham wa ad-dinar الدرهم والدينار الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم نينا امول بن خير وفي مسا جار لي ني امنا خيرم بو ني جامو خيرم فاتو موسى فاتو عيسى فاتو ابراهيم فاتو سيدنا عيسى ني فاتو وفي مسا جار امنا خيرم بو خامني موم لا ني جامو تا دنج كو سانيا باج ني ني غيس نا خيرم سما خيت مان سما خيت خمغا بان خيرم لا ني جامو يونت موكو واخ دي صلى الله عليه وسلم نينا سما خيت وي xerem biñuy jaamu moy xerem buñuy wax xaliss ak urus xaliss ak urus neena sama xet wi xerem bobu lañuy jaamu xeremu xaliss ak urus mom la xet yent yalla muhammadu di jaamu akay deug akay deug bokk li len xaliss jaral dama ni nit ñi xaliss lim len jaral xaalis taxna ndaw ñu bari jéematu ñoo wut mérite sens lañuy wut sens mais mérite moom jeex na ndaw ñu bari soxla wuñ mérite léegi xam nga luñ soxla sens sens moo tax ngay gis ndaw lu jàng ba xam war a wut mérite waaye mu bàyyi ko fa dem jël sens lu ko waral mooy gis na koo xam ni moo ko dàq jàng dakh ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolou dem dugg ci ben politique ni stoti mu commencé tabax ay R plus 4 mom amul R4 sax bu mu dawal numuy def jël di polamam yoyu jëkëti dasalem lalam def ko fa dem politique yi légui politique bi nga xamné nak mo am Sénégal man naka jek dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeen dégg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni xaaliss leen gënal yalla xaaliss leen gënal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xaaliss ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamaluko dara bëgg ay yi yu bare koy waral, yi yu bare lan la lay jural xaalis. Moo tax yonent ni sama xeet bi xaalis mooy seen xërëm, xaalis xaalis mooy seen xërëm. Xam ni da nga ci yor lu bari, faatu bàyyi ko fi, yor ko di allahu akbar ak dirham wa dinar. Moo tax Seigne Touba nee na woon, Seigne Touba nee na woon radiyallahu ta'ala anhu, way gëm yàlla yi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg boo leen bëggee xam, mu ne amu ni musawiyan dinaara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fa noonuwul ñaar dërëm lañ yemale. Musawiyan dinaara ayni bil madar, ba gisuf lu ñuy jaar di jàlli ak compte banque bu duun bu fees dell lañ yemale. Musawiyan dinaara ayni bil madar, wallahi maa ngi wàcc alquran ni oustaas yu bari, oustaas yu bari li leen tax a dëwee tey, wallahi xaalisa tax, wallahi bu xaalis amutoon duñ dëwee. Waaye xaalisa tax ñu dëwee, oto bu rafet tax ñu dëwee, oto bu rafet tax ñuy maslaa, oto bu rafet tax ñu neetu ñu wax dëgg. Oustaas yu bari, oustaas yu bari, oto bu rafet dong tax ñu neetu ñu wax dëgg léegi. Xam ni am nañ complexe, complexe génn jël taxi dugg ci car rapide. Moo ko nett lee sax da ngeen ree, damaa takk fii sama saretu mbaam bii ñu ci dojji jëm marché ba, waaye gone yeeg meer yi may romb ci mbedd bi ku ma e waa Seigne Moustapha may saam lee xoole saretu mbaam waaw saretu mbaam. Et après saretu mbaam bi ci ne yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ma gën te da daan kott mbaamam na, mbaam ma la daan war kott ko, mbaam mi yoon nit waaw kott na ko togg ci Abi Urayra, mbaam ma boole leen wak nitu, ñoom ñaar ñëpp ñoo ànd daanu waaw, ñaar ñëpp ñoo ànd daanu. Yonente bi ni ko waraatal, ñu bokk waraat mbaam ma dellu leen daane, mu ne wara mu ne ko waaye rus na maa daanu yonente yàlla bi ñett yoon nag, loolu rus naa ko, waral rek te dem, wala rek te dem. Waaye borom xam-xam yu bari bëgg lig si tax na dëwee, nimeetuñ ko wax dëgg gi moom déedéet dañuy raay raayal rek, fexe nañ ba siiw ba àgg ca njoblaxtaan la ñëpp di leen déglu, waaye nimeetuñ wax dëgg nag léegi. Te wax dëgg taxoon kat ñu yegg fi ñu yegg, wax dëgg taxoon ñu dégg leen foofa, waaye bañ yeggee lañ gis lu luqi seen bët, ba dañuy raay raayal rek ci kaw, raay raayal rek. Yonent waxoon na ko li kulli ummatin wasnu wa zanamu hasil umma addirham wa dinar, addirham wa dinar. Addirham wa dinar. Ñenn ñi fexe nañoo jaxasoog borom posette yu diis yi ñu dëwyee leen, ñenn ñi fexe nañoo jaxasoog borom kalpe yu diis yi ñu dëwyee leen, ñenn ñi ñenn ñi waaw ñenn ñi ñenn ñi. Waaw lu ko waral toolul amal, toolul amal, nébét rek, nébét yu gudd rek. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal, ma atalla abdul amal ila asa al amal, sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon. Nee na ab jaam, ab jaam li féeg di guddi mébét di dem, mu ne amu ne jëfam di gën di ñaaw, doomu aadama bu bari mébét, sallallahu alayhi wa sallam nee na foo ko fekk jëf ja day ñaaw, ndax du jëf dara ci ngor, du def dara ci ngor, borom mébét yu gudd foo ko fekk jëf ja day ñaaw ndax du def dara ci ngor, du def dara ci ngor. Yenen sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon waaw, ñu ne borom nibet yu gudd, mu ne amu ni jëf ji ñaaw rek, jëf ji ñaaw rek, jëf ji ñaaw rek. Gaay yàlla yooyu nga xam ni ñoom fexe nañ ba garde xol bi ñu judduwaale muy alxalbu salim, alxalbul mu'min, alxalbul mu'min. Waaye yenu ñu ca sun borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di daggi xol te yunus sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay daggi xol motax sun borom ni gaay yi ma lay wax allasina yuqimuna as-salata am ngeen yowmal khiyam dafa am juroomi poste douane juroomi poste douane bala nga djegi sirat manam rut bi djum aljana payas bi djum aljana rut payas bi djum aljana wala autoroute bi djum aljana dafa am juroomi poste yu fa nek juroomi poste poste bu nek ay douane malaka fa nek poste bu nek douane malaka fa nek juroomi poste yep xam nga boudé douane adina yi leg legi nga dajé douane bi mu japp la ngén di waxtan ba yagg ngén gindi konté le dégg muni badjen jobbe njay ay yow da nga xam jobbe njay muni la jobbe njay baye mak sama baye seen baye bok nday ak baye muni ah yow kay kon sama bok nga ah yow kay nak mom sétal lo jox cheikh bi rek te dem man mom yow mom duma la japp fessal lo jox cheikh te dem rek waye gis nga yowmal khiyam malaka yoy nga xamni ñoy douane yi set li yalla di setlu te bañ ko jall ak mom aljana bo dajje ak ñom baniko sa bajjante amin taxu jaak sa baye bok muni man malaka la bokku ma yow dara la bokku tak yow ñom kenn mun leena ger ñom kenn bokku ma yow dara man bañ na ko bokku ci xéetu nit sax ba nga nan mak sama bajjante jobbe yena bokku nu dara mom la señ touba di jindi ci qasida mu layim defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekk bi te moy premier poste douane bi ngay jekka jot bo accé ba douani malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ne la udkhilil jinan demal dug aljana yoon wa ngo continuer bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la né demal dug aljana sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekke tontu wa laaj bi duñ la wax demal dug sawara de ndax sawara ko demal dug ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax nga ni ci kep motax fe udkhil fil jinan lañ lay wax waye xolal fi lu ngay def usqita fin nar dañ la nan bëmax nga ni kep sawara ko ni waxul dem dug ci day lank motax malaka yu ñu wax demal dug sawara mukk dañ lay bëmax nga ni ci kep laaje bok na ci laaj bu jikko ba moy al iman billah mo ndax ngeum yalla jaralon na la ngeum jaralon na la baña fen mo ndax sa ngeum jaralon na la baña wor mo ndax sa ngeum jaralon na la baña sosal ab julit dul deug sa ngeum jaralon na la ko ngani waw min la adkhulu fil jinan sa ngeum yalla jaralon na la do fe mukk waye sa ngeum yalla jaralon na do yak der mukk te diko tay sa ngeum yalla jaralon na la kenn mun la gel adkhulu fil jinan rek tay top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy sét as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sa ngeum mayon na la bu julli joté nga bayyi li nga jappont dem julli ji nga ni waaw señ touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fosta bil iman wa yal na nga taxé way yow yal na nga taxé fosta bil iman yal na nga taxé yow sa ngeum di yobbu na la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarel poste ñettel poste xam nga luñ la fay laaj as-sakat man yalla ma la wërsegalon daqo fe liggey gëno fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal jo yu mala mayon xagneen nañu ndax seen walla da nga leen ko ca jox as-sakat wala la malaka yi di laaj fofu bo tonto adkhil fil jinan bo tontut usqit fi nar asawmu kor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am ci wenn wer wax dama ne la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fa no def ak mom alaaj yalla neena mom day ba nga nekk adina mayna la wursak wo meuna aji ji makka mayna la wuru yaram go meuna aji ji makka ba mukk nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am murid sadiq ngaan di jema jaay nan yow tidiane pur et dir ngaay ba ne nga juma ji doyna la wulis dem makka yow wul juma ji doyna la wulis makka bu baba xam nga luñ tay tega o suxib fi nar bañ wax siyaré juma ji ku ko def am yoluk dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek dedet ku munut lañ wax borom xaside ga mom loolu la ci bindu mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaka yaang la fay xaar al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp yaakar na xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla fa reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doylo Seigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka te kuy doylo Cheikh Mamadou Bamba Cheikh Mamadou Fadal la gënal doylo Cheikh Mamadou Bamba radiyallahu ta'ala anhuma jami'an Cheikh Mamadou Fadal mum dafa doylo won Seigne Touba da ko wulu won mom yalla xam nako da ko wulu won lu mbir graw day wax nañ ko wax borom barag bi rek war mal nako sax ba da nako tuddu ci jaar borom barak bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala anhu waye lim koy fonk lim koy doylo tere wut defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané defino ko benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste douane bi ci dess moy al qusl wal wudu cangayal farat ak njap kenn ku ne danañ la fa taxawal douane malaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral cangay wa da nga dan sang wala da nga dan patax gaay ni bari dañuy patax waye sanguñ de cangayal sunna dedet cangayal farata dedet patax ñu bari jokku ñu dañuy patax njap da am yoon waye ñu bari japp ñu dañuy patax donc patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxam foon ko ci bakkan bi rek dal ni fip jinn ciew way ndaw foon dong la koy de foon ñu gis ko xamni buy japp yaramam yum diiw taxna baña bomb yaram mi bañ diiw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu dal di pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb njapp day and ak bomb sama yaram tilimut kenn waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bomb la wax waye ngi xoxani bañ ne diiwam bim diiwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bañ dakoy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mu ne amna malaako yu lay xaar de ñi lay laaj ba xam sa njaap momu niko yonent jangale ngoko don defé wala deet al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek dugg aljana xam nga liñ la fay laaj birrul walidayni wa silatur rahim, birrul walidayni wa silatur rahim. Wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënal lo, sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënal lo? Ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay, kay birrul walidayni. Ah yow politiciens ñoo la gënalon sa nday ak sa bay, birrul walidayni silatu rahim. Ah yow politiciens motax nga dogok sa nday, politiciens motax nga dogok sa bay, politiciens motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay, politiciens motax silatu rahim. Bokk yi delo ci den seen xel, wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ceba bis ba, ay ceba bis ba, ay ceba bis ba. Ben politicien bu yalla sak jeurul dogok say bok, ben la wax nak, ben politicien bu yalla sak jeurul dogok say bok, yalla xam nako kuko def dang ko rej, kuko def dang ko rej bala nga djegi sirat, wallahi dang ko rej. Birrul walidayn alquran wax ci lu leer, wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana. Bil walidayni ihsana ay wajila andal ak politiciens bi ci ñek ci tiranga ngeen bokk li ngeen di def, waye nak nala sa nday ak sa bay gënal ku dul ñom. Xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu Seigne Touba di seuy feneen. Yow kay ba nga demee bay seuy rek mënon nga seuy ci biir yoonu Seigne Touba, wax dëgg yàlla nga demee bay seuy rek yoonu Seigne Touba moom ñu la mat jëkkër a ngi fi, yoonu Seigne Touba ñu la mat jëkkër a ngi fi. Xam nga baatu Seyna te dootuma fay, amul problème loolu. Wolof yàgg na koo léebu, yàgg na koo léebu ci ci lu mel ni tarixa yi. Man duma jigéen di njaalo, man simala benn yoon lay tooy, loolu wolof yàgg na ko wax. Waaye baatu jeeg la ci wër wën a dugal, baatu jeeg moo ci bokkul. Jeeg jigéen lay doon, ab jeeg jigéen lay doon, ab jeeg moom foo ko fekk jigéen lay doon. Fii ci suñu traditionnel, fii ci suñu culture ñun Sénégal, ab jeeg foo ko fekk rek mooy jigéen. Jigéen ji sëy moo di jeeg. Sëy naa tuddutuma tas góor mën na koo wax te du am benn muskila, bu fekkente ni intention bi tax muy wax mooy man day ci tariixa sàngam laa nekk, foofu laay dee, foofu laay nangame, loolu góor yàgg na ko wax. Léeg-léeg sax ndox ko ba nu fi yàlla tebbi ko, ndax li yàlla namm ëllëg yow xamoo ko, li yàlla namm ëllëg xamoo ko. Yàlla na ma ëllëg xamoo ci dara, waaye bëgg wax ju rëy rek ak bëgg gën a xejji rek jëru ko de, yàlla xam na ko. Bëgg gën a xejji rek jëru ko. Mooy baatu alku bi ngeen di dégg ñu koy wax, alku day dara. Baatu alku du dara. Ñu bari seeni waajur yàgg nañ leen wax yow diw xanaa da nga alku, waxin la, waxin wolof la, yow diw xanaa da nga alku. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ci hadis ba sallallahu alayhi wa sallam baatu alku wax na ko ci hadis, nee na nit ñëpp dañoo alku la wax moom yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ñëpp alku. Annaasu kulluhum halka ila al alimun wal alimun kulluhum halka ila al mukhlisun, ba hadis ba jeex ila al amilun, ba hadis ba jeex. Kon baatu halk bi fi di alaku ahakkay, yàlla sax wax na ko ci alquran. Yàlla nee na bala maa alak ab dëkk day fekk borom xam-xam yee digleetuñ tëreetuñ, ma door leen alak. Xëy na ma wax ko ci kanamam, ci kanam bu mu bu fekkee ni temps bi may na ma alku. Ñu bari seeni waajur yàgg nañ leen ko wax, maanaam gis la nga def la wërta ñu ni yow diw xanaa da ngaa bëgg alku, wala sax nga wedd kilifa ak diine ñu ni wa yow xana da nga bëgg alku alku lum doon tay dara baatu alku waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootu ma tas
1: subhanallah
0: bu ci bolum yu ab jeeg dara garawu ci dara sey na te dootu ma tas mom yagges nako wax ci tariika yek yu mel non ak simala ben

jeg jigen ni don jeg waaw jeg mom jigen nakay don jigen nakay don dara jiru ko ci adina dara dara dara dara dara kon xol bu silmaxa xol bu gumba xol bu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele comme nim tudde ñaari xol ye bu la neex nga tudde ko alqalbul mu'min bu la neex nga tudde ko alqalbu salim mboram neena ci alquran allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytunat la sharqiyya wala gharbiyya yakadu saytuha yudihu walau lam tamsasu narun nurun ala nurin narun nurun ala nurin ila akhir ila akhir fina ma nga suratul nur momit ila akhir yalla dañuy misal xol bu gem yalla ci ana khalbu salim muni allahun nuru samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin sujajatin ka'annaha kawkabun durriyun ni misal ñuko ci leer ci kaw leer lampu ci kaw lampu lumière ci kaw lumière nurun ala nur khalbu mu al khalbu mu'min nurun ala nur lerayam ken munu ko khias motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mu'min lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte alil mahfuz yi bari la amna bu ne ci asmanu dekk asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz alil gi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalbu mu'min man na lire lawul mahfuz al khalbu mu'min mom ngay xalaat dara ci sam xel ñew toog ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga xalaatun dong ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek toog mu wax la li la taxa jog al khalbu mu'min al khalbu mu'min allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba' al khalbu mu'min moy al khalbu salim al khalbu salim al khalbu salim borom xol yoyu nak ñoni la señ tubax ni li feek ñi ngi ci kaw suuf fo leen deg dawal laq ci seen gannaaw bo demé nak ba jamono yaq ba mel ni jamono mel nga xamni xameto leen xamo kan la ci in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf señ tuba neena bu jamono yaqo ba borom xol yoyu mënato leena xamé ndax borom xol yoyu ñoy islaha doom adama yi di islaha seeni xol bo demé ba xamé to leen muni kon bu boba baye bo legi nga yëru ci li borom xam xam yi bind jang ko te jëfé ko te japp sa njambur jang ko te jëfé ko te japp sa njambur ñoom borom xol yoyu ndax leg jamono yaq ba do leen xamé ñoom borom xol yoyu jamono da yaq ba do leen xamé ñoñu li feek ñing ci kaw fuf yalla du alak xéetam yi mukk xéetu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñeen bal ma gañu ñu al muslihuna fil ard li feek ñing ci kaw suuf yalla du alak xéetu yenenbi yalla muhammad mukk motax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlika al qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wax de wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xéet duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nuppi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nuppi di baxalaté fami boba yalla du len alak mukk dekk bo xamni amna ci ko xam da melni seigne muntaha bax bu nuppi di baxalaté dekk ba yalla du len alak mukk rew mo xamni amna ci ko melni seigne babakar si amna ci ko melni cheikh mudou fadal amna ci ko melni sayyidi alhadji malik amna ci ko melni cheikh mudou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adama yi buñu deme nak ba doom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak.

yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nangu wuñu leena deglu yalla indi alkande parce que ma deg baye sa muné lol dama ko deg muné rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muné muné mas nañu am gañu bax de ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde ci abou yusuf bustani ñom de ila akhir ila akhir muné way lu tax yalla alak len moy dañu dem ba warma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxatuñ ko ko yalla alak len muné ñi ni nak sun mag ñi am fi bis buñu démé ba joxatuñ len warma la dalon ñoña dal ñu lol de mas na deg baye sam wax ko rahimahullah lol de mas na deg baye sam wax ko ah mbaadu day waji ñew mbaad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci senegal té kenn warmala tu li légui ñepp di len dagali saga baña ca bokk sax légui nango doon ay yegg di sey ah mbaadu mag ñoñu ñu warmalen seen karange suñu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañu sagane légui ba yëmatuñ ci ñak leen warmal waye légui sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñe nañ légui ay jégg lañ té dañu fas yéne sey mag ñoñ wa ma rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahliha muslihun gis nga dé bi zulmi néna man yalla ab dëkk dana ñuma togn waye seen toñangé joju du tax mukk ma alak leen li fiék amna fa ay muslihun yu melni señ muntaha ñom bi zulmi la wax dé nga xamne toñangé fa togn nañ ma ga waye nak ku melni señ muntaha nga fa di islaha xoli nit ñi mune du tax ma alak leen man yalla dana leen xolé jëm jojja dana leen xolé koka tanum lam togn ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xolé jëm je yalla bax yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dëkk yi nga xamni dañu dem ba amatu islaha koy islaha ni xedwa yalla alak leen te bo demé ci souf sa fekk fa ci abdou khadir jilani ma nga fa tudd ci abou yusuf bustani tetu yonent ba nga fa tudd ila akhir ila akhir nañ leen wagnou ko bala depp wess ñeen bal nañ wagnou ndaw ñi bala depp wess nañ wagnou ndaw ñi bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam da koy sank lu ko waral moy xol moy commandé mbolam xéti cërëm yépp señ touba jundi nako ci qasida mu nawir wala bok qasida mu layin dani al khalb kal malik fil ahda'i ma ma yamil tamil ma aqtida'i yenen ba muni ma ma yamil tamil bilam tira'i neena xol moy commandé cëri tank loxo nop bakkan baat baat gemign xola len di commander tank loxo nop bakkan baat baat gemign xola len di commander xol ñene bour mel ni bour mel ci aw xetam lu wax kenn bu ko tebbi neena xol non la mel ci ay cieur lu wax loxo du ko diingat tank du diingat beud du diingat nop du diingat lamine du diingat mom xol kal malik fi ada mune fuñu dim rek cër yëpp topp ko ca bu dawee dëgmal bànneex cër yi topp ko ca mu daw dëgmal fen cër yi topp ko ca waaye mu daw dëgmal yàlla cër yi topp ko ca alxalbu kal mali mu ni kon nag moom sëñ Touba nee na boo bëggee sa xol defaru boo bëggee sa xol bokk ci alxalbul mu'min alxalbu salim mu naa mu ni bul sonn ci defar loxo naan loxo bul jëlloo moomut bul sonn ci defar bët naan bët bul xol lu aram bul sonn ci defar tank naan tank bul demati fu aram mu ni noy def mu ni sonnal ci xol kesse rek sonnal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yep bax wa in turid isla' al awsali ma fa ihtabir al isla' lil qalbi ma dina bu fekke da nga bëgg don nit ku bax
te lepp bax muna muni defaral ben ciir rek ben ciir bi dong bu baxé di def ñepp bax ñu ne ko bo ban la muni al khalbu khol defaral sa khol rek wa in turid isla al awsali ma fahtabir isla al lil qalbi ma fahtabir al isla lil qalbi ma lakin ma tariquhu tawil jiddan ka saaka masyuha saqil isinga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek seigne touba dina li graw moy li mala wax ni mo meuna xettil dom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol li jaagu ni da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal wu lay kay ragal muni deet yon wi tariqun tawil ben fan bi ñaari fan de yonu defar xol yonu defar xol motax nga dan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ci daara ja fan wéri at ci daara ja tax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ mi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen def fukkat isla al khalb isla al khalb señ touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaru na men xey rek nga xamni bi mu ñew mom danaka ndabam fesson na fecciili rek la ci señ touba def mu dem fecciili rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendo rot ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé té wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nopi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi suufal nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lol kay tuddu defar nit yaq nit la tuddu yaq nit la tuddu kay waaw motax ngay gis étudiant yi toj ak taal rek parce que defaruñu leen defaruñu leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne dara bu geraw ak do ngam wala serigne dara bu tal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ab serigne dara bu geraw ak toja ka tal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi ab serigne dara ak do nga dara lu ko massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ñu leen massa nakkar rek ci kamil ba lañ koy faje waye bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbiw won alquran waye ñu leen massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje ñu leen massa nakari ci der ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje rax señ touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol muna muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xetu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërom ngay defaru lepp luy xetu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam lu bëgg def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski neko mbala ya bu bëgge magali neko mbala ya bu bëgge korité ji neko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kañ lay defaru am xar sax bo bëgge musur dang ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo beugé musur waye melni wa mbéd mi di délu ci wat
tani da nga defaru ku la ko wax dalay nax ku la ko wax dalay nax motax cheikh mom bamba neena la yaqdiru al mikzal wal mubarij wal mubarij seigne touba neena yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu defaru seigne touba neena ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok la yaqdiru al mikzal ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoon wi mun way nak ni mahasal manhaj de yoonu bax la de ni mahasal manhaj de yoonu bax ngogi de yoonu defar xol mun am ni mahasal manhaj ni mahasal manhaj yoonu bax ngi nonu yoonu bax ngi nonu ni mahasal manhaj nena wa ta'ir al qalb min ar rasa'ili jami'aha fa'sus bil fada'il nena mangi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbollem xéti tay tay xéti naccio di koy xéti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña nena mang la koy diggal man seigne touba de wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jami'aha fa'sus sayil fada'il nena ko ma mana rasa'il waaw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ci limal rek kal udb wal azad war riya wasu wal kibr ma al bot ila akhiri wal iqd ila akhiri moy fexé ba bayyi feug de nan mana budul man du kenn muni lolou ngay jëk dindi ci yow mana budul man du kenn al asad añan añan lu way am do ko yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé muni dindi ko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba deuk nayobe moy asho nay ba deuk nayobe neena dindi ko ci sa xol nak nay yalla dako bañ lol bani ko kep ku ko def sax kep ku ko def sax mom yalla beugula nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy reuy reuy ko ko xagn fal observer rek bo démé té ci bir talibé ngay observer rek téne ñu dajé ñen fukk ya juroom ñen yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reuy tax bimu dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la te d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wormal waye reey tax wormalu ko reey da reey amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sante sangam nga sante de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo leen jaral fokk seen baxana ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu serigne te koko kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek comme gis nga ko muy jëfé diinem jëfé xam xam war mal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mu hum lil muallim dugal war mal ko dugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teego ko fen bañ nit teego ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi wo xamni waras ni ka sukk diko bañ nit amul légui nak bi xaw moy al iqd shohr shohr man shohr gi ma gis ci nit ni ñukoy soxoré seen morom nit wallahi daf ma yim yalla xamna daf ma yim te yow waji li ngoy soxoré bu ko ñakone yow tax yalla jox lako wa loko ci soxoré yene ko ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bok al iqd soxor
kon de seigne modou waxtanu jeexul waye xena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala dit waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata tura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dootu am ben dand dand ben tilim tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wetal ko dul yalla borom xol bu defaru foko fek yalla do nga ko doy wetal yalla rek ko doy wetal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla sa bu amé yalla bok na ci ñi koy gëna wétli moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam dakoy wétli fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétli wa walli yi diko wétli atatura billahi sa tahnisi kon señ mudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñi ngi leen di ñaanal di sakk yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu defal nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digeunte senegalay yi te duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xani moko fi meuna jëlé yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jam yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digeunte senegalay yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé yalla nako fi yalla jëlé nono gi ak bañante gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak senegalay musune mel ak senegalay ab jambour sax dako dan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak senegalay len yow ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko setan am kula message rek ci plateau bi ñen tok dong message la ni la wajjo gi mako xam bi sangam defoon na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga dal ni relet li supportable rek lolu nga ne ko relet wax ci plateau bi ñuko yow xamna la ya neewon baraf sangam defoon nga nangam te fekk aramse ko su ko defee mom xolam di bëgg genn te du mëna mim ba setta ndax xes nga ko tuumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko tel na yalla dindi mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yalla nako fi yalla jele ak luko fi mëna indi yalla nako fi yalla jele bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu gi delu wat ci sun senegal gu ñepp ge yeneen ta jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yalla nako yalla def bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu yamale fa waxtan wi inshallah taala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di taguto fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sakko participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko nanan est ce que bu ngeen mën di dag téléphone yi waye tamit loolu mom man awuma ci solution ndax señ mudu koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kit ko bëgg dégg waxtaan yi mom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah taala ba yéne ci dess gëna yaang ci jéma kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma fonku daara ji te yépp ñom moodu mbay mëne sama jarbaat bo mu diko faral di def ak benen benen cheikhuna bi ci dess inshallah taala né bëgg nit ñi jotté rek ak jari ñoko jeriñoko ñoko defé kon ñun ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man la nit ñi yëngutu man yëngutu ma te yow ma ja kon defé na duma ci añaané kèn dara mbaama di ci soxala kèn dara waye dëgg nak mom la fassu yéene diko gis te duma ko wax ku dëgg fété ñi war waral ka war waral dédé lolu mom fassu mako yéene manam tecc sama gemiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon shaytané te yaronte sallallahu alayhi wasallam mo ni ku gis deug nopi ca setan su mo meug ku gis deug nopi ca rek setan su mo meug ginaaw ki wax ci penc mi lay waxe te xet wi ko xamangi ci ko xamutu ni amna ko xamni ni boko leralale mo xamni mbir mi nekete kon ni la mu daldi genn ci li ah kay kon de sa wara wax de sa wara wax ndax ñu bari biñu interpeller mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy lim wax ni ab jeeg la lool rek ci ñang waye señ sina te dootuma fay koko wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci
turox yi nga xamne ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci doutou ma ja fay lolou waxin la wa façon de parler rek la waye di tiagne nu ni waye nak yegg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tekki moy yow jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan goor jigeno goor subhanallah lolou ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluuma ci yegg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mamu la kat ak mamu la ak yeb mom jigen lañ ci xam ak jégay sey wala fi dañ ko daan lebu sax nan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall du da nga deg ñu koy lebu nan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni lenn kep lu bëgg bëggatul leneen loolu kep la gis gisatul leneen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall ni mel ci seigne touba loolu lañu tuddé borom melna xel mo borom melna xel nga xamni boko joxon dang ko suuf ni ko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom donte yow waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lañu tuddé borom melna xel daana digon bu yagg ci diwan kat yi ñukay net bi xuma ndax wër naam dit ñu ni cheikh mudul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tek borom cheikh mudul fadal ah bayna sakku njuromam ba nopi dem nak yeegal seigne touba niko joxna la fa addiye sakku njurom bo waajo di ñewi di sakku dimbal ci seigne touba Seigne Touba niko demal ci Cheikh Modou Fadal mu jox la saxum ñuroom ma nga xamni mom la ma fa joxone koko joge ndiarem ñew ndindi ci Cheikh Modou Fadal wax ko niko Seigne Touba ne nga jox ma saxum ñuroom ma nga xamni mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soppi ko ak yaqku di wax lu amut ak yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waaji lim wax deug la wala digeendem rek la mu yabal ndaw koko dal di aw yoonu ndiarem ngir leerlu ji mbir ma ba xam Seigne Touba wax bu ñewé ba wax ba yeggal Seigne Touba niko delul wol ma Cheikh Modou Fadal mu dal di delu ci wo Cheikh Modou Fadal ni Cheikh Modou Fadal ñewé mu niko aw Alhaji Fallu yeen ba tay dal mune sugure na nax ngir man manam sama jëm ji dal kene mu leen ci nax dal donte moko fa yabal Seigne Fallu neena ba fa joggé lepp luma way waxati ci Seigne Touba rek man ma nangu luma way naxati ci Seigne Touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom melna xel boko tak Moustapha Mbaye Sall mi nga xamni mom lu leer nga wax lu melni mi di beccëk mu door la gëm wala mu door ki way réagir wa do ko sé gaay mom ni melni goore ndjay ak ñom mbay ndjay dañu bari lool légui dañu bari lool nañu mugal kon dal Seigne Modou ñu wax ni alhamdullilah la ci bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

ngay ñew mu laf pass bi ci kaw téléphone bi légui ana mucc kon ana mucc kon bo nekk ci pinch mo xamni dañoo yaras pinch mo xamni dañoo jomba dégg lu ñaaw pinch mo xamni dañoo jomba def lu ñaaw rikway amna yo xamni waro ko def bo yamon ci ni bagage yi duggu dong te juxuñu sab sawukay ma muskile fihi ken man na baña xam lo bëgg wax waye li nga xam mom da melni midi da melni midi waxi bandi dong la de waxi bandi la waxi wuyu dong la waxi wuyu la kon misit bi aram moy misit bo xamni day fekk xelum borom yobbu ko ci banex fatte loko yalla sayyidina imam khasali rahimahullah biñ ko laaje mbirum musique indi na ci detail yu bari aw ma tan wax ko fi waxon nako ci benen waxtan waye def ni musique bu meleni melni aram nak bu meleni melni te du def ni nangam bu meleni melni te def ni nangam masalan mu joxe misal ci ni bu fekente ni musique bi da nga japp sen pitch tagat ko ci muy indi sawtu bo xamni muy kaddu bo xamni kaddu gu neex la muy sop nga diko deglu bu fekente ni neexayu kaddum pitch mi ngay deg du dox sa digeunte waxtu julli bu julli jote aramul man nga ko deglu muni ka salika bu fekente ni kaddu ci kaddu gor lay bayiko waye andut ak ay instrument tayit nak bu xirtal nit ñi ci wax ju bon du xirtal nit ñi ci ñu def lu aram comme niko ndaw ci def moy xirtal nit ci mu def lu aram moy nga dina bagage ci dugg bu nopi joxon fa bagage wara dugg bu fekkon tay da nga joxon ci stade ba ñu xamni kon football la tax di wax bu fekkon ni da nga joxon ci tool ya ñu xamni kon baye la tax di wax waye lu tax nga joxon ci sawukay muni mom imam khasali bu fekke ni musique bi ci batu goor lay bayiko waye du xecc nit ñi jëme len ci lu haram batay ma muskile fihi tay du tax ñu faat waxtu ma muskile fihi muy waye bu dé bayiko ci batu jigeen ak nu mëna démé haram nak tifaqan imam khasali ak detaay yam ci indi yépp bari na mani lolu taxuma juk fi ibn mas'ud neena radiyallahu ta'ala anhu musique ay alquran bi dafa giñ ci yalla ni musique ko taxawacc gele nañ ci yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam ni sawtani malhunani fi dunya wal akhirah mismar inda nihma warannati inda musiba sallallahu alayhi wasallam moko wax ngi mbine sallallahu alayhi wasallam neena ñaari kaddo ngi ni yo xamni kaddu yu ko gëna aram adina ak alakhirah xamuko kaddu yu aram la adina ak alakhirah fi dunya wal akhirah ñu ni ko kaddu yoy lan la muni mismar li ñi tudde tukhura xam nga kaddu sayyidina dawooda dafa neexona neex ba melni tukhura amna sax ñi wax naan tukhura ak dawooda ga tukhura nak man xawma nuko tubaab yi di tudde wala fi tukhura dal moy lolu ñuy mbib may way kat bi di way amna lu mi cheikh diko mbib nonu lolu moy tukhura mune kaddu gogou kaddu gu yalla rebbango kaddu gu yalla rebbango mune kagn la ko yalla rebbu mune inna nihma moy bi waji amé mbik am jam yalla defal ko jam defal ko salam o lieu ko jamam joju ak salamam joju mu jeexal ko ci top yalla waye mu dem jeexal ko ci o lieu ko nihmatun minallahi biko yalla jox mu delaw ko ci lukay may ngeureumal yalla waye mu delawat ko ci am po mismar ñaarelu kaddu gi moy ban muni moy waranati inda musiba waajo xamni sa bu musiba dalé ci kawam niki dafa délé ba dafa lakalé ba dafa rirlé nga gis muy bay bopam ci suuf di xus karawam nan wuy fuma jëm wuy ñakna wuy nangam di yoxo niki nit ku délé di wax nan wuy toroxna wuy fuma jëm nangam na muni lolu yalla rebbna kaddu gi koy wax ab julit dañu bëgg bu amé luko metti mu délo bopam ci yalla dal di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lolu lañ wax ab julit mu diko wax sa bu amé luko nakari mo xam dañ ko taggé ko dé mo xam dañ ko taggé jul gu reer mo xam dañ ko taggé larangé lu mëna doon rek luko nakari dal na wax kaddu gogou su ko defé yalla mën nako wotalal lu gën la nga xamni moko nakari won mu ne kon ñaar yoy yalla rebb na leen

bañ fa bayé deug leen fa yonti Allah Muhammad bayyi moy limay faral di wax dama bëgg Muhammad dama bëgg Muhammad ba def yoonu Madina fu nawara muy yoonu tol té le Muhammad digli defo ci dara amalu la ndariñ Sayyid Alhaji Malik ko wax wallahi amalu la ndariñ bo togol Sénégal baña dem Madina fu nawara té nek ci ndigal yoonu ci Allah Muhammad mo la ëppal ndariñ nga def yoonu kër Muhammad yoonu tol té lamuy digli defo ci dara té buñ waxanté dëgg da nañ gis ni yalla may na la pouvoir bu tolni da ngay nek ci sa bir bureau tal say kilim nga yor signature bo xamni ko ci digilo fi barab mu diju fa te dotu fa sañu juk ko toklo ci barab da na fa tok te dotu fa sañu juk wallahi bala nga ko fa toklo war nga ko setat de xolal sa bureau bobu rek kilim yoy rek buñ la xeyen punir la fi suba ba ngone genné ko kep ni ngay mel ci ci ay kilim nga nek de legi xolal nga jël ben way mba xam nga ni bisa ngi ñew yalla dana signé ben mandat depo bo xamné bammel lay tuddu wallahi wa rabbul kaaba kenn dula fa fekk lu sa jëf mandat depo bi la yalla wara signal muy bammel nga war ta tuddi yagul dara du yag dara nga dem ci wallahi so fa demé da nga xamné yalla njub rek la santane bala nga xagn nit ki liberté am ak ñu liberté amé njariñ te ben signature dong lañ la jox bo xamné ben décret rek tax ñu nga man ko nga sañ ko def bala nga ko def war nga ko sétat bayiko togn sax mo gën manam bayiko def sax mo gën japp ko defu ci liñ jang ci sharia dama ni bayiko def ndax worliku bayiko def sax mo gën japp ko defu liberté te ben signature rek ben signature pour lan pour yaangi bëgg rek satisfaire banexu benn waji yow do satisfaire sa banexu bammel bi sa bammel bi mo gëna yeyo nga satisfaire banexam ba bo fa tuddé tuddé fa nof lay sa bammel bi moko gëna yeyo sa signature bobu fexel ba li ci satisfaire sa borom bi la bind ci mom la sa signature bi bul ci satisfaire kenn ku yalla bind la ta'ata lil makhluq fi maksiyatil khaliq yonent neena sallallahu alayhi wasallam amul ben jam bu la jaral signage dabu banexam bayyi fi banexu yalla la ta'ata lil makhluq fi maksiyatil khaliq damu banexu kuñu bind waru la jaral nga bayyi fi banexu yalla te banexu yalla moy lan moy deug justice mandu equité banexu yalla moy justice moy mandu moy equité alayhi sallahu bi ahkamil hakimin motax yalla ni lu ngeen fi atté ma atté wat ko ndax man dama bëgg justice inna la ay amru bil adli jangna aya bi legi dama bëgg justice waaw yow samba def na wuni weng samba da andak makhuraja demb mi lim def li samba defako gëna graw waye demb mom da and ak yoro nga ni demb akay bayyi samba mu dem ana justice ana manuté samba and ak yoro do nga tax and ak yoro bu andu ton ak yoro lim wax amul ben gravité bu jar finir ko fi barab 24 heures wa demb mi and ak bacci nak mom lim wax jarna punir 24 heures way ñu ni ko yow demal ñu ko yobbe système constitution ben gouverneur ra ngeen ni représenter président de la république ci ben raison domam waru fas di def ak musabaha domi samkat ba mbay baykat ba domi baykat ba dal di raw domi gouverneur bi domi baykat ba bañu defé musabaha moy defna course lañ koy wax course moy rawante domi baykat bi dal di raw domi gouverneur

doomi gouverneur bi ñew ak joyam bayam ni ko loy joy ni ko doomi baykat bi la doon rawantel mu raw ma ñu ne nañ ko andi nañ ko indi ñu andi ko mu tej ko prison kasso lutax ngay raw sama doom yobbu ko kasso gouverneur bi wala bala neex nga jël president bi comme moy yilif procureur bi mu ni tejal ma doomi baykat bi kasso gouverneur bi lol la def ah procureur momit dat banexu gouverneur taxna mu dal di signer mandat dépôt waji tuddi penam ba penam jeex mu solo dalam ñaan audience gis président bu ñu wax Omar ibn Khattab diko gouverneur bu re representer barab sangam ci région Djourbel damay misal rek damay misal gouverneur bi nga xamni mo la présenter ci région Djourbel ni waw am nga Djourbel mom bari na ay paysan motax ma misalé ko bari na ay baykat gouverneur bobu day ma domam dañ don rawante ma raw domam mu jël ma créer ma ay document sarsema yobuma ci procureur mandat dépôt ñu sixema bayima mangi ni nak mune ha mune waw président niko na saxol sédd demal tok daldi bind lettre mu don jamono bi mu daldi jël téléphoneam wo gouverneur niko yak sa dom diñu wax diw na ngeen and wuyu sima gouverneur bu président wo kay do fa nan mu daldi gawantou rek and ak dom jo daldi wuti palais bimu ñëwé président bi daldi wo domi baykat bi mu ñëw mu ne ko ko don rawantel du ki la musabaqa bi ki la mu ne ko wa ki la président bi ni yow gouverneur yeen dal da ngeen di sukkandiku ci seen pouvoir bu len yalla jox jaarale ko ci ay décret ngeen sukkandiku ci tax ngeen di note jami yalla yi légi ngeen di jël seeni dom di tek ci taw domi jambour yi parce que yena yor pouvoir yena yor sañ sañ bi ah lolo taxone ñu fal la fa primo yow folina la muy benen bi ci def moy ci min sa mbub gouverneur dal di wagu ci min mbumi président de la république Omar dal di jël yar bi jox waji nafs bi nafs yadd bi yadd ay ca nadal waye xolal ma domi baykat bi manu teji ci mom rek manu teji xam nga num def biko Omar joxe yar biko president bi joxe yar bi dafa corrosele bara niko man ki dooruma won de bamay fay ci mom ki dooruma won domuma dooron Allahu akbar gay mandu amna de wallahi mandu amna ki dooruma won domam moma dooron dem dal ba montar bi mune ate dom di simiku dom di dal di simiku waji dal di jil yar bi dor ko yar yu tol ni yar bi nga xamni mom la ko dom di doron manam lim bobu bim ko doré juroom yar ci misal Omar niko deet continuel dor da dor juroom yar rek dal di bayyi Omar niko deet continuel dor mune ko deet juroom yar la ma doron fayuna juroom yar la ma doron fayuna waman ni bu ko sustu don doxé ni bu ko sustu don doxé manu te du am ci kawsu jamm du am ci kawsu waye sustu su kumba am nday ak kumba amul nday sustu su kumba am nday mani demal makka téméri milliard yon demal madina sumu nawara jooni yon mani bofal ci kanamu seigne touba téméri milliard yon te jubo ba yowmal khiyam seigne touba neena tallahi laysa yanfa'u sakhsakhada indal hulul ramsihi khayr alhuda neena man seigne touba limay baña giñ dana giñ mangi giñ ci magok sa borom ni ku dugg ci bammel tuyu bali wu fook ñub dang ko reccu ku dugg ci bammel tuyu bali wu fook ñub dang ko reccu nañ wone manu te ci justice bi
nañ wone ragal yalla ci justice bi te defal senegal seigne modou waxtan wi jeexul jeex nañu tambali ni yamale ko fofu toujours bu may doga tambal dama xnan buma amé ay 30 minutes rek damay bayyi waye buma xasse tambali bon yi may dikkal xala bi may waxe do suma meuna danaka contrôler ko defé lolou ngeen bal muko dal ngeen bal mako ñu ngi wax nak li émission la émission mom dafa laaj nga dem ci actualité yi bu doon conférence tom buñ ma wax ci lay wax Allah loko ci alcorane ak sunna way la leg leg sax ma dem ci conférence buñ ma jox ben tom dañ ma nan bo ñëw rek lo wax baxna suma ñëw xol bass ba rek xam ndax dama wara wax ak mom ci côté spirituel wala dama wara wax ak ñom ci côté temporel wala lolu ñu diko def te yalla doonga tax ñun niñ ko waxe amuñu parlo liñu tudde tahassub farna nak farna de duma ko neub kan la faral seigne touba way wallahi duma parlo de luma xam ci keneen ku bax ku ne dana ko wax ni may waxe lima xam ci seigne touba yalla seyade nak yalla seyade nak farna nak mom waye duma massa parlo inshallah taala mi cheikh mali tidiani cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hassan sasseli kenn ku ci ne bu may wax ci yow lama xam ci yow dana ko wax te yalla dong tax waye seigne touba la faral nak lolou mang koy sédé lo adina bepp ni seigne touba la faral waye parlo wu ma de tahassub dedet ndem nak ci diine la parlo wu waxuma adina bu ñak solo bi nga xam ni legi mu jeex ndem diine moma jëlalul parlo waxuma adina bu ñak solo bi nga xam ni lemu jeex kon seigne modou ngi len di wax jissakum la khair jissay di ndokel diaspora bi yeb gor jigen mak ndaw di delu di geureum serigne dara yeb di len ñaanal ci taxaway bi nga xamni taxaw nañ ko ci l'islam yonent day sallallahu alayhi wasallam kera bako abi musa laaje mayo ki yalla yoni l'islam bi ñu ne lu ci gën wala ku ci gën muni islam kenn kep ci gën ñu ne ko kan la muni man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi moy ki nga xamni lori lamiñam ak lori loxom fexena ba musul ci julit ni lori lamiñam lori loxom fexena ba musul ci julit ni serigne dara yi mang len di ñaan ngeen benno boole seen mbokk te taxaw alquran doong tax yalla xamnay di buma len manana sepp ci politique ni ñi seppé wéñu dé ci soow dama len di sepp ci politique tek fé yalla xamna ko buma yalla mayen carte na nga man leena sepp ci politique raxas ko ci seen xol yi bam set wallahi dana ko dindi ci yeen ndax alquran dama ci seen ay serigne dara nak du yépp waye politique bi mom seen na ci ay serigne dara ñu ne laj ci biir bay falsifier ay yalla yi sax nak boole ci xamna am natula yalla nako yalla jexal li xew senegal am natula yalla nako yalla jexal ñoo ngi gëreum bu baax di ndokkel suñu wëlëri suñu xarit soxna ñoo ba ciun kenn la ci wëlëri daara ji ak borom kërëm señ geey non lañuy ndokkelé soxna awa njaay fofu ci amerique señ modou bey ñoom buma de lim damay joom waye dal en tout cas ñepp rek ñom ñepp rek ma ngi leen di ndokkel di leen ñaanal señ mor mbeng ñom ñi leen di ndokkel ci di ñaanal rakam gi ne fi ñu di ko wax señ ngañ bam tamit ngañ mbeng gamu gi wessu rek ñi gis ab yobanteem mu jëm ci ñun ci daara ji diko wax ci sakku ci gamu gi diko wax ci sakku mu law khairu jasaahi ñepp rek ñi leen di sant di leen gëreem ñima koy faral di waxe diaspora bi mom tant ji munte wessu rek emission bi nga xamni su amul rek ñu soñé ko té jot gi mayatuma ko waye tiwul rek ma ngi jema kër kër yi rek yalla ñu tim xamné dina xey su ba ngon duma tok ma ngi baganté digënté daara yi goor ñi daara yi jigen ñi xariya ndax jur gi ni makoy waxé lepp ma koy top tol sa bop xana lulul bisub jang dal leg leg do ngay sangal ma leen xeyna
waye ñom dañuy jambatu nan wa li ngay def ci jett gi te ñun man nañ ko ndax loñu man yeek yeen bama leen seen baye di jox ratu ay gette ci sami xar indi wu leen fi di yeen alquran leen fi indi ne leen ci rek bis bu ngeen jangul nak bu leen nexe ngeen jappale ma comme magatu bima kay te desena doole ci baye leen mo koy defal sa bop rek motax toujours ma tay ne diñ wax jere ngeen jëf rek jazakumullahu khairan jazayi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي تري رجل خسيد أونلاين dëgg suñu yeneen yoon seen émission bi ñuy tuddee Minhaj al Abidin ila al Janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ndokkal leen ñaanal leen sakku ci yéen ñaan, xanaa di leen jégalu miraaral suma miraaral suma miraaral, ndax xam ngeen ni koor ba tey émission bi amul. Wolof Njaay nag day wax ni yokk cere yokk ñeex, li ko waral dara lu ñàkk jot rek itte yu tegaloo jub taxaw. Nga xam ne itte ju noppi rek am na jeneen jub taxaw joo xam ni irsan la, loolu moo ko sabab te yu ci bari di dajeeg bis bi nga xam ne ci la émission bi di am, muy bisu dimanche. Ñoo ngi leen koy jégalu bu baax di leen ndokkeel, jot nañu réaction yépp, waaye loolu dong moo ko sabab du leneen lu dul rek ñàkk jot. Loolu nag ñuy wax suñu borom rek ni ko alhamdulilahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Mbokk mi leen nekkal ci technique bi mooy Serigne Moudou Mbaye Thiam yabdallah wa nasara. Ñu ndokkeel ko momit ñaanal ko sàkku ci moom ñaan, te di ko ñaan mu jéggal mu rek, te xam ni ñu ma ko waxee léegi Wolof Njaay nee na ku yokk cere yokk ñeex. Mu mel ni xam ngeen ni émission bi li ngeen baaxoo ànd ak moom mooy émission la boo xam ni day faral di topp waaxi ay yi, mooy actualité yi wala nga ni xew-xew yi. Jamono bii ñu toll ñi ngi toll ci jamono yi li ñuy tuddee aj makka, mu nekk benn ponk ci ponki l'islam, juróomeelu ponk ci ponki l'islam. Aj makka di farata, ni julli nekke farata, ni koor nekke farata, ni tudd baati seede yi nekke farata. Noonu la aj makka nekke farata, waaye man istataa ilayhi sabila, ki ko man te benn yoon rek lañ ko ko sant. Borom tabaraka wa taala dafa bind addina bi, bind jamono, dal di koy def fukki weer ak ñaar, fukki weer ak ñaar, 12 mois. wax na ko ci alquran sax, nee na inna iddata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun urum zalika ad-dinul qayyima. Ñun yàlla bi ñu bindee addina bi, samaani juróom yaar ak suufi juróom yaar, ñun yàlla dañoo décider def at mi muy fukki weer ak yaar. Keroog ba ma bindee asamaan ak suuf ak tey at mi mësta weesu fukki weer ak yaar, mësu koo ëpp, mësu koo manki. Fa suñ borom tabaraka wa taala rabbi situwa jàlla, suñ borom amul weer, amul at, amul bis. Fa suñ borom tabaraka wa taala waaye comme ñun doomu aadama dañu war a dund ci kaw suuf, te war a isaab suñu dund, mu wutal ñu ay weer yoo xam ni ci la ñuy xamee suñu jaamu yàlla, mu dal di bind addina bi def ko fukki weer ak yaar. Mu ni ci fukki weer ak yaar yi am na ca yeenti weer yoo xam ni nag weer la yoo xam ni dañ koo war maal, ba julit bëggam yàlla sax waru caa xeex, waru caa xuloo. Julit bëggam yàlla wuru ca def dara lu neccio diku ci ñenti wer yoyu ñenti wer ye du lenn rek sul qahda ak sul hijja muharram rajabul fard ñenti wer yoyu arab yi liñuy bëgg bëgg xex liñuy mëna mëna xex wer yoyu bu mësana téru liñuy arité xex bi ba ñenti wer yoyu wessu ci ñenti wer yoyu nak ci la wéru ak nek moy sul hijja wéru ak ci ñenti wer yoyu ci la nek muy wéru tabaski añ makka bu neexon suñu borom ñi nga xamé ni fepp fo xamni mën nga fa def jakkate mu lew la nga mëna waxu dugg fa julli julli juroom mu neexon suñu borom non lay def aj makka day wax ni ko ko man ca barab ba nga ne ni nga koy defé rek mu dig aj ah makka goge ni aj kat ay tabax la ak ci xeer ak suuf ak sima ñu def fa benn ni ñew diko wër kon mu neexon suñu borom man na wax ni fu way ni rek te mëna def neeg bu melni makka ci digënté fer ak suuf ak sima soko wéré nangam yoon def nangam moy sa aj waye lutax mu benn milli rek ni fi fi lañ wara aje ji moy sama neeg bi nga xamni mom la jëkka tek ci kaw suuf ñew leen ngeen aj ci fi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillati bi makkata walla bok bi lillati bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin makka ci aya bobu sun borom bakka bakkata lako tudde bakkata amna ben leader politique bi ci waxon waxi njum tay bari inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillati bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin ñël benum neeg bima jëk tek ci kaw suuf ñir santana ñu jaamu ma ca te muy neeg bo xamni day orienté nit ñi di neeg bu yalla barkel ñeal doomu adama yi lool day moy neeg ba ca makkatul mukarrama loola moy neeg ba ca makkatul mukarram al makka al mukarrama sun borom reddu ko lu jitu sunu mam ibrahim ali salatu wassalam mi nga xamni ci mom la yalla jaarale ci lamine mu wote ak aj mu am xew xew bu xewon bu ñu wax tufan bi mu ñewé écarasé manam écarasé ko ba mu dess fondation ba bi yalla namé mu dekki waat mu yabal jibril ali salatu wassalam mu won sayidina ibrahim ali salatu wassalam fi nga xamni fi la kaaba gi nekkol jibril wud daldi wud redd ko akum lafam wan ko ibrahima ibrahima alayhi salatu wasalam daldi tabaxat kaaba ga ci ndigalal sunu borom daldi wote ak ci ndigalal sunu borom borom neena ci ali ibran al hajj ashurun ma'lumatun faman farada fihinna al hajj fala rafasa wala fusukha wala jidala fil hajj وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتصوروا فإن خير الصاد التقوى وتقوني يا أولي الألباب دفنا لول سخ بقرة لنك ما مسور في البقرة ما مسور في البقرة سن برام دفني رب ستو جل أجمك أي وير لا ينو خم وير لا ينو خم أسفر المعلومات مني كيف كو خمني يالا دوغل نا كونديسيون يي داجي تي ياو ومن فرد فيهن الحج فلا رفس ولا فسوخ ولا جدال في الحج كو يالا دوغال كونديسيون يي داجي تي ياو باغا ورا ديم نكا جيك لو نتيوديكو موم لو نتيوديكو يالا باج نكو من واي نا رواتني يوم ميغا خامني ويري اك ماك ييغا خامني لو نيو خام لا تي موي لا تامبالي تي wéru sawal xeyna ma ko ci kanam mune bo ci yeggé ba aj nak war ci yow ba nga war ko def ci condition yépp dajana su boba ma ngi lay téré na nga fexé ba lepp lo xamni rafas la wala fusukh la wala gidal la nga moy ci liku ko rafas moy ay terme yo xamni dang koy wax ak jigen ci ba adinay bax ndax terme yoy jigen goor ko dan wax jigen ci ba adinay bax deg na nak legi terme yoy sax amna goor gu wax morom gooram yalna de goor gogou yalna de goor gu wax terme yo xamni jigen lañ ko wara wax nga diko wax sa morom goor ya bon fala rafasa amna terme yo xamni bu moko deg ngi ndi ak makka ci digeunte goor ak jigen yo xamni bu ngeen ko waxante kenn ku ni sa xarisé man na jox kenn ku ni sa xarisé man na yengu li tax ku ni soxla sa morom man na yengu terme yoyu bu ngeen nekké ci aj ni ngeen ko arité bu len ko waxati terme yoyu sa digeunte ak sa soxna la dagal sa digeunte ak sa soxna tax ni wax wala fusukh xéti tay tay yi nga xamni yu bof la ci seen biiri xol nebutu na ngeen ci dañ ba sette wecc wala jidala lepp luy xéetu werante muni raxasu len ci ba set yeen ñaar yeena bokku neek bu ngeen dal yeena bokku neek waye bokku len leader bo xamni leaderu temporel la même leaderu spirituel bokku le wulen ko ki ke moy leaderu spirituel ki moy leaderu spirituelam ki ci dess leaderu temporel moy diw ki leaderu muni bu ngeen te yegge ba nek ci ak ñu boole len am nek rik way waxtaan wa bu mu don samba ton demba demba fal diw samba fal diw buri won ak demba samba du fal muni bu mu fa jib de wala jidala fexé len ba lolou bu mu fa jib muy ne ngeen fexé ba bu len fa wax mukk waxtanu mor xudja mo war yibra digel lo mor xudja da war yibra digel lo ndax buri won ak yibra digel lo mor xudja du falu muni bu mu fa jib wala jidala kon aju len ket nek len ci ak kan yene nga ci politique ba legui yene nekatu len ci ak wala jidala fil hajj lola na ngeen ko bayyi rew mu ngeen bayyi ko ba ñibisi wala jidala fil hajj wala fusukha bul dem ba makka amo dara loy ñaan yalla lul yalla samba mi war dem ba yalla nang ko nangam yalla demba mi war samba yalla nang ko nangam wala fusukha yalla ni ya bon ñew ba makka ñaanal lu nit lu bon mun ya bon wala fusukha degg na mbokk mo xamni neena demal na ba makka neena len rek la fa ñaan moy Macky Sall yalla na nangam mané ko dogalum yalla di jitu na la defena bu ngeen fatlikoo 2022 la len waxon ni Macky Sall subam juné manam subam gune moy dakh tayam wallahi wa rabbul kaaba bama koy wax sax boba cheikh muntaha waxo gud li wax ci mom man len nak du batin du dara do wilaya du len lul dama gis ni liggeyal na waliwu senegal te waliwu senegal ku len liggey yalla teral waliwu senegal ku ko liggeyal yalla teral la lol la yalla dogal waliwu senegal yi liñ dacc ci yalla ak yonentam dañu mustaxam wenn waliwu ko maja massa dacc ci kaw suuf fofu dong la ko tegon du wilaya du batin du tous dama gis ni waliwi senegal yi mom dugal na ci loxom ci seen keur yi liggey fa liggey bu weur buñ meuna lamb daj xol gis mané nak waliwi senegal kuko liggeel yalla teral la lolou mën ta ñak yalla xam nako bu mu ci waliwi senegal yi la ko ci sonnal fexé bu beutam wex wallahi sa bundutu xonk waliwi yewo senegal njaay gi ma waxati ko kep ko fexé ba nga fexé ba beutu waliw kenn ci ñom nga wéxal beutum fekk beutum da xonkon yow sa beut dootu xonkon li dess ci sa dundu gi fofa la sukkandiku woni len subam gune moy dakh tayam ba kérok muy faatu subam gune moy dakh tayam yalla tax ma diko wax man sama fu ci politique waxna ko bataay yalla tax ma diko wax Macky Sall subham gi ni moy dak tayam mu yow mi dem ba mak amul len lo fay def lul wala fusuqa ñaan gu bon yene nit lu bon ñaanal ko lu bon diw da war diw yalla na nangam wala di worut diw yalla na nangam wala gidala fil ajj même bu ngeen bokut leader spirituel bu len fa nek nan tariikha bi mo gën tariikha sangam gidd sangam mo gën gidd sangam wala jidala fil ajj même bu ngeen bokul leader leader temporel kenn ku nek dencel sa leader temporel ci sa poste ba aji be ñew bu la nexé nak bo démé ci kaaba nga ñaanal ko lepp lu bax waye ñaan fa lu bon sun borom ni wala fusuxa lolu jëfi say say la jëfi say say la dem ba makka amo len loy def lu ñaanal nit lu bon sun borom ni lolu jëfi chay chay la koy aj makka waru ko def jëfi chay chay la lolu jëfi say say la wala fusuxa wala jidala fil ajj man farada wa man farada fa inna al hajj mun fala rafasa wala fusuxa kon aj makka bu condition yi revenir ba dajé ci yow nga war ko defi condition yi yalla tambali na la ko tégal moy ba ci jëk lepp luy xéetu rafas na nga ci dañ ba sékk moy ay terme yo xamni day yëngal xarisé digënté nit ak muy jëflantel baad yu nga xamni ni ab kacior rek koy wax baad yoyu nu ko fexé dañ ci tek ko fulé werante jëlal tek fele al jidal sun borom bu ngeen defé lolu nak bonopi moy fexé nga ba denc ci rafas denc ci fusux denc ci jidal legi nak sun borom neena wa ma taf'alu min khayri yahlamuhu Allah lo fi defat ci lu bax man yalla gis na ko xamna ko bindal na la ko dencal na la lo fi defat ci lu bax rek nak ndax ginaaw lu bon mom lu bax do nga fa ne motax mu ni wa ma taf'alu min khayri yahlamuhu Allah lu ngeen def ci lu bax ci addi dimbele sa morom mo tane moy da ngeen and ba yag nga gis ni khalisam matatul khalisam wañi ko na wala reer na wala ndax kat mag ni dañ dan wax nan makka mom ku say real jeex say re jeex wa makka ku fa say real jeex say re jeex ndax tahawun bi am fi senegal bari wul makka bu doon senegal man nga magal ci di lek di nan do dépasser ben 15 makka nak lo lek ya ko jind bañu jindal lu bu doon touba mom man nga magal ci ba xey ñibbi 15 do ko genné ci sa poste dañ lay neexal sax di la sol lek bi waye makka mom ha lo lek ya ko jind bañu jindal lu ko makka mom lo fa lek ya ko jind bañu jindal lu sun borom lu ngeen defat ci lu bax rek man yalla gis nako xamna ko te moy partager atahawun ala al birri wa taqwa lo fa man bu la yalla denki wursak liko alaji jili mbay dan defe bu la yalla denki wursak lo man ci teral wa hujaj ya nga def ko sa kemtu lay kartan ndax ñom biofu rahman lañ ay gani yalla lañ ku len teral yalla nga teral yonentou sallallahu alaihi wasallam musna tok ben bis ba yag muni ah sun borom neena yowmal khiyam dana tiye ab jamam ni ci ay wagam han ya fulan muni labbayka ya rabbi muni wa yow man dama febar ci siwuma yi yow bur bi yow mi nga xamni ya allah wahid yow noy febaré muni xana xamoko ñi wax mor xujja muni akay muni febaron yeg nga ko seti woko moone bo ñewon fekk ma fa de boko setti won melna ni man nga setti ya fulan labbayka ya rabbi muni wa yow man bis sangam dama xifa muy bëgga de te nanguma ma jox ma lek yow bur bi nga xamni yow noy xife muni ah diw sangam lu xamal nga muni amna bis reeru na muni ta xamal nga ko moone day boko joxal mu lek melna ni man nga jox ma lek ba hadis ba jeex kon boy aji makka te yalla denk le wursak bok na ci li tax sun borom defal la al khabul ci ajgi moy ko tane dimbele ko ngir yalla ko meuna dimbele nge dimbele ko ngir yalla sun borom ne lama tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa bu ngeen di aji makka ngeen yobulu mune waye yobali nak bi ci gën moy yobulu ragal yalla yobali bi ci gën moy yobulu ragal yalla di dem makka sarse sa compte bank bam fess te andut ak ragal yalla amul njariñ amul njariñ li nga yobulo makka compte bank bi lu mu dun dun na and ak ragal yalla ndax yalla mo ni na ngeen yobulu ban ngeen yobulu lu ngeen bëgg ci xéetu yobali lu la neex man nga ko yobale ci sa alal bu la neexé comme am nga wërseuk waye nak ah inna khayra zadi taqwa de borom neena yobal yépp bi ci gën moy ragal yalla na ragal yalla la lepp rek ta sama do fa inna khayra sadi taqwa mu jeexala aya bi ni wa taquni ya ulul albab intellectuel yi yeen intellectuel yi nga mu ni te ngeen ma ragal yalla yalla intellectuel yi la waxal neena yeen intellectuel yi te ngeen ma ragal wa taquni ya ulul albab ragal len ma yeen intellectuel yi lu ngeen def yeen ko tay lu ngeen def rek yeen ko tay ragal len ma taquni ya ulul albab yow intellectuel bu goor bi ak intellectuel bu jigen bi xam ngeen ni amulen ben possibilité fi ci senegal ngir gisse ba def lu yalla tere ngir mana dundal kenn ku ne mana banexu ci sa morom amulen posé bobu ci senegal ñu ni nañ xaar ba aj rek comme ñun yalla denk nañu wërseuk ñu joxante farandi yalla ni tegen ma ragal fa taqul ya ulul albab yen intellectuel ragal len ma yen borom wursak yi man lolu ragal len ma woor la ni ndaw si sa banexu bakkan rek nga ci dak waye nak mënu ko defé ci rew ma nga dekk taw ak mom 1 mois yo xamni yak mom dong nani ko lañ dem mak yalla ni ngeen yaakar ni gisuma len ah ak kay akamalena gis wa taquni ya ulul albab intellectuel yi te ngeen ma ragal intellectuel moy kan moy ki jëfëndiko xelam moy ki xelam di nacc moy ki xelam di nacc kon sun borom tabaarak wa ta'ala neena kep ko xamni ak makka condition yi dajena ci yow ba nga war ko def ma ngi lay digal nga bayil ma fi ñet rew ma nga dekk boy dem nang fa bayyi rafas bayyi fa fusux bayyi fa jidal bu ko yobale ki nga bokal nit ki nga bokal hotel te bokulen ay leader seen werante ba ak seen xaqante ba kenn ko ne di saga sa morom sa leaderu morom denc len ko ba ñew waxon na ni aj nak dafa am ay wer yu ko yalla jaglel tabarak wa taala fi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni mom la yalla tan ni jamono bi ci lañ may ajal bu ko neexon mu ni at mi yep rek ku meena aj rek baxna at mi yep rek ku ci meena aj rek baxna waye dedet ñoko wutal jamono bo xamni jamono bobu la ko jaglen ni tambale sawal sul qihda musul hijja ñetti wer yoy moy jamono aj ngo sawal sul qihda sul hijja ñu ñu na ci tambale bi ni sun borom tabaaraku ta'ala bam namme tabakhat kaaba ga ibrahima alayhi salatu wassalam la affecté mu dem fa mu jaarale ko ci li alquran wax arabi ci seen bop dañuy faral bi leguni li kulli shay'in lahu sababun li kulli shay'in lahu sababun sababu ibrahima dem makka yalla jaarale ko ci mu tak jigen biñu wax hajara mu di ak ñaarelam fekk fa jigen biñu wax sarata mu arikhuni te moy ñi nekk li histoire ñu ni sarata wone ak firange ibrahima alayhi salatu wassalam dal di def ay pexé ngir wut ben appartement bo xamné fa la bëgg loosé ñaarel ak bobu dal di and ak ñaarel bi ngir wutali ko loosman ba ñu démé ba bëre boy bi nga xamni fa la ñu def mo lañu tuddé makkatul mukarrama mu ne ko acca togal fi xaarma ma dem ta ñew togal fi xaarma ma dem ta ñew ah hajara defé won na ni ibrahima comme génné nako ci kër gi diko wutal losma japp na ni losma bu lik ci la koy wutal waye xam nga ban losma la ko wutal moy da ko yob ba ci ndand foy foy mu bayyi ko fa dem ci ndand foy foy la ko bayyi niko togal ci losma bi xaram bu ma dem ba ñew togal ci appartement bi ma dem te ñew mbarum ngeer ko defon suñu jigeen ni tay yim soob yalla do len raw de waxuma la do len raw waye bu ñewé xam nga fuñu jëma tribunal dañ lay porte plainte direct bi ñem ak yow sax ci top ci sa gannaaw do nga ñibbi ci wat dedet waye nak jigeen jojo dafa nekkon jigeen intellectuel dafa poser question borom kërëm bi ndax gis na ni borom kërëm du waxe bakkan xamna ci borom kërëm ni du waxe bakkan mu poser ko question niko waaw sama borom kër bi fi nga ma indi ni ci ndand fay fay gi defal na fi mbarum ngeer nara dem bayima yalla la ko sant muniko waw muniko kon demal ndegam digalal yalla rek demal ginaaw yalla la ko sant demal desna ma ak yalla subhanahu wa ta'ala isan jigen yi mel non xuma kagn lay amati jigen yi mel non xuma kagn lay amati yalla la sant li nga def muni yalla mako sant muni ko demal te bayima ak yalla tabarak wa taala ibrahim dal di jël auto dem ni fess bayiko fa talub 4x4 tam dem bako panda lu wara tollu ci fukki at ak ñaar xeyna du ko sori nga bayyi sa soxna fi barab ci ben appartement dem fukki at ak ñaar gisoko gisula deggoko deggula nga xeyni jamet ci kawam nga xeyni jamet ci kawam maye ni jamm ñun alhamdullilah jamm gi ni beyi awa xale lu goor bi tokum doon mu ni moy sa ndom sa ndaw sa nga fi bayyi won parental bi nga fi bayyi won ismaila ngi non ñu dox ibrahima rer mu rer ba sour teud asaman set mu wo soxna si mu ñew di ko man de ñew na ñu dalé na serite serite bi moy lan moy dom gi ma am ak yow dama am digalal ray ko dama am digalal ray ko bu doon jigeeni legge der yo ko lay def waaw aban abandoné ma fukki at ak yar delu ci amo len lo may indi sa rëcc lu sa doom gi nenañ na ko ray waye mom lu wax mom sarata mom hajara dañi ah lool lo ma ci taggu ganara ki nenam borom ganaray borom lool dama jara tag jigen ji mo bax dal nako yalla doli ñeegal jigen ji mo bax sarata ki hajara mo bax lol dama jaratal gina rek man yak don mak don bi yanu bolé yilif bi ah wo dom dom ñew wa dom na li bima fi joggé parental nga xamé woma sax bima ñëw it xawma la ci lañ ma do wax ni yow la ismaïl waye nak amna lu xew ni xawlum don bay muni amna ndigal ray la muñu ko exécuter sa ndigal ding ma fekk man bok ci way muñ yi ñi dakk muñ ci kawsu ding ma dañ ma ci boole ding ma fekk ma bok ci ñi dakk muñ ci kawsu bay jëfël liñ la digal exécuter ko non non keur ibrahima neex keur ibrahima neex waaw keur ibrahima neex dom deg na ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex ndaw keur gu neex dom da deg ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex
1: keur ibrahima
0: lol tax ñoo jox muy mbirum tabaski dañ ko bayyi fete ñew ci aj legi bi nga xamni ibrahima alayhi salam delu sina makka ba yoyep xew ah legi nak sun borom digal ko niko dalal may tabaxalat nak kaaba gi nga xamni mo nek fi ci bërepp bi nga xamni fi nga bayyi won so soxna si di hajar wa is yarfu ibrahim al qawaid min al bayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sun borom ni isma'il mako digal mu dal may tabaxal kaaba ga mom ak doom ji wax isma'il ñu ko tabaxé ba nga xamanteni kaaba ga soti na ñu dal ni sun borom rabbana taqabbal minna innaka antas samiul sun borom yalla nangu ñu nangul suñu jëf ci bax ji ñu jëf ngir jëmi yalla ndax yow kat yaay nangu wa kon ndax yow yaay aji samih yaay al alim ngeen bal ma yow yaay al halim bi nga xamanteni kaaba gi nopi na nak ba ibrahim ñaan yalla nangu jëf ji mom ak domam borom niko legi nak ay ca ma bëgg nga wotel ma wa adina bepp neelen nañu ñew di acc ci neeg bi wotel ma adina neelen nañu ñew di acc ci neeg bi ibrahim alayhi salam mi ngi ci gott bo xamni ak ndand foy foy la ndand foy foy yalla wote loko niko yalla di wolo digeunte fañ nek ak fi kaaba gi ne ay nangami nangami nangami million kilomètres la ne ibrahim alayhi salam ñu sun borom li doyna war bi man yiruma internet yiruma radio waaw suma wote ku koy deg fi man ma sama soxna do nga fi nek ak sa dom bi mo wote ku koy deg borom niko wotel rek jot li bi mom ci man la dess ye wotel rek wa asin fi nnas bil ajji atuka rijalan wala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq man suratul hajj wa asin fi nnas bil ajji wotel min ni neena ni ñew ak si muni boko wote na muni da nga gis aw gaay yu joge fa gëna sori ca gannaaw Australie ca gannaaw Amerique di doñ doñi di doñ doñi ba wuyu ci le fi nga tok min kulli fajjin amiq ñi gëna sori ci monde bi dana ñu jël dajale seen alal yépp di yéega ko wacc di yéega ko wacc ba wuyu sa wote bi lama wa haqiqa ni faral di wax ni bi ibrahim wote alayhi salatu wassalam yalla ci bofam mo jël wote bi partager ko bi ko yalla partager amna ño xamni judd nañ di ay tout tank di jang dox deg nañ wote bi ba wuyu labbayka labbayka labbayka ya rabbi ba ibrahima wote ya ayuha nas hajju hajju amna ño xamni ay tout tank lañ ay parental lañ deg nañ wote ba wuyu la bayka ya rabbi am ño xamni ñi ngi ci seen biir nday jamono bobu juddo guñ deg nañ wote ba ni la bayka ya rabbi amna ño xamni bobu man ni lañ nek ci seen ndigal bay deg nañ wote ba bani labbayka labbayka ya rabbi baba waxuma la ay ro lañ waye man niuy lañ rek ñu nek ci seen diggi bay nga xamni ñewoguñ ci seen xoroma nday deg nañ wote ba buyu deg nañ wote ba bu wuyu labbayka ya rabbi mag ñi dañ wax naan kep ko xamni wuyu na wote ibrahim alayhi salatu wassalam da nga wuyu ji so dundu bu ci ben fan deson dong bala nga faatu di nga dem makam wuy ji wote so demé sun borom dana nangu sok aj dana ko barkel waye nak ibrahim ali salam bi wote bu nopi xam ngeen ni yalla ni maye yonenti non la maye iblis iblis bi len fatani mo yonentou shaytani iblis mo yonentou shaytani as-shaytanul jinn wal ins nak shaytané ñaar da am shaytané nit ak shaytané jinné wa iblis moy seen yonent motax bi ibrahima taxawé ci maqam ibrahima ba woté ba nopi ni 10 iblis da ñew taxaw momi dal di woté ya ayyuha shaytanul ins wal jinn nan ko labbayka ya iblis labbayka ya rasulullah shaytan hukama khal iblis ngok iblis dal di wote ah gayam yep wuyu ko momit ni diko wuy ci sen biir nday ni diko wuy ci sen digal bay mom iblis ba ibrahim wote ba nopi muniko abalma ma wote ma yow ño bok mbir yi wa moy ñu dal di wote motax iblis bam wote kep ku wuy won ci xéeti shaytané jinni ak shaytané nit ñi da nga aji ji makka waye bo demé do wax lu bax do ko fa def yalla du nangu sok aj yalla du nangu sok aj ndax bu len fatani al jidal fusukh rafas ci la iblis di jaar ba nonale ay nit ñaar nit danañ tok rek nek ci al jidal ba muju ñu nonante ba ku ni bëgg ray sa morom motax yalla télé ko xamna ni bok na ci jumtukaay bi iblis di jaar pour nonale ay nit moy al jidal yarante di warna diw lutax muy war diw bu won ak diw du falu di wa fal diw di wa joxon diw ay di wa joxon diw di wa joxon diw di wa fal diw waaw ibrahim alayhis salam dal di wote ndigalal yalla yalla dal di partager audio bi ñepp jot ci sun borom dal di partager audio bi ñepp jot ci fassasse

ndax man dama yërem nit ñi dama bëgg yërem nit ñi ndax ëppuma yërmane ci nit ñi Cheikh Saliou Mbake da ma sax lu am solo yalla nako yalla doli ñeegal yërmane taf ñu ci barkeem Cheikh Saliou Mbake man baat bobu ci mom la ko mësa dégg ginnaw ñaanuk Seigne Touba ga moy man ma dégg ci sa nopp Cheikh Saliou ni kudul yalla mi bindi jam ñi ëppuma yërmane ci ñom lolu mako dégg ci sa nopp kudul yalla mi bindi jam ñi ëppuma yërmane wallahi téré bu né jang nako téré yu bari bok jang nako waye musuma gis nit yalla bu waxé nonu lima gis ci ko liko niru moy li Seigne Touba ni ya malikal mulki ya man jalla an qawadin irham jami al wara irham jami al wara Cheikh Saliou néna da xam ngeen ni waxé wul bakkanam kudul yalla mi bind jam ñi ëppuma yërmane ci ñom Seigne wax jojo kawé ko man wax nit ñi sétlu nañ ko wala dé wax jojo reuy yalla ak nimuy reme jamam ni yalla ak nimuy reme jamam ni moone bi cheikh salih di wax lolou day mohammed ibn abdullah alayhi salatu wassalam ngi fi ak nimuy reme jam ni bi cheikh salih di wax lolou seigne touba ngi fi ak nimuy reme jam ni ba yegg ci nan ya malikal mulk ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadal da biko cheikh salih di wax xamone na ni seigne touba wax na li kon nagn set yermane cheikh salih ci jam ni num deme won ken musuko deg ken la xawla wa nit mu reere yalla xam nako lu reere la yalla nu yalla tabal ci yermane njoje yalla nu yalla tabal ci yermane njoje radiyallahu ta'ala anhu yermane njoje ya ayu annas qad farada la alaykum alhajj fa hajju yen sama peuple yen sama wa rew yen sama askan man muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla mo faratal ci yeen aj amna président buma fi jitu won kera bamuy def protestement waxon nako ñepp di deg mang koy waxat manit ci sama protestement mang koy waxat ñepp di deg ah waaw yow mënoni koka da falsifier muni duma ko wax kat eta continuité la duma ko wax mohammed sallalahu alayhi wasallam da ñew rek continuer mission bi muni eta continuité la waye suñu réew afrique yi nga xamni señ bi président bu ñew rek dank sa corpagne rek jëmele ci peuple bi ak kala kang fa wotu di door ak mbeuk ka maté rek bakagn sun réew afrique yi bakagn dafa ñu tollu kat di ñu déclarer ay nan dañu wara développer dañu wara def ñeek réew mi nangam ak ressources yi nga xamni réew mi am nako buñ ko jëfëndiko ci afrique li fi ne ci ressources buñ ko jëfëndiko kanam rek waye mal asaf ku ñew bala nga def dara li ngay jëk def moy fayanto xex xulo rayante suba ngol nan ngay avancer fo jëm noy démé kon yonanti ali mo salam ñoon biñu diké liñ def moy continuer mission bi nga xamni mom la leen yalla doxoon continuer mission bi nga xamni mom lañ fekkon seen moromum njit mi leen fi jitu won don ko doxal ñu daldi continuer nono arabi dañuy faara di wax naan te lolu moy li wër moy tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal neena development wu rew mën ta am ndare ci liggey nango liggey development wu rew ci nango liggey rek lay amé waye rew afrique bo démé sen président yi dañuy fexé ba installer lo xamni stabilité du mëna am ba liggey mëna am ci xéxa xulu rek lañu nek ak wérante ak dagga

निंबांमध्ये निंबांमध्ये नंतर बिदरून नोटते यव सवय दुनु अमुल डेपास बुलाय डेपास डोंग दकोय ताकाले दिको लिजेंट mu jaral la nga bok ci ap tek ngir gagner biya makka gagner biya makka mu jaral la nga nek ci parti politique ñu yak kessum rew ma jox la ni la yebul sa yay makka ba sa bay am nga ni ala ci sa bay demé makka degeunul de yalla xam nako kess noir rew mi lañ yak rek tibbi ci jox la nga aji makka seigne touba misal nako neena bari na gaño xamni seen yoonu mak mu na mu tuuf ñu ndax awami dem mak bagant nañ pale ba tay lijeenti ay biye bagant nañ pale ba tay pour lijeenti biye seigne touba neena gogo aj ouf tan bari na no xamni wa senegal mom ni ñi defé ak aj mak mom yalla baxna ku bari yermane la waye dal doyna war ak mak bo xamni yow bi ngay dem yaangi ni delaki bor bay buuj tanan mak la djim fo djim do fay sa bor yi la gis directeuru societe ben dc maye ay biye mak ci employé mi kenn faye ko wul kenn musugo gis yalla xamnako yaangi maye ay biye mak té sa employé yaangi len amé li bor yow ay bor di maye biye mak kenn musuko gis yaangi maye ay biye sa employé kenn fayé ku ci amna ño xamni yaangi len amé ay salaire yu bari ay wéri salaire yu bari wa tay maye biye mak mu melni obligation la dédét ya ko def obligation ci sa bop rek waye deug ñaari biye mak yi nga maye ak Sénégal ak biye makka yi ni mu séré wax deug fay na ñaar ba ñett ci say emploi ñi ci dess top la ay makka nak ay farata am ñent rek la mom farata yi ay makka ba ci jëk moy an niya yene nam bi nga tambalé wacc fi ni fasna yene aji makka te bañu fasna yene dem penku nit ku ñuul wala sénégalais mo bañ lu leer buy tukki mom yaakar na buy tukki bu waxé fam jëm rek bala yegg dé lu mom do bo ré mëna dama bëgg dem penku rem bu dé penku do nga bëgg dem kay jël génn sénégal côté yi penku la fi rek bo fi demone penku la fi aji makka ngay def neel damay aji makka ma fas yene aji makka lol moy départ bi waye yene ji deug famay tabbe moy bi ngay armal fofu ngay tabale yene ji xeyna ñu wax ko place bobu moy bi ci jek ñaarelu ponkam wala ñaarelu faratam moy tawaful ifada moy bisul tabaski ba nga xamni ñepp dañuy wërëndo kaaba ga ñettelu faratam moy as-sahyu bayna safa wal marwa daw digënte safa ak marwa mu delu wat ci hajara mama doon wax ci bañ ko indé ci ndand fay fay niko fi moy sa appartement génné ko kër aawa ba jélé ko kër aawa bu yobbu ko ci ndand fay fay waxuma la jël sa ñaarel yobbu ndand fay fay waay bo jëlën sa ñaarel duggal ko ci pantere dong he ay di buri sara kon daw safa ak marwa ci farata aji la bok momit daw safa ak marwa daw safa ak marwa ñentel ba moy al wuquf bi arafa fexé ba taxaw arafa ñent yi moy farata aji taxaw arafa na nga fexé bo xeyé bala gënt so nga taxaw
ay bu jant soyete taxawofa ara faraw na la deweneti rek aj makk mom perte nga ko deweneti deweneti wax sallallahu alayhi wasallam neenu al ajju arafa al ajju arafa aj deug deug moy taxaw arafa fekk taxaw arafa daw safa ak maro wuri kaaba gi lepp farata la waye da fay insister ci bele pour wane ni bobu bobu bu la recce jeexna amul nis ko meuna dabatalé meuno tour deret bam jang ken meunatu ko jang li wala di wax jang ci fini deweneet rek nga acci wat donc kay acci wat rek arafa wata ak fo meuna nek fexel ba nala jantu soye arafa ma jantu soye arafa bo fa taxawon 1 minute et seconde sax nak baxna taxaw nga arafa 1 minute wala ben seconde sax taxaw nga arafa taxaw nga arafa lolu moy ñentelu ponku ci aj makka wala ñentelu farata ci aj makka amna yo xamni boko baye nak moy menes nako jang ci tour deret bo amul deret yo tour nga remplacer ko koor lolou man na nek bok na ci yoy moy bile bi ñi armalé mi xey mi xey bu dé ñu mel li ñi bayiko côté maghrib maghrib buñ ko waxe moy ñi bayiko ci soow bi sénégal ci lañ bokku lu melni sam misra ak sénégal ak maroc ak yu mel nonu ñoñu buñu acc faaw ñu jaar medina buñ jaaré al medina seen mixa moy fiñu arme fiñu xani fa lañ yi armalé moy fiñu wax juhfa bëne buñ wax juhfa fofu lañu armalé ñom ki sulayfa ñom la bëgg wax waye bu fekke jaaru ñu madina nak ñom juhfa la ni ki samak misra ak ahlul maghrib ñom juhfa moy seen mixa bi nga xamni fa lañ wara armalé waye bu fekke ni dañu jaar ci madinatul munawwara bu boba lañuy dem bëre buñu tuddé sulhulayfa sulhulayfa loolu la bëgg wax bu fekke ni yalla da lawal té mo gëna bari légui boy aji makka té bayyi ko ci soow bu fi faaw nga jaar madina wa senegal madina jaar motax sulhulayfa fofu lañuy défé seen mixa ñom fofu lañuy armalé lañuy armalé bude ñi melni hiraq ak lako aju lako wër ñoñu mom fu ñu tuddé satul irq moy seen bir bu miqa lu yaman ñom yalam lam moy seen miqa ñi bayiko yaman fekke ni jaar ci wuñu madina ñu jaar ci madina nak batay sulhulayfa moy don madina mom ku fa jaar rek sulhulayfa fofu moy sa birbu mixa fofu ngay armalé ngay armalé armal nak waxtu wo koy def tam tombek waxtu julli juroom ginaaw takusan wala ginaaw tisbar su boba bo selmele rek man nga daldi armal bu fekke nak day waxtu wo xamni du waxtu julli te waxtu wo di waxtu wo dagana na fi la beug nañ bala ñoo armal bala nga armal nga julli ñaar rakka te julli ñaar rakka na fi la doga armal maam armal dal ci gatal dañu bëgg nga def ko ginaaw julli dal ginaaw jaamu yalla go def bu nepi door ci duggu muy julli ñaar rakka na fi la wala bu fekke ni da tombe ak waxtu farata nga julli waxtu farata bu nepi dal di armal bo xese armal nak armal dañu bëgg mu soso ak ca ngaayel sunna li ngay def ca ngaayel sunna li ngay def ca ngaayel sunna ni ñi defé ca ngaayel farata rek man ca ngaayel farata rek man nga ca ngaayel sunna lolu dal di armal nak commencé labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ama lak wal mulk la sharika lak ba mu jeex nga diko wax nak doto nopi diko wax ba kéro ngay dugg makka ko ngi leen nga forcer sa bop bay wax bay xexet dedet waxu ci tey ak bakkan rek
nga wax sété ak bakkan rek boy armalit fofu nga yéné gan aj nga bëgg aj do armal ba nopi nak so nga yéné gan aj bi ngay armal ci nga yéné aj gi nga bëgg aj ñetti xéti aj mo am tan ci bu la neex tan ci bu la neex amna ño xam nak dañuy insister nan man aj gi yonent bi defoon la bëgg def wa yonent sallallahu alayhi wasallam limu def ak limi def ci kanam mu bayiko ci ak limu wax way li nit wax mu saxal ko lol lepp mok limu jëf ño bok até sunna la bu la nexé nga yéné ifrad bu la nexé nga yéné tamattu' bu la nexé nga def khiran ñetti xéti ak yoy ñu am bu la ci neex defal al ifrad moy da nga yéné ak makka ba nopi soga dem umra ji koku mom bu défé lolu mom du def li ñi tuddé adyu manam tour deret du ko war du ray gatt ci def ifrad fofu rek la avantage bi né moy bo nopé do ray gatt bu féké ni amulo ñëgu gatt man nga def ifrad waye tamatu ku ko def bo nopé di nga ray am adyu naka no nit xiran ku ko def bo nopé di nga ray am adyu ifrad moy da ngay aj makka ba nopi soga dem armal daldi umrah tamatu da ngay umrah daldi yewiko dem ci say soxla lolou li gëna bari nek journaliste yi xeyna ñoom ñokoy soxla ñoom ñi def ay reportage ak yu mel nonu ak peut-être commerçant yi man nga ñew def sa umrah daldi nopi ci lolou sala sa yere dem lijeenti ci say business ba waxtu aj wi jot nga ñew daldi armal dal dem aji waye bo noppé di nga lay ab gatt khiran moy ki bolé ñaar yi bobu nak mo gëna noppalé waye nak lutay di nga lay gatt mom khiran moy ki bolé ñaar yi moy bi ngay armal ngay yéné ni asna yéné umra ak aj asna yéné umra ak aj su ko défé yépp da nga leen di défando dal di ci génn yow légi nak yow mi nga xamni ray am ak yu de la wat ci amuloko ben say real jeexna mëno jënd am ak yu ginaaw xam nga ni yorulo lu mëna jënd am ak yu kon ci bir ajgi da ngay wor ñetti fan te fekk yaang ci ajgi ñetti fan bu ñetti fan yi maté nga dal di bayyi nak ba ñibbi sam rew dal di worat yenen juroom ñaari fan doli ca muy fukki fan muy fukki fan yow mi nga xamni amulo am adyu lolou moy sa atté lolou moy sa atté atay amna yo xamni boko defé amna ay alaman lu melni nga war ray am adyu parce que dañu bëgg boy aj makka nga fexé ba bo xasse armal mayatuñ la nga ray dara lu xeyna yo xamni ni istisna nañ ko ci niki li loré ak yu mel nonu amna ay quelques bayima yo xamni wala ndog ment yo xamni may nañ la nga ray ko te dara do ci am bakkar waye nak bu wesso yoyu cëñ sax may ñu la nga ray ko bu fekkonté ni da nga gañu ci ajgi té lolu nga xamni mom nga gañu mu am ci sa cër yi lo xamni daf ci dag bu fekké ni daf lay séné ba nga jékkeliko ba tay amna lu ci war ci alaman ni ci sewé dafa damu té boko bayé nonu sa bu dalé fi barab nga yegg mitit wi nga jékkeli wéwi ndax téra won nañ la bo xasse armal nga dagati dara ci sa yaram dara su boba wor ñetti fan man na jang yenn yi bu fekente ni mënulo wor
leel juroom benn miskin ba tey dana ko jang mba nga ray ab gàttri yooyu yépp dana ko jam dana ko jang nan na koo jang kooku nag mi ngi aju ci nit ki lim def mi ngi aju ci nit ki daal lim def bu boobaa nag la atta bi dooga ñëw ñu ne ko nangam nga war a def nangam nga war a def wala ndiki tey da ngaa royoon benn xayawaan bu boobaay atta bi mooy nga fay aywaan bu mel ni bi nga rey ci aywaan yi kër yi ni ki tey ma joxe misaal bu fekkoon ni da ngaa rey kiwal da ngaa gis kiwal nga rey ko kon boobaa dañ lay alamaan ni léegi il faut nga boo ñëwee da ngay rey bay saraxe ko yu mel noonu ngay ay détail la xëy na moom sax daanaka moom yooyu jamono laajatu ko parce que gars yi bu jëkkoon nit ñi dañ daan dox ci àll bi di dajeeg ndog ment yooyu te léegi nit ñi avion la ñuy jël ndog ment yi sax duñ gisante ak ñoom far gisante ñoom far kon yooyu bokk na ci farte yi bi ci des mooy nga fexe ba aj gi bi nga xëse armal mayatuñ la dara lu wër sa kër doo sol lu ñu ñaw ñaari morso nga yor lëkkaayoo benn bi laxasoo bi ci des maanaam ñaari sarbet woddoo benn lëkkaay bi bu dee góor bu dee jigéen moom may nañ ko mu sol yére bu ñu ñaw maa muski la fii yi amul problème waaye nag mayuñu ko mu takk lu wër ab cëram ni ki montar wala ndomba comme ñuy takk ndomba wala yëpp teral nañ ko ko yëpp teral nañ ko ko moom daal day mel ni mu néew rek booy aji màkk daal da ngay mel ni mu néew ci gàttal booy aji màkk da ngay mel ni mu néew ci gàttal waaw da ngay mel ni mu néew lépp lu ñu ñëw daal da ngay fexe ba teqalikoog moom da ngay fexe ba teqalikoog moom bëgg nañu bu fekkee ni ak si nga màkk ba dugg makkatal mu karama nga def direct ca kaaba ga sopp nañ lool boo demee ca kaaba ga bay dugg bu fekkee may na man nga ko wala mbooloo mi maanaam amul xataay bu la ko teree def li gën mooy fa ñuy tuddee baabu say ba foofu ngay duggee dugg ci biir jàkka ji dal di wuti xajarul aswad dal di koy fóon dal di koy fóon mooy li ma waxoon sànq ni ab tabax bu ñu jaxase sima ak feer moom la ñuy fekk di ko wër lu ko waral mooy ndigal bu ngoon ndigal dañ naan moog suñu tabax yi dong ñooyam ñu wër suñu tabax yi waaye gis ngeen ndigal la tax ñu fi bàyyi tabax bu mel ni boobu dugg ci avion naaw ba foofa dem di wër tabax booba fekk fa aw daj bu mel ni wu ñu bàyyi fii dem di ko fóon lu ko waral mooy ndigal al ism moo tax sëñ Touba ni la taf'aloo xayran bi isni bi xayri isni ndax fal ism sartun bi xabooli sahn bu leen def dara te amuleen ci ndigal ndax ndigal day tax ñu nangu jëf xam nga buru woon ak ndigal daj woowee ngay fekk fa di ko fóon bàyyi nga daj wu ni mel fii mbaawu ko ëpp waaye ndigal moo tax boo duggee ci jàkka ji nga daal di fóon al ajrul aswa am na benn bis sayidina omar radiallahu anhu ànd ak sayidina abi karama lawu ca ñuy aji màkka bi ñu aji ñoom ñaar bi ñu accès ci doj bi nag ba war a fóon al ajrul aswa omar moom xam ngeen ko ci wàllu tawhid révolutionnaire bu mag la mu ni yow ajrul aswa damaa gisoon yonent bi di la fóon waaye bu ma ko gisi woon duma la mësa fóon damaa mësa gis yonent bi di la fóon rek waaye bu ma gisi woon yonent di la fóon duma la mësa fóon ndax xam naa ni njariñ ak lor nekkul ci yow njariñ ak lor nekkul ci sa loxo neñu sayna li ni ko ay omar naa ma ne ko ah ak kay ajrul aswa naa ma ne ko njariñ ak lor a ngi ci moom kat ni ko bi maanaa nu mu amee sayna li ni ko kero ba suñ borom bindee roo yi ci benn bataaxel roo yépp suñ borom def leen ci benn registre mu naa mu ni dafa ngaloo xeer wi ñu wax al ajrul aswa ni ko ngaal mu nga yàlla dal di ko koy sol mu wann ko mu ni képp ko xam ni ñëw nga fii ci màkka aj néegub yàlla bi fóon al ajrul aswa ajrul aswa bu yowmal xiyaamee daf lay témoin mu ni yowmal xiyaam moom sëy naa liiw yowmal xiyaam al ajrul aswa suñ borom da koy saxal ay bët saxal koy nopp mu taxaw bunt bis penc di xool képp ku ñëw mu ni suñ borom diw mii de amoon na kàttanug aj mënoon naa aj mooy daje na ci moom ba aj si na seedeel naa ko ni ñëw na ci néegub yàlla ba aj si na suñ borom ne aj kon doxal dugg àjjana mu ni diw mii nag moom mënoon naa aj amoon na kàttanug aj
waye nak dal lankon bañ aji man gisumako sun barne kon jaral fi dem safara olias bila muni kon kay amna ndariñ am lor sayna omar tanya budé lol la kay amna ndariñ amna lor kon nak fon al ajrul aswa boko mané waxuñu la nak nga dem difa boxanté ba sa bakkan man ca dess bu fekké ni mbolo mo da bari ba mënu ca yegg juñjël rek xol sa loxo rek nga def talal sa loxo temp loxo ni jëmele ci al ajrul aswa dal di wëlbeuti wat sa loxo fon ko té bokoy fon nga bañ ko muccu dang koy fon non rek kon premier source bi ci dëkk moy bo mané waxu ba depp ci sa gemiñ fon mo gën boko mënul té mëna talal sa loxo tek ci yëkëti sa loxo fon mo gën boko mënul nak fo taxaw rek jël sa loxo jëmele ko ci adul aswa dal di wañu ko at fon loxo bi baxna baxna waaw señ modou ñu yamalé fofu waxtaan wi inshallah su melni amna ay gan yi may xaar fi ci ñi nekkon ci liggéey bi mo doon liggéelu fi ci daara ji ko defé xamna kon ñamalé fa waxtaan benen yoon inshallah taala xamna jamono yi ñu tollu daara ji dafa nekk a santé ci defaraat ay neegi dongaar yi ci aju ñi nga xamni lu baax sax na leen ndox mu neex kon mu ngo inshallah taala ñu leen ci ñaanal bi sax ku ci yeen ñaan lu ci way def rek ñu defal la ko ca te jimmi yalla subhanahu wa ta'ala tax inshallah ta'ala daara jigeen ñi ni ngeen ko xamé tambali na depuis gamu ga momit bok na ci lima xagn jot lol xam ngeen jigeen mom dafa sensible bok na ci lima xagn jot lol waaw mu ba su ko defé dal niko alquran waxé sun borom tabaaraku ta'ala sak ko ci gidin ni tahawunu ala albirri wa taqwa dimbulante ci lu ju ragal yalla tekkiwul ni nit ki day am ala rek diko joxe domi gilit ni dañu wara xam ci def yalla bi domi gilit ni ñu leena wara yar ah ma bokku ci ñi yalla natto may jema xam le téré bi waye bokku ci ñi yalla nattu ñuy jema yare sunu kemtu la yakatan ci njabot gi fi ne nima ko yagga waxe nit jaar na fi aw nit jaar nañ fi jang fi alquran jang fi xam xam ba yegg khalil wallahi bu fi may waxe yeen buma dajé wala seeni wajur xawma len wonam joxe loxo sant wala len di wax lolou nak yalla bu ci seytane wal dal na yalla nangu jëfi def ko ci sun téré jëf ñi nga xamni dañuy domp seenu ñaq diko ci duggal fep ci am wu ci am do nga lek alquran giñ fi jang yi wayawmal khiyam yalla bu mu la ump yalla bu mu la ump donte man nañ leena wañi ci baram ñi ngi leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazai yeen ñikoy def xam ngeen seen bop jere ngeen jëf ma ngi nuyu serigne wali diouf ak soxnam soxna jeynaba sa ñi nuyu sama xarit ba serigne kossafal ak mbollem ñi nekk ci diaspora bi bëgguma lim xam ngeen ni émission yi jëk yi amal na mbokk mu fi daan wote ñi diko wax serigne mor mbeng bari won lu muy wote ci émission bi la ko bari won lu ma daan wala amna rakam gi ni fi sénégal sax mu ñu wax ni koor bu nekk dana mu yënni fi addiya momul way juram daf fe bayiko way juram wu goor dal nako yalla jéggal dal nako yalla yërem dal na yalla yaatal bammelam ñom ñi fi dess yalla neen yalla sam te ar leen bi barakati cheikh al khadim radiyallahu ta'ala anhu mbolam ñi nga xamne dañu wëlërante won ak ñun ci émission bek daara ji faté wuñ ci kenn nga ñu dégg nak mëna am waye taxul ñu faté ci kenn liñ leen daan ñaanalé ba légui ñaan gogou lañuy ñaan te jëmmi yalla rek tax bokk parti politique sama fu ci politique du té lama sékko nak yow ci mbax ci yiw ci ñaan ma continuer di la ko ñaanal rek ba légui seen tour yaangi fi ñu di leen ko ñaanal te jëmmi yalla ji dong tax ak seenu taxaway kon nak ñu ngi leen di wax jere ngeen jëf sant nañ ñepp ndokkel ñepp ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ngi nuyu suñu wëlëre wa serigne Moustapha Thiam di rak ci serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni moy taxawé liggéey bi ak émission bi momit ka salika di nuyu way juram wu jigen ñaan yalla sam ko te guddal fanam te doli ko wër bu baaxa baax inshallah ñu ngi ñaan
taxaw gi muy taxaw waay julum wowu yalla yalla yalla bu ko njariñ la umpu insha allah taala jere ngeen jëf señ moudi yow sama digënté yow ñëpp xam nañ ko nima ko faral di waxé buñ ma doon wañilo ñima gëna bëgg ci kaw suuf nga xam ni buñ sañoon tant duma xuri bu may lim bu ma tambali wu ci yow du mané ben yaay doon ñaar bu ma tambali wu ci yow yaakaar naa ci yow la ñuy tambale waaye ma tambali wu ci yow du mané ben yaay doon ñaareel ba yëg naa sa bëgg ci man sa fonkeel sa jàpp te jëmmi si Ahmadou Bamba ji doon mu tax nag radiallahu anhu loolu yëg naa ko bu baax a baax yëg naa ko bu baax a baax ñu ngeen di wax jërë ngeen jëf jasaakumullahu xeyri jasaa yi di leen tuubal te di leen jégglu gëja amuk émission bi gëja amuk émission bi lu daralul ku yokk cere yokk ñeex rek la waaye yéene jaa ngi fi bëgg gaa ngi fi parce que saa bu amul rek day fekk li ko waral mooy gàllankoor responsabilité yu bari yu tegee ci sa loos te mënoo koo ñàkk bañ a taxawee loolu doon ko sabab loolu doon ko sabab ñu ngi wax suñu borom ni ko alhamdulilahi lesi bi nicmatihi tatimu salihat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba lako alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tour du ben borom ñaari tour goor jigen la tuddu ñaari tour ya gis ko amul ñaari tour ko seen muy dem amna ñaari tour samba ak dem ba goor jigen la tuddu toti laq laq la ko wër wërale sil nan ay sil makhak nan dedet alquran mom himaya la tuddu gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nekku dëru naqarlu dëgul kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw aw ko sulmatun fil bahri lu diin yaxsuhu mawjud xol bu muuru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax do yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla yalla na dékké safara ndax lan ndax bokku len position mbaram neena tabaaraku ta'ala ci alquran kala bal rana allah qul ma kanu yaksibun neena seen xol yi gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbe wu ma len ko de yene ko yobbe seen bop kala bal rana allah qul ma kanu yaksibun reynu reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug mukk wax bo xamni amo febaru reey mi nak fu deug bayiko soko degge rek nanguko fu deug bayiko rek yaronte sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ci wax deug gi da xebo xebu ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonent misal ko ci muni deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reuy ne ko ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana allah qul limma kan yaksibun febar bobu la seigne tuba xni yalla musul nako ci mom salimt min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasidam da defena buma djumul ci mim yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xami bu ko sey dug sa xol doto nangu deug febar la bo xani bu ko sey dug ci sa xol doto nangu deug febar rayn al qur'an nena kala bal rana ala kulli ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febar rayn man yalla waluma len ko joxuma len ko yeeno ko wutal seen bop yeeno ko fagul seen bop reyn yeeno ko fagul seen bop difen walias bila ngeen balma ba am febaru reyn di bañ deug ba am febaru reyn ulama auto sax dañ dan wax nan febaru reyn li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli ba paré do tuddu yalla lu bari febar bobu dalay gaawa dal waye danaka moy ak fenkat rek fenkat kenn ku ne xam na ni bu julle julli wut bu woret worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat kankat bu tuddu yalla mok yefur bu tuddu yalla yam du am jariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ci jamono bi muy fen te wurna ko ni day fen jamono bobu amul ngeum yefur la amul ngeum nekatul ci mom ben waye ko laaj yow ki yalla yoni man nak nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo buñ ci yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg yalla na toku nit kat yow ci yalla yoni umu khabais ñaaw ke fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko na to nit muni hi yow ndaw bakkar bu reuy waye leg yalla na toku nit kat

manam ab julit la bëgg wax ab julit ndax yàlla dana ko natto julit noonu la ko waxee ndax yàlla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def bu ñu ñu yow ndaw Bakar bu rëy waaye julit day léeg-léeg yàlla natto ko loolu waaye boo waru koo def de njaaloo naan sàngara waru koo def waaji ni ko ma yow ki yàlla yónni Bakar bu rëy boobu ñuy wax fen ndax julit dana ko def yonente bi ni bërët ni ko kàlla wallahi déedéet julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukk te di ko tey du fen mukk te di ko tey julit dëgg du fen mukk te di ko tey waaw julit dëgg du fen mukk te di ko tey ñu dem ba yegg jamono boo xam ne dafa am ñu ñuy tudde ay fenelog ay fenelog yàlla xam na ko ay fenelog ñoo xam ni buñ toogee ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fenee ba bàyyi sëñ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kawmi mu waat ni waaji li mu wax dëgg ndax mën a créé fenelog rek ay fenelog man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yàlla xam na ko niñ koy rabbi sax daf maa jaaxal waaye bu la yàlla mayee dara ci baatin rek da ngay xam ni lii fenelog nongu la waaye dara du ci dëgg dafa spécialisé ci mën a fen rek da am ñoo xam ni moom dañoo am diplôme spécialisé ci mën a fen wallaay yàlla xam na ko yàlla xam na ko xam nga ku sell ni Cheikh Mountakha boo ko rabbalee aw fen waaye ku amul baatin sax war naa mën a xam ni yow da ngay fen waxuma ku ko xam waxuma ku koy fréquenté mais ku ko yàgg dégg rek da nga xam ni kii dundam gépp defu ci lu naqari yàlla dundam gépp mosu cee def lu naqari yàlla waaye bu te yemoon muy doy waaye yemu ca mboolem ñi mas a jamononteel te di ay kilifaam amu ci kenn koo xam ni Cheikh Mountakha mas na laa def lu yëkkati sa xol ay kilifaam laa wax de bari na ñoo xam ni wallahi yëkkati nañ seen xolu kilifa doog a dem waaye moom diirub keroog mu ñëwee jamono ak tey mësta yëkkati xolub kilifaam moom Cheikh Mountakha waaye tëriwul gaa yi dañ koy rabbal ay nar yoo xam ni subhanallah buñ ko yàkkee rek nga ni googa buñ ko yàkkee rek nga ni googa kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jëmee safara waliyasu billah waliyasu billah xol bi nga xam ne borom dafa sàggan moom soo ko waaree mën naa dellu gannaaw dellu si li ma ko waxee sànq day mel ni gëlumtu goo xam ne dafa gëmm rek soo ko soññee rek mu dal di boy day mel ni këriñ loo xam ni dafa gëmm booy upp rek mu dal di boy mu dal di boy xol boobu waare dana ko yee ba mu yewuwaat alxuraan dana ko yee ba mu yewuwaat hadis dana ko yee ba mu yewuwaat toogam nit ko nitu yàlla dana ko yee ba mu yewuwaat moom xol bu sàggan boobu yëpp mën na koo yee toogam nitu yàlla rek wala mu dajeeg moom rek wala mu bokk ak moomu ñam rek yëpp mën na koo yee mën na koo yee xol bu sàggan li ko tax a bon mooy borom bu ñaan mukk ba yàlla nangu ko xol bu sàggan nga xam ni àggagul ci dee àggagul ci gumba waaye dafa sàggan rek su ñaanee yàlla du ko nangu subhanahu wa taala looloo bari lool nag léegi ci doomi soxna yi barki dem wax naa leen ko ci barab nee naa leen dellu leen ci der yi ngeen tarbiyu turi yàlla yi dellu leen ci sajaada yi ngeen tarbiyu turi yàlla yi ba bu ngeen ñaane yàlla wuy leen yéen a ngi nii di ñaan te yàlla faaliwu leen lu ko waral alxalbu xaafil xol bu sàggan rek alxalbu xaafil yéen a ngi dëkk ñaan te yàlla faaliwu leen yàlla yëgul ni sax juddi ngeen lu ko waral mooy tarbiwu leen benn turu yàlla benn turu yàlla tarbiwu leen ko te kurus gi bare nga koo yor rek dangaa jëm ndaje boo demee di loq loggal rek naan tocc waaye boo ñëwee ci kër gi ay ca kaal nga kilim ba tëdd ci sa canapé di naan sa kanet
te nan nan tay faju gaay lolou liñ wax de nan tay faju delu len ci sen sijaada yi ngeen tarbi turu yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñ ma sa wax yalla def ko luñ ma sa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam moni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci am po sagan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Tur yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci faj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu Cheikh Mundou Fadal Mbake neena radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga bum dat nga ba jeex ndax togaay bu metti ndax togaay bu metti yaronte sallallahu alaihi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngon xol bo xamni politique suba politique ngon ay wa ñewal Touba rek na top ka fay ngoni keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ngawan rek mu jaaxaan di joow ñu xéli kafa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek Seigne Touba dedet yonent bi dedet Seydi Alhaji Malik Kalla jangale xam xam di dama don fonto way yalla folli nako ah di da yakar ni mo yor rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara dara ah waw wallahi yalla seyade nako bi may doga sañ ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yuruma kafe ngon de ñu man jangale xam xam lay def ginaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafe ngon amna ñom ñoo xamni sax dañoo delu ci seen kilifa nan leen ah seigne Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fenn mom du dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni leen koku rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis wa seen genn ci kilifa ya bam bañ ko waxe loolu leen wax ina mom day dem fenn mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam neewon wallahi nité ko wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yëre yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem yalla nako yalla yërem al qalbu khafil mag ñi kon seen jund gi dañ ko joxon yalla fexé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ñoo xamni fi qulubihim maradun fasadum allah marada lu ci top walum asabun alim rek ci top bima kanu yukasibun ndam neen aw gaay gi ñoo xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demone di jema faju sax ma faj leen waye dañoo faju wut man yalla ma doli febar ba fi qulubihim maradun seen xol ye dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu wuñu faji nungu wuñu faju siyaré ji ñittu yalla deglu wuñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal légui rek li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm rek demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi
ci ben way bo xamni yo lolé mbadantane do ngi lay wax yo lolé mbadantane 1 million de vie lolou kay fi khullu bi maradun sun borom neena fasad umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bulay duma dula duma ci luko jërut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasad umullahu marada yalla bulay duma dula duma ci luko jërut da nga don dox rek fakastalu sa suuf ci dal yalla yalla dula ci duma yalla day fexé ba xirtal la nga tibbu suuf xep ko ba bu la duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khulubi maradun fasadu allah marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jiñ de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem mi ngi ni legui xol bu saggan bobu nak bu fekke ni fajoko tawat ji di doliku moy dem nak ba legui xol bi dal di dé nga xamni duutu am yermande bu la né diw faatuna ngén yalla na déké sawara koku nim bañé won diw yalla na déké sawara koku lim ñi def yalla subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug mucc khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala afsarihim kasawatun wallahu asabun azim delul gannaaw ndax bo delul gannaaw fi do ngay mujj khatamallahu ala qulubihim sun borom neena xol bu borom febar te nu wuta faju xam nga fu muy jëm ak mom legi damay mujj kaste xol bi waxna legi ni yene neeg la borom tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalla na dem safara wax bi wax yaaw taftal ca waye mom bis ba deux jours auto yi jël ko mu yobbu wa lim yobale xamnako genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gina daf ma wowon ni meew day dama la xawa ragal tuti man quoi lutax muni diw sangam ba ngeen jotey ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di deg nga ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi te yalla def ko man quoi taxul ma yene ko degi nak lol la tontu koko dokul ma yene ko ko kat way yalla xamalon na mani dana faatu lu yag mustafa mbay sam di folote ci adina bi way yene mo ko nak dogalum yalla yene mo ko de yalla xamnako way sa borom xamal na mani dana faatu lu yag mustafa mbay sam di folote ci adina bi comme sam rek la don bañ muy folote bi mon dana folote bismillah ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kenn ku ne war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga guddualé mom moy sa premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yaq motax seigne touba di wax ni mom bi ñu ñëwé dafa sow garder xolam bo mu nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul ben virus bu meuna dugg sa xol muni al qalbu minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bofam momako xamal la seigne touba yalla ci bofam momane yow cheikh ahmed bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am raynu doto ko am jeexna ci fini kullu mawludin yulidu ala al fitra la sayyidina sallallahu alaihi wasallam neena xol bu guddu da nga guddualé xol bu laap xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddualé wa kañ la xoxor gi duggu ak kañaan bi tañ la duggu moy virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñu xam dañu yéne ñepp jamm ñom la alcorane di jinn
ñom waré da len di dugg waré da len di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basim mi mara jang ko borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele weddi ko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di lim wax anduma ken waxul nga and ci waye lim waxay deug ken waxul nga and ci waye lim wax de am nga liberté bañ ci and waye li waxay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilat yenen kaddu yi ñaw diko tek ci ab deram lola jaduut lola jaduut مرمنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما نجي ندي مثال خول غاني خامني گم نني يالا بروم خول يي سيت يويو بروم خول يي سيل يويو ني نوني موي ميغا خامني سا بون ديغي واراتي گم كو سين خول دي نخ نخي غير راغال يالا غير تيب mune rawati na nak bo len waré sax ba indi len ay prof indi ay prof yu lèr jamono bi nga xani légui da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falam fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la humilier ñaar yoy rek la ci djublu waye xamna ni li wax lepp deug la xamna ni li nga wax lepp deug la waysatul alim ayatuhu sadatum imanan bo len waxe bo len indile ay prof day doli sen ngum day doli sen wulu ci yalla ni may wax ni ñom gaño ñu le ñu ñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek sen gannaaw gi yalla lañ ko wër sen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoy gaay duñ yam ci lolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladhina yuqimuna as-salat وَمَا رَزَقْنَا مِنْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَا لَنِي نِي نِي گَم دِگ دِگ دِگ نِي گَم نِي نَك يَالَا نِي نَا سِين گَم گُگُ نُو گَم بَا گِينِي سِين بَپْ چِي خَلْ بُو سَاگَان خَلْ بُو گُمْبَا خَام گَا لُومَا لِين دِي فَايَ أَلَك حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ إِنَّ رَبَّهُمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ حق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أو كما قال تبارك وتعالى في سورة الأنفال من يوي غاي نيال نالين ألك لما لين دي فايه موي درجة جو كوي ولين دي خول يوم الخيام دا غاي توكام تيكو درجة جو كوي كوي كوي لا لين دي فايه ألك يوم الخيام واي دوما تي يم dama len di labal ci sama geejju yeggal labal len ci sama geejju wërseug wo xamni wërseug wu tedd lay doon rizqun karim la wax rizqun karim sun borom yimul fen rizqun karim danaka mo dakk dug aljana rizqun karim danaka mo dakk dug aljana legi nak ñun wërseug wo ñu yalla dig wërsegu ñu yalla dig wërsegu té wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërsegu ñu yalla dig té gisaguñ ko bokki ndomb ak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote réunion bi dara du ci resolution bi ngeen ci guenné du dara lu diw sangam nañ yak adina ba dootu tal diw wa qul subhanallah
la hawla wala quwwata wa lutax ngeen koy def wasnu wasnu al fulus al fulus wallahi li ni dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wa sanam hazil umma ad dirham wad dinar yonent ko wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu wa sanam hazil umma ad dirham wad dinar ad dirham wad dinar ad dirham wad dinar sallallahu alaihi wasallam neena amul ben xair wu fi massa jaar lu ñu ne amna xërem bu ñuy jaamu xërem fetu musa fetu isa fetu ibrahima fetu sayidina isa muni fet wu fi massa jaar amnañ xërem bo xamni mom lañuy jaamu te duñ ko saña bañ muna muni gis nga xërem sama xet man sama xet xam nga ban xërem lañuy jaamu yonent moko wax de sallallahu alaihi wasallam neena sama xet wi xërem bi ñuy jaamu moy xërem bu ñuy wax khalis ak urus khalis ak urus neena sama xet wi xërem bobu lañuy jaamu xërem mu khalis ak urus mom la xet yent yalla muhammad di jaamu akay deug akay deug bokki li len khalis jaral damone ji nit ñi khalis lim len jaral khalis taxna ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sans lañuy wut sans mais mérite mom jeexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sans sans motax ngay gis ndaw lu jang ba xam wara wut mérite waye mu bayiko fa dem jël sans luko waral moy gis na ko xamni moko dakk jang dakk ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolu dem dugg ci ben politique ni stoti mu commencé tabax ay r plus 4 mom amul r 4 sax bu mu dawal numuy def jël di polamam yoyu jëkëti dasalem lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamni nak mo am sénégal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeen deg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis leen gënal yalla khalis leen gënal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax du ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamadu ko dara bëgg ay ñu bari koy waral ñu bari lan la lay jural khalis nga tax yonent ni sama xet bi khalis moy seen xërem khalis khalis moy seen xërem xamni dang ci yor lu bari fatu baye ko fi yor ko di Allahu akbar ad dirham wad dinar motax seigne touba neena won seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug bo len beugé xam muna amuni musawwin dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanu wul ñaar deureum lañu yemalé musawwin dinara ayni bil madar bo gisuf lu ñu jaar di jalli ak compte banque bu duun bu fess del la ñemalé musawwin dinara ayni bil madar wallahi ma ngi wacc alquran oustaz yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari auto bu rafet dong tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe jinn jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens dañ len ré
dama tak fi sama saretu mbam bi ni ci dojji dem marché ba waye gone yek ñaar yi may romb ci medd bi ku fa e wa seigne moustapha may sa bi xol saretu mbam saretu mbam et après saretu mbam lu ci ne yonnentou sallallahu alayhi wasallam moma gënte da daan kott mbamam mbam la daan war kott ko mbam yon nit wa kott nako togguti abi urayra mbam ma bolé len wangitu ñom ñaar ñepp ñaan daan waaw ñaar ñepp ñaan daan yonent bi ni ko waratal ñu bokk warat mbam ma delu len daane mu ni wara immu ni ko way rusna ma daan yonent yalla bi ñett yon nak loolu rusna fa waral rek te dem waral rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ñu metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy ray rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu metuñ wax deug nak légui té wax deug taxone kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxone ñu dégg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luqi seen bëtt ba dañuy ray rayal rek ci kaw ray rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasnu wa zanamu hasil umma ad-dirham wa dinar الدرهم والدينار الدرهم والدينار ني ني فخه نانيو جاخاسوك بوروم بوسيت يو ديسي ني دويي لين ني ني فخه نانيو جاخاسوك بوروم كالبي يو ديسي ني دويي لين ني ني ني ني ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nebet rek nebet yu gudd rek motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alaihi wasallam mako waxon neena ab jam li fi di gudd nebet di dem muna amone jeufam digen di ñaaw bam adam mu bari mebet sallallahu alaihi wasallam neena foko fekk jeuf jeude yi ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nibet yu gudd foko fekk jeuf jeude yi ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alaihi wasallam moko waxon neena borom nibet yu gudd muna amone jeuf ji ñaaw rek ñu di ñaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñoom fexé nañ ba gardé xol bi ñu guddualé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min waye yëmu ñu ca borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di dagge xol to yenen sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay dagge xol motax sun borom ni gaay yi malay wax allasina yuqimuna as-salata am ngeen yowmal khiyam dafa am juromi poste douagne bala nga jigi sirat manam route bi dem aljana payas bi dem aljana route payas bi dem aljana wala autoroute bi dem aljana dafa am juroomi poste yu fa nek juroomi poste bu nek ay douani malaka fa ne poste bu nek douani malaka fa ne juroomi poste yep xam nga bu de douani adina yi leg legi nga dajje douani bi mu japp la ngeen di waxtaan ba yag ngeen gindi konté ne deg mu ni badjan jobbe njay ay yow da nga xam jobbe njay munillah jobbe njay baye mak sama baye seen baye bok nday ak baye muné ah yow kay kon sama bok nga ah yow kay nak mom setal lo jox cheikh bi rek te dem man mom yow mom duma la japp setal lo jox cheikh te dem rek waye gis nga yowmal khiyam malaaka yow yi nga xam ni ñoy duwañe yi set li yalla di setlu te bañ ko jall ak mom aljana bo dajek ñom bané ko
sa bajante aminte khudiak sa baye bok muni man malaka la bok ma yow dara dara la bokut ak yow ñom ken mun leena ger ñom ken bok ma yow dara man bañ na ko bokku mu ci xéetu nit sax ba nga nan mak sama bajante jobbe yena bokku nu dara mom la señ tuba di jindi ci qasida mu la yeen defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekk bi te moy premier poste douane bi ngay jekk jot bo accès ba douane malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ne la udkhilil jinan demal dug aljana yon wa ngo continue bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la ne demal dug aljana sa sago ngay dugge sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekke tontu wa laaj bi duñ la wax demal dug sawara de ndax sawara ko demal dug ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ngeen ci kep motax fe udkhil fil jinan lañ lay wax waye xolal fi lu ngi lay def usqita fi nar dañ la nan bëmax ngeen ci kep sawara ko ni waxul dem dug ci day lank motax malaka yu ñu wax demal dug sawara mukk dañ lay bëmax ngeen ci kep laaje bok na ci laaj bu jikko ba moy al iman billahi mo ndax ngeum yalla jaralon na la ngeum jaralon na la baña fen mo ndax sa ngeum jaralon na la baña wor mo ndax sa ngeum jaralon na la baña sosal ak julit bu dul deug sa ngeum jaralon na la ko ngani waw min la adkhulu fil jinan sa ngeum yalla jaralon na la do fe mukk waye sa ngeum yalla jaralon na do yak der mukk te diko tay sa ngeum yalla jaralon na la kenn min la gel adkhulu fil jinan rek tay top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy sét as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sa ngeum mayon na la bu julli joté nga bayyi li nga jappontu dem julli ji ngani waaw señ touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fosta bil iman wa yal na nga taxé way yow yal na nga taxé fosta bil iman yal na nga taxé yow sa ngeum di yobbu na la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarelu poste ñettelu poste xam nga luñ la fay laaj as-sakat man yalla mala wërsegalon daqo fe liggey gëno fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagneen nañ ndax seen wal da nga leen ko ca jox as-sakat wala la malaaka yi di laaj fofu bo tonto adkhulu fil jinan bo tonto usqitu fi nar asawm koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am te wenn wer wo xam dama ne la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaji yalla neena mom day ba nga nekk adina mayna la wursak wo meena aji ji makka mayna la yurum yaram go meena aji ji makka ba muppi nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am mourid sadikh ngaan di jema jaay nan yow tidiane pure et dire ngaay ba ne nga jumaaji doyna la wulis dem makka yow wul jumaaji doyna la wulis makka bu boba xam nga luñ cey tega o suhi bi fi nar bañ wax siyaare jumaaji ku ko def am yoluk dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek dedit ku munut lañ wax borom xaside ga mom lool la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaka yaang la fay xaar al hajj wal umra al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko
ndax biñ ko mané defon nga ko man dama wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp yaakar na ay xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mahamoudoul Fadal Cheikh Fadal rek nga daan ñew gis ko soxla lu soxla fa reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doylo Seigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makk jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makk te kuy doylo Cheikh Mahamoud Bamba Cheikh Mahamoud Fadal gënal doylo Cheikh Mahamoud Bamba radiyallahu ta'ala anhuma jami'an Cheikh Mahamoud Fadal mum dafa doylo won Seigne Touba da ko wul won mom yalla xamna ko da ko wul won lu mbir graw de wax nañ ko wax borom barag bi rek war mal nako sax ba dana ko tuddu di ci jaar borom barag bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala anhu waye lim koy fonk lim koy doylo tere wu defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané ah defina ko benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste duwañ bi ci dess moy al qusl wal wudu ca ngayal farata ak njap kenn ku ne danañ la fa taxawal duwañi malaaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngay wa da nga dan sang wala da nga dan paccaxi ya ñu bari dañuy paccaxi waye sang wuñ de ca ngayal sunna dedet ca ngayal farata dedet paccaxi ñu bari jop ñu lañuy paccaxi njap da am yoon waye ñu bari japp ñu dañuy paccaxi donc paccaxi day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxom fon ko ci bakkan bi rek dal ni fip jenn ci tew waya ndaw fon do nga la koy def fon nga gis ko xamni buy japp yaram yum diw taxna baña bomb yaram mi bañ diw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu dal di pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb ndap day and ak bomb sama yaram tilimut ken waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bombal bomb la wax bomb waye gis wax ni bagn na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bagn dakoy wiss ci kaw non rek liñ wax paccaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar de ñing lay laaj ba xam sa japp momu niko yonent jangale ngo ko don defé wala dit al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj burul walidayni wasilatu rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay burul walidayni ah yow politiciens ñoo la gënalon sanday ak sa bay burul walidayni silatu rahim ah yow politiciens motax nga dogok sanday politiciens motax nga dogok sa bay politiciens motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens motax silatu rahim bokk yi delo ci den seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bisba ben politicien bu yalla sak jeurul dogok say bok ben la wax nak ben politicien bu yalla sak jeurul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko reccu bala nga djegi sirat wallahi dang ko reccu burul walidayn القران وقت لولير وقد ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا اي واجيلا اندلك بوليتيسيان بي تي نيك تي تيرانغا نين بوك لي نين دي داف وايي نات نالا سانداي اك سباي گنال كودول نيوم
xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu Seigne Touba di seuy feneen yow kay ba nga demé bay seuy rek mënon nga seuy ci biir yoonu Seigne Touba wax deug yalla ngay demé bay seuy rek yoonu Seigne Touba mom ñu la mat jëkërangi fi ak yoonu Seigne Touba ñu la mat jëkërangi fi xam nga baatu Seyna ta dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariikha yi man duma jigen di ndialo man sima la ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun Senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen bi sey mo dem jek Seyna ta dootuma tas goor man nako wax te du am ben muskila bu fekente ni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leleg sax ndox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko yalla na mo la xamou ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy baatu alku bi ngeen di dégg ñukay wax alku bi day dara baatu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañu ñeen wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow di waxna da nga alku yaronte sallallahu alaihi wasallam waxna ko ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam baatu alku waxna ko ci hadith neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila al alimun wal alimun kulluhum halka ila al mukhlisun ba hadith ba jeex ila al amilun ba hadith ba jeex kon baatu hal bi fi di alaku akay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna ma wax ko ci kanam bu fekke ni tan bi maynama alku ñu bari seeni wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wot ñi yow diu xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diina ñu ni way yow xana da nga bëgg alku lum doon tay dara baatu alku waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xesna sey te dootu ma tas subhanallah bu ci moolu ab jeeg dara garawu ci dara sayna tu dootu ma tas mom yagges nako wax ci tariikha yek yu mel non ak sima la ben yon lay toy ak ila akhirih ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom mënon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeen akoy doon jigeenay doon jeeg waaw jeeg mom jigeen akoy doon dara jiru ko ci adina dara kon xolbu silmaha xolbu gumba xolbu sagan mu ngo amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele bu la neex nga tudde ko al khalbul mu'min bu la neex nga tudde ko al khalbu salim borom neena ci alquran allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin ka'annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytunat la sharqiyya wala gharbiyya yakadu saytuha yudihu walaw lam tamsasu narun nurun ala nurin ila akhir
ila akhiri finalement nga suratul nur momit ila akhiri yalla dañuy misal xol bu gëm yalla ci ana khalbu salim muni allahun nuru samawati wal ard masal nurihi kamiskatin fiha misba'ul misbah fi sujajatin sujajatin ka'annaha kawkabun durriyun ni misal ñuko ci leer ci kaw leer lamp ci kaw lamp lumière ci kaw lumière nurun ala nur khalbu al khalbu mu'min nurun ala nur leerayam ken munu ko khias motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mu'min lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte alay mahfuz yi bari la amna bu ne ci asmanu su jek asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz andi wogi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal waye al khalbu mu'min man na lire lawul mahfuz al khalbu mu'min mom ngay khalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga khalaton dong ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la lila taxa jog al khalbu mu'min al khalbu mu'min allahu nuru samawati wal ardi مثل نوره كمسكاة فيها مصباح المصباح القلب المؤمن كما القلب سليم القلب سليم القلب سليم برام خول يوي نك نوني لا سيغ توباخ ني لي فيك نيغي تي كاو سوف فولين ديغ داوال لاكو تي سين غناو bo demé nak ba jamono yak ba mel ni jamono mel nga xamni xameto len xamo kan la ci in lam tulahi muslian fal taktafi bima bihi nasa khiyaru salaf intibane na bu jamono yakko ba borom xol yoyu meñoto len xamé ndax borom xol yoyu ñoy islaha doom adamay di islaha seeni xol bo demé ba xameto len muni kon bu boba baye bo legi nga yeur ci li borom xam xam ni bind jang ko te jefiko te japp sa njambur jang ko te jefiko te japp sa njambur ñum borom xol yoyu ndax lek jamono yaq ba do len xamé ñum borom xol yoyu jamono da yaq ba do len xamé ñoonu li feek ñi ci kaw fuf yalla du alak xéetam yi mukk xéetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngeen bal gañuñ al muslihuna fil ard li feek ñi ci kaw suuf yalla du alak xéetu yaronte yalla muhammad mukk motax sun borom ni wama kana rabbuka liyuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wahde wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xet duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nopi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nopi di baxalaté fagnu boba yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ca ko xam da melni seigne muntaha bax ba nopi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ca ko melni seigne babakar si amna ca ko melni cheikh mudou fadal amna ca ko melni seydi alhadji malik amna ca ko melni cheikh mudou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adamay buñu deme nak ba doom adamay nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande Mas na ma deg baye sa muné lol dama ko deg muné rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muné mas nañu am gañu bax dé ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde dé ci abou yusuf bustani ñom dé ila akhir ila akhir muné way lutax yalla alak len moy dañu dem ba worma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxatuñ ko ko yalla alak len mune ñeneen nak sun mag ñi am fi bis buñu démé ba joxatuñ leen warma la daloon ñoña dal ñu lol de mësna dégg baye sam wax ko rahimahullah lol de mësna dégg baye sam wax ko ah mbaadu day waji ñew mbaad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci sénégal té kenn warma la tu leen légui ñepp di leen dagali saga baña ca bokku sax légui nango doon ay yegg di sey ah mbadu mag ñooñu
ñu warmaleen seen karange, suñu karange nekk ci seen biir karange, mag ñooñu lañ sàggane léegi ba yëmatuñ ci ñàkk leen warmaal. Waaye léegi sax nag am na ñu fa bokk sax ñoo xam ne ñoom ñee nañ léegi ay jeeg lañ te dañoo fas yéene sa yi waaw mag ñooñu. Wa ma rabbuka li yuhlika alqurra bi zulmi wa ahluha muslihun. Gis nga de bi zulmi nee na man yàlla ab dëkk danañu ma tooñ, waaye seen tooñaange jooju du tax mukk ma alag leen li feeg am na fa ay muslihoon yu mel ni sëñ Moustapha ñoom. Bisul mi la wax de nga xam ne tooñaangee fa tooñ nañ ma gaa, waaye nag ku mel ni sëñ Moustapha nga fa di islaha xoli nit ñi, mu ne du tax ma alag leen man yàlla danaa leen xoole jëmm jooja, danaa leen xoole kooka tamit lam tooñ ma ma mën leen alag, waaye am na fa koo xam ni ma ngay islaha danaa leen xoole jëmm ja. Yalla baax, yalla baax, yalla nañu yalla fayal yalla, yalla baax, yalla nañu yalla fayal yalla. Dëkk yooyu nga xam ne dañoo dem ba amatuñ islaha, kuy islaha xeet wa yalla alag leen, te boo demee ca suuf sa fekk fa si Abdoulkhadir Gilani ma nga fa tëdd, ca Abou Yazid Bustani tëtt yonent ba nga fa tëdd ila akhiri ila akhiri. Nañ leen wàññi ko balaa bépp wees leen bàll ma, nañ wàññi ndaw ñi balaa dëpp wees, nañ wàññi ndaw ñi balaa dëpp wees. Doomu aadama waxtu toppee xolam te du ko defar, xolam da koy sànq. Lu ko waral mooy xol mooy commandé mboolem xeeti cërëm yépp. Sëñ Touba junj na ko ci xasiidëk mu nawir, wala bokk xasiidëk mu layin. Dani alxalbu kal maliki fi l ahdaayi maamaa yemil tamil ma aqtidaayi, yennan ba mu ni maamaa yemil tamil bilam tiraayi. Nee na xol mooy commandé cër yi tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ xola leen di commandé, tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ xola leen di commandé. Xol nee ni buur mel ni aw ni buur mel ci aw xeetam lu mu wax kenn du ko tebbi, nee na xol noonu la mel ci ay cër, lu mu wax loxo du ko diingat, tànk du diingat, bët du diingat, nopp du diingat, làmmiñ du diingat. Moom xol kal maliki fi aada, mu ne fu mu jëm rek cër yëpp topp ko ca, bu dawee dëgmal bànneex cër yi topp ko ca, mu daw dëgmal fen cër yi topp ko ca, waaye mu daw dëgmal yàlla cër yi topp ko ca. Alxalbu kal maliki, mu ni kon nag moom sëñ Touba nee na boo bëggee sa xol defaru, boo bëggee sa xol bokk ci alxalbul mu'min alxalbu salim, mu naa mu ni bul sonn ci defar loxo naan loxo bul jëlloo moomut, bul sonn ci defar bët naan bët bul xollu araam, bul sonn ci defar tànk naan tànk bul demati fu araam. Mu ni nooy def, mu ni sonnal ci xol kese rek, sonnal ci xol rek, bu xol baaxee rek cëri ci def yëpp baax. Wa in turid islaa al awsaali maa fa axtabiri l islaa lil xalbi maa. Nee na bu fekkee da ngaa bëgg sa nit ku baax, sa lépp baax, mu naa mu ni defaral benn cër rek, benn cër bi dong bu baaxee li ci def ñëpp baax. Ñu ne ko ba ban la, mu ni alxalbu xol, defaral sa xol rek. Wa in turid islaa al awsaali maa fa axtabir islaa al lil xalbi maa, fa axtabir al islaa lil xalbi maa. Lakina maa tariquhu tawilun jiddan ka saaka masyuha saqilu. Gis nga foofu la problème bi nekk, foofu la problème bi nekk. Sëñ Touba ne na li garaaw mooy lii ma la wax nii moo mën a xettil doomu aadama mooy defar xol. Mu ni waaye yoonam wu ak a gudd yoonu defar xol, yoonu defar xol, yoonu defar xol. Di jaamu ni da ngay miir benn bis rek naan huu tey kay di kof kofi naan huu léegi kay man banaa li ma huu léegi kay ragal. Mu ni déet yoon wi tariixun tawil du benn fan du ñaari fan de, yoonu defar xol, yoonu defar xol. Moo tax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayiwu ko lu defar xol rek, ñetti at ci daara ja
ñenti at ca dara ja fanwéri at ca dara ja ndax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaar at rek xolam defaru señ bi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen fukkat isla al qalb señ Touba nit da na

daanaka ndabam feesoon na, fecc li rek la ci sëñ Touba def mu dem, fecc li rek. Waaye ndabi léegi gone yi bala nga koo feesal, ndax da ngay yendooroon ba jant sa ñu koy tuur ko ñoom, bala ngoon ñu tuur ko lépp. Ñu tuur ko lépp. Léegi sax booy defar nit dañuy yaakaar ni, dañuy yaakaar ni yow da ngaa tardé defar nit, defar nit bokk yi. Defar machine dong nim jafé, te wallahi defar machine limi jafé jafé, defar nit ko gëna jafé. Waaw, yow nga bëgg defar nit ba nuppi nak, ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal, bu ko ni sa bët bi suufa nga ci moom laal, bàyyi ko ci bànneexam rek, lu ko neex na def. Yow waaye ndaw loolu koy tudd du defar nit, yàq nit la tudd, yàq nit la tudd kay. Moo tax ngay gis étudiant yi toj ak taal rek, waaw toj ak taal rek, parce que defaruñ leen. Defaruñ leen, toj ak taal rek. Ba dina sosoo ba tey Serigne Daara, Serigne Daara bu Geraw ak Dongaam, wala Serigne Daara bu Taal ak Dongaam, ba dina sosoo ba tey maa ngi koy doog a dégg ñun ci sun Sénégal bii ci politiciens yu bees yi, yàlla xam na ko. Ba dina sosoo ba tey ab Serigne Daara buy Geraw ak toj ak taal, maa ngi koy doog a dégg ci sun Sénégal bii ci politiciens yu bees yi. Ab Serigne Daara ak Dong Daara lu ko mas a naqari ca Kamil ba lañ koy faje, lu leen mas a naqari rek ca Kamil ba lañ koy faje. Waaye booba nag dañoo joxoon alquran aqam, booba dañoo tërbi woon alquran, waaye lu leen mas a naqari ca Kamil ba lañ koy faje, ca der ba lañ koy faje, lu leen mas a naqari ca der ba lañ koy faje. Te der ba lañ koy faje. Tax Serigne Touba ni lakkene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil, nee na yoon wi dafa diis, yoonu defar xol. Maanaam mu ni saqil, dafa metti, dafa metti, ndax mboolem luy bànneex dañuy dox sa digg ak moom. Lépp luy xeetu bànneex rek dañuy dox sa digg ak moom, ba këram ngay defaru, ba këram ngay defaru. Lépp luy xeetu bànneex dañuy dox sa digg ak moom. Waaye fii nag nit ki dalay jox njabootam ni la defaral ma ko, ba nuppi nag ni la bul dox diggam ak bànneexam, bul dox diggam ak bànneexam. Lu mu bëgg a def rek bàyyi ko mu defi ko. Bu bëggee tabaski nee ko mbala yax, bu bëggee màggali nee ko mbala yax, bu bëggee korite ji nee ko mbala yax, moom daal bànneexam rek. Mu ni kañ lay defaru, kañ lay defaru. Am xar sax boo bëggee mu suur danga ko di nga ko yeew benn place di ko toppatoo. Am xar sax boo bëggee mu suur, waaye mel ni waa mbedd mi di dellu si waat te ni da nga defaru, ku la ko wax dalay nax, ku la ko wax dalay nax. Moo tax Cheikh Bamba nee na la yaqdiru al miqzal wal mubariju wal mubariju. Sëñ Touba nee na yoon wi ma wax ku tayal munu cee bokk, ku bari tiitër munu cee bokk, yoonu defaru. Sëñ Touba nee na ku tayal munu cee bokk, ku bari tiitër munu cee bokk. La yaqdiru al miqzal, ku tayal munu cee bokk, ku bari tiitër munu cee bokk, yoon wi. Mu ni waaye nag ni ma xaasal man hëj de, yoon wu baax la de. Ni ma xaasal man hëj de, yoon wu baax a ngóog yi de. Yoonu defar xol. Mu naa mu ne ni ma xaasal man hëj, ni ma xaasal man hëj, yoon wu baax a ngi noonu, yoon wu baax a ngi noonu, ni ma xaasal man hëj. Nee na wa taayril qalba min arrasaili jamiaha fa susawil fadaayili. Nee na maa ngi lay dénk man Sëñ Touba ak lum la mën a kute, demal nga defar sa xol, dindi ci mboolem xeeti caay-caay yi, xeeti naccoodiko yi, xeeti bon-bon yi, ca nga jéem a roy gaañu baax ña. Nee na maa ngi la koy digal man Sëñ Touba de. Wa taayril qalba min arrasaili jamiha fahsu sawil fadaayil. Nga ne ko maa maanaa rasaayil? Waaw, yu bon yooyu nga may tere, yu bon yooyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi, yan bon-bon la? Mu am yum la ca limal rek kal udbu wal azad wa riya wa su' wal kibr maal boob ila axiri wal iqd ila axiri. Mooy

feba bayyi feug de nan mana budul man du kenn mu ni lolou ngay jëkke dindi ci yow mana budul man du kenn al asad añan añan lu way am do ko koy yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé mu ni dindi ko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dëkk nayobe moy asho nay ba dëkk nayobe neena dindi ko ci xol nak nay yalla da ko bañ lol bani ko kep ku ko def sax kep ku ko def sax mom yalla bëggula nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy reuy reuy ko ko xagn el observer rek bo demé té ci biir talibé ngay observer rek témer ñu dajé ñen fukk ya juroom ñen yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reuy tax bim dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la té d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wor mal waye reuy tax wor malu ko reuy da reuy amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sant sangam nga sant de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo leen jaral fokk seen baxana ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu seri te koka kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek bam gis nga ko muy jëfé diinem jëfé xam xam war mal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mun hum lil muallim jogal war mal ko jogal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teggo ko fen bañ nit teggo ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi bo xamni wares ni ka sukk diko bañ nit amul legui nak bi xaw moy al iqd sohor sohor man sohor gi ma gis ci nit ñi ñu koy soxoré seen morom mum nit wallahi daf ma yim yalla xamna daf ma yim te yow waji li ng koy sorax soxoré bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci soxoré yene ko ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bok al iqd sohor sohor ko ndé seigne modou waxtaanu jeexul waye xena sax li ma jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tut wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal té xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala dit waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata turabillahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dutu am benn dand dand benn tilim tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dutu ko wétali ku dul yalla kenn matatu ko wétal ku dul yalla borom xol bu defaru foko fekk yalla do nga ko doy wétal yalla rek ko doy wétal bu ñakoon ñepp ta am yalla yi baxna bu amon ñepp ta amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla sabu amé yalla bok na ci ni koy gëna wétti moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam dakoy wétti fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétti walli yi diko wétti atatura billahi sa tahmisi kon señ mudi ñama dafa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé
yalla nako fi yalla jele nono ak bañanti giima gis yalla nako fi yalla jele subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais musune mel ak sénégalais am jambour sax dako dan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais len yow ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko sétan am kula message rek ci plateau bi ñen tok do nga message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defo na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga dal ni rel lepp li supportable rek lolu nga ne ko rel lepp wax ci plateau bi ñuko yow xamna la ya neewon baraf sangam defon nga nangam te fekk aramse ko su ko defé mom xolam di bëgg genn te di mëna mim ba set ca ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko tel na yalla di ni mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yalla nako fi yalla jëlé ak luko fi mëna indi yalla nako fi yalla jëlé bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu di delu wat ci sun senegal gu ñepp de yeneen ta jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yalla nako yalla def bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu ñu jamale fa waxtaan wi inshallahu ta'ala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di taggu to fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sakko participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko nanan est ce que ñeen man di dag téléphone yi waye tri lolu mom man awma ci solution ndax señ mudu koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kit ku bëgg deglu waxtani mom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah ta'ala yéne ci dess gëna yaang ci jéma kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma pont daara ji yépp ñom Modou Mbaye mo leen sama jarbaat bobu diko faral di def ak benen cheikhuna bi ci dess inshallah ta'ala lay bëgg nit ñi jotté rek ak jariñoko jariñoko naka defé kon ñi ñu wax yalla rek tax ñi diko wax ci jëm yalla ñi xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma te yow ma je kon defé na duma ci añaané kenn dara mbaama di ci safara kenn dara waye dëgg nak mom la fassu yene diko gis te duma ko wax ko dëgg fété ngay war waral ka war waral dédé lolu mom fassu mako yene manam tecc sama gemmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon sheytaane te yaronte sallallahu alayhi wasallam mooni ku gis dëgg nopi ci sheytaane su mooma nga ku gis dëgg nopi ci rek sheytaane su mooma nga ginnaw ki wax ci penc mi lay waxe te xet wi ko xamal nga ci ko xamuta ngi amna ko xamni ni boko leralé mo xamni mbir mi ndekete kon ni la mu daal di genn ci li ah kay kon dé sa wara wax dé sa wara wax ndax bu bari biñ ma interpeller mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy lim wax ni ab jégla lol rek ci ñang waye seysina te deetuma fay koku wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamne ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci deetuma ja fay lolou waxin la façon de parler rek la waye di tiagne ni waye nak jeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tek moy jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan bor jigeno go subhanallah lolou ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluuma ci jeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mamu la kat ak mamu la ak jeg mom jigen lañ ci xam ak jegay sey wala fi dañ ko daan leebu sax nan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall lu da nga deg ñu koy leebu nan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni lenn kep la bëgg bëggatul lenen lolo kep la gisatul lenen moy ni cheikh ibrahima fall mel ci seigne touba nam cheikh ibrahima fall lim mel ci seigne touba lolo lañu tuddé borom men xel mo borom men xel nga xani boko joxone dang ko souf niko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom donte yow waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lolo lañu tuddé borom men xel dana dégon bu yagg ci diwan kadi ñukay netti xuma ndax wër nam dit ñu ni cheikh modul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tek borom cheikh modul fadal ah bayna sakku njuromam ba nopi dem nak yegal seigne touba niko joxna la fa addiye sakku njurom ba waji di ñewi di sakku dimbal ci seigne touba niko demal ci cheikh modul fadal mu jox la sakku njurom ma nga xani mom la ma fa joxon ko fa joge ndarem ñew ndindi ci cheikh modul fadal wax ko niko
seigne touba ne nga jox ma sakum juroom ma nga xane mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soppi ko ak yakku di wax lu amut ak yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koka dal di aw yoonu ndiyam ngir leerlu di mbir ma ba xam seigne touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal seigne touba ni ko delul wol ma cheikh mamadou fadal mu dal di delu ci wo cheikh mamadou fadal ni cheikh mamadou fadal ñewé mu ni ko aw aladi fallu yeen batay dal mune su gude na nax ngir man manam sama jëm ji dal kenn mu leen ci nax dal wante moko fayabal seigne fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci seigne touba rek man manangu luma way naxati ci seigne touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom men xel bokut ak moussa mbaye sa mi nga xamni mom lu leer nga wax lu mel ni mi di becc mu dor la gem wala mu dor ki way réagir do ko sé gaay mom ni melni goore njaay ak ñom mbay njaay dañu bari lool legi dañu bari lool nañu mugo kon dal seigne moudi mi wax ni alhamdullilah li si bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أن لا أيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي جام حفظ الله ورعا. بوك أريتي راجو خسيد أن لا ديلو سنين ونين يون في سين إمسان بيني من هاج العابدين إلى الجنة té sen mbokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal jamono bu nek ci radio Khassid online dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal ina bu sante yalla jindi ji Mustapha alayhi salam xam ngeen ni émission ba lay wessu mawdu bi nga xani mom lañ indi won doon ci waxtaan ni ma koy faral di waxe leg leg mawdu bi dana mat ñaari jotaay ba ñett waye leg legi mu am ay wax ay yu xew yu tax ñu indi wat benen mawdu ñu melni suñu waxtaanu tay dañ ko bëgg gël démé ko ci shakhsiyatul mar'atu fil islam shakhsiyatul mar'atu fil islam manam personnalité bi nga xamni jigéni jullit amna ko ci l'islam la femme din fil islam ñu melni mawdu bobu lañu bëgg waxtane insha allah ta'ala ci biir waxtaan woowu ñu joxoñ ci jenn jigéen jigéen joo xam ni sëñ Touba ko defal takwin moo ko defal formation bam nekk la femme din bam nekk almar bam nekk asakhsiyatul maratu fil islam asakhsiyatul maratu fil islam sëñ Touba ko defal formation lu tax mooy xam ngeen ni arabe dañuy wax naan almar'atu nisful mujtama jigen moy genn walu societe jigen moy genn walu societe jigen baxé rek societe bi bax wata ali salatu wassalam ñu won gep goor gu yalla wërsegalé ñaari doomi jigen ñetti doomi jigen mu yar leen jangal len ba dugal len neegu sey mako garantil aljanam sallallahu alaihi wasallam am ben way bu ni ko waaw budé ñaar nak mu ne ko même budé ñaar nga yar len jangal len ba dugal len neegu sey mala garantil aljana am kenen ku ni ko waaw budé kenn mu ne ko même budé kenn am kenen ku ni ko waaw budé kenn mu ne ko même budé kenn am kenen ku ni ko waaw budé kenn mu ne ko même genn walu société société boko xajé ci digg bi jigen moy genn walu lol tax batay ñom arab ñi faral di lebu nan al umm madrasatul banin première école ci dom moy nday première école ci dom moy nday nday mo nga xamni nak kon bu baxé lepp bax bu yaqul lepp yaq ni diko tudde jigen mom nday momi masuliya bobu responsabilité bobu comme ne nek ci saw loss warutula ko du nelaw warutula yandor warutula am afiya tank réussir sa mission tank réussir sa mission mom la genn jigen jo xamni Seigne Touba ko formé bam nek as-shakhsiyatul mar'atu fil islam la femme digne
seigne touba ko formé bam nek la femme di nga xamni mom ni l'islam bëgg jigen melni melna ni lutax serignam ba domam ja moko orienté ci seigne touba dom la ci mom ndax bayam bu ndaw mo don denc soxna sosu ñu nan ko soxna pende job soxna pende job al qur'an ay bari hadith yan sallallahu alaihi wasallam hadith bari yo xamni defal nañ jigen ñi formation ku ci bëgg nek as-sakhsiyatul mar'atu fil islam la femme din fil islam ku ko ci bëgg doon al qur'an orienté na la hadith mustafa ali sallallahu alaihi wasallam orienté na la ku ko ci bëgg doon rek l'islam won na la fi ngay jaar ba nek jigeni julit bu am personnalité ci kanamu yalla ci kanamu malaaka yi ci kanamu gañu bax ni da nga fa nek jigen jo xamni jigen ju am personnalité ngay doon lolo tax seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ba muy takwin way juramu jigen wo wi wo ndaw wo wi tantam joji ngin balma daf ko ni alayki bi sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jahri fayaghfira laki nga bëgg nek jigen bi am personnalité ci l'islam muniko waw muniko xam nga fan ngay lan moy sa premier père père bi ngay jëk tek sa premier père moy asabru mané muñ bo muñul do mëna nek mukk la femme digne bo muñul do nek mukk jigen bi am personnalité ci l'islam mun moy première chose asabru deuxième père muniko taqwa rabbiki nga ragal sa borom nak ngay muñ ba nu ragal sa borom fi sirri wal jahri muy ci lu neub ak ci lu feñ muñ gi du tagu nu bu nit ñi téwé rek muñ buñ démé sëñ muñ jeex dédét fi sirri wal jahri du tagu nu nga ragal yalla ci bu nit ñi téwé bu nit ñi téwul do to ragal yalla muñ dédét fi sirri wal jahri ragalal yalla ci société bi fan ngay jëk tambalé moy ragalal yalla ci sa biir kër ci sa biir kër sa digënté ak sa borom kër sa digënté ak say doom sa digënté ak say dëkkandu fofu ngay tambalé ragal yalla gi fi sirri wal jahri nga dal di genn ci société bi nga ragal fa yalla bu fekké ni sa borom kër da la jox bop te regalo yalla bo muñtul dañ ko duggal ci biir bo muñtul da nga tax mu beddi ay domam bo muñtul da nga tax mu nek ay alma ci domam bo regalul yalla ci société bi boy genn comportement bu la neex ngay amé waye bo ragalé sa borom du tiagnou n'importe quel ngay genn ci kër gi dedet ndax lutax da nga ragal sa borom fi sirri wal jahri ñe li boko defé fayaghfira lak yalla dalay bal yalla dalay gom fasé duto am bakkar sun borom dalay gom fasé duto am bakkar la femme din fil islam shakhsiyatul mar'atu fil islam muniko duñi ala tawbati bittihadi wala tamili li siwa rasali muniko bo beugé nek jigen bi am personnalité ci kanamu yalla jigen bi am personnalité ci kanamu malaaka yi jigen bi am personnalité ci kanamu wali ba wali nangu nga ëmb leen nek seen nday lolou boko beugé doon boba kat ma ngi lay denk doomi ala tawbati bittihadi da ngay sax ci tewlu maguk sa borom diko tuubal fo tollu and nga farlu wala tamili l'histoire sadi te bu ko adina yagale mukk ba nga am benn vision budul njub na nga focus ci njub mom la ko seigne touba bo beugé am personnalité ci kanamu yalla am personnalité ci kanamu wali ba wali nangu nga don seen nday nangu nga don eubulen na muniko wala tamili l'histoire sadi
ni nga focus ci ak njub ni nga focus ci ak njub waxtu wo focus ci ak njub rek sa nga xamni sa vision yépp moy ak njub su baba wallu yi dañ ñu nangu nga doon seen nday dañ ñu ko nangu mu ne ko bokk na ci li tax na nek femme bu am personnalité ci kanamu yalla ki malakam moy doomi ala al khumul wa tasatturi ma ngi lay denk nga saxo mur sa awra nga saxo mur sa awra lepp lu wërté feñ ci yow té moy xar kanam ak ñaari tënk rik bu feñ hadis banena al mar'atu kullaha awra ila wajha wa kafaya ila wajha wa kafaya yeen leppam awra la bam def xar kanam bi ak ñaari tenk lox yi seigne touba ni ko bo beugé nek femme bu am personnalité ci kanamu yalla ki malaikam duumi alal khumuli wa tasaturi wal taqfidi sawtiki sawtaki dahra tuskari nga bolé ci nak nga mom sawlamin wal taqfidi sawtaki momul sawlamin jigen bu beugé am personnalité day mom awla miñam day mom awla miñam waye bu fekké ni groupe whatsapp bu nek da nga fa dugg sanni fa sa grain de sel ëlëk nga ko fekk ci mbedd mi ëlëk nga fekk ko ci mbedd mi mu ne ko kon momul sawla miñ wal taqfi di sawtak sawla miñ ñu ko tiyé fo mën ta ñak bañ wax na doon wax ni soofé ta yam ta gatt wal taqfi di sawtak mun lol nak defal la wax le sa giru dund gi yep sa giru dund gi yep soko defé tuskari yalla du deñ mukk di la sante ak gëreem soko defé yalla dalay sante fu mu tollu ak gëreem muniko la tan suri ma dumta ayataka muniko la tan suri ma dumta ayatan ila khairil lasi tahliluhu khadin jala bokk na ci limu lay denk yow soxna pend job bo beugé nek jigen bu am personnalité la tan suri ma dumta ayatan ila khairil lasi ta'liluhu ghadin jala rik way te giru dundu ma nga lay ñaan bul gendiko bul jema xalat jëm ci lenn lo xamni yalla deganalu ko ci yow lepp lu yalla deganalu ci yow rek nang ko fa bayyi ak lu lola neex ak lu lola ri ak lu ganjaru seigne touba neena bo beugé don jigen bi am personnalité lolé gannaaw yalla deugënul ko fi yow nang ko fa ba gannaaw yalla deugënul ko ci yow rek nang lepp lu ñi li deugënul ci jigenu julit rek bako fa waye bo né waye mé wala kin yahni c'est-à-dire baxatul lepp lu yalla deugënul ci yow nang ko fa ba waaw da ngay jaay naan man femme intellectuelle la jang naa science ba téere yi jeex nga ni am na benn xew-xew bu ne ci pénc ni xew-xew boobu mooy ban mooy ñu yàlla defut ñoom ragal yàlla ñuy veyole jigéen ñi loolu day xeex ko lu am njariñ la lu am solo la taxaw ci mu dañ lu am solo la donte kenn mënu ko nag kenn mënu ko fiy dindi kenn mënu ko fiy dindi ndax moog addina andi ñëw violation boobu moog addina ñu andi ñëw kenn mënu ko fiy dindi xëy nag manes na koo jàmbat ba ñu moytu waaye nag loolu soo ko dee jàmbat ak di ko naqarlu bu mu ànd ak def lu yàlla tere lu xaraam yow nee nga da nga fiy bëgg a jëlee violation ñoo ko fiy jëlee mooy def yaramu neen taxaw ci pénc mi di manifesté wo la qadarallahu wala saman yow koy da ngay yokk waaye wàññi wo xaj bu gis ndawal xaj bu gis ndawal nga ni ko bu laal ndawal bi même boo ko doon dóor ball fi tamit dana ko laal boo ko doon tëj 10 ans du teemu laal ko ndax yaa ko wan ndawal bi kon li nga war a def mooy fexe ba bu xaj bi gis ndawal bi
ndawal gi mom bo beugé xaj bi mucc ci fexel ba bo xaj bi gis ndawal gi waye tek ndawal gi xaj bi gis ndawal gi bu nepp ngeen xaj bi bu laal ndawal gi boko doon door balu fetal dina laal ndawal gi kenn mënu ko ko telal motax mënu ko ak lu mëna xew ak lu mëna xew bu mu yag mukk ba nga jema gendiku lo xamni yalla deugënalu ko ci yow yalla deugënalu ko ci yow moy wone say awra yalla deugënalu ko ci yow wone sa awra jox loxo goor gudul sa mahram du sa borom keur yalla deugënalu ko ci yow mu ne kon nak rek waji na nga fexé ba lepp lu yalla deugënul ci yow nga bayiko fa bu ko jema gendiku bu ci jema focus munoko wala tarumi tahata llahi bila tahati sawjiki taqi sil ula ma ngi lay denk yow soxna pend job bu fekke ni beug nga nek jigen bu am personnalité ci kanam yalla ci malaikam ci kanam yalla ak wali wi bum ko yagale mukk bu ko adina yagale mukk ba nga jema am ngeureumal yalla te jaro ko ci sa buntu borom keur wax ju reey la seigne touba wax fi ma ngi lay ñaan yow soxna pend job bu fekke da nga bëgg am personnalité ci kanamu yalla da nga bëgg am personnalité ci kanamu malaika yi rik way bul jema am ngeureuman yalla mukk te jaro ko ci sa buntu borom keur alquran neena wa atu buyuti min abwabiha kuy bëgg dugg ci neek te bañ sa mbubu xoti ko jaaral ci buntu ba buntu bi nga bëgg jaar jëm ci yalla moy sa borom keur seigne touba ni ko bul jema sakku dara ci sa borom nit ñi dang ko jaar ci buntu bi waye ban borom keur la wax ban borom keur loloy li am solo nak goor ñi niñ diglu na goor ñi diglu ndax da ngay gis goor go xamni dañ koy wax li rek mu dal di commencer woganti dara ak yeex yi defé ni mo ca nek fekk nak borom keur biñu wax ban la seigne touba wax nako ko taqi sawjiki taqi la seigne touba wax sawjiki taqi borom keur bu ragal yalla yalla man yalla mi nga xamni sul ulama mo kawé ñepp yulif ñepp mom ñepp lu ko sopp def borom keur bi nga xamni ragal na sa borom bobi mu yalla momi la bind mom la bind ko mom ko neena borom keur bu ragal yalla ci mom lañuy jaar ngir am yalla borom keur bu ragal yalla waye borom keur bo xamni bané xam dong na la top borom keur bo xamni ni ngortam dong na la top borom keur bo xamni mala yef dong la bëgg top dedet sawjiki taqi la wax xamna goor ñi duñu bëgg ma yag fofu waye sawjiki taqi la seigne touba borom keur bu ragal yalla ci mom lañuy jaar ngir am yalla mu ne ko bu jëm wu dara ci yalla te jaaro ko ci sa borom keur bu ragal yalla bi bo bëgge ngeureumal yalla jaar ko ci sa borom keur bi bo bëgge aljana jaar ko ci sa borom keur bi bo bëgge taxé jaar ko ci sa borom keur bi waye ban borom keur sawjiki taqi borom keur bu ragal yalla ay borom keur bu ñene yalla ba dekk ma ñene yalla koku waxuñu ko kon ragal yalla gu bul fatini jigen gi li tax mu dagan la ci ragal yalla lañ ko tek yalla tax jigen gi dagan la lo tax hadith ba yaron ta sallallahu alaihi wasallam neena won ittaqul fi nisa'i fa innakum tasawjuhunna bi amanatillah sallallahu alaihi wasallam neena ittaqullaha fi nisa'i fa innakum tasawjuhunna bi amanatillah wastahlaltum ajsadahunna bi kalimatillah eyen gorni ragal len yalla ci jigen ni ittaqullaha fi nisa ragal len yalla ci jigen ni ñune ko mune ba ngeen len di labat kan gu ngeen yobbu won yalla ngeen yobbu won def ko muy seenu kan yalla ngeen yobbu won mu doon seenu kan confiance yalla ngeen yobbu motax mu dagan len bañ ngeen koy may luñu jang tur yalla ya ayyuhan nas taqur rabbukum allazi khalaqakum min nafsin wahida mune amana bi ngeen jël ci yalla yobbu ko ba tax ndaw si dagan len waye set len ci yalla mom bok ngeen ragal yalla ci ndaw si
ragal len yalla ci jigen ni yunus sallallahu alaihi wasallam muni ndaw si li tax aw yaramam dagan la ba fofi tek sa loxo ken dula bindal bakar bu nu bindal la tuyaba boole ca lu ko waral amna jamono bo xamni saw yaram bu laale yaram ndaw fi ci sa tayef bop bakar lañ lay bindal waye legi yobbu nga fa turu yalla ba tax ñu jox lako ci turu yalla ba tax aw yaramam dagan la fu la fi neex tek sa loxo ba nu dañ lay bindal tuyaba tek wastahlaltum ajsaduhunna ci tour yalla bi kalimatillahi ci tour yalla la len seenu yaram dagane ba fo la neex duggal sa loxo ci yaramam te do am bakar waye sax waxuma la do am bakar waye dañ la ciy bindal tiyaba nak doli ci dañ la ciy bindal tiyaba doli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa ma sa waxtaan ba yegg ci jote gi borom keur di jote ak soxnam sallallahu alaihi wasallam ndaw tiyaba ju reey borom keur bu jote ak soxnam ay way ndaw tiyaba jiri sahabatu kiram ko ya rasulullah ban neex bo bi ban neexu bakkar ni ni ci bindal tiyaba sallallahu alaihi wasallam ko boko defone fu deugal nit na ni lay bindal muni bakkar muy jeex na kon kay boko defé fu dagal contraire bi lay ñew ni lay bindal tiyaba ginaaw boko defone fu la haram ni bindal la bakkar kon boko defé fu la dagal ni bindal la tiyaba muni nak tur yalla ngeen yobbu ba tax yaramu jigen ni dagan leen yaramu jigen ni dagan leen kon ragal leen ci yalla muni walakum alayhinna wa hunna alaykum walakum alayhinna mun wa d'accord na man yonent bi ni yeen gor ni am ngeen droit ci jigen ni am ngeen ci droit jigen ni dañ leena amel ay droit yo xamne dañ leen ko wara jox lol d'accord na ci walakum alayhinna yeena leen yulif walakum alayhinna am ngeen ci ñom sañ sañu defal mu def bal mu ba walakum alayhinna waye nak wahuna alaykum de ñoomit am nañ droit ci yeen de ñoomit dañu am ay droit ci yeen de wahuna alaykum dañu am ay droit ci yeen sallallahu alayhi wasallam lim rek lim l'essentiel bi ci droit yi l'essentiel droit yi bari na waye ben l'essentiel rek ñaari l'essentiel rek la ci lim moy muni mom sallallahu alayhi wasallam fi ta'amihunna wa kiswatuhunna fi ta'amihunna wa kiswatuhunna bokk na ci droit yi nga xamni amel ngeen ko jigen ni muna muni moy ngeen di len jox ni lek fitahamihunna yene len yorel dépasse yene len wara dundal fitahamihunna sen droit la sen droit la wa kiswatuhunna yene len wara wodu yene len wara wodu waye 50-50 da ngay xey may xey kon nak 50-50 dedet baye ko cobarem rek lum def nga xamni ci cobarem la ko defé bu liggéen ba wér dé mu yëkëti salaire bi yépp ñu leen li jaay am akay lew na la té jigéen ñu bax ñëpp lepp luñ am bokk nañ ko seeni borom kër jigéen ñu bax ñëpp nak la wax ndax day xamni possibilité bi ma am bay liggéey possibilité bi ma am bay liggéey bu fekkon tani sari a dong la ñu top bu neexon sama borom kër duma liggéey ndax amna sañ sañu téré mako dina amon na sañ sañu téré mako waye mayna ma jog di liggéey kon nak limay am na ci bokk ak mom diko jappalé ci yenn yi waaw lolu mom dara neeku ci waye nak bu ko def mu nek droit du droit boko né 50-50 ndax da ngay xey may xey dedet du droit du droit wa hunna alaykum fitahamihunna wa kiswatuhunna sallallahu alayhi wasallam neena yeen goor ñi amel ngeen jigen ñi ay droit droit wu dox leen ñi lek droit wu di leen wad bu la ne teggil na la kondaay li amul problème bu la ne teggil na la dekk bi man na ma dekkal sa bop amul ben muskila teggil na la dépasse bi ma muskila fi kenn du la ci bindal bakkar waye nak bu fekke ni yow ya ko ni ay te 50-50 la 50-50 la da ngay xey may xey ah kok mom du sharia kok du sharia muy dund bi muy dekk way bi muy ko day li lu ci nek yonnent sallallahu alaihi wasallam daf ni min qadrikum nim ko mané fi dolem toll min qadrikum moy fi dolem toll ñun balma
min qadrikum fi dolem tollu fi dolem tollu waji mom ak kaskarel manam boko ko xebal nan ko sama morom yaangi dekk ci ay airplus 4 et après mom dolem ci kaskarelam sa morom yaangi sol ay mbasseris mom yalla dogal na wax sala manam nangulen dogalu yalla ba kero yalla di len dépasser lo fofu waye bu mu len taxa mukk dug ci lu arab liggey jigen dagan na waye anam yi sari a waxit la dagane anam yi sari a wax est ce que nak respecté nañ anam yoyu lolou mum taxuma jog waye li am moy pour mu liggey dagan na waye naka ci naka waaw jamono dana yakku ba nga xamni legui nit ñi bo dé wax lu l'islam wax dañ nan waji dafa tardé wallahi tardé wu ñi fi téggu l'islam né ci lénen ñoño tardé ñi fi bayyi l'islam nek ci lénen ñoño tardé kon nak min khadrikum yow la war dé waye min khadrikum ning ko mané bu féké ni man mako dekkal fu bax waddu ko ko day lu bax jox ko dindi bu bax ba nopi nak bagn ko def ngir top sa bakkan yalla xamna ba meeng lay xaar de ba meeng lay xaar même bu fekke ni ndaw si munu ci dara wala xamuko wala neub nga ko ba xamuko yalla mom xamna ko de di jox sa wa keur fonde bo gene dem ci restaurant ba commandé say ganar da nga yakar ni yalla gisula bis bo duggé bammel lo lékon ci ginar dang ko ding ko yab bisu kérok wallahi bayi sa wa kër ni dundu wéra yaan yow bo fi duggé dem ci restaurant ba commandé lula neex di dundu sa naissance légui nak ha man nga raw fi ci aduna bi waye alakhirah do raw dé alakhirah do raw dé lol na la lèr alakhirah do raw kat alakhirah do raw de na la leer kon bu señ touba ne soxna penda job ma ngi lay ñaan buñu jema am ngeureumal yalla mukk te jaaroko ci sa buntu borom keur waye borom keur ban taqi saw jikki taqi rek ay borom keur bo xamne la yalla xam doyna munako wal tahlamu an jihad an niswati fi ta'ati al aswaj dun miryat munako ndax ma nga lay xamal te nang ko nang go xam bo beugé nek jigen bi am personnalité al mar'atu wala bok as shakhsiyatul mar'atu fi al islam da nga beugé nek jigen bi am personnalité ci bir islam munako nang xamni jihad ci jigen jihati jigen dina mu ne ko moy top borom keureum jihati jigen dem ci front ba di defendre l'islam ba l'islam am ndam te goor nya muna mu ne ko budé ci jigen nya moy ñu top seen borom keur diko defendre di and ak mom ba seen borom keur réussir koku moy jihati jigen moy jihad ci jigen gi taxaw borom keureum réussir muna muni jihad ci jigen ngok wal ta'lami anna jihad an niswati fi ta'ati al aswaj dun miryati neena man seigne touba limu wax werante amu ci kiwuma ci sakka dun miryati jihad ci jigen moy taxaw sa borom keur bam réussir waaw bo mo ne ah goor ñi day ko leen taxawit buñu jekke takum ñaarel et après yow mu so yon nek ci tak ñaarel alquran mo ne antu ma tabalakum min an-nisa jigen ñi na ngeen ci set ñi nga xamne ño mëna tax nga sa gi seeni xef moy tax ngeen mëna sa gi seeni xef
seet leen ci ño xamni dana tax ngeen mëna sandi seeni xif ci ñoom ci seeni morom ma taballakum minan nisaa seet leen ci jigeen ño xamni bu ngeen leen takke dana tax nga mëna sandi say xif ci ay moromam ya nga xamni leewuñu la ñooñu nak mëna doon kenn mëna doon ñaar la nga gis goor go xamni genn jigeen ji mu am day nako sekk mu mëna sandi ay xifam ci moromam yi ci mbedd mi waye amna goor go xamni mom genn jigeen jogi deuy ko lol nak dogalum yalla akum bindam yalla binde nonu amna goor go xamni ñaari jigeen motax mu mëna sajj ay xifam ci wa mbedd mi amna goor go xamni genn jigeen dong mëna tax mu sajj ay xifam ci wa mbedd mi ma taaba la yalla wax de ma taaba fan ko ma taaba la wax de ma taaba amna ko xamni jigen bi ma taaba ci mom moy jigen jo xamni sa bu jaxle comme ni nga xamni sallallahu alaihi wasallam bu ma sala jaxle sayidina khadija ko ñew jox ko mu trouver solution way xolal bu fekente ne ci metatu xam xam la cote xam xam sayyidatuna aisha lay indi sayyidatuna aisha ñew bu re ci cote jaamu yalla ak garder alquran sayyidatuna hafsa moy ñew kon amna ci goor ñoo xamni lañ tak jigen lutax ñu tak ko bis bu amé manam sa bo xamanteni ak jaaxle amna moko indi solution moom jigen jojja amna jigen jo xamni li tax mu tak ko moy sa bu bëgge sa xefam ci wa mbedd mi jigen jojja dong mo motax mu man ko amna jigen jo xamni li tax mu tak ko moy mané ak ay bokkam jigen ji kep moko manalé ak moko mëna manalé ak ay bokkam jigen ji kep mo mëna dox digëm ak ay bokkam kon ma tabalakum mom la alquran wax kon nak yow bu fa yon nek ci tak na ñaar tak na ñet tak na ñent sa yon wuri tane xam nga la sa yon wara nek moy li seigne touba soxna penda wal ta'lami anna ji'ada niswati kitaati al-aswaj duna mirya lol nga wara xol yow li la l'islam sante rek ndax mom lim def droitam la l'islam mako ko may waye nak bu ci felle dara ci sa haqq koku mok yalla la koku mok boramum la tabarak wa taala munako ay suma sawjun radi an sawjati radiya anha rabbaha bi ni'mati munako ma nga lay denk yow soxna fend djob munako bo gise manila bo beugé am ngeureumal yalla jaar ko ci sa buntu borom keur munako dadi yalla dogal na ni borom keur sa bu ne jerejeuf yalla ni jerejeuf borom keur neena sa bu ne jerejeuf yalla ni jerejeuf bu waye borom keur sa bu ne cim yalla ni cim xamni kon yalla legi soxna yi borom keur yi la ci deglu waye waxna ban borom keur de moy sawjiki taqi lolou bu len ko fatte de yeen gor ñi dama len koy fatte ni sawjiki taqi borom keur bu ragal yalla lañ wax de waxu ñu borom keur bu top bané xam borom keur bu ragal yalla lañ wax de sawjiki taqi lolou taxon nga daan gis mag ñi yalla dogal ñu yor ñenti soxna yor ñent soxna yi ñor ñu dem ba am ak ñom ak njabot waye sun borom won leen keneen ko xamni ma tabalakum la ci mom moy amna lutax mu bu ko denc ci xéetu taaba yi te yor na ñent te suñ ta wéxu ñen mu waxtaan ak ñent soxnaam yépp ñeen man day dama gis seenem soxna so xamni mu ma sañon denc ko te ma nga ñent ba nupp te yeen dong yeene ma mëna trouver solution yeen dong ma gis te soxna so xamni yalla dana ko defal tawfiq mu ñew ni la bayyi ba ngeen wéet mu ni la xam nga noy defal
ak may wacc ma japp idda ma japp idda bu sama idda maté nga dem takki koké gor gi niko d'accord na ma ak yow dana la yewi waye da ngay tok ci kër gi do génn sa nek may la yoro sa lepp lol tax nga dan deg kilifa yu bari fi ñu nan dañu tak lu mat ñent soxna lopp ñent soxna dedet ñu bari ci ñom tekku ñu lo upp ñent soxna yow ya xamul la ci bir da am te jigen ñako nangu ñu yewi ko mu japp yidda bu ñu daan jexé sëriñ bobé takkat keneen ngir amaat yenen doomi walli wala yenen doomi nangam wala yenen doomi nangam lolu moko andi donte nak amna ñu rax ci bir ñu xamni banex rek lañ top ak seenu mandité waye amuñu ci ben sañ sañ lolu amna mom amna ñu xamni tak nañ lu upp ñent directement ni te bayiwuñ ci kenn lolu degeunu ci l'islam masna ko laaj bay sa munima ñaara koy def ñaar borom sañ sañ ak borom chaay chaay wa kërok lolu la ma ton mané ko waw goor gu tak lu upp ñenti soxna te l'islam mom téré ko muni mom mustafa bu la ci kenn nak ñaar do nga koy def borom sañ sañ ak borom chaay chaay muni te l'islam nak xamul borom sañ sañ xamul borom saay saay l'islam mom sharia sharia xamul borom sañ sañ ne bu doon atté da koy atté rek bien vrai que yalla top ko ci dara dara mom dara waye sharia ko ci top dara loi bi moko ci top mom waye nak l'islam top ko ci dara mom dara ndax yalla ko ko may yalla mom yefi neena ko may nalako lol kay gene amu ci waye nak li tax loi bi mom mom yegul ni yalla may nako loi bi mom xamul lolou loi mom lim xam rek moy direct direct munima ak kan munima akup say say say say bi top no borom sañ sañ munima ñaar ñi dong ko fi def munima ñaar ñoo ñi rek ko fi def borom sañ sañ ak borom chaay chaay ñi ñaar ñi dong fi eppal ñent kat borom sañ sañ bi sharia xamul sañ sañ sharia xamul sañ sañ sharia lum xam moy loi loi ñent la wax yamal ci ñent waaw lenga deg nga ñaan takal ci jigen ni alquran bi ne fan ko mata balakum min nisa masna wa thulatha wa ruba wa yankifu ala tabi la fawaida ñu ñu tilé ko nu len neex ah ñom dal ñu gëna xam sharia ki yalla yoni won te wacc ci mom sharia muy muhammad sallallahu alaihi wasallam dal ñom ñok gëna xam ñu naan yalla masna la wax 2 plus 2 égal 4 ruba la wax 4 plus 4 égal 8 e waye ndaw samba yoni sallallahu alaihi wasallam moy fi alquran sallallahu alaihi wasallam nit da daan joge fele tu dugg ci l'islam sallallahu alaihi wasallam bu ko tuubale ba nopi da koy poser question ñaata soxna nga am muni amna 10 amna 10 sallallahu alaihi wasallam niko tan ci ñent ño xamni aramu ñu la ñi def ñepp nga wacc leen ñi dem tan ci ñent ndax 10 yoy mu wax kat bo demé ko ko massa nampa la nga ca te aram nako bo demé kum nampa ndola nga ca te aram nako bo demé tantama nga ca te aram nako bo demé badde na nga ca te aram nako motax sallallahu alaihi wasallam niko 10 yoyu tan ci ñent yi nga xamni aramuñ la dagan nga tak leen ñi def lepp nga bayi leen ñi dem bu fekke l'islam ngay dund mu tan ñent wacce ñi ci dess wa lolu yaron sallallahu alaihi wasallam firi wut fan ko mata balakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba wa in khiftum ala ta'dul fa waida sallallahu alaihi wasallam firi wuko yow ngoy nan ay 2 plus 2 égal 4 ak 4 plus 4 égal 8 ku leen deglu sanku ku leen deglu sanku yalla yoni yonante bi wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam moonu firi alquran waye am ben samba sugum day fele rek bu mu firi alquran ñu diko deg dedet dedet yonante bi moonu firi alquran yonante bi moonu firi alquran ci mom la yalla wacc alquran kon sa borom keur amna droit am ba ñen amna droit ba ñen léla gis ko xamni day xamni sax mom borom kërëm gis na keneen kum bëgga denc te suñu ko ndax ñent ñi mu nangu ñu yewi ko mu dem takki koka lool day tuyaaba ju reey la tuyaaba ju reey ci nekk waye nak ñi ko nangu bari wul nak ñi ko nangu bari wul di motax lu baax bi ñepp koy nangu di
diga nangu bari wul de rawati na ab sénégalais nak amna ci ñom ñu bax man xamna ci ño xamni seen wujisa ñoko takali seen bop manam seen wujj ñoko takali seen borom kër te jur nañ ba saat lu kenn musu ko xam ci ñom kenn musu ko xam ci ñom way yombut nak yombut bi ndax liko yalla di jaay mo seer aljana liko yalla di jaay aljana direct aljana la koy jaay way bu fekke da nga takal sa borom kër soxna wala nga présenter ko soxna su bax mu takk ko yalla dogal ni soxna su ñewé nga gis ak ciopiku mum la taxa salik mum la taxa yaq lu bax li nga defoon nan mako présenter bu won ak man ak ba nga né bu won ak man rek la nga defoon ci lu bax lepp yaq na yow sétanal touti rek wala njaay neena sétana dakk ci ndaje sétana dakk ci ndaje bu fekké ni ndaw sa da ko giri bu fekké ndaw sa da ko giri ba xamatul fum né muñal touti rek giri mom du passé 40 jours 1 mois 10 jours le giri yaq fekké da ko giri muñal touti rek 1 mois 10 jours rek giri yaq bu fekke ni nak defa ba ci yow la nekkone moy yow ci sa bop nak ya fessu won sa place yow ci sa bop ya mënul won sa bor ah koku nak yow la koku nak yow la nah ndawlu sawar sa bo yoni mom nga yoni nak ndawlu sawar amna ko xamni dula yakal te dalay defaral dula wer te dalay sutural ah koku neexu te yamale ak dara de koku neexu te yamale ak dara de ana nga ragal yalla rek ba mandu rek ba lepp li la sari asant te ka ca def nga diko def waye nak ah ni l'islam bañ moy nga manifester wuko sallallahu alaihi wasallam biñ ko laaje ni ko waw waxuma la soxna yi de yonent bi waxuma la soxna yi waye sallallahu alaihi wasallam dañ ko laaj ni ko waw goor ñi ko ci gëna bëgg goor ñepp ko ci gëna bëgg xam nga yonent bi du ki xam nga ñu ko mëna waxe manam du wax lu amul dal yonent mom direct rek lay def ñi ko way yow ki yalla yonni goor ñi yalla sax ko ci gëna bëgg mu ni Abou Bakar ah mi ngi denc ay soxna ñu ni ko waw soxna yi nak kan nga ci gëna bëgg mu ni Sayyidatuna Aisha doomi Abou Bakar pourtant re boba ay wujje ma nga fa waye wujje ni kenn miru ko ñom ñepp xam nañ ni yonent mom du wax lu mu gëmut deug rek lay

sayyidatuna aisha sayyidatuna aisha boko gisee jigen ju gattal won jigen ju ndama sama bajjan la mom lay woyé bajjan ben bajjan ben sama bajjan la sayyidatuna aisha sama bajjan la mom lay woyé bajjan ben boko gisé ni ndama yegul ndol la ngien balma ndama yegul ndol la radiyallahu ta'ala anha sama bajjan la ndama yegul ndol la mom sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha waye ndax yaron sallallahu alayhi wasallam tax mu bëgg ko lan la xam ngeen ni du bani xare sayyidatuna aisha xawma sahabiyatu bu ko ëpp lu mu solo ci hadith goyetuma japon na ñaata hadith la waye defena ñetti jooni hadith yi tegal na sayyidatuna aisha bu ma saan di nelaw yenen day wax bu ko kenn ye bayi len ko mu sest bayi len ko mu récupérer ñu na mu ni gis nga bu yewoo lu mu deg mo kal ko bu nelaw bu ko kenn ye ba len ko rek waye gis nga bu yewoo lu mu deg mo kal ko mom sayyidatuna aisha bajjan ben radiyallahu ta'ala anha num deg mokal ko seigne touba ni soxna penda wa aysuma sawjun radi an sawjati radiya anha rabbaha bi ni'ma waxtu wa xame ni yalla neena eskey jemele ko ci soxna ci manam borom keur bu ne eskey jemele ko ci soxnam neena yalla ni eskey jeme ci soxna sa bu borom keur bi ne cham ne yalla ni cham ndax mu ne amma isa lam yarda anha abadan falaysa yarda allah anha sarmada neena yalla kat bu borom keur ne cham mu ne cham bu ne waw gor mu ne waw gor kon waw gor yi yalla ni ngi ko tek ci waw gor yi borom keur waye cham yi yalla mi ngi ko tek ci cham yi borom keur waye ban borom keur waxna len ko de moy sawjiki taqiyi mu len ko fatte yeen gor ñi sawjiki taqiyi gor gu ragal yalla fexé len ragal yalla gor gu ragal yalla lañ wax gor gu ragal yalla motax yenen ta sallallahu alaihi wasallam sun borom dako waxon niko ghulil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasu furujuhum zalika aska lahum inna la khabirun bima yasna'un wa hal ma gor ñi ne len bu fekke ni gem nañ yalla dañuy gattal seenu gis buñu boyal seen beut nek ci mbedd mi jigen bi len rombu ñu yaakar ne mo taxon yalla sakku jigen ñu la romb nga yaakar ne ya tax yalla bindu ko ni waxal ma gor ñi leen buñ bëggee mucc na min yaqdu min absarihim yaqdu min absarihim min yamale seen bëgg yaqdu min absarihim min gattal seen bëgg yaqdu min absarihim min yar seen banex yaqdu min absarihim min gattal seen gis ndax askalahum lolo gën ci ñom mune leneen lu ngeen fi def nak yalla xamnako inna la khabirun bima yasna'un bu ngeen fi takke takku suuf yalla xamnako inna la khabirun bima yasna'un takku suuf bu ngeen fi takku yalla xamnako takku suuf bu ngeen fi takku yalla xamnako lol mu nga suratul nur muni gess jigen ni qul lil mu'minat yaqdun min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yabdina sinatahunna ila ma sa'ara minha yeen jigen ni yeenit ma ngi len di jotali mission sun borom man muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngi len di jotali waxi sun borom ma ngi len di jotali yebante sun borom tabaaraku ta'ala sun borom neena yeen jigen ni bu fekke ni seen ngeum deug la yaqdutna min absarihinna yamale len seeni beug yaqdutna min absarihinna yamale len seeni beug waaw bu fekke ni yamale wo sa bëgg da ngay sol saw dal téti sa xaritu manam sa xaritu benn bakkan bu borom kërëm dolem tollowut ak sa doley borom kër nga dem séti ko

ubbilen neegam won la armwaal yi gëna rafet, yéere yi gëna rafet, takkaay yi gëna rafet. Boodul kuy sajj say xif, boodul ku jamale sa bëgg bëgg, boo agsee ci kër gi rek ay ca commencé funki, commencé funki. Sa morom yi am nañ lii, sa morom yi lii, sa morom yi laa, sa ba leneen mën a xew, ba leneen mën na caa xew. Kon nag yonent nee na bu fekkee ni gëm ngeen yàlla, yàlla nee na yaqdut na min absaarihinna, da ngeen di gàttal seenu gis ndax ngeen bañ a gis lu ngeen bëgg te du ngeen ca mën a am. Seenu gis sajji leen seeni xif, boo duggee ci sa néegu morom mu naa mu ne sajjal say xif, lee nga gis fa loo bëgg te doo ko mën a am ndax sa morom kër amul doole ja. Yaqdut na min absaarihinna, wayax fas na furoo joxun na te nga wodd bam dëgër bëgg ca loole sa borom kër munu ko am, mu naa mu ne bam tax nga tasal sa kumba si koo ko wër te tasal ngir war ko am wala ngir bëgg ko am. Wayax fas na furoo joxun na tas kumba na nga ko takk bam dëgër bëgg li sa moromum jeeg mi am te sa borom kër amul doole wutal la ko, mu naa mu ne bam la tax a tasal sa sër bi koo ko wër te tasal, bam la tax a tasal sa sër bi koo ko wër te tasal. ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ستار بي ستار بي منا موني بوكو وان كين كودو سا بوروم كير داخ لي لا نيس بوروم كير بو خاني لوخوم جوتول غناوم يالا مايكو جيجين جو تارو موني واي نا سا بوروم كير لي لوخوم بي نياكا جوت غناوم بوم تاخ موك nga جيل ستار بي ديكو وان ньо خامني ورو نيوكو غيس موم بوروم لوخو بو جوتول غناوم بي دونغا كو ساني غيس. Wala dina sinatuhunna a ila ma sahara minha, xana li nga xamni kenn mënu ko neub tar bu kenn mënta neub wax tar bu kenn mënta neub rek mun xana lool dal lool nga xamni kenn mënu ko neub koku mom kuko xol yow yaay am bakkar tar bi kenn mënta neub kuko xol yaay am bakkar waye tar biñu mëna neub mom sa boko wone ci mbedd ma kuko xol beut goor bu ko xol yowmal xiyam sun borom dana jël bar de fer dugal ko safara bam soy mu dila ko tek beut ba beut goor yi ko xolam ñepp jeex ci kaw suuf ba ba ci góor ñi la xoolan yépp jeex ci kaw suuf. Wala dina sinatuhunna ila ma sa'ara minha, aqna lu la mënta ñàkk rek la wax ni mënu ko nëbb taarub xarkanam kenn mënu ko nëbb taaru xarkanam kenn mënu ko nëbb waaye leneen lu dul taaru xarkanam mënees na koo nëbb, même bu dee taaru gannaaw mënees na koo nëbb. Mooy lan? Alquran nee na na nga sol lu jot te fat te yaatu, bu jotee fat te yaatu lu bari du feeñ, na jot te fat te yaatu. Yonent nee na li ngeen di jël li ngeen di sol na jot na fat na yaatu. Wala dina sinatuhunna a ila ma sahara minha, mun wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Mu ngo li ma doon wax ak ngoo, bu ngeen solootee bay génn, bu ngeen solootee bay génn na ngeen jël muuraay teg ca kaw. Bu ngeen solote bay génn mu naa ma ni muuru leen, muuru ba xar kanam bi rek des ci. Wala dina sinatuhunna ila li bu'ulatihinna, sa taar bi lu mu rafet rafet mu naa ma ni bu ko jombale sa borom kër, sa taar bi lu mu rafet rafet bu ko jombale sa borom kër. Waaye jigéen ñu bari daa mel ni seenu taar jombale nañ ko seen borom kër bala ñoo taaru daal dañuy génn ci mbedd mi, bala ñoo taaru daal dañuy génn ci mbedd mi rek. Waaye taaru toog ci wetu borom kër yi ah boo nee benn bala nga ni ñaar jigéen ñi daal moom. Suñ borom nee na wala dina sinatuhunna ila li bu'ulatihinna, sa taar bi bu ko jombale sa borom kër, sa taar bi bu ko jombale sa borom kër. Xam nga léeg-léeg nga gis ci am jobbe njaay moo xam ni daam borom kër bu ñaaw ba mel ni mu ngo mu ni waaye bu ko jombale de bum tax nga jombale ko ko de yàlla ko dogal rek ginnaaw say ngeen moom yàlla ko dogal rek yàlla ko dogal rek. Sinaay dégg ci sëñ Moustapha si bu Cheikh Tidiane si radiallahu taala anhu
muy netali lu xorom lu mel nonu muni jigen ji dafa tok ba yag muni borom keur bi est ce xam nga ni ñun ñaar ñep aljana lañ jëm masna ko setan ci ben television mu wax ko est ce xam nga ni ñun ñaar ñep aljana lañ jëm ne borom keur bi ni ko lutax nga wax ko muni xolal tar bima yalla bindé ni mu rafet jigen ñep ma ci gëna rafet muni ko waaw muni ko lolu jural na la lolu jural na la fo tollu yaangi sante yalla ci jigen bi mel ni nga am na muné ko xolal yow tar bi la yalla bindé ni mu ñaawé na muné ko way and ak lool lepp ma ng koy muñ muna muné ta sante ak muñ fuñ dajé aljana rek lañu jëm mané ko wax nga dëgg dé sante ak muñ mom fuñ dajé seen borom aljana rek lañu yow ji sante ak muñ ah sante ak muñ waay lég lég jigen ni yalla may len borom kër bo xamni dafa soogi ñaaga ba danaka ko suñu ko yene won tar bi len yalla jox ñom dedet mom dong nga ko warawan mom dong wala dina sinatuhunna ila libualatihinna mom kep ko yeyo donte tar ba da melni waaw ngo am bay njaay donte tar ba da melni am bay njaay mom won ko ko rek xam da guddu ba ca kaw danaka bala tolna ni balaxu bolé ko ñun kuk kuk kuk ri bay njaay non limay wax ñu nek bitim rew italy xamna jombul xamnañ ko mbay ndjay ponkal la mu toll ka kaw ponkal mu reere la te ñaawle bu ngeen ko fi gisee rek moma bu ngeen ko fi gisee rek moma mbay ndjay ngok ñu bu la yalla maye borom keur bu mel non it nak wax deug yalla nak bu ko xagn tar bi bu ko xagn mu ne fala yukhayrana khalqalah wa man yatakhis shaytan waliyan min duni la faqad khasira khusran mubin alquran surat an-nisa min yeen jigen ni bu ngeen beugé am personnalité ci kanamu yalla bu ngeen beugé am personnalité ci kanamu malaaka bu ngeen am beugé am personnalité ci kanamu wali muna muni couleur bi len yalla defal bu len ko soppi fala yukhayran khalqala ni la yalla bindé bu ko soppi ndax it lay nga gis jigen jo xamni momit am jobbe njaay la dafa soogi ñaaga dafa soogi ñaaga legi nak ci biir soogi ñaaga gim soogi ñaaga mu bëgg soppi ab bindam yalla ni dedet bayiko nonu amna goor go xamni jigen bu melni yow do mu lay wër yalla xamna ko li ngay soogi ñaaga amna goor go xamni jigen bu melni yow do mu lay wër kon nak fala yu khayra naqal qala fala yu khayra naqal qala iblis ko waxon yalla iblis mo waxon yalla niko ah yow yalla gis nga sa jamm ni nga bind couleur bi la neex nga len defal na muy man iblis wala mom iblis dana ñew soppi seen couleur ba dana ñew force len ñu soppi ko neena iblis bi wax ni da melni ak sénégalais taxone mi wax mom jigéenu sénégalais ak ak gaaw ci soppi couleur bi ko yalla jox fala yu khayran khalqala ya gis ko xamni yalla da ko bind mu gatt bu melni badjen ben mi may wax sama badjen bobu sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha mu dem ci ab yokku kat niko yokuma koku niko waw man numa lay yokke mu niko dalle ko kat yu gudd nga may wutal kuma sen defal ni jolla nek ak ndama nga fala yu khayran khalqala yokuma nga gis ko xamni da dem ci am mor ko je wala mi yure digen ñuko man kat sama karay xefi beug yépp da roos wa mo ni ta yalla mako bindalon dama bëgg nga bindal ma yenen xef mu daal lay defal ay xef yo xamni bo ñewé dang koy collé yi nga yalla bindalon du kol mum da sax été sax nes ko xamni yalla bindal nuko lamiñ wu taru wu leer mu dem ci def kat ba ñuko defal ma ak per ci biir per bu leer leer mu jam ko ca boy wax muy leer leer fa khadrallahu wala saman fala yu khayran naqal qala mu fumu ko gis waye neenañ sax amna ño xamni legi dem nañ bay defar lu togu kay amna ñuko wax de fala yu khayran naqal qala pour bëgg
bula goor ñi gisé defé ni am nga togu kay subhanallah subhanallah hala yu khayran khalqala ngorom ni ku ci top saytane ba lum la soppi lo nga soppi ko muna mu ne ay ca perte nga xam nga ni yowmal khiyam rek nga koy xam perte ay nga lo xam ni yowmal khiyam rek nga koy xam ku ci top saytane ba lum la def lo nga def ko amna ño xam ni saytane len di def lo dal yu gudd ni saytane len di montelo ay xef ni saytane len di bëndelo seeni lamiñ ñen ñi xet seenu ber bañ nañ ko sax buñ amé ngenté té bëgg xex bala ngenté la dans un simin légui naan luñ koy def moy ñaral ñaral mané min dé ñaral man awsub la ci xamal ñaral awsub la ci xamal dé bamay necc tool ya ci daara ya ci Allah ba ñaral man awsub la ci xamal ay yaramu ñi ñaral fala yu khayran khalqala borom ni baxna ñam baxna ñene ku ko def da nga perte pertanga gu reere jere nañ ci sayyidatuna aisha muy bajjen ben momu neena yarhamullahu nisaal muhajirat al awal muni lama ansala wal yadribna bi qumurihinna ala jiyubihinna saqaqna aksafa aw kama khala radiyallahu ta'ala anha sayyidatuna aisha neena bajjen ben neena yalna yalla yeureum diyenul muhajirina yi diyenul muhajirat yalna len yalla yeureum al muhajirat fil islam yal ni len yalla yeureum mina mun man musuma gis jigen ni deggoni musuma gis jigen ni yeweni musuma gis jigen ni topeni ndigal muni gis nga ba yalla wacce ayab yeen jigen ni na ngeen di mur seenu yaram muna muni ca ten bala ñu fekk ñu rot waye ba ayab wacce ben way ñu fekk nu fa jangal nuko jigenil muhajirin yep kenn ku nek mën fa bi nga yoron dang ko xoti dal di koy tambale ci sa bop sang ko mu dal di wacci wuti sa baat ñun ñep ñu dal di muru jigenul muhajiruna fil islam al muhajirin fil islam aw al muhajirat fil islam ñoo ñoo gëmul islam ñoo ñoo topal islam ñu xamni bu doon suñu jigeni tay da nga nan ca ten ba lañ leen fekk ñu rot wala ca Allah ba ñi taxal ñu leen e yalla neena na ngeen di mur seenu yaram mel fa bi ñu yoron lañ ñu xoteet dal di koy laxaso ndigalal yalla mo amul xaar waye fi senegal mom dañuy gëm yalla ak yali yi ni senegal dañu boole gëm yalla ak yali alquran neena afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mo ndax da ngeen di gëm yalla gëm yali boromay laaj neena ndax da ngeen di gëm yalla bu nit gëm yali bu yalla ni li dagan yali ni li dagan grawut aram yalla ni li aram yali ni muni wa ndax ma ngi len di laaj ndax da ngeen di gëm yalla ak yali yalla ak yali may nangu nga li alquran wax ci lennam ci li la avancer bañ li ci dess alquran mini yow goor ya amel goor ko day e ki jigen ko day ya ko amel deku way nga ni eski dal di wagantiko alquran mo moni la yow jigen da nga wara mur taw yaram meme taxi bi la meme yalla ji la meme tere bi la lutax nga gëm li wedd li ci dess do am lay eulek ma tax sun borom tekkeni fa ma jasa'u man yah'al salika minkum ila khishyun fi ayati dunya kep ko xamni yaangi def lu melni moy gem yali munamuni sak pay ëlëk yowmal khiyam munamuni dara lu gatché rek muni ta adina lay tambalé gatché gi fi lay tambalé ci adina gatché gi fi lay tambalé ci adina as-shakhsiyatul mar'atu fil islam personality wu jigen bu julit ci l'islam la femme din sun borom neena tabaaraku ta'ala ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الأم الخيار من أمرهم نينا دغون يلوت جادوت تي جوليت بو غور با بو جيجين يالا ني دا ويخ nga nefanan c'est-à-dire يالا ني دا نيول nga nefanan c'est-à-dire يونتي ني دا ويخ nga nek fanan c'est-à-dire يونتي ني دا نيول nga nek fanan c'est-à-dire مني لول داي دغونوت لول سون بروم واخ تبارك وتعالى نينا لول دغونوت دي لول دغونوت نينا بو يالا خسيني ني لا بو اماتي سوا bu yonent ni ni la bu amati soa jigenu senegal nak lepp ci ñom moy toujours dañuy am soa ñom toujours dañuy am soa te seen soa kat nekk ñuko fenn lu di jëmu wut ay référence yu bokku te yalla ko yonentam moy ay royu kay ay khutwa yo xamni du yalla du yonent bi ndax da nga ci wax jigen niko leg li la l'islam wax mu waye jabari seigne diw nangam wala soxna seigne diw nangam wala keur seigne diw bo fa deme bu fa dem
demal keur yalla demal keur yonent bi fofa jara dem ginaaw yow li yalla ko yonent wax gisuko keur seigne diw bu fa dem kon bañu jema jox reference ci seigne diw dedet keur yonent bi moy royu kay xol seigne touba systemu ijaba bin defon systemu ijaba bin defon moy keur gi day dag ñaari caisse caisse goor ñi caisse jigen ñi dan ni goor gu fexé ba jigen gis la ma nga gis jigen baye bo ñibbi li ngay am do ko wut adina do ko am al akhirah xam nga ñoo ñu mëng gis ñi duñ gis jigen ñi xam ni legi jigenu kesse fe jigenu gooru kesse fi legi nak buñu démé ba suñu dëkk waye loolu mënatu la am way way am na lu ko gëna yomb moy mur yaram yi way nek ci kër señ bi ba nopi raw ma tel mara jax lool dara jëru ko waaw seigne modou waxon na ni waxtaan wi tay xamna du gudd na wara guddé ndax bu 5h dafa am jotaay buñ may xaar war ca dem inshallah taala mo taxon mani tay rek kon na dal di téla tambali rek ñu waxtaan tuti ci li nga xane moy ashakhsiyatul mar'atu fil islam personnalité wu jigéenu jullit ci l'islam ndax mom moy genn walu société bi personnalité wu jigéenu jullit nak moy mo comportement wu jullit top ndigal yi bayyi téré yi ndax yeen nga dégg jigéen ñi nga xamni néna ñoy dañuy xex relation biñuy def jigéen ñi nan lañ koy xexé moy dañu bëgg def manifestation bo xamni yaramu neen lañuy def la qadarallahu wala sam yaramu neen xam nañ ni sax kenn du leen ko may fi ci senegal de waye annonce bi rek annonce bi mo jëk ñaaw degg gi rek mo ñaaw xam nañ ni sax du am kenn du leen ko fi may waye nak degg gi rek mo ñaaw waxin bi rek mo ñaaw yalla ni la defal li yow nga wote bisu bo xam da nga nan bisu def yaramu neen la te yalla ni la yow bul massa def yaramu neen ci mbedd bi kenn ko deg ma xamu ndax adina day waji tukki xuma lu xew wal yasbillah relation mo xam goor mo xam jigen da bok ci nga xamni dafa ñu adina te kenn mënu ko fe jele ban jeex xayna nak mën nañu indi ay sanction yu ko wañi waye bok na ci sanction bi gënon na gaaw moy xaj bi dal fexel bu ngiss ndawal gi rek xaj dal bu gissul ndawal do ko ci deg waye xaj bu xif ñetti fan lekut nga wëk ndawal ci mbeddi ma nopi ko bu ko laal lolu señ bi ko wax da ngay tiaxan rek te lolu moy jigen ju sol lu ko neex mel nako neex di romb goor ñi ci mbeddi ni tani jamm do ngay am lolu ko wax dalay nax ngay kon xana kassayey na rafess rek kassayey fess rek waye ku lako wax dalay nax benen bi ci dess ci bir lolu jigen ñi aussi duñu xamé ni wutal nañ leen protection bo xamni bu leen nexé def yaramu neen ci mbedd mi wutal leen ay sanction légui ku leen neex ñu tuumal ko ko neena bok na ci ñak sens bi jigeen ñi ñak sens légui moy légui danaka do gis mukk auto bo xamni benn borom auto bo xamni ku jublu ku ragal la mbamb la ku ragal nangam la dab jigeen ci mbedd yu balé ko légui jigeen ñi ñak nañ perte nañ sens bobu man dana wax ni bu jekkon romb jigen juy dox fim nek ni luma la xam xam nga numay defa lamb sa poste jox la passe rek waye kay mu yobale ci sama auto ah yalla bu mako yalla natto de xuma kagn la te lol rek len ko yobbe nak du dara lu li rek waw yalla bu mako yalla natto de dama ma su joge Dakar ba tollu ndiarim wacc ci jumaay ndiarim ni yilla takusan ma ngi garé ci buntu keur seigne sali bobu jakarlok jumaay ndiarim gi manam keur gi jakarlok jumaay ndiarim na xuma ndax seigne sali wako mom waye ka fa nekkon seigne sali wako fa tek won dal xuma kan ci soxnay seigne touba defena mo fa ne mais seigne sali wako defarat fofu
nima garé fo ci buntu bi dañ djéggi tali bi dal dem djullu ji ba ñew man fekk jenn jigen mu tok dima xaar xamna ci jaay téré ci buntu kër bi moko ni borom auto bi Touba la jëm ñu ñëwé mu ma dama bëggoon ñu yobale ma Touba mané ko ñaara ngi ci yow yo xamni day taxna duma la yobale mu na mané ko duma yobale jigen ji dé bopam neen bi ci déssé dama dul yobale jigen sax nak wax deug yalla Touba la jëm mom waye nak duma yobale jigen munuma ah lutax maneko jamono kenn taxut jamono do nga tax jamono ñuko andil daal lamb sama poste ñuko am wala fu auto rombe nga duggu ci te ñew wa salam jamono ko jamono la te lolu manon na ñak jigen kenn wuro ko wona romb muy dox nga romb ko fa tu yobali woko ba ci kon yima dekk de damay xey di romb jigen ni ñi dox waye xana may len pass rek waye yegal mu yobale la ah xamna day circonstance bu garaw ak garaway tax mu am de motax ma ngi ñaan yalla mako yalla natto rek mun laaj wi tang dama lay jox paste bayyi la fa rek ndax jamono ko laaj wala ñay neena kuñ dul moytu yow da ngay moytu yow kuñ dul moytu dal moytu yow ah waaw ginaaw jigen mom amna ñeme yalla gu tolni boko doon yobale bu ko nexé mu kalambitu la ni la ayca ya mako def bakagn bala nga nim ba genn ci wala ñi indi ay proof bala lol lepp feñ fekk yow wëre nañu adina dara jëru yonent mom fimu digal lol yonent mom fimu digal lol moy sun alal rek yonent neena tepp kuñu laaj sa alal lankal ah buma lanké ké mako laaj bëgg xex ak mom muni futtikul xex ak mom ah buma xex ak mom faray ko muni mu dem sawara ah bu yalla dogalé mu ray ma muni nga dem aljana mine ha muni waaw man mata duna malihi fa huwa sahib bu defa ndar sa alal ba dé mina aljana nga jëm sénégalais gi ni gaaya nga ray nit ñi rek ci seen alal ak di dag seen loxoy rek ak di len gor ci sero nga nan dama bañ ñu japp maak suma ko rayé man lañu japp é waya ndaw yow da ngay bañ ñu japp la ba sétan ko mu lor la lor sa njabot mom dem teud ci kasso bi ñetti fan ñu lijeenti ko mu genn yow doko def nim la nu raw nim la naron na def dem teud ci kasso bo ligé ñu lijeenti la nga genn nga nan dama bañ baxna yonent moko diglé sallallahu alayhi wasallam yonent moko diglé sallallahu alayhi wasallam moko diglé kon señ mudu ni yamane fa waxtani jasaka la waxe re jisaayi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إذاعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. بك أوديتور راديو قصيدة أونلاين دولي سيرين يرن يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal di juroomi waxtu ca réewum Italy. Ñu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan, ndokkel leen ci ànd gi ngeen di ànd ak ñun jotaay bi. Ginnaaw bi ñu sant Yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ñu bëgg waxtaane benn tomb, benn mawdu bu ñuy wax ahamiyatu nasiha fi lislam, importance layante biir ci lislam, njariñal layante biir ci lislam. Muy njariñ loo xam ni yonent alayhi salatu wasalaam soññee na ca miraaran. Ulamaa yi nag wuute nañ ci ndax annasi'a fardul ayni la wala fardu kifaaya la. Fardu ayni mooy loo xam ni kenn ku nekk moo koy defal boppam, fardu kifaaya mooy loo xam ni bu ko ñenn defee mu wàcc ñenn. Lenn si borom xam-xam yi dañoo gis ni nasi'a fardu kifaaya la, ñenn ñi gis ni fardu ayni la. Nasi'a mooy lan? Mooy layante biir, layante biir. Layante biir nag buñ ko waxee dan laaj ci laaye biir xam ci muy laaye biir, lim koy laaye biir lan la. Ndax du caagi nu ni koo dajal rek mu laayale biir nga jël lam la laaye biir déedéet. Ndax am na ñoo xam ne xamuñu lan mooy laaye biir, xamuñu lan mooy laaye biir. Ndax nit boo koy laaye biir da nga koy laaye biir li koy jariñ addina di ko jariñ àllaaxira. Te dañ koo laaye biir rek njariñ lu teew tey tey te nekk intérêt personnel. Boo gisee ma ni ahamiya bi mu am, importance bi mu am ci diine, moom laayante biir. Yonente sallallahu alayhi wa sallam moo seet seet rek ni addiinu annasi'a, addiinu annasi'a. Lu tax mu def ci addiinu ak annasi'a mu maxrifaal ko def ci alif ak laam? Waram xam-xam yi daañu wax ni li yonente sallallahu alayhi wa sallam waxee ni alxajju arafa, alxajju arafa, aj dëgg dëgg dëgg mooy arafa, aj dëgg dëgg mooy arafa. Te kenn ku ne xam na ni arafa dong du aj, wër kaaba ci aj la bokk, dox safa ak marwa ci aj la bokk, armal ci aj la bokk. Waaye yonente ni aj daal mooy arafa, aj daal mooy arafa. Noonu la yonent wax ni diine daal mooy laayante biir, diine dëgg dëgg daal mooy laayante biir. Noonu la yonent waxee loolu alayhi salaatu wasalaam, diine dëgg mooy laayante biir ngir yàlla, laayante biir. Kon addiisu addiinu annasi'a yaddulu ala anna annasi'atu hiya diinu أو كما خال يدل على أن النسيئة هي الدين لمن دي جي حديث لي موي يونس صلى الله عليه وسلم كون نينا نديكت الدين دال موي لا ينتي بير دغ دغ دين موي لا ينتي بير واي دا راوتي نا مبوكم جوليت دا جي غنا راوتي ناخ جوليت بو نيك دا فا اميل مبوكم جيروم بن حق يو خامني بو كو متلوت الله يوم الخيام دا نكو بوني سي كانمو يالا laaj ko xappan ci mom jurum ben haq jurum ben haq yoyu hadith la bo xamni sayidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu mun yanantu bi sallallahu alayhi wasallam neena aqul muslim ala al muslim sita qila wa ma hunna ya rasulullah qala ali sallallahu wasallam iza laqituhu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibu wa isa astanzana man sa'alahu wa isa atasafa amidallah fa sammitu wa isa marida fa utu wa isa mata fa tabih aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam rawahu muslim sayna abi uray neena yunus sallallahu alaihi wasallam neena julit bu nek amal na mbokum julitam juromi haqq niniko yow ki yalla yoni juromi haqq yan la ni nga amel sa mbokum julit haqq bo dajje mom ñun ñu ko yéne ko jamm niko assalamu alaykum assalamu alaykum ñu lolu akla joko amel de akla joko amel loko mere mere mere boko rombé niko assalamu alaykum lolen mere mere mere bo len rombé ni len assalamu alaykum ñomit ka salika luñ la mere mere akla yo xamni ëlëk boko matalé wul dañu la koy laaj motax yenen sallallahu alaihi wasallam daan wax naan bu nit ñewé di wax ak yow te jité wu jitalut salam jitalut nuyo boko tont boko tont sunu mag ni buñ masana dégg hadith te buñ mu ko wax lañ koy wax ci wolof do taxon sunu mag ni bo masana ñew set set ni jamet seen kaw lan ni ana señ moudou mbay ci am buñ la janni buñ la toroxal xam nga luñ lay wax da jangi nuyo ñu lay fatali hadith yaron sallallahu alaihi wasallam bam do xani bala nga wax ak nit ki nuyu ko ne ko assalamu alaykum ko defé ñu la wa alaykum assalam yeen ñaar ñep ngeen bok am jam ko defé nga doga wax sa soxla mune kon akla jo xamni amel nga ko bo dajje mom war nga ko nuyu ñeul moy lan moy yene ko jamm niko yalla nga yendo jamm gi sa tey min way sa dahaka fa ajibu bok na ci ak yi nga xamni amel nga ko sa mbokum julit bu fekke ni dafa am mbek walaw naqar lum ci meena don bu la ci woyé ni nga sol saw dal wuy jiko min dal sa bu la woyé muni solal saw dal wuy jiko dala invité agn wala dala invité rer ngant amut muni solal saw dal wuy ji fa ajibu akla jo xamni boko sanki ëlëk tax la koy laaj ad-dinu an-nasi'a diine day deug deug moy laayante bir muni benen bi def moy wa istasta'zana wa istahsanak fansah lahu wa istansahaka fansah lahu aw kama khala dina waxtu waxame ni sa mbokum julit da ñew ci yow di sakku nga laay ko bir ci mbir nang ko ci dal di laay bir sa mbokum julit da ñew di sakku nga laay ko bir ci mbir nang ko ci dal di laay bir wa istansahaka fansalahu lolu yaron nabi sallallahu alaihi wasallam sax wax alayhi salatu wasalam lolu yaron nabi wax alayhi salatu wasalam legi nak sa mbokum julit day ñew di sakku yow nga laay ko bir ben ko janni ko ñaar ko gattal wax ja ñet boko do laye bir bo muytul nga duggal ko ci jeeya joxe misal goor gi ñew di la jambat di gem ak soxnam ñu ko da nga ñak ful rek wacc ko di yeen ñi bari nañ dedet day sama soxna nangam waaw nit ñi mom lo ci xam mu ne ah da nga ñak ful rek wacc ko da nga yaakar ni mom do nga mo fi jigen dedet lolo taxone sayyidatuna aisha mere sayyidina ali mer mo xam ni wutul ko ab wax gi mel ni yaronte sallallahu alaihi wasallam da ñew di sakku sayyidina ali laye ko bir ci digam ak sayyidatuna aisha ni ñu tumal ci mom digam ak safwan na ali yaronte sallallahu alaihi wasallam yow muhammad yalla xatalu la lula neex tak ci soxna yi te jigen ñi bari nañ lolu rek sayyidatuna aisha mere na ci sayyidina ali karamallahu wajha bir bindum kon bu goor ñewé di la wax jambat ngirum soxnam bu dal li teub rek niko wacc ko la ñak ful la jigen ñi bari nañ dedet bu ko jigen ji déggé man na ci doxé dogo ak yow adina ak al-akhirah tayit mom mi ngay laye bi lolu du sax laye bi sa digenté ak mom ñëdel ko solution ñaax ko denk ko ñuko gënal la muñ fazalika jigen ji ñew day lola di sakku ci yow nga laye ko bir digëm ak borom kërëm da terreur yi ba dëkk ma terreur da terreur yi ba dëkk ma terreur mu ñëw di la wax ci nga nan ko tassal bo tassé moromam tak la ki da lay fonto dedet du nonu ad-dinu an-nasi'a laye ko bir ne ko yokal la muñ rek dana la gor gor rek sétal ba xam xel ba gëstu ñamuy laqut di leen séti xexé la xol seen comportement ñom ba xam ni ñu mel comportement bobé bu ko diiné ba nit nga xamni loolu dong la sa borom kër di wuti fofa nga xexé mel nonu ci kanamam bu ko diiné ba nit wala fi ngaay dañay faral di lebu ni bakkan jam la bëgg bu ko mané am waaw bakkan jam la bëgg bu ko mané am bu fekké ni yow jamono bi ngay sornalé wu da nga daan def ba def luñu la sëñku nga daan def ba def luñu la sëñku légui nak am nga place ambossé nañ la nga ni faax lu sëñ ñu di mbay taam wacce nga ni sa doom da nga jox ko andi mayal sa baye ndox jox ko andi jotali ko andi man am ndax andi sax tang na dedet jogalal sa bop adimu an-nasi'a nang ko laye bir mom soxna fofu dila dis probleme di gem ak borom keureum laye ko bir mu gëna gor gorlu gëna sokk jomam ba nitte nak gëna yaatu te wañi firangem bu fekke dafa fir nga wax ko dal wax ni xamni dana tax xalam delu ci bu delu ci wat xalam tok continue ak seen waye boko ne gor ñi bari nañ laye woko bir kat laye woko bir rawati na nday sa dom bayiko keur borom keureum ñew sa keur ni la yaay dal man sonna na diw li diw la ñane ko diw day doflu dofal fi dem ñu mako gëna dof ngeen andi di dof sey bayam fa ngien andi di dof sey bayam fa ak yaay liko waron du lolou bay liko waron du lolou xam nga li len waron may ko ndox mu sedd mu nan du na muni safaru bonni ak sa jëkkeer ji bonni na mo gën safaru bax yi yow ko nga tabbi ci mbir ni ba nopi kana gisoo man ni sa nday ni lay lima daj sa keur bay do ko daj fa nga nek te nga gor gor mu ndi xam nga ni ñu rek tax nga giddo ci sa ron tanki bay waye suma mu ñu won do fi giddo dal di daw ci boutique ba لف لي بروب ساكو صابو فك بريمي جار تاسو كافي امبلكو نيكو ايتي دالال ديم بو كين ييب ني نيوون دي في نيك بو كين ييب ني داغا مير با نيوو في ماغ ني داي نون لاني دان ساكولي سيني دوم باركه نون لاني دان ديف با سيني دوم ام باركه نيا خامي دا ناي غيس ماغ مون بي جاو داني بي لاي بور وون اك سما ياي كون لي سيدي دوما في بي جاوي اي بور وون اك سا باي كون لي سيدي دوما في بي جاوي waye nday legi mom da ngay ñew rek wax saw nakar kenn xamul sax num demé bala xam num demé xam nga lu muy jëk wax ha di day dof doflu da na xam ni man joxumako mbam bu ñu mako gëna dof ngeen andi di dof sey bayam fa sey bayam fa ad-dinu an-nasi'a la yakbir li nga dund kër bayam ba jur ko fi la yakbir rek li nga dund ci ay problème kër bayam ba xey jur ko fi soko laye bir dana fa tok ba jur fa lu ni nem soko defé ni say problème jexé ay problème non lay jexé kon laye ko bir kon bu fekente ni jigen bi sey defa ñew di sakku ci yow di ñaxtu ngir du gem ak borom kërëm dedet batu tasal bu mu fa jip waxtana lak mom ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a waye amna ci goray ño xamni billahi bo xañu da nga nan ay waliw lañ amna ci goray goray yo xamni ay waliw lañ waliw goray jigeen yi la wax de amna goray jigeen yo xamni man nga wax ni danak ay waliw lañ wallahi fu seen dom tok seenu njambar moko fa nit amna ay jigeen yo xamni seeni dom dañ leen di tak taxawal ci kay ñaanal ma baat mu ni de duma ko massa def ci adina de man mi sa nday musuma ca jaar wala fi ngay neena di ngay fay di ñibbi sa kër baay bu fekke kilo nga buñ la fayar ci ba nga delu ci genn wa libar ngay doon bo mere ba fay dem sa kër baay bu de kilo nga buñ la fayar ci ba delu ci la genn wa libar ngay doon kon togal ñu waxtane ko rek ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a gor git non la ki nga mera nan ko budu won ak man balay jere sa keur bay bantu balay la upp subhanallah tek nga fa ku ko gëna sew ni bantu balé tek bo joxone milliard duñ la ko jox ñu rakam ju goor ba magam ju goor milliard boko fa joxewon duñ la ko jox kon amna lu tax ñu jox lako ad-dinu an-nasi'a moy nga laye ko bir ad-dinu an-nasi'a yaamu du bamba radiyallahu ta'ala anhu da am ben talibem bu ma sa ñew ni ko man de sama ñaar soxna yépp dañu fay dem seen kër bay ma bëggoon bu fekkante ni man ma defaro gut ma delu ca daara ja nga defar ma bu ma defaru delu ci yor leen señ Touba ni ko ndax ba nga fa demé wa señ Touba dañu ko bu fekké ni day bañu démé top nga ci waye nangu wuñu ñew sikki fa ca ñom la nek bañ démé jëli nga leen waye nangu wuñu ñew mëna mu ni sikki fa ca ñom la né waye bu fekké ni bañ démé jëli wo leen sikki fa ci yow la né sikki ci ci yow mi la né de gina ci ay ñett li néna masna wo men mbolo mu goor ak mbolo mu jigen dal ni mbolo mu jigen mu nañ ko fete chamoñ mbolo mu goor mu fete ko nday jor ñu waay yeen mbolo mu goor mi ndax man ngeena mu mbolo mu jigen ne ñu yalla téré ñakay kenn mu leena muñ kenn mu leena muñ nga yeen mbolo mu jigen mi ndax man ngeenon mu mbolo mu goor me ñene yalla téré ñe ken dara na mëna muñ ni kon nak nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yalla kon muñalante len nit lu mënta muñ da koy muñ ngir yalla kon muñalante len da koy muñal ngir yalla wa nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yalla kon nak muñalante len muñalante din ad-dinu an-nasi'a mu ni kon sa bo xamé nit nonu ci yow da bok ci ay akam bu ñewé ci yow di sakku nga layé ko biir nang ko layé biir lu koy jariñ benen bi gi def moy wa sa'ata fa amidala fa samitu neena bo toge ak sa mbokum jullit mu tesli bim tesle ba nopi nga deg mu sant yalla ni alhamdullilah neena ndokel ko ne ko yarhamukallah wala nga ne ko yaghfir lah lana wa lakum يرحمك الله يهديكم الله يغفر الله لنا ولكم نينا لولو اقام لا دي اقام لا دي لاي لاي دا ngay togo ko julit tesli ni alhamdulillah jangul sunna laye ko bir da jangul sunna rek laye ko bir laye ko bir amna fessa bu ñu netti ñu neñu seigne touba la ñu neñu cheikh mahmoudoul basir la ñu netti ni seigne touba la dañ ni seigne touba dafa ma sa tolak len ci talibi yi dal di tisli ni alhamdullilah talibi yi ni tel rus ko wax ya xamukala bu delu tisli wat ni alhamdullilah talibi yi ni tel rus ko wax mu ni talibi bi mu togal te mu rus ko wax yow nan moy sa serigne ci cheikh si ñu xana seigne diou sangam ñu ko xatal wala me nga xatti ci benen serigne ci jangalu la diine kat xatal tuuti benen serigne ci jangalu la diine la jangalon diine buma tisleni alhamdullilah di nga ni ma yarhamukallah bu net ni cheikh mahmoud basir la dañu cheikh mahmoud basir dafa togal mbolo ci len ci tole bi tisli ni alhamdullilah ñepp ni ciel mu tislibat ni alhamdullilah ñepp ni ciel ñu bari ni bu suba yeen ñepp da ngeen delu ci daraja jangi sunna bu suba yeen ñepp da ngeen delu ci daraja jangi sunna sunna moy sa mbokum julit dang ko amel haqi bu tisleni alhamdullilah ngani ko yarhamukallah bu tisle ñet yoon nak ñentel ba buru nga koy wax yarhamukala xamal ni da soj ne ko samaay dima wuti am rat mbam ngeer ta baxal ko sa bu tisle ben yoon dal ni yarhamukala ni alhamdullilah ne ko yarhamukala mu tislimat ni alhamdullilah ne ko yarhamukala bu ñette ne ko demal faju ji da nga soj buru nga nan ko yarhamukala adam faju ji da soj wa isa atasa fa amidallah fa samitu wa isa marida aoutou neena bu fekke ni bokk na ci haq yi nga amel sa mbokum dimit moy bu febaré nang ko séti bo yégué ni tawatna solal saw dal dem séti ko ñuko massa ñuko massa wisa mata fatabihu bo déggé ni fatuna solal saw dal and ci jagga gundé ko bañu denc ko ay aqla yoko amel yo xamni bu fekke ni amulo ben galankor bu sari an nangu boko ko xagne bu ëllëgë yowmal khiyam man na taxaw laaj lako ci kana musul borom rabbi situba jalla jalaluhu khalaqana wa maulana kon ad-dinu an-nasi'a bim kané da bokku ci diiné layent bi da bokku ci diiné na fekk nak ci ngay laye bir moy nang ko wax deug ngir yalla bo xamni bu ngi koy wax say daray intérêt nekku ci yalla rek tax nga wax ko tabaaraku wa ta'ala ñu bari legi nangoo tuñ ku leen laye bir ndax ñoom seen laye bir dañuy bëgg ta mu nga wax leen lañ bëgg dégg ñoom la leen neex nit ñi bari legi loolu lañ bëgg moy dé leen wax li leen neex rek liñ bëgg dégg alcorane nak waxut loolu alcorane dañ ni bu ngeen di layanti bir na ngeen layanti bir ci dëgg wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr lool alcorane wax la yenti len bir te tek ko ci deug wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr waye digeen ñu di la kalam ak borom keureum da bëgg nga wax ko lu ko neex dong ni ko yow kay te borom keur bi mom dafa doy war mom da soxor mom da melni mom kay man yow kay bu mo don yow kay jambar la fa baye batay waye bu don kenen ay bu don diiw kon batay tax na bu yag dedet lol du lay bir lol du lay bir lolu kay yok ci xarmé karaw la comme niko gaay waxe waye wallahi wo bir da nga yok ci xarmé karaw da yok ci xarmé karaw waaw waaw ñi nga xamné dañu yor ay daara di ay yare kat di ay yare kat danaka juroomi dong yi ñu la andil juroomi dong yi ñu la andil ñett ñu taggo nañu ak nu soxna ma la mel warna ru so tok xey ni ko mayna la baat lolou dal goor war na ko rus ak lum la meuna def nak ak lum la meuna def keu nanu lako waro ko ko may lum mala mel rek bolé ko ak lolou te muñ rek bis do ñew yalla ñew ngirum motax yenen sallallahu alayhi wasallam ne li yalla gëna bañ ci lim daganal neena dagal na de waye ak ko bañ dina muñ xey rek ni jigen fasena la ndawul yalla bañ fekk jigen di demandé wut jigen di demandé wu fekké jigen di demandé nak gor gui mom amoutul taxé motax sallallahu alayhi wasallam ni ñeen jigen ni nang leen di laye bir képp ku xey ni borom ko may ma baat neena ñu xol li tax nga ñaan baat dara yéré amikuté dara neena yow mo xiyam katu aljana doko mus xet ga do nga waxuma aljana ci mom baye xet ga té katu aljana bo doxam juroomi temeri at xetu aljana dila xej doxam juroomi temeri at la bo fa tolo xetu aljana tam dila xej ñu yow jigeen di xey demandé baat te tudo ko ci fenn amna ko xamni fiir dong fiir rek fiir kep du leneen ci fiir fiir dong way ay reflewul xefut marut amna ko xamni bari twitter dong bari titre rek waye reflé wo fifo maro bari titre rek amna ko xamni ndey ja di bëgg nga yor domam yoralé ko sa loxo jotul fa gannaaw e dal li ta sey kon nak laye ko bir ne ko li mbott doon bindé ba xey doonam kuy ba sa jàppee mën a dem la nga daan dunde yow yaay ba ma amagul borom kër ba xëy am borom kër yaay boo ci jàppee mën a dem da nga gis jigéen joo xam ni day wax borom këram ñey ñu ko man dama bëgg a yor sama yaay amul ku ñu man maa ko war a yor ana say càmmi yow sari asant la nga yor sa yaay de jigen sari asant ko mu yor ken jigen sari asant ko mu yor ken kana def la ma rek ta ba say tammi mom la l'islam wax ni nañ yor sa yaay say tammi mom la l'islam wax ni nañ yor sa bay say tammi ah man nak l'islam lay wax de waxuma jamono ji fi mu toll jamono ji mom ku liggey boko ku amul boko waxuma lolou man l'islam lay wax man l'islam lay wax ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a nim ko faato war nga ko topi al-quran daf ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum yeen julit ni ay frère ngeen layanti len bir sen digeen seen julit ni ay frère ngeen dañu laayanti bir seen digënté laayanti leen bir moy dimbalante leen kon bokk na ak di ko amel muy juroom bennel bi moy bu faato nga man ca dem nga sol saw dal dem top ci jadd dem te denc ba mo gëna farataw sax dem ci dig ba dem te denc ci ba mo gëna farataw dem ci dig ba boko mané so mën ta dem ci denc ba rek nga sooy dencé dig ba waye nit ñi sax nak dig lu ñu gëna faratal denc bi di gis mu ko ci sa dig bay wala di gis mu ko ci sa dig yaay waye sa denc bay ba sa denc bay mom du romb dig ba rek lay lijeenti xam nga dig bu lu tax mu diko lijeenti moy xeyna ko pardon na ca bayiko waye denc ba nak mom ay ñaana fay bayiko ay suratu ikhlas ay ayatul kursi ay yasin ay amanu rasul pour yalla jéggal néw bi pour yalla jéggal néw bi bobu nak intérêt wul da naka ñi fi néw bi bayyi ñi fi néw bi bayyi mom da naka dij ba len intérêt rek waaw ndax jaxal yi duñ yi nga xamni señ mudou mbay cham da naka jaxalé ko defé mu ni ah mo man ñu sa dij bayyi ba dé ay ñu sa denc bayyi fekk denc ba na nga wara nakar lu tax ñu wujje te denc ba ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a ndam ni kon nak ay frère ngeen laayent leen bir seen digeent innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaikum bayna aqwaikum leg leg nga xol ci réseaux sociaux yi ben way bu xey ni teul rek tiktokam neenaay day laay bir nit ñi rek musiba doom ñu leen di waxal musiba musiba dana ko wax ci kanam lay bi dafa amu yoon ko jang l'islam moko man maka yonentou sallallahu alaihi wasallam kere bu waxe addisam bo bi ni ad-dinu an-nasi'a sahabatul kiram dagn ko ni khulna ya rasulullah liman khulna ya rasulullah liman khulna liman ya rasulullah waaw yow dagn ñu digal ni dina lay bi la wa legi bu ñuy lay bi nit ki fu ñu sukkandiko ci lan lu ñuy sukkandiko قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله

ko fi yow nga laaye ko biir nee na li nga koy laaye biir mu ne mu ne tànk ji koy waxe yàlla koppus laa biir si nga koy jox mu naan koppus laa biir bi nga ko nar a jox mu naan tànk ji ko ca alquran ca waxe yàlla koppum laa biir bi nga nar a jox waaj ndax boo ko joxut koppum laaye biir boo tànk ci alquran boo mun ci mu daw biiram yàlla nangook ginnaaw nangu nga ko maglum nangu teg ko dagan naag waaw yaa ngi koy jox koppum laaye biir boo xam ne daa nar a daw biiram ndax buy dem di faj ñar déedéet nee na koppum laaye biir bi nga koy jox tànk ko ci alquran mu ne ko waaw bu ñu demee ci alquran fekk nu ko fa nag mu ni wali rasul yi ngeen tànk ko ci wax yonent salallahu alayhi wa sallam wali rasul yi kon dalu leen koppub laaye biir bi nga nar a laaye biir suñ nuru mbay caam mu ne dellul ca wax rasulillahi nga tànk ko ca wali rasul yi ñu waa léegi su ma demee ca xawlu rasul salallahu alayhi wa sallam biir biti xool gisuma dara lu ma ko ca mën a laaye biir ñu may def mu ni wali ahmatil muslimin wali ahmatil muslimin wali ahimatil muslimin na xam ma kon nooy defa naa mu ne ko dellul ci gullit ñi nga xam ni mooy kilifay diine yi kilifay diine yi lañ wax ci lu baax wali ahimati al muslimin dellul ca wax gullit ña kilifay gullit ña lañ wax te teg ko ci xam-xam dellul nga tànk ca kooku laaye biir jox ko mu naan waaye nag waa matihim bu parparloo de bu fekk ni waa ji li nga ko nar a laaye biir pour mu jariñ ko Seydou Alhadji Malick ko waa nga di ab murid bul ko añaane ni ko Alhadji Malick nee na radiallahu taala anhu bu fekkee ni Cheikh Abdoulkadir Jilani ko wax bul añaan ni Cheikh Abdoulkadir Jilani nee na bu fekkee ni Sëñ Touba ko wax bul añaan ni Sëñ Touba nee na bul parparloo de Touba nee na kasaa wa kasaa donte tidiyaan nga te xam nga ni waxi Sëñ Touba la te boo ko waxee waa ji dana ko jariñoo mu ñu wax ko wax ko ko waaye lenn ci asaatif yi dañ naan waa ji baax nee na ñu Sëñ Touba wax te la mu wax di lu positif gaa ñu bari buñ koy nettali duñ ñu wax duñ nangoox mukk ni Sëñ Touba nee dañ naan am na benn borom xam-xam bu mag fii ci Sénégal bu baax nee na yaa soxor yaa inee ñi ñal Sëñ Touba radiallahu taala anhu nee na lu mu lay wàññi lu mu lay wàññi ñal Seydou Alhadji Malick nee na lu mu lay wàññi wali ahimati al muslimin kilifay diine yi nga dem ca yonent nee na laa biir bu am njariñ fii doo nga la mën a bàyyikoo ci ñett ñii alquran wala waxi yonent wala waxi borom xam-xam yi ñetti koog yooyu ci ñetti was la waaw ci ñetti was la ñetti koog yooyu rek am na ñoo xam ne duñ lay laaye biir duñ tànk ci alquran duñ tànk ci soom rasulillahi duñ tànk ci soom ahima xam nga ci soom ko ñuy tànk pour laaye le biir iblis naousu billahi mina iblis wa man maa naousu billahi mina iblis wa man maa ñoom kooku iblis la ñuy tànk jox la waaw iblis yàlla binde aadama alayhi salaam soxnaam sa xawa dal leen di defal benn procès boo xam ne mën nañ caa dund ba koy faatu dundub coona duñ am naqara dundub coona duñ am naqar iblis fekk leen fa ni leen dama leen di laaye biir dama leen di laaye biir ni yéen jëkkër ak jabar yéen a ngi ni am benn procès boo xam ni benn procès foyer la da ngeen a bëgg a produire ay walliw produire ay doomi lislaam moom ngeen bëgg a produire waaw ni mbaa xam ngeen ni espace bii leen yàlla indi espace bii leen yàlla indi

amna ben garab gu fi ne go xamni neena len bu ko seen loxo laal añana tax mu wax len ko yalla da leena añane ndax lol dong moy mana tax seen projet bi réussir laal garab gi rek moy tax seen projet bi réussir légui nak bañ ngeen réussir mo tax mu laay nan da len di laay bi ni bu len laal garab gi waye man ma len di laay bi seen jariñ mi ngi ci laal garab gi quran misal nako waswasa lakuma shaytan qasamahuma inni lakuma laminan nasihin rasul araf inni lakuma laminan nasihin neena shaytané dafa ñu ñu dalen di laay biir ba indi len sik indi len duté ñuy duté ci len yalla wax ni len projet bi espace bi environnement bi man ngeen fi bindu ba xey dé bu ngeen am ciona waye nak environnement bi amna ben toké bu fi né bu len ko laal toké jaangi ni neena shaytané ñew ni len man dama len di laay biir waye gis na shaytané xam nga num defa di tabola wat wat fa gëna ay ci maggu yalla dama ci tiktok bi da nga gis ben way bo xamni day wat bay xalangu wat ba supp jalañ ni len di laay biir fekk lim lay wax lepp musiba rek la musiba musiba ak bala neena dalay laay biir waaw ku lay laay biir dana wax ni la bu deglu sa ndigalal kilifa kilifa yi dañu tudd muy dox ñu tok muy dox kon bu diglu sa ndigalal kilifa neena dalay laye biiri neena waxal sa kilifa niko man bama lay bamay djeblu ci yow aduna taxut sama aduna bayima ma reglel ko sa bop alakhirata tax ci alakhirah bo demé sa serign bo sa munu fa tous ak serign bang koy wut aduna si lay tambalé aduna si ñu ko la wax ni dalay laye biir ban la bu diggal serign bi gis bu loko la upp doole doxé gannaaw xet la ne nga yow soxla wo serigne bi ci sa mbirum adina ha alakhirah tax ngani ko aslamtu nafsi ilayka motax nga def ak mom mu baye waye gis nga bu la ko lepp doole doxe gnaw ban la awqatir bo yu xoo ko lay wal serigne bi ah te yow ne nga soxla wo ko ci sa mbirum adina te du la wal wul ay di budi sara waye mo lay wal ci de mo lay wal ci de waaw waaw ndarim serigne touba radiyallahu ta'ala anhu dafa am benn talibe bu nga xam ni daa am ngénte ñuy liggéey di jox sëriñam de ak sëriñam lay liggéey di ko jox suba ngoon di dégg ay ndigalam di bàyyi téléem mu am ngénte dem ci sëriñ ba ni ko man de dama amuñ tudd bi sàngam sëriñ ba ni ko fa ah yow di yow man ba ngay jaayanteeg man addina taxul boo bëggee loo ngénte dama wuti ko alaxira tax te alaxira jotagut waye lu yalla nara leral dana dal sahaba yi waja dal di dem ci jakka ji seigne touba di julle taxaw ci buntu jakka ji di xaar seigne touba seigne touba julli fajar ben teul waja dogale ko lakke dama am tuddu seigne touba ni xinnet ni ko wonon sa kilifa ci xere yi ni di sangam ni demal wax ko ko mu dal dem top ndigal seigne touba dema te bi momé ni ko man day dama am tuddu bi sangam ni ko yow di lima la waxon neena la man sekuma yow am tuddu alakhirata kon la ci alakhir jotugul waaje fa de wat di lisi buntu jakka ja di xaar seigne touba seigne touba di genn waaje ni man ni seigne touba dama amon tuddu en tan ko lo wax mu wax na ko de mu ne ko lum la wax mu ni neena ba koy jox sa bop de alakhirata taxon ci alakhir jotugul na wuti mu tuddu seigne touba ni ko dama wol mako waaje ñuk ñuki dem wo kilifa goga ñu and ci seigne touba ñe seigne touba ni ko di mbacke ni ko tayli bi yi ni len di bolé yeen adina ni dong nga taxone ndax alakhirah jeng jum ëlluk kudul man borom loxo bu tuti bi mëno fa tous kon do ko ci laay biir ni tayli bi anam tuddu te wax la ko nga man ca dem ca nga man ko taxaw ko naka nonu sun mbiri adina yi ku ci jotté ku lepp doole sab serigne ñu taxaw ñu taxaw kon nak serigne bobu ni ko wara diglo ci sëñ biri alakhirata non mu ko wara diglo ci sëñ biri adina kon ci lay laye biir nan la dama lay laye biir serigne ji seen bop lañ fi nekkal bu ñu leen leen deglu door na la ci musiba nga yend jant bo xani mom mala do wax dole do ko gis serigne ba
لان من اديم شيخا مرشدا فشيخه شيطان ايش قصد على شيخ عبد القديم واه رضي الله تعالى عنه شيخ محمد بامبا نينا امول كليفه في تي ادنا غولاي سايتو منا من دا يغول امغا كليفه صح واي امغا كو مي كو غال من شيطان وود كليفه بوبا شيطان تاخو تخواي سيرين بوبا يوم امول كليفه غولاي ديغل غاي ديف مو ديلا تير غاي با في ادنا منا من دا كو يغول رك واي امغا كو شيطان لا شيطان رامبلاسي كو ndax wudd mom amul al farah li arab bi tuddi al farah amul wudd dedet bu fi ni joge rek lañu remplacer mbay ñina xamni lolu ñu xamni lolu ñu gëm rek ben way bo xamni lan ñu wa ñawna man na wax li philosophe philosophe lu ila indi ay detail ak explication yo xamni bo amul xel dalay yey waxon na ko ci ay xalel bi nga xamé ni Cheikh Muntaha amna men rew mu am problème ni jël alalam laye len ci bir ngir diplomatie yone len ci am ñu genn ci réseaux sociaux yi ni len gis ñu ñu len don laye bir ngi ni bu fekkon tane Cheikh Muntaha yeg na ndaw ñi kon alal joju ndaw ñi la koy jox ñu liggéey ji ko waye duko dimbalé ci rew yo xamni rewuma nangam nangam patriote par ci par là ndaw ñi gëm ko ma deg ñu kay jambat ben conférence mo doon def fi ci jannatul mahwa mari ndaw yi waye diplomatie bi cheikh muntaha di doxal mu ngi di critiquer te pourtant yeen ndaw yi bis bu nek diplomatie bobu yeen ngoy def ci seen biir kër yi te critiquer ñu leen seen bop ndaw ñi ni ma ah ñu ngoy def seen kër yi mané bis bu ne sa soxna tangal la café gu neex gu for nga dem bakay waja naan gan ni assalamu alaykum da xelal ko gan ñu bayyi sa wa keur da tekki ni nga bañ sa wa keur diplomatie motax duñu so soono togal la ganar yu neex ba reer jot ngay waja reer gan na assalamu alaykum ngeen jox ko gar gato ñu wa keur bi ndax lool day tekki ni nga bañ wa keur bi diplomatie la ba ko conférence ba jexé ma jëg jëm sama auto ndaw ñu wër ma wër auto bi fess ko del ni ma yow do dem yow buñ la téelo na gis ñun duñu révélte mukk buñ la téelo na gis duñu ma sa révélte fek bobu dafa am ku len laye bir te fek buñ len laye bir tanku ko ci alcorane ak sunna waye bu ko tanku ci alcorane ak sunna ak waram xam xam yi du len wax lolé du len wax lolou kon du len wax lolou mukk dox yonent ni laye bir bokay def ci nit ki tank ko ci alcorane bu niul ci alcorane demal ci sunna bu niul ci sunna demal ci waram xam xam yi alcorane wa tahawanu ala albirri wa taqwa layent len bir ragal yalla la yent len bir ci ak ragal yalla ay fi ngay gis oustaz bu jang ar bu waxe rek nga bëgg dar sa gëj bi tek ay intérêt personnel bëgg convaincre nit ba jël sa intérêt tek ko ñu waxal ngir yalla rek bu jëp pour convaincre kenn waxal ngir yalla ku la gëm baxna ku la wëddi baxna ëlëk yowmal xiyam yalla ay fay nit du fay nit du fay du fay yaron tipe ali mo salam li taxone yalla yoni len moy laye bir senu xet laye bir senu xet yaron tipe nak ma tax yaron tipe sallallahu alaihi wasallam li wax ni ad dinu an-nasiya yaron tipe yep ay dine lañ andi won waye sen dine ja ben ko ne la nga wax saw xet moy man de lima yalla yoni du dara non pour ma laye len bir rek ngin bax ñu tambale ci yent yalla no xani moy duwaye yaron tipe ali mo salam waye yonenti alayhi wassalam yonenti yalla no alayhi salatu wassalam da wax aw xetam ni len uballighukum risalati rabbi wa ansalakum wa ahlamu min allahi ma la ta'lamun mo sourate araf muni mom sayidina no alayhi salatu wassalam uballighukum risalati rabbi ma ngi len di jotali mission sama borom ma ngi len di jotali sama mission wu borom waw muni waye andak nak ma laye len bir de dama len di laye bir de waaw lutax nga ñi laye bir ni ma len gëna xam ma len gëna xam wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun dama xam ci yalla lu ñu xamul yalla dama dey lu ñu len deyut yalla dey na ma lu ñu len deyut motax ma di len laye bir borom xam xam bi bu ko yalla xamale lu ñu xamul keneen koku ñu di sakku ci mom mu laye ko bir way laye ko bir ngir yalla fa nga ko ci alquran ak sunna balighukum risalati rabbi wa ansalakum wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun
ma la ta'lamun wala no waxon aw gayam alayhi salatu wassalam ni demat benen yonent buñ wax sayidina hud alayhi salatu wassalam momit lu wax aw khatam uballighukum risalati rabbi wa anna lakum nasiul amin nasihu amin muni mom sayidina hud ma ngi len di jotali sama mission borom ma ngi len di jotali mission bima yalla wax ni na len ko jox mun waye and ak lolu nak jotali gima len ko jotali day and ak ma di len laye bir na attention nak attention nak man yalla da am ci man confiance motax mu yabal ma yalla da am ci man confiance kon buñu amé ci yow confiance da ñew di sax ci yow nga laye ko bir bu ko trahir wax ko li nga gëm wax ko li nga jang wax ko li nga xam yalla tax ay bo ci sété sa intérêt rek laye bir ga yak bu bo ci sété intérêt mom ci bopam laye bir ga yak bo ci sété intérêt kam jotel laye bir ga yak sét ci intérêt yalla ko yonentam rek ali salatu wassalam sét ko ci rek sét ko ci rek shaytan nak mom intérêt la ci doon sét motax laye bir gi yak intérêt moy lan moy da bëkk ko yitti ni sawara sawara da fay wét ëlëk mu bëkk ko yitti donc kon intérêt la ci sét mom da moy yalla bëkkuma yalla ni mom ci mu lak bop di bëgg borom kon intérêt la ci sentu motax mu nax adama alayhi salam ak hawa bañ ko topé gis nañ leen dal moy picci mu lak bop di bëgg morom picci mu lak bop di bëgg morom waaw ndaw sa ba nga xamé ni yalla da dogal moromam moromum jégam dikkel ko ay di wiyaso ni ci sa kër gi da sa borom kër bi mbam la la def rek ha man de bu don man nga xam waxa wax bani gar di wax diko nak man dama lay lay dir dong ñoom man nga ko faj bo demon seen kër lé mu faju ah daw sa di am jor be njaay am xel ba dé ci bagasam waaj ni kon nok ni tago di lay tagu ci ko don lay bir ci ko don lay bir jeb be njaay dal mom la am amin te njaay ñew sokk ko gën mi ni ko yi dekk lu dalay fonto ah mu takki bagasam ni kon momi day fay waye bala dem na tago ji bu ñu ñe di tago tek ci ko don wax lolu jëkërëm door ko ba yew ko ci tank la ñu ni ko ah aminta man yeggaguma fi di ah kon xaarama delu sa kër dal di tekki ëndam tok ndank ah tekki ëndam tok ndank lutax laye bir giñ ko don laye laye bir watwaso bil haqq amu ca watwaso bi sabr amu ca watwaso bil haqq amu ca watwaso bi sabr amu ca lu ci am watwa bi intérêt wa bi intérêt rek ca ne motax no ali salam ni man indi na len lettre sama borom indi na len waxi sama borom waye and ak nak ma di len ci laye bir te man mi len di laye bir ko yalla am ci man confiance la duma ko trahir mukk duma ko trahir mukk lola tax yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam lim ni digal mo ci jitu yenen sallallahu alaihi wasallam lim ni digal nekke mo ci jitu señ tuba ñu ko netti dama xamatu mu layin wala mu nawir ci la ko señ tuba wax señ tuba neena wa min manafi'i rasulillahi انتفاعه مع ما قصد انتفاع خيره نسيئة منه وتوجعت لمن بربه آمن في كل سمن بني كل شيء ملايين بك يا كرنا من شيء منوير سنت بعدني بكونا كي انجرين لي يونان تبي أم انجرين لي يونان تبي لسيا بك من لا يبير أبوك انجرين لي يونان تبي dafa man laay biir man laay biir mu mom ci bopam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci bopam da jariñu ci yalla jariñu ci yalla ba fess del jariñam lolou mu wagniku wad ci jariñat ñeneen ci anam ak di len laay biir
mune waye nak laye bir yonnata sallallahu alaihi wasallam xam nga kumuy jariñ ñu ne mune amana fi kulli sun tepp ku gem yalla bis pinch la tambale kérok min al awal ba ila al akhir laye bir yonnata sallallahu alaihi wasallam dalay jariñ motax duñ ci lu xet yi dara dara dara wax na len ba wax len ni ñu duggé ci wanak sax mom yonnata bi sallallahu alaihi wasallam laye ni bir xet yi ba laye len bir boy dem ci wanak sax no fay demé sallallahu alaihi wasallam ki mo bax wallahi laye ni bir ba laye ni bir bu ñuy dem wanak sax nu fay demé laye ni bir ba laye bir suñu soxna yi sax bu ñuy togg ak ñu koy toggé laye ni bir ba laye bir suñu soxna yi sax bu ñuy taajé lu ñam ñu koy taajé sallallahu alaihi wasallam wa min manafi'ir rasulillahi intifa'uhu ma qasd intifa'i khayrihi moy nasi'atun minhu tawajjahat liman bi rabbihi amana liman bi rabbihi amana fi kulli saman fi kulli saman fi kulli saman fi kulli saman da jariñ ci yalla jariñ ci yalla do fess del wani ko nak jariñam lolu mu wandi ñuko jariñ ngir lan ngir lay du bir rek ngir lay ni bir wax señ tuba neena ci ma jox khadail aaj waxtu wo gisee ndaw lu bëgg yalla bu ko dencati dara ci lu bax lo xam lo xamati ci lu bax rek wax ko lo xamati ci lu bax wax ko ndaw li gaaw kon la señ tuba ci nak rabbi allah ta'ala ndaw lu tege ci mbib señ tuba neena bu ci sa bëd dalé bu ko dencé la ci lu bax lo xamati ci lu bax nang ko ko wax waye legui digënté ndaw ñi ak borom xam xam yi digënté ndaw ñi ak ñu ragal yalla ñi kambu gu maga fi dox kambu gu mag gu guy gu yaatu ndaw ñi dal xam nga kuñ mëna jégé borom xam xam bu leen di falsifiyel ay ndaw ñi xam nga kuñ mëna jégé oustaz bo xamni ni day nek benn comédie bo xamni di leen di yobbu ci li leen neex rek bu fekke ni da ngay wax mbir ni ko yalla waxe xam nga li ñu wax way ki dafa tang bop ki way ki mom da melni mom mom sawara quoi way ki mom da melni mom mom la yalla yoni ci nit ni way yow yow yow xana xamoni yent yalla Musa la gën fop tete man fi awna mu yiss te gis nga la yalla waxon fi awna subhanallah dagal lay wacc dagal lay wacc yow ab julit nga te fer awna du wonu julit yow li nga wara lijeenti du wax ju nakari ji du wax ju dang ji du wax ju teng ji xam nga lo wara lijeenti est ce que wax ji yalla ko wax est ce que yonent bi ko wax est ce que seigne touba ko wax est ce que alhaji malik ko wax xam nga buñ ko waxe xam nga lu ci wara topa samihna wa atahna walau kana murra samihna wa atahna walau kana murra bu waxe bu melni keen tammi waxe yalla ko yonent mak seigne touba wala alhaji malik ñom mu ni topal walaw kana murra waye bo do nek comédien mom ak ngay bari gaay bo do nek yi soura li ci posi gaay ak ngay bari gaay waye bo waxta yalla tax ñu ñew ngay gis ana nak yalla ko dindi adina motax ma waxal ni yalla mom toujours minorité lay waxal minorité minorité minorité bi minorité fo gis muni suq rek teyel gaaw teyel bu baax suq foko gis rek teyel dina nangul suq de dina nangul suq fo gis muni suq rek teyel teyel xamal ni ñu bari demal ci keur serigne ci nga xamni diglé wuñ téré wuñ nu way mel baxna seen keur yi day fex del dal la ngi gëna bari serigne ci ragal wiitange ñom lay dal serigne ci ragal wiitange ragal nañ wiitange ci buñ wosé seeni tool buñ gis kenn ragal nañ wiitange ci buñ gën ligéelo buñ gis kenn ba taxna deggug yalla gi daanaka ñi ñu dox nit ñi dañuy bayyi nit ñi seen balaxal madda rek ngeen bal ma lu ngeen ñax def aw da leen di bayyi seen balaxal madda lu leen ñax def lo ci gis
bëkk neeg bu kenn yërul bëkk neeg bu kenn yërul kenn du ko ne sa bëgg bi suufa gi ni muy kafeeg jabari boppam lay kafeeg jabari sëriñ bi ni muy kafeeg xale bu jigéen bi ci mbedd mi te amul borom kër lay kafeeg jabari sëriñ bi doo ci gis mooy secret bu fanaan ci biir kër sëriñ bi bu subaa ñu jox ko état état xam na ba xam sëriñ bi ban kaas lay ndékkee ku ko ko wax sa bëkk neeg bi ku ko wax sa mbooloo mi nga xam ne dañoo nekk seen balaxal madda sëriñ si benn secret na bootu fa léegi secret yi ëpp dañuy xëy fanaani palais ak gannaaw palais fa Europe secret yëpp waaye lu ko fa yóbbu xam naa sëñ bi nettali wu ko de ku ko nettali di joxale journaliste bi te journaliste bi nekku fa xam ngeen ko lu ci jotale journaliste bi sa journaliste ba nga Dakaru dem boit nuy fecc ba fajar ànd ak corogu cuñu ko liwul amaana sax fecc ba fajar xëy bind ci journalam suñ noor ko ja nangam ku ko ko wax sa approche bi moo ko wax bu nopp nag ni xëy ni muus mu naan diwlin ci biir kër gi mel ni du moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jara bi ko yonent ki sayyidina abubakar sadiq jara bi ko yonent sallallahu alayhi wa sallam dinké ben secret dé du ko wax mu sayyidina abubakar sadiq moy premier bëkk ñi bu yonent sallallahu alayhi wa sallam diim ko fekk rek xam nga soxna suñu wax hafsa ñu wax xam na ko doon sayyidina umar ni waaw day tenji waaye bu simee dana ko denc soxna Abubakar tiye loolu bàyyi Hafsa yowoo këram fajar ñëw xëy si Abubakar ne ko man daal damaa yor sama doom bu ñu wax Hafsa ma nga ca kër ga tenji na ba simmi daa koy wutal borom kër te yaa ma ci doy Omar nee na bu ma Abubakar tontoor ak yaa ma tontu ndax Abubakar bëgg ci wax lu amu te du fasul yéene nett li yonent bi bëgg te ginnaaw yonent waxagu ko nee na Sayyidina Abubakar Sadiq nee na ok Sayyidina Omar nee na Abubakar may ma patt bi nee na tontu sax defuma ko nee maa ngi mer bay toj ba tax may wax Abubakar bokko may saa doom tontuuma maa ngi mer bay toj Abubakar ni sëmm rek tontu ay bu dem ba ci néegi léegi ina ah bu ko sa xel xalaat su noor ko bee nee na moom la bëgg a denc nga naan lan loolu la koy wax bu doon bëkk néegi léegi loolu la koy wax de bu ko sa xel la ila dellu sa kër toog man maa dégg ci saa nopp bii suñ noor ko jee nee na bii suñu mu koy denc tey def naa Fatima bàyyam du ko mas a dénk secret daa ñëw fekk bàyyam tawat war a génn àddina bàyyam woo ko dée ko mu si gi jooy deret bàyyam woowaat ko dée ko mu si giree bàjjan benn ni ko bàjjan benn ni ko soo Fatima kaay naam bàjjen bi tudd bàjjen benn yàlla na ko yàlla dolli yërmane ak njëggal yow mi si Ibrahima Mbay la moo tax ma wooye sayidatu naa Aïssa bàjjen benn xam ngeen ni Aïssatu mooy mbeen Aïssa soxna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ne bi Fatima digloo bàyyam sëgg sigi jooy sëgg siggiree aha Aïssa moom comme Aïssatu comme bëggul dara raw ko ci yonente bi rawatina nag bu yonente bi feebaree nga xam ni moo toll ci ay dernier suuram bëggul dara raw ko mu ni nag Fatima di nga wax li la sa bàyyi wax Fatima ni ko dee sa secret bàyyi du ma ko wér mu dee Fatima dimb li ma man maay sa tante mu ni yàlla tere li ma bàyyi wax du ma la ko wax waay Fatima teg ma di mu ni yàlla tere waa ji bàyyi tante du ma la ko wax ah dal di nit bi tantam ba tey gëmut lim ko wax mu solu dàllam fekk ko këram ay waay Fatima sa tante laa teg ma dimbale wax ma leela sa bàyyi wax mu ni tante du ma la ko wax
sekere sa bay mun la ko jam ni dey moko man na ko wax te kaw ni ñepp ñu dekk ko waye daf mako di lu tax man di la ko wax mun la ko wax de yaron sallallahu alaihi wasallam genn adina waye sayyidina aisha dañ ko po du ko lu ko ci won ci lool manam comme mom xam ni da wara jotale jangum yaron tibbi sallallahu jangalam yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam lo tax mu son ci pour xam ni ko bayam wax da xam na ni bayam du wax lu amul njariñ di bayam faato sayyidina aisha ki aisha muy bajjan ben dal di salatu dalam delu keur fatima niko fatima tek ma dimbe nak wax ma la so baye waxon fatima dal di muñ ni ba legge di man na la ko wax gennaw genn adina mom man na la ko wax du baral ni rek bin mo woyé bu dëkk daf ni ma sama borom day yoni ni jibril mu tanalo ma dëkk ak mom wala ma tok tanana dem neena lol dal momatis ma dal di joy ni ñaarel yoon wi daf ma woon ma ñew muni ma nak ya may jëk fekk adina muni ma bëgg ba dal di wé ci rek la won sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kon boy tan ko lay laye bir setal borom xam xam bu ragal yalla dañ cey tek bu ragal yalla nak deng borom xam xam bari nañ waye dañ cey tek bu ragal yalla sa bu lay wax dana la wax lu am jariñ sa bu lay wax dana la wax lu am jariñ bu gisee ni nga genn ci sey bi mo gën da la koy wax waye façon bi mu la koy waxe la di nga ci xamé ni sey bi dañ cey wara genn te du jaar ci digg ba du ko xappati bokk na ci laye bir moy nit ki bëgg denc soxna mu xamni yow xamna si ni bëgg denc xam nga ko ñu ñew di la laaj di lo xam ci mom bëgg lu rafet bu mu tax nga denc la nga xam ci ndaw sa bu dé ko goor ka la bëgg lu rafet bu mu tax nga denc la nga xam ci goor ga yéde bu boba laye di ko bir dé laye woko bir légui masla ngay def masla bëgg lu rafet bu mu té nit ku nga wax li nga xam ndax fofu dañ la laaj ñu wara nek cede ta alquran neena wama sahina ila bi muallimna bu ñeen di cede cede leen ñeen xam su ñuur mbay tam dafa ñu bëgg denc soxna si ñu la mënd soxna si dama ko bëgg denc yow mu dëkk ak mom dama lay laaj ndax ñu bari nak ñu bari lay legi ñu laaj ñun ci nit dara ñu wax fa te xamuñu ci tous ndax ko xamni dëkk ak mom dafa so ak mom degg na dong taw mu to cede degg na ñu ñu bay tam da bëgg denc soxna ci nga dégg na ah man di dégg na yaayam ko na xar dal man di dégg na baye ah man di dégg na ndaw fi di tok yow dégg na yow do ko ci jëm ñal xamatu mom dara ñu laaj ci kenen ñam xamalu mako dara mo di mandu ñu laaj ci kenen war na ñu wax dara amu ci ndax dégg na fokk na dong la kon dara amu ci bo démé légui nak te fekk mom bëggoon nako denc soxna ñu mandu té mo jox ñu dara ñal xawmu ci dara waye nak bo ci xamé dara nak bu ko neub da xam ci mom ragal yalla xam ci mom manu xam ci mom gatt tank ñal ah di de ko ko denc ci yaakar na da nga am soxna ak man ak gatt tank adinu an nasi'a ah di de ko ko am comme borom keur wax deug yalla xawmu ci mom lu ragal yalla xawmu ci mom lu mbax xawmu ci mom lu dul waaw kay waye ah ñu day baye bo tay ci mom de man degg na ya ragal bi yalla degg na day sédé alquran waxu la degg na sami'na la wax wa ma sa'idna la wax ila bima allimna allimna alquran wax li nga xam nga xam ad-din an-nasi'a ad-din an-nasi'a asengal na ñi nga xamni ni ay andando lañ am ñu bëgg ci yow duñ la ñëmé lay biir ñu lay jariñ mukk dëgg duñ la ko nang wax mukk ma tax señ tuba téré won la and ak wa xamni ni dafa déssé mbaamu bari ay bëgg bëgg mbaamu añaala te do yegg ni añaane la la alatu sa'id in aratta suhba sa safa'i aw asadin aw saraqba ñu ba neena bul and ak waajo xamni bul wutup xarit bi wut ko xamni sa safa da am ndesum xel ndesum xel xel mu dese moy yaakar nga ni waaji boko waxe deug lim la daan jariñ dootu la ko jariñ nok nok ay fekk wax nga ko deug te yalla ka nok mh
biñ daana ko dimbali waye legi mom dootu moko dimbali ndax daf may jaay ki de nga may wax moy wax nangam nokku nok wax na deug te yalla tax aïcha sa sa fay ko xam dafa déssé nak mom day japp ni ya yor dundu kërëm kon suñu la wax deug gi suñu la laye bir ngir yalla sa sa moy ko xam ni ay intérêt rek lay xol ay intérêt rek aw asad wala mu añaane la te day ni añaale na ndax da koy neubbu aw saraqaba wala ko xamni ni adina dong la xemem adina rek la gem business rek ñi yépp señ tibaale ne bo wutul xarit teggi len fa ñet ñi bo wutul xarit bayyi len fa boko xame ku déssé déssé moy kan moy ko xamni jëfëndiko xelam lé ci ulama wa tasawuf amna neneen buñ tuddé ko déssé lool taxuma jog waye ci sharia ku déssé moy ko xamni ni yëmbu dal ay matam financé wut ay matam financé wut waka bu ko laaj dara ci seug laye bi amsa asad añan bu ko laaj dara saraqaba saraqaba andu sama demisire nit ko xamni mom adina rek ñu bu ko laaj xalaat mun wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad bu tok ak sax ko xamni bo tok ak mom bu juk dula doli dara ci xam xam dula doli xel mu rafet dula doli li tax nga gëna bëgg sa diiné li tax nga gëna fonku sa diiné dula doli sax nga am ambition jëm ci yalla dula doli sax ambition ci yalla dara mum dal adina rek sa diiné dedet xel mu rafet dedet ngeen dajé dal laaj bi moy wa boy naka sourné tay bi ñu ko nek di commencé way to bay nga way saway tay rom na la de est ce heure mal rom bobu heure julli de wa est ce julli nga saway adina mi ngay dak do ko dab de tenké yu balé sa diiné way saway waaw kay

buñu ko waxé moy lo xamni dafa andak instrument andak ay parole yu mëna yaq nit yu mëna yaq do nga adama do nga adama yi ñi ëpp ci ñom yalla dafa dogal fi jamono tollu dañu and ak jamono di mbembax mbembaxi duñu def mu la hasa te moy observer jamono ni jamono di doxé ak jamono yi dembu ju ak ju tay buñu xolé musicien yi xew ci jamono bi am ñuko jitu won amna luñu layalé seen xéetu parole yi ñi wax ñu tuddé ko métaphore métaphore d'accord métaphore yonentou ali moussalam da la ñu ko jëfé bo démé ci seen hadith da nga gis ni ali moussalam da la ñu jëfé métaphore wayé seen métaphore yoyu do ci amé ben fahm ben dégg dégg bu ñaaw fahm bu rafet rek nga ci mëna jëlé ci seen métaphore yoyu budé musicien yi nak seen métaphore yi waxi say say rek nga ci mëna jëlé amul leneen lo ci mëna tiré comme leçon loolu ni waji lim wax waxi say say do ngula waxi bandi rek la waxi bandi rek la buñu fatlikoo atum 2020 buma djumul kuñu wax bay jagal suma wëlëre la dafa dañ ko ñaanon mu waxtaan ci culture ci mediana ci jumaay serigne son yi bu ñu mu war fa waxtaané culture yalla dogal mu wax mako man ma ñëw ci ba mu waxtaané bu nuppi ñu jox ma ñu na def tahlikh ci waxtaan wi da bok ci tahlikhat yama doon wax manilen amna ben waykat bu way fekk ma ngi wax boba ci way ni muy yak xalé yi ak ndaw ñi man amna ben waykat bu way ndaga ma amane ko métaphore yi mu jëfëndiko fofu yëp waxi bandi rek la wax ju bon rek la ndaga ci ko wayal te jamono boba 2020 la yaakar na buma juul de mané ki way ndaga waxi bandi la mané waye nak amna moyen manam mo gëna moye ci yak ndax bo man gisuma image bi wax deug yalla musuma gis image bi parole bi rek la deg mané parole mo gëna woyef parole lim mëna yak bari wul leg waye image la hawla wala quwwata image mom lim mëna yak kenn xamul num toll mom image motax arab yi dañ wax nan As-sura tusawi alf kalima. As-sura tusawi alf kalima. Imas. Day fekk jinni baat yo tabax yu baax. Benn imas ñew toj lepp yaq lepp. Imas. Jinni baat yo tabax ci wax ci kalima. Imas ñew yaq ko. Imas. Xalel bi man na yagg jegg son. Ñu diko wax. Bam sax diko répéter mom waye duma sa xam pratique bi waye tay bokk woné ci image 1 jour viendra dana ko pratiquer légui nak buñu tolo ci jamono bu mel non jamono bo xamni TikTok réseaux sociaux yi comme tout le malle réseaux sociaux yi comme tout le malle nga taxaw ci scène di way ni da ngay joxe métaphore daldi wax ni na bagage yi dugg way bu done kalima rek man nañ ko interpréter nu nek na bagage yi dugg rek boko waxone yam ci manes da ko interpréter nu nek man ñu wax ni xeyna peut-être comme ni ngi ko waxe
ci sa kanamu avocat yi ni bit bi duggu la ci djublu na football la ci djublu wa legui ba nga ne na bagage yi duggu te djublu ci football lola te joxagn kaya waye na bagage yi duggu ba nopi joxagn sa sawukay fab sa baram tek ko ci sa sawukay imas na bagage yi duggu ba nopi djel sa baram tek ko ci sa sawukay nan ay football la ci djublu ya mana nar ka balma wax ju bon rek la ak jëf ju bon ju mana yak ay xalé ju mana yak ay xalé luté bi ni ci djublo football bu féké deug la bi nga néna bagage yi dug té djublu ci football ju xignal kaaya wayé na bagage yi dug ba nopi nak djël sa baram té ko ci sa sawu kay cenan djublu ma ci lool image bobu ni mo mané yak xalé bo gisé xalé li légui xalé li ñu ci bari ak ñom ci bari ak ñom di neubutu ci ñi xamni dañu am ay xar seeni kër seeni doom di neubutu di sey ak seeni xar di sey ak bayyi may xalé yi di sey ak bayyi may parce que image bi lañuy gis té amuñu fuñ ko pratiquer image bi lañu gis té amuñu fuñ ko pratiquer lo tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da wax ci hadith bani inna rajula la yansuru nasrata yankhallu biha khalbuhu kama yankhallu al-hadibu aw kama yankhallu al-adimu hadith la yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax inna rajula la yansuru nasrata yankhallu biha khalbuhu kama yankhallu al-adimu sallallahu alayhi wasallam neena dom adama te wax ji mo wax ni bo deme ci nahju qada'il aaj bu seigne touba dang te fek mu indi wat meme hadith bi na joxe day laaj yunus sallallahu alayhi wasallam def ni dom adama dana jakarlo ben sura ben image image bobu attirer xolam fekk xolam muni bi image bi ñewé ba capté xolam xam nga lu ci lu ci borom di tek muna mu ak fu mëna jëlé lu tax mo pratiquer image bi dana ko def nu mëna def ba pratiquer image bi rek dana ko def muy nak image bi mu capté xolam day wulli xol bi xir tal ko ci image bi faaw mu jema pratiquer image bi faaw mu jema ko pratiquer mu ne xam nga numa la koy misale mu ne kama yanqalu al-adim fi dibaq la yantafi'u bi abadan كما ينخل العديم في الدباق لا ينتفئ به ابدا موني نيت كي بيمو غيسه ايماج بي دا غيس ايماج بي دا غيس نلاوسي ني نا باغاج يي دغو جيل لخوم تك سي ساو كايام موني بيغا غيسه لولو نا موني لغي سا جام جيخنا لي نداوسي واخ ديكوريروكو بام جيخ موي min al awal ila al akhar dako wax rek junji baye la nga gess image bi te lim la baye la yantafi bi abadan munu la jariñ manam junji bobu mu junju image bobu mu la junju nonu wan lako niay day jema def metaphore muni legi yow doto meuna tiyé sa bop te mom lim la jox dula amo manam muno ko jariño jenn jigen ju sol bu ñakite gin ay awram ni ci biti mu taxaw ci kaw sen dina bagage duggu djel baaramam te ci sawu kayam yonent neena lolou mu def yow do ci meuna djel njariñ dara munu la ci jariñ waye nak bingo gisee doto am jam li fek pratiquer woko na mu ne xam nga numa la koy misale muna mu ni mi ngi melni lexunde kat bi lexunde kat xam nga lexunde de moy wulli kat yi deri mu ne gis nga image bi nga gis dana noyal sa xol bi dana xir sa xol bi ci bëgg ko ak wuti ko ak noko mëna amé comme ni nga xamé ni non la wulli katu der bi jëlé der bi duggal ko ci biir lexunde kay gi sot ci ben produit bo xani mo koy wulli ba mu noy mu ni image bobu non lay wulle sa xol doto te di nelaw tank amoko inna rajula la yansuru nasratan ينخل بها قلبه كما ينخل العديم في الدباغ لا ينتفئ بأبدا تيونت نينا كات لولو مولا وون
mëno té jëlé dara amu ci loola mëna jariñ pratiquer rek nga ki daldi bëgg kon wax ju ñaaw la wax ju ñak warmala waye wax ci dama ni waxi bandi la waxi bandi la de kula defandal la ci waxi bandi kula defandal la ci waxi bandi buñu xolé métaphore yoy té mu bok ci culture peut-être té wa culture diko jëfëndiko mais bu yame ci parole rek mo gëna néw gravité que mu and ak image buñu sété ci aada yi salum bu ab sét massaan di seysi dañ koy xaxar ni ñi tudde xaxar paral yu ñak teggine lañ daan wax waye mag ñi dañ daan dakk xalé yi kenn duko fekke xalé yi dañ leen di dakk kenn du fekke wax joju nga gis seet bi sey si ñi diko misale comme absurde bu nawetan si absurde bu nawetan si limi yor ñaari sac manam ñaari wulis dal wulis bu mag ak bu ndaw ñi misale seet bi non nan ko wenn wulis wala ñaari wulis ako nangam tan mbeke nangatan kat wenn wulis ako nangam tan mbete nangatan kat ni dakk gonay biñ ko fekke legi lolu boko defon image ray nga gonay yak nga sen adina motax mag ñi rek ño daan fekke xéti xaxar yoyu te du xaxar bu rafet bi l'islam ñewé lako fi jëlé bi l'islam ñëw lako fi jël lo tax sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha bima amé ben jankham bu wara sey mu wajal ko bam jek mu wara dem kër borom kërëm yaron sallallahu alayhi wasallam daf ko poser question niko yow sayyidatuna aisha ndax sa xalé bi di sey wajal nga ko ay way ñuñ ko wara defal sayyidatuna aisha niko dedet mu ne ko ah famuy sey de ñom dañu bëgg aada moy al ansari yo li ñom dañu bëgg li ñu tuddé xëssal moy way yo yu nga xamni mag ñi baxo nañ ko wayanto mu ne ko ñom dañu baxo xëssal moy way aada yoy dañ ko baxo ci seen way aada yoy day and ak métaphore manam mu ne ko kon nak débal nga orienter len wutal len way wo xamni mom lañuy wax ba wax ju ñaaw du ca tabbi sayyidatuna aisha ñew dal di jangal top yi wara top seet bi lan lañ wara way buñuy dem di yobbu seet bi sayyidna aisha ni len aicha bu ngeen di yobbu seet bi na ngeen wax nan ataynakum ataynakum fahyana fahyakum lan len sayyidna aisha jangal ni bu ngeen di sey bu seet bi sey bu ngeen di way na ngeen wax ni ataynakum a ñun lay dikkal nañ leen andil leen seen soxna dikkal nañ leen indil leen seen jabar dikkal nañ leen ñu waaw ñun yal na leen yalla may fanu gudd te may nako ñunit yal na leen yalla may fanu gudd te may nako ñunit yal nañ yalla may fayum fanu gudd te may leen ko yeenit sayyidatuna aisha li la leen jangal wa li wax ji wax kay wax deug lu ñaaw amu ci ataynakum fahyana fahyakum lol la len sayyidatuna aisha jangal ni la ngeen koy wax ba ndaw sayyisi ni wax lol budé fi ci touba biñu royogul touba bi bu jigen massan di sey lu ñuy jang lu melni ma way bu nafihu wala jaawartu man mom la daan gis jigen ñi di sayyidi yobbu sen sayyidi daan ko jang legi nak bi jamono yakko ci lekkelo ba nga xamni legi lu xew penku bala mat ñaari minute mu xew sow ci lañu sansé wax yu bon yi wax yu bax yi remplacer ko wax yu bon nga gis fi ci Touba kuy togg sétam muy sey sét bi ñew loy dégg topé diko wax bulldor bul saga américain la la indil xam nga bulldor bul saga lu rafet la dara neeku ci waye pourquoi pas
mu xeb bopam ba transformer bopam nek ab américain muy ñaka nawlo sa bop ñaka xam sa bop fa lay sa yujibu sawadul jismi safaatul fata wa su'ul fahm la señ touba wax bul xeb sa bop pourquoi pas nga transformer sa bop def sa bop ab américain bul dur bul saga américain la la dikkel te manon ni jawartu la bi kitabihi ila dukhuli janna lol la say mam dan wax buñ masan di sey nga sansé ko ñu sansé ko kon nak yenn parole yi bandi rek la parole yi wuyu rek la nima ko waxe won ci ndaga njaay mom la koy waxe ci na bagage yi dug waxi wuyu la ken waru ko wax ci fi jamono tollu xalé di ko deglu waxon na ni bu jekk buñu masan di wax wax yu melni dañ dan dakh xalé legi amna ben men mbedd muñu wax mbeddum tiktok meddum tiktok ku ne fay ñew sa bo daqé sa doom niko acce jugal mbedd mi demal ci biir damay bañ nga gisul ñaaw xam nga nu tiktok di defa day and ak mom sango ak mom ci mbalanam demal nga répéter sa leçon yi acca xam nga nu mi defa mok tiktok ñoy and dem répéter leçon yi day yor téléphone bi ubbi pass bi tek téléphone bi di sétane bu la siné ngay ñew mu laf pass bi ci kaw téléphone bi légui ana mucc kon ana mucc kon bo nekk ci pinch mo xamni dañoo yaras pinch mo xamni dañoo jomba dégg lu ñaaw pinch mo xamni dañoo jomba def lu ñaaw rikway amna yo xamni waro ko def bo yamon ci ni bagage yi dugg dong te juxuñu sa sawukay ma muskila fihi ken man na baña xam lo bëgg wax waye li nga xam mom da melni midi waxi bandi dong la de waxi bandi la waxi wuyu dong la waxi wuyu la kon musique bi aram moy musique bo xamni day fekk xelum borom yobbu ko ci banex fatte loko yalla sayyidna imam khasali rahimahullah biñ ko laaje mbirum musique indi na ci detail yu bari aw ma tan wax ko fi waxon nako ci benen waxtan waye def ni musique bu meleni melni aram na bu meleni melni te du def ni nangam bu meleni melni te def ni nangam masalan mu joxe misal ci ni bu fekente ni musique bi da nga japp sen pitch tagat ko ci muy indi sawtu bo xamni muy kaddu bo xamni kaddu gu neex la muy sop nga diko deglu bu fekente ni neexayu kaddu pitch mi ngay deg du dox sa digeunte waxtu julli bu julli jote aramul man nga ko deglu muni ko salika bu fekente ni kaddu ci kaddu gor lay bayiko waye andut ak ay instrument tayit nak bu xirtal nit ñi ci wax ju bon du xirtal nit ñi ci ñu def lu aram comme niko ndaw ci def moy xirtal nit ci mu def lu aram moy nga dina bagage dugg bu nopi joxon fa bagage wara dugg bu fekkon tay nga joxon ci stade ba ñu xamni kon football la tax di wax bu fekkon ni da nga joxon ci tolia ñu xamni kon baye la tax di wax waye lu tax nga joxon ci sawukay muni mom imam khassali bu fekke ni musique bi ci batu gor lay bayiko waye du xet ci nit ñi jeme len ci lu haram batay ma muskila fihi tay du tax ñu faat waxtu ma muskila fihi muy waye bu le bayiko ci batu jigen ak nu meena deme haram nak tifaqan imam khassali ak jota yam ci indi yep bari na mani lolu taxuma juk fi ibn mas'ud neena radiyallahu ta'ala anhu musique ay alquran bi dafa giñ ci yalla ni musique ko taxawacc jele nañ ci yonnante bi alayhi salatu wassalam ni sawtani malhunani fi dunya wal akhirah mismar inda nihma warannati inda musiba sallallahu alayhi wasallam moko wax ngi minel sallallahu alayhi wasallam neena ñaari kaddo ngi ni yo xamni kaddu yu ko gëna aram adina ak alakhirah xamuko kaddu yu aram la adina ak alakhirah fi dunya wal akhirah ñu ni ko kaddu yoy lan la mu ni mismar li ñi tudde tukhura xam nga kaddu sayyidina dawooda dafa neexona neex ba melni tukhura amna sax ñu wax naan tukhura ak dawooda ga tukhura nak man xawma nuko tuba wi di tudde wala fi tukhura dal moy lolu ñuy mbib way kat bi di way amna lu mi sheikh di ko mbib nonu lolu moy tukhura mune kaddu gogu kaddu gu yalla rebbango kaddu gu yalla rebbango mune kañ la ko yalla rebb mune inna nihma
inna ni'ma moy bi waji amé mbik am jam yalla defal ko jam defal ko salam o lieu que jamam joju ak salamam joju mu jexal ko ci top yalla waye mu dem jexal ko ci o lieu que ni'matun minallahi biko yalla jox mu dello ko ci lukay may ngeureumal yalla waye mu dello wat ko ci am po mismar ñaarelu kaddu gi moy ban muni moy waranati inda musiba waajo xamni sa bu musiba dalé ci kawam niki dafa délé ba dafa lakalé ba dafa rirlé nga gis muy bay bopam ci souf di xus karawam nan wuy fuma jëm wuy ñakna wuy nangam di yoxo niki nit ku délé di wax nan wuy toroxna wuy fuma jëm nangam na muni lolu yalla rebbna kaddu gi koy wax kaddu gi koy wax ab julit dañu bëgg bu amé luko metti mu delo bopam ci yalla dal di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lolou lañ wax ab julit mu diko wax sa bu amé luko nakari mo xam dañ ko tagge ko de mo xam dañ ko tagge jur gu reer mo xam dañ ko tagge larangé lu mëna doon rek luko nakari dal na wax kaddu gogou su ko defé yalla mën nako wotalal lu gën la nga xamni moko nakari won mune kon ñaar yoy yalla rebbuna len instrument bobu ngay wal ak kaddu gogou ak kaddu gogou ibn mas'ud neena radiyallahu anhu al-qinaa yunbitu an-nifaq fi al-qalbi kama yunbitu al-maa ash-shar'i abdullah ibn mas'ud neena misik misik day jebbi garabu nafiq ci xol borom misik day jebbi garabu nafiq ci xol borom manam musicien bu nekul am nafiq abdullah ibn mas'ud neena lolu mom bari wut limi am ndax neena sa bo nek am musicien rek garabu nafiq saxna ci sa xol ibn mas'ud ko wax de radiyallahu ta'ala anhu muy ni nga xamé ni non la ndox di saxale ganjax non la musik di saxale ganjaxu nafiq ci xol borom non la imam mom la sayidina ibn mas'ud wax radiyallahu ta'ala anhu al-qinaa yunbitu an-nifaq fi al-qalbi kama yunbitu al-maa ash-shar'i non la ibn mas'ud wax abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bu ñewé ci ñi ñi tuddé masa'ibul arbaha moy borom ñenti ngir yi مالك ابو انيفه شافعي احمد نينت ني كين كو نيك اك لوم واخ تي ميوزيك اك نوم كو ديجي تي الاسلام سيدنا امام مالك رضي الله تعالى عنه بي نكو لاجي نكو مالك هل يجوز القناع واو مالك داخ ميوزيك دغالنا با يو نو غيسه ميوزيك rahyul musique sa rahyu ci musique moy lan muni inma yaf'aluhu indana al-fisaq muni malik ni man day sama gissine ci musique dal nima gisse musique moy amna fiq koy def imam malik lol la wax neena mom nim gisse musique neena amna fiq do nga koy def inma yaf'aluhu indana al-fisaq imam malik ko wax de len wax bo mustafa mbay sam lam wax dedet waxuma dama netti imam malik ko wax radiyallahu ta'ala anhu sayidina abu anifa radiyallahu ta'ala anhu moy biñ ko laaje mbirum musique lan la ca tontu muni as-sama'u fisqun wa talassu bi kufrun imam ahmad neena abu anifa neena waxuma ki musique waye neena diglukatu musique manam ne ap say say la neena diglu musique mom ap waxuma def gi de waye neena diglu gi dong ap say say koy def Abu Hanifa neena diglu musique mom ap say say dong nga koy def deg musique nak bokut ak diglu musique Mustafa Mbay Sam mu romb ci mbedd mi deg ku yorom radio tek ca ndaga njay muy wëlëx ndiku diglu mako da ko deg en tant que jangale kat nak bima ko degge ma enseignou ca ngir ye ci sama
ñu wa jamono bañ xamni loolu waxi bandi la donte métaphore la ci borom jiddu waxi bandi la waxuma nak ni kiko don wax bandi la waye wax ji la ni waxi bandi la wax ji mo waxi bandi la mom motax abu anifa ni as-sama' fisqun wa talasus bi kufrun imam abu anifa neena deglu musique ab say say akoy def nafiq akoy def muni waye nak banexu ca banexu ca contante bay kad kad di nan wi sama nday musique neex muni lolou mom ab yefeur akoy def yefeur abu anifa allah neena ab yefeur kep moy contante ci musique bay kad kad di nan wi sama nday musique neex lama waji waxon dañe ma sama rek ji mune am muni ma da dan diglu musique bay kad kad di nan barke serigne saliou mbacke musique neex muni ma waye yow lay top dila diglu ba diglu musique legi ak ko ray la yamale wallahi mingi fi touba gi la dekk ci jamono radio ba ci jamono radio ba radio bobé ba fay def waxtani ci jamono yoy la dan top émission bi doxé fa bayyi musique fekk ben mawdu buma defon ci musique mu doxé fa bayyi musique faaw legi foko fekk alquran lay diglu khasaayit lay diglu mu jël dom ju jigen ji yob daara ja legi dom ju jigen ji mokal na alquran mom ndaw sosé mom ndaw sosé magam momako wax fekk taxel gum am ci ñun bañ sol sunu dal dem ba fam nek mag gi ni ma ki da dan diglu musique ci neeg bi bay kedd kedd nan barke serigne saliou mbacke musique neex muni ma ginaaw yalla yow la diglu ba doxé fi bayyi musique faaw lolou motax ñuy fatalé rek wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin la yannu sallallahu alayhi wasallam wax di len fatali muy ndax fatali amna njariñ day jariñ ab julit borom ngeum boko fatalé rek mu fataliku du fa nek nan walakin c'est-à-dire waye yahni borom xam xam yi ay dañu nangam dedet borom xam xam yi waxuñu seeni wax li net li yonante bi wax ak borom xam xam yi fi jaaroon lañ jël ci ñom rek motax abu anifa ni as-sama'u fisq wa talasus bi kufru deglu musique say say koy def waye banexu ci nak bay kad kad bi dina bi yefara koy def ak yefara koy def ñaata nit ñoy deglu musique ba kris ndax nenañ musique bi da neexey sayyidina imam shafi momit kenn la ci borom ñent ngir yi biñu ko laaje niko wa shafi sarax yu ci musique moy lan saw gisee ci musique no gisee musique sayyidina imam shafi ni man istakasara minhu fa huwa safih wa yurad sahadatuhu shafi lolla wax mom mo ci gëna xawa wayefle ay wax mom mom mo ci xawa gëna wayefle man istakasara minhu fa huwa safih wa yurad sahadatuhu waye nak lu graw la jexale wax ji de lu graw neena mom imam shafi musique muna muni ab dofa koy def dof bu dopp por xam nga nak nit ñi liñ jappé dof ak dof du ben ñom pour dof mom moy ku simeku nek ci mbedd bi di lek de ci ciébi nangam waye nit dana dof te du ag fofu wala gëna dof sax koku gëna dof koku ndax dof yesuul jël sa alakhirah jëndé ko su adina dof mënu ko wessu la tastari dunya bi ukhra la señ tuba wax la tastari dunya bi ukhra ñu jël alakhirah mu ko jëndé adina dof mënu ko wessu imam shafi li radiyallahu ta'ala anhu imam shafi radiyallahu anhu muni mom imam shafi mom sayyidina imam shafi muni radiyallahu ta'ala anhu deglu musique baril gi ab dofa koy def wala def gi baril ko lokay def dal manam baril lokay def ab dofa koy def muni benen bi ci dis moy deglu katu musique ako musicien matu ñu sédé ci l'islam imam shafi lool la wax muni sa buñu sédé dañ leen di dello seen sédé sa buñu sédé ñu dello leen seen sédé na mbokk yi wote ci sama téléphone biñu mayon bama nopp ci waxtaan inshallah taala sayyidina imam shafi lool la wax
diglu musique dal baril ga ab do fa koy def benen bi ci dess moy neena musicien ak diglu katou musique motu ñu sédé ci l'islam lolou sayyidina imam shafi wax radiyallahu ta'ala anhu kon ma ngi ci gisinu borom ñent ngir yi malik abu anifa shafi ahmad radiyallahu ta'ala anhum jami'an seen gisin ci musique ñu ñew ci ahmad imam ahmad ibn anbali radiyallahu ta'ala neena al-qina'u yunbitu an-nifaq fi al-qalb kama yunbitu al-ma' ash-shar'i kon imam ahmad ak imam malik ño bok aw gisin ci musique imam malik imam daf ni musique am nafiq koy def wala bok musique day saxal garabuk nafiq ci xolub kikoy def sayyidina imam malik lol la wax naka nonu ahmad anbal ngeen bal ba ahmad anbal momit lol la wax neena musique da fay saxal garabuk nafiq ci xolub aji deglu ji ak xolub aji musique ji ci bopam al-qina yunbit an-nifaq fi al-qalb kama yunbit al-ma' ash-shar'i radiyallahu ta'ala anhuma kon ñom ñaar ñu bok aw gisin ci walu musique kuñu wax ibnu taymiya serignu gaay ibnu taymiya biñ ko laaje musique mom dafa def liñu tuddé globalement num def ni anna alat al-lahy kullaha haram mom def ni waxuma sax musique na mune waye mbolam xéetu jumtu kay yi mbolam xéetu jumtu kay yi dafa haram dafa haram fim nek ni bo gisé ci sharia bo don tian nit ki liñi tuddé mismar mismar muy guitar ak yu démé non moy matériel yi ñi musique xam ngeen ni matériel yoyu yu séra séra la ëpp na manam liñ koy jënd ci xaaliss man na ëpp rubu dinar biñi tané jigen waye fi ne matériel bob boko tané won jigen ci sharia ci ngirum malik l'islam du nangu parce que loola dëgënul ku koy tané jigen guitar dëgënul nga tané ko jigen mom guitar lutax l'islam dako jappé ni amul ndariñ ndax lutax jumtu kayu fola te fo amul ndariñ ma khalaqna samawat wal ardi ma baynahuma la'ibin alquran wax digent asman tu defuma fi espace buñuy foyé motax l'islam nanguul sax jumtu kayu musique yoyu nga diko tané jigen jumtu kayu yoyu nanguul nga diko tané jigen lepp lo xamni amul ndariñ ci l'islam nako l'islam gisé moy amul ndariñ dëgënul nga diko tané jigen ni sangara arame nga tané ko jigen naka non yi guitar yoyu lumu cher cher non la arame nga diko tané jigen guitar yoyu yeen balma buma yaq ay bi wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin da melni samaa wati la wax te fek samaa la bëgg wax kon yeen balma al mutakabbiruna ñom la tudon ci émission bay wessu al mutakabbiruna moy ñan moy ñu arrogant ñu arrogant arab arab sa bu la ne al mutakabbir rek moy ko arrogant al mutakabbir moy nit ko arrogant gis nga ñi nga xam dañu arrogant dañu arrogant bo leen di wax lu melni dañu yaakar ni da nga leen di total wala da nga leen di doye dal da nga ñakkal so seen métier ñek fekk yow l'islam ngay wax li l'islam wax rek nga wax genn ci bu yowmal xiyamé yalla jëf buñu xolé métaphore yoy ñi wax té ma waxon ni yonenti daanañu ko jëfëndiko ci seeni wax wayé boko analyser amul dara lo ci mëna jëlé déggé ci déggin wu ñaaw suu fahmu amu ci suu fahmu amu ci légui nak musicien yi seen métaphore yoyu day am suu fahmu da nga ci mëna déggé wax ju ñaaw wax ju ñaaw jox ni dang koy rusa tudal yow dang koy rusa waxat alquran dani fa amman tagha wa asara al ayatu ad-dunya fainal ja'ima hiya al mahwa ko xamni
du maîtriser lamiñam du maîtriser bakanam maîtriser ay paralam bay wax lo xamni man nako yobbu safara ëlëk jéggi dayo mu ni safaraay doon dëkk waay ëlëk ay bobu mom la señ Touba firiwat ci nax ju khadair aaji man fa'ala ma sa'a laqiya ma sa'a ko xamni da nga top sa banex bu mbolo mi bare rek taccu rek bu pojum bi nexé rek bu ñe taccu len mourir rek ay ca meunatu la maîtriser sa bop ndax ne ngaay da nga am succès da nga am succès ba meunatu la maîtriser sa bop lola neex wax kula corriger sax kula corriger sax nga dal di ko yonne wax ju ñaaw mune safara rek nga jëmal lek safaraay ci dëkk way fekk sa succès mo la togn sa succès mo la togn lama waji waxon ni nga amé succès da nga wara na wut ni ñi tuddé xuma menacer xuma waxa wa war mané ko yalla na succès dé ku dem sa wara mo la fa yobbu yalla na succès dé kérok lool la ko tont may dé menacer man ben borom télévision mas na ma woné ma yone ma sa menacer ñu waxtaan chaque 1 mois yu nek nga défal ma émission ma jox la nak mané menacer ay man luma koy doy luma koy doy ko xani man yalla la fi nekkal di wutul menacer may intermédiaire luma koy doy man yalla la fi nekkal kuma wo ngir yalla ma wuy la ngir yalla kuma wo ngir leneen nak ma réciter la rek ñun balwa motax ibnu taymiya neena anna alat al-lahw kullaha haram molam xeyti jumtu kay foyi yep arab yep arab yaronte sallallahu alayhi wasallam da waxon ak ñi nga xamne dañuy def li ñuy tuddé al-uswatu al-uswatu al-huswatu bu fekkenteni man nañ ko woyé li gaay def moy comédien comédien al-huswatu moy comédien bokku ci théâtre bokku ci théâtre donte théâtre kat yi ñoom leg leg ñu wax parole bandi waye uswa bi yonenti wax fi ali sallallahu alayhi wasallam moy comédien comédien moy ko xamni da fay topando nit ci ay waxinam waye nak muy wax wax jo xamni limi wax du doon deug waye da bëgg rek nit ñi ré mais bu fekké sax limi wax deug la batay mën na ci bañ am bakkar waye bu fekké ni limi wax dara du ci deug fofu lay amé bakkar loolu la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam aramal motax sallallahu alayhi wasallam ni waylun lil ladhi yuhaddisu bil hadith liyadhhaku minhu al qawm fayukasib sallallahu alayhi wasallam ni khuru safara mi ngi xaar comédien bo xamni limuy wax bëgg nit ñi ré dong la ci djublu waye dara du ci deug khuru safara ang koy xaar xam nga légui li boko waxe ci sun rew mi di sénégal ak ni comédien yi mel ci sénégal bu fekkenteni yalla neeru leena dimbele yow bo muñtul am non lañ lay def fekk du yow ya ko wax yonent bi yalla yoni ci jamm ni moko wax ali sallatu wasalam sallallahu alayhi wasallam moko wax ñene bepp comédien bo xamni lamuy wax ngir nit ñi ré dong la ci djublu waye dara du ci deug dara du ci deug muni safara ay sa dekk way yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax koma jamo lan moy kaf kaf xam nga kaf ci l'islam dagan ni bari gi nak sax nak mom ken sopu ko bari gi dañ ko sip waye dagan ni kaf waye kaf bu andal deug kaf bu andal deug cheikh mahmoudou fadal danako def kaf bu andal deug cheikh mahmoudou fadal danako def radi Allahu ta'ala anhu wax jo xamni soko degge da ngay re waye lepp deug lay lambo radi Allahu ta'ala anhu ndax lutax hayba bi nekkon ci mom mom cheikh mahmoudou fadal hayba bi ne ci mom boko gisee te dindiwul hayba bi doko ñëmé ba mëna wax sa soxla motax mu daan kaf kaf yoyu motax mu daan wax naan ben buma way wax ma ñaarel ko ñet yu ma way wax ma ñentel ko ñent yu ma wax ma juromel ko manam hikma bi yalla def ci mom loolu la doon jinji da fay bëgg bo ñëwé mu kaf lola re lola touti ndax nga ñëmé ko
ba mëna wax sa soxla gannaaw mom moy buntu pajju aade ci kaw suuf loko wax rek bu duggé ci nopp bi yalla faj loola motax dalay ñëmelo bopam ba bo ñëmé dal di mëna wax sa soxla motax mom mu daan kaf yoyu mu daan kaf ak nit ñi radiyallahu ta'ala anhu kon kaf ci l'islam dagan na yaronte sallallahu alayhi wasallam daana ko def sallallahu alayhi wasallam daana kaf momit haybu bi yalla defon ci mom taxna ngir nga ñëwé ko ba mëna jariñu ci non motax bo ñëwé da dan tabal ay kaf ci digënté ak mom mën nañ ci joxe misal bi mel ni magat ñëwé mel ni magat mu jigen ni yow ko yalla yoni wa bu nga ñaanal ma dem aljana ñaanal ma suma de dem aljana sallallahu alayhi wasallam ngir kaf ak mom ni ko aljana no mu ne ko magga du dem aljana de magga du dem aljana xam nga yonante bi yalla yoni comme ni magga dem aljana deug yalla rek soxna sa nakku gengeng dal di joy yonante sallallahu alayhi wasallam ko kay damay kaf ak yow do amay kaf ak yow ko soxna sene ñaanal ma dem aljana muniko innal janna la yadkhulha hajusa way magga du dem aljana way soxna ci joy muniko kay damay kaf ak yow kay damay kaf ak yow rek bo gisee man la magga dem aljana moy ni nga magati ni ba kumur sa lakhiras bu yowmal khiyamé so deké na muniko yalla dalay teggat ba nga tollu wat ci sa digg doole di jank bu mustu duggu ab neek nga nek ab jank bu rafet yalla door la tabal aljana sun borom dalay tugat ba nga melni urul ayni yalla door la duggal aljana soxna ci dal di re kon gis nga ko soxna ci dal di re kon kaf l'islam d'accord na ci mais li ngay kafé na doon deug bo gis alcorane ni li yenen sallallahu alayhi wasallam wax mom la alcorane firi te sun borom daf ni inna ansahnahunna insa'an faj'alnahunna abkaran hurban atraban alquran la na bu ma djumul ma nga waxe sun borom dani yowmal khiyam jigen ni duma len dugal aljana ci sen magataay bi dama len di teggat bagn tollu wat ci sen digg doole nek ak ñank ma dugal len aljana ñu nek class ma sa ak urul ayni ñan fay fek gënaaw ñom jigeeni adina yi yowmal khiyam wa urul ayni lañu wara wujjel te jigeen bu sañoon du wujje ko ko dakk jigeen bu sañoon du wujje ko ko dakk mukk mom na koy faral di wax jigeen jo gis muy parasante aw wujjem xamal ni da ko dakk bu ko gëne rafet dal mom fuñu jaar muy ki sama wujje waye tay bu ko wujji mi dakk wa ni ngeen ma balde ni ngeen ma bal yeen yeen soxna Seynab ak soxna Seynab ñom soxna Seynab Sarak ak ñom ak ñom madame Diallo ak ñooñu nañ ma bal de ngeen de waaw ñeen bal waaye jigen mom ay bu daqé wujju buñ andé fuñ jaar mu ko rasanté ko ci moy diw sama wujja waaye tay bu ko wujju wa daqé buñ andé dem fenn bokay jitu ca kanam bu ko rasanté kenn bu ko rasanté kenn waaw soxna de ngay naba ni ngeen ma bal de ngeen de yaak madame Diallo ñom ak sunu bokki soxna yu bax yi nga xane ñom wëlere wa dara ji lañu ak ñom soxna Njoba Thiun ñom soxna Njoba Thiun ngeen bal ma de ngeen bal kon yow mal xiyam jigen ñi dañu wara wujje ak seen morom ya ca al-akhirah ni di leen tuddé urul ayni motax yalla da leen di teggat bañ rafet ba melni urul ayni ñu doga du gajjana ndax buñ fa fekke urul ayni ñu dakk leen mo rek deñu seen wujji dañu am lu leen nakari te aljana kenn waru fa am lu nakari tabarak wa taala aljana suñu borom de yowmal xam kenn du fa am lu nakari bo gisee tabakhat yi muy aljana yi ni ñi dakante bo gisee aljana firdaws ni mu neexé bu la fa yalla yobbe yobbu kenen ci jannatu nahim wala daru salam legi ki nek daru salam du gis ki nek jannatu firdaws ndax ki nek jannatu daru salam
bu gisé ka nek jannatu firdausi mu gis ni moko gën condition moko gëna neex fu nek day am mebeutu bëgg fa dem té aljana lo mebeut yalla defal la motax buñu gisanté motax buñu gisanté motax buñu gisanté da buñu gisanté kon kaf ci l'islam dagan na waye kaf gu dagan na kaf gu dagan waye bu fekke da ngay kaf ci ay tiaxan ndax li nga wax dara du ci deug dara rawati nak ñi nga xamni seen kaf ci yaq ay alquran lañ ko jëlé manam comédien biñu def ci yaq ay alquran ak yaq hadith ak yaq khaside yi ci lañ jëlé seen comédien waliyas billah ñoñu moy lahu biñuy def waliyas billah buñu delluul gannaaw man leen la yobbu safara sun borom ngi misal ñi nga xamni dañ daan comédien di yaq ay yalla yi di ñaawal yonent bi di yaq alquranul karim wala di ko foyé sun borom ni ñi nga xamni li ñuy def deugunut sa bo len laaje ni len waye ni ñeen def te deugunut lutax du ngeen ko bayyi dina xam nga luñ lay waxa waye ñun dañuy kaf rek waye ñun dañuy bege li xalé wax bege waye ñun dañuy bege rek waye li mom graw sun borom neena ñi nga xamni ni dañuy yaq nit ñi di yaq xalé yi di yaq société bi ci seeni parole té boole né li ngeen di wax arab na na bagage yi dugg arab na muni man football ba la ci djublu té joxuñul kaya ma nga joxuñ ab sawu kayam sun borom néna sa bo len ko waxé xam nga luñu wax ñun dañ doon kaf doon nak dañ doon kaf rek wala in sa'altuhum la yaquluna innama kunna naqudu wa nalhabu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasihun lool la yalla laaj waxtu wolen laaj ni waye na bagage yi dugg xana xamone li nga ci djublu da aram image bi baaxul day yaq xet wi day yaq xetu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wayo rabbi israh li sadri wayassir li amri gi nga yaq nan rabbi israh li sadri way xana xamone lol dagn ko téré baaxul yaq alquran bi ta tay ko sun borom neena xam nga luñ lay waxa innama kunna naqulu wa nalhabu way ñun deug yengulena neexon rek grand théâtre neexon donc ñu and ak gaay di kaf rek podium be neexon rek day xol sonesse bi xalé li dañuy def créé genn guddi go xamni ay xalé yu goor yu jigen donc nga fa nek ay comédien ñew di maye fanane maye ba fajar bu fekke ni diina je lañuy waxal lañuy wax dañ koy yaq benen bi ci dessit bu fekke ni waxu ñu daraay diina sax ñay yaq seen temps ci lo xamni ëlëk yalla daf leen koy laaj ndax yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax amul kenn koy dekk lu ni yalla dina la laaj juroomi point bala nga jall ñu tont ni ñun dal ñun dañ doon kaf dong nak ñu doon kaf sun borom neen waaw yow muhammad sallallahu alayhi wasallam tontul ma leen qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasihun yalla ngeen def morom nak legi bay foye ay ayam yonent yalla bi ngeen def morom nak ba diko foye ak yejje la tahtasiru qad kafartum ba'di imanikum ma nga sur tawba la tahtasiru wala bok la tahtasiru qad kafartum ba'di imanikum yen balma
sun borom ni yeen ñi nga xamni li ngeen def yeen ko tay yag ngeen deg borom xam xam ni wax ni da aram bu nopi ngeen ko ne diko def la tahtasibu khad kafartum ba'da imanikum muni yowmal khiyam amun pardon ken du len fa pardonner ñu la tax muy ndax da ngeen wéddi won yalla te yeen ko tay ndax amna ñu len wax ni li ngeen di wax baxut bu nopi ngeen di len ñaawal la tahtasibu khad kafartum ba'da imanikum kon yeen musiciens yi ma ngi len di inviter ngeen delo ci seen xel bu len top metaphore bay wax lu yak askan yi bu len top metaphore ba seen lamine di rataxlu wax luñu wërta wax ci penj li mo wax ni image ci arabiy diko legu nan ashura tusawi alf kalima image man na dégrassé lepp manam jouni bat yo créé won yu bax tek ko image ñew tojati ko yakati ko lolu dama ci joxe misal ci ben nitu yalla bu ragal yalla ba yegg ci day ragal yalla mësta gis goor ak jigen taxaw di fonante waye da naka dégg yag na dégg ni goor man na fon jigen man na fon goor lolu yag na ko dégg waye nak ben bis mu dem doxi fi barab ba wagniko bam demé doxi fi barab ba wagniko yalla dogal mu jaar ci wetu marché bi ndiaré ci wetu marché bi seen goor gu taxaw di fon jigen mu tit ba saw deret kon gis na image bi gis nga bim koy dégg ci nopam rek deful ben jeexital ci mom waye bim ko gisse ak beutam ak image bi dafa tit ba saw deret legui repetition bim koy répété comme ni ñukoy défé ñom musiciens nga xamni seen métaphore yoy dañ koy répété ak répétoire nga xamni bép ndaje muñu dem grand théâtre buñu dem yëngulen buñu dem fuñu mëna dem ci gox yi dañuy répété wat même parole bi même image bi même répétition bobu day mujj nit ñi min ko tam ko ba dootu jeexetal sax ci ñoom loolu dañ koy pratiquer rek loolu tax nitu yalla bobu kéro bi mu jëkke gis jigen gi goor guy foon jigen mu tiit ba saw deret ñaarelu yoon ba mu ñëwaat ba tolluwaat fofa gisaat ko bi mu tiité bay saw limu saw dafa and ak deret ak ndoxum kesse ba mu tiita ba ci ëlëk sa bam ko gisaaté ndoxum kesse la saw moy légui tam na image bi yag na ko gis image bi amatu lu muy jeexetal ci mom légui mom pratiquer nako lolo taxone yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxone muas ibn jabal niko muas ibn jabal nang ma teyel ki ko ra taxle koko moy kan xam nga fim de mangi wax xamulen ki may wax kan la waye bu don image ma jël sama baram tek ko ci saw lamiñ da ngeen xamni lamiñ lay wax non la ndaw ci def yalan sallallahu alaihi wasallam dafa togg muas ibn jabal ci waru wayam diko denk ba denkane lay jeex muneko muas na muneko kaffu alayka hasa muas ibn jabal na muneko nang ma teyel ki ndax ki dafa taxle moy lamine muniko yi yow ki yalla yoni lamine mi man na def effet ci dara ci nit muniko la illa muas xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamine la fa yob muas man na xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamine mako fa yob xana defalon na len waxtan ci afatul lisan ko man ndax ci tele al murid ya la ko def wala afatul lisan gak lamine ni man yobbo ni safara muas mu na muniko ko seen sawara ëlëk lamiñam wi moko fa yob ratax le motax seigne touba ni hawit lisanaka khawla al khair tafus bihi wa tukfa kul dayri seigne touba ne na tagatal sa lamiñ moñal sa lamiñ ba sa lamiñ di wax lu bax ba min ko muy ndax lamiñ lepp lum adawo baxo ko wax min ko wax sa bu wax gete lol lay wax seigne touba ko wax
tagata sa lamiñ moñal sa lamiñ yaral sa lamiñ ci wax ju baax muy ndax lamiñ lum baaxo sa bu tité lol lay wax lélé nga top ci ginnaw nit muy dox ba yagg téléphoneam wadde mune nangam tan nangam tan lol la lamiñ tam lol la tam waye ci lamiñam tam bu téléphoneam wadde mune subhanallah lol la tam amna ko xamné lamiñum lu tam moy bu yoré dara mu wadde mune Cheikhul Khadim sama classe bi Cheikhul Khadim amna ko xamné bu dara wadde mune Cheikh Tidiane.

yalla yeureum mom ci won sek man di wax deug naw nako ci walu tawhid donte man anduma ci musique nak donte andum waye naw nako ci walu tawhid de ngeum yalla a ci won sek def nako ak am tawhid man nam nak peut-être mom la gis ci media yi ni rek la koy gis ak di deug waxam nak mom toujours mom affaireu tawhid rek lay wax mom ngeum yalla gu mat seuk yalla xamna ci man ngeum yalla dama ñor lol nit ku ngeum yalla akama neex nit ku am tawhid akama ma neex tawhid mom lako yalla defal ci métaphore yi musicien yi def wallahi ken dox ko ton sek waye do deg mukk ben métaphore bo xamni bu ko ton sek waxe nga deg ci lu ñaaw xana ci michigan yu fin ci mujj bi mujjam mujjuk dundam nga xamni mujjina rek and ak gaay ci mbambax mi parce que gis na ni mbambax mi moy maya xaliss mais ton sek ci wayam yu jëk ya demal nga diglu métaphore yam fay wax do ci mëna genné lu ñaaw kon nak li nga cey déggé moy doon am musicien taxuta bon nak wax deug yalla wërta taxa bon doon am musicien wërta tax ngay kéré lo xamni day yobbu nit ñi ci ak mbon musuma gis ben way bo xamni ton sek def nako bo xamni day yobbu nit ci ak mbon yalla rek tax may wax kon nak michiga ngok lol la ci waram xam xam yi wax ci lima ci jotta teunk ci gattal ginaaw defon na ci benen waxtan wi nu gattale ko non rek comme émission la bo xamni buy passé la muy fatalante té lolou actualité la bu nek ci pinci mi ñu ni won tay nañ ci waxtan pour wax ni amul kenn ku ko mëna layel lulul ni ki nga xamni dafa def acte té acte bi jëm ci lu bon rek la tuddu bu ko kenn jema layel wax deug yalla bu fekkon tane bim neena bagage ci duggu da ca djiblu won lamb ja baamu djiblu ca football ba baamu djiblu ca bagage yamuy transport kon na joxuñ fa bagage yoy di duggu mudé lamb ja na joxuñ lamb ja mu fekkene parce que ñom c'est man nañ ko mu fekkene tane la football ba la na joxuñ kaaya waye na bagage yi duggu bo nopi jël sa baram tek ko ci sa sawu kay tol koy waxi bandi rek la waxi bandi dong la du lenen ak yaq aw goné ak yaqu xet lolou nga xamni jëkër ak jabar ñi nga xamni lewante nañ sax buñ koy def dañuy neubutu wut fulen sutural waxuma la nak nga def ko ci diggi penci mo xamni ay goné yu mësa reguta nga fa xamuñu li lolou dañ koy dégg dong buñ ko gisé mën nañ ko jema roy mbañu topandoko lolou mo indi légui xalal yi di dem bay sey ak baye may ndax lan ñi ngi gis image yi ci TikTok bi diko gis fenen ak fenen te mënu ñu ko am ñu dem wuti ko fofa li moko jur du lenen gennaw nak réseaux sociaux yi mëne su ko bricoler fexé amu ci yow mi nga xamni ab sénégalais nga dëkk ci pench mi fexel ba yow yoyu bu ko def ndax xalel bi lim gis tubab bi def ko wala kenen ko xamni du ab sénégalais comme mom yalla mën na def sax mu bañ ko ci aroy mom parce que da nan ki du ab sénégalais waye ab sénégalais ni mom lum def da yakar ni li lu man lu wara am la xolal legi xalé yi touti xalé yi ndaw ño nek ci TikTok bi di def tabaruj te kat xam nga lu len ko yobbe bëgg ay wi xaliss wallahi xalé li ñi def ci mbéd mi nok tabaruj bi alcorane di téré ño bokk yam kif wala tabarajna tabarajal jahiliyatul ula alquran waxon ni yefari muna muné dañ dan genn di dox di ciokastiku di wëlëxndiku ngir bëgg ñu xam leen ci seen jamono jahiliya lolo xewon wa légui ñi ne ci TikTok bi li ñi def lu mu doon yow yaangi senet di pakkar ñi di wané say forme di wëndelu di regaju dikkel te alquran ni waylun li kulli ummatin masa yalla bu mucc yalla na dem safara ñu ne ko kan muni jigen gi rek li beug ay beutam
ñu bari ci ñoom bëgg am borom kër taxul ñu def ko de dañoo yëgni TikTok amna xaaliss buñ fa mëna gagné té ñing koy gagné moy nga am ay vie yu bari légui lepp lu lay ma vie yoyu moy li tubab li tuddé tous les moyens sont bons tubab waxul dëgg dé tous les moyens sont bons moyen bo xam dala yobbu safara c'est pas bon moyen bu la yobbu safara c'est pas bon tabaruj day yobbu nit safara tabaruj day yobbu nit safara kon nak seigne moudou ñu yamale fofu waxtane benen yoon ngeen balma xeyna peut-être man na am guddal na tuti te majalis baak may xaar te waxna ko seigne moudou legi danaka limay wax lepp sama bop baangi def tel ndax beñ duy metti waye ñu yamale fofu waxtane yi di gëreem bu baax bokk éditeur yi nga xamni ñoy top jotaay bi ci nek fofu ci bitim rew ak ñi ne ci biir rew mi ñep ci melni mam Tierno Ndiaye nek fofu ci Espagne nuyu nañ ko passas wala rew daara ji la ñi ngeen ko yagg degge ma diko wax Serigne Cheikh Diouf nako yalla samut ar ko momit wala rew daara ji la di suñu xarit ki Serigne Cheikh Dione la bëgg wax Serigne Cheikh Dione ak Serigne Cheikh Diouf Côte d'Ivoire mom tamit te soxnam soxna Ante Mbake nek fofu ci France ñom ñep di wala rew daara ji ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairu jazaahi serigne modou bey momit kenn la ci wolere daara ji sun xela ngi dem ci batay ki nga xamni moy serigne dawde bey dafa am modou bey am dawde bey jere ngeen def jazakumullahu khairu jazaahi serigne modou bey ni mi ngi dekk fi ci fiñu wax kayar budé serigne dawde bey nak mo nga dekk fe ci kebe mer ñom ñep di suñu xarit bi suñu wolere ci daara ji ñi di leen wax jazakumullahu khairu jazaahi mom dal diaspora bi ñepp rek ñuma daan degg ak ñom seigne khadim jité ñom ak ño xani daana leen degg bu yagg ba émission bi doga am ak ba negeeni rek ba negeeni fatte wuñ ci kenn wa yalla xamna amna ño xamni sax feñu wuñu daara ji té dañuy top émission bi amna mbokk mo xamni ci jamono yele passé biñuy bëgg koor rek soriwu ko dama julli ci jumaa ji mag ji bay genn fekk ma demone bori darul mu'ti dimay tolok jumaa ji li julli aljuma di jot ma daldi julli ci jumaa ji bay genn waxu jëm ci sama auto mu seen ma topé ma ci bir jumaa ja ba ci auto bi buma fatti djob la santone djob wala njaay dal ñaari santuy wen la ma ci wax ñew nuyuma bay ci sama loxo ñaari jindi dal ni ma yow do seigne safa mbay sa mané akay mune waaw man day maangi nek xamatuuma ndax belsit la wax wala Canada ñaar rew yoyu fofu la nek waye damay top say waxtan ci internet bi ci YouTube bi nangam kula sopp la ñaan ndaysan benen bi ci dess moy ci bir koor gi la bima deme di siar ji Cheikh Abdul Baraka afishahula waraa ma dajé faak mbokk mo xani momit état la nek ci ñi jitté daayri fofu sax la bok moy mu seen ma dal li ñew jox ma loxo yow do seigne Moustapha Mbaye Sam mune akay mune la man di état la ne waye sa waxtaan rek lañuy deglu kon nak ñing leen di wax jazakumullahu khairu jazaahi yal na ngeen ci degg lu leen jariñ adina ak lu leen jariñ alakhir kon nak waxtaan yi lepp lu ci rafet rek jël leen jariño lu ci ñaaw tek leen ko fete xamni ñoomtel doom adama la waye du suñu bëgg kon sant nañ leen gërem leen ci seen taxaway wax degg yalla mom diaspora bi mom mënuma leena fay ci deug yalla xamna amna ko xamni ku ñox seigne mohammed cissé légui sax lay doga xam sant bi waye da nga dan tok ba yag rek nga gis message bi ñew ci sa orange lay wax rek man la mohammed addi jangok defal mako ci daara ci def nako lu yag may doga xam sant bi yalla xamna ko wa defena cissé la sant ñop mo ni nak ab cissé amina non itti ci diina mom lolou mom ñakaruma ko won kon nak ñi ngi leen di wax yeen ñep jazakumullahu khairu jazaahi yeen ñep rek wa suñu mbokk ma nga xamni momit giñ na ko deg defena ni xuma nan geey ndeysaan nga xani ba bayam faato ñew na fi ba ci daara ji sax indil ma fi ben esprit bo xamni xuma esprit lañ jox mom moy li nga xani bu daara ji amé manam tapi yi ne ci jumaa ji bu amé souf lolou koy inspirer muy deñ indi lo no ci ben machine fi
ndaysan bam ñewé bayam dafa genn adina ñu doon ko mirage bañ ko joxé walam ci mirage mu mu ñew jox mako fi ni ma mirage mi day bañ mirage sama bay li mo jey sa wala am defal mako ci daara ji yalla xamna lele ma tok fi bu ñuy jang kamilu aljima bi yalla xamna ni ma yene walé ci bayam bobé kan nako yalla doli njigal te yeeram ko bi hormatu cheikh khadim fatina sax turam fim nek ni ndax dama ko gëdi deg ba yakarna ni geey la sante wala gay ñaari sante yoyu dekk fele ci njambur buma jung bori kebe mer xumatu ba bori chamin dal ala kulli hal bu wax la rek ni dal ñom ñep rek ñom ñep seen yene dal buma ci kenn gëje deg luddul ni rek japp na ni dedet kérok bobé nga ma gëje deg kérok nga gëna ni ci sam xel kérok la la gëna japp amna mbokk mo xone mi ngi dekkone fi ci bori keur seigne cheikh mbacke mi dan def hadith dan def waxtan yi mas na fe ñew ki bi ma yor dan ko defé émission momako fi indi lon momit fassante ko wolé daara ji moy ordinateur bi ñom ñepp fatu ñu len damay tok ba yag sama xel mi di dem ci ñom ñepp rek ma di len ñaanal yalla yal len yalla jéggel te yërem len defumako nak ngir dara lu dul la alcorane waxon rek wa awfu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula yanantu monako sante alquran sant nuko de len sam ko lere ndax man yalla ëlëk yowmal khiyam dama koy laaj lu yalla di laaj nak wares nako sam kon ñing len di wax jazakumullahu khairan jazaihi naka nonu ñom serigne amadou ñom serigne amadou badian ñom ak soxnam ñom tamit waw ñom ñepp ak ku ci melni serigne ibrahima sow ñom mom dal yeen ñepp rek jazakumullahu khairan jazaihi jazakumullahu khairan jazaihi dama xamni li ngeen def yalla tax rek motax sax newna lumay tok sax di tuddu turi ni ñun ni xana yu melni rek suma amé temps xeyna waye dal yeen ñepp sant nañ leen cantu xol te di leen ñaanal di sakku ci ñaan gëj leena gis ba gëj leena deg wa ñiwul dara ci sun ñaan yi leen doon ñaanal bañ leen di deg te yalla tax jazakumullahu khairan jazaihi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.